0: Please
1: ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3.
3: Mabuti ka.
4: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan. Mags4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Mags4 Biotics.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
6: DTX 500!
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Pamakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na?
11: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
10: May maka kag Vabuwaska.
11: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
16: Di pre, mustabo lang agabi pre.
17: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin.
11: DTX 500.
19: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum. Pinaka

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Foro de los Pueblos.

0: bondad besará Villa Real para futuro de los pueblos.
1: Nueve minutos en la carigad sa tak na nga las 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kanami gid sang lag-ok ta during commercial break sa DTX Coffee Mix kay kanami ka K5 Jovic sa tutunlan mo. Ang mga nagasangit-sangit sa tutunlan mo, dala niya gid. Dason, nagakuan ka pa, nagatanlas pang memorya mo kung nakapangapi ka DTX Coffee Mix. Sa mga ka K5 tada, before mag-BS balay nyo, dapat nakapangapi gid sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Kag syempre o galion nga tumaro na aton sining suplemento adlaw-adlaw. Amo gidi ginambal ko mga ka K5. Sa prangkang istorya natural nga batasan ta ng mga Filipino, kunway kapag masakit, kunway kapag aligid sa banig sa balatian, do gina deprive mo lawas mo gina pinabayaan mo lang. Amo gina yung nagakatabo. Gina disregard mo, gina take for granted mo imo health as long as makalakat ka pa. Mga ka-K5. Pero kung kaisa, gabot ang tiyempo nga ginasukot na kita sa aton siningay kayong lawas, dira mo dayon mabinag-binag pa lang. Dira mo pa lang mabinag-binag kung hindi ka na makapangihi, kung may diabetes ka na, damo ka na komplikasyon, may high blood ka, gamay lang kung malupok na ugat mo, damo na sa nagahubag-hubag sa lawas mo, nagaligid ka na sa banig sa balatian, ara ka na sa ospital, pabalik-balik, dira mo palang mabinag-binag na tani sa timprano palang, ginalungan mo na imoy kayong lawas, mga ka-K5. Amo na kita diri sa K5 News FM, kaupod ang Klinika de Alternativo Medicine and Dual Center, way gidya nagakalipat sa pagpahanumdom sa aton nga mga kauturan nga mga tagbalamati, nga amligan ta aton ikayong lawas, mga ka-K5. Pinaagi, sa pag-ehersisyo, pagkaon sa masustansya nga pagkaon utan kag prutas, inumdamo nga tubig, kag dugangan tana, invest kita sa aton ikaing lawas. Sa mga suplemento nga makabulig amlig sa aton ikaing lawas, kung may high blood ka da, may diabetes ka, may mga pagpalangubag-ubag ka ng kalawasan, palahubog ka, palapanigarilyo ka, nag-vape ka, palapulaw ka, daso nang ginapulawan mo nga ginangirit-ngiritan mo subong amo malanggali magasakit sa balatsyagon mo kagbayaan ka lang sa pelakadlaw ayaw na pagulata nga mambal mo ulihin ang tanan kun subong pa lang pwede mo malikawan magtumar sang DTX 500 ga kapsula mga ka-K5 kun gusto mo daily maintenance mo sa 1 capsule per day bastante na DTX 500. Pero kung ara na may ginabatsag ka na, I myself nagatumarkod 2 capsules per day, mga ka-K5. Kung di ko isa kainom isa sa aga, isa sa gabi, ginapinsan ko 2 sa gabi, tapos mo inom ka nami-nami isang tulog mo, tapos mo tumar DTX 500, dugin paya ka lang. No? Kiti may mga time nga hindi ta matulugan mo. Ginadamo, ginapaminsar, mga ka-K5. Damo, ginapaminsar, kagdamo obligasyon. Gabot ginaya sa aton. Pero kung gatumar ka DTX 500, kay bala mo grabe na magpatay sang cells ta ang kwan, ang pulaw. Grabe na maghalit sa organs ta ang pulaw. Kapin pa kung may bisyo ka da, inom sigarilyo. Ah, grabe pag ina maghalit sa lawas ta. Ari ang DTX 500. Tumara nga suplemento. Adlaw-adlaw mga ka-K5. DTX 500, the superior antioxidant. Now, para naman mapag-una ng aton immune system, hindi ka madali-dalian dapuan sa mga impeksyon, sa mga masakit, Mighty C Alkaline Base ga Vitamin C, the immunity booster ang sabat dira mga ka-K5. Papag-unon niya mo immune system kung naka-Mighty C ka, adlaw-adlaw mga ka-K5. Now, damo naman subong kagaw nga nagagwa, damo naman sa mga balatian nga nagagwa subong dalasang kagaw. Hatagi proteksyon imo ikayang lawas, batok sa mga masakit tugas ang kagaw, ara ang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist, mga ka-K5. Klinika D3 Bio, himo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Hindi niya lang pabakuron resistensya sang lawas mo, buligan niya palawas mo nga mababatuan ang mga impeksyon, mabatuan ang mga masakit, dala sang kagaw mga ka-K5. Tandaan ang Power Trio nga suplemento, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, mabakal sa mga butika malapit dere sa inyong lugar, mabakal man online mga ka-K5. Kag available man sa sentro sa Balaligan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Tanda na, tunay kang lawas aton dapat amligan, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, inyo gid basaligan mga ka-K5. 15 minutos na galigad sa tak ng alas 8, may aga kay Ma'am Aiza Tunggala sa Blasco Pilar, Daidin Boro, Robert Agassi kay Bernard Borgonia Baseya, nakatutok na sa Natividad Pilar, Sitio Gintunuran, nagamonitor na sa K5 News FM. Abalya, salamat sa Roldan, Sir Igo, mugid kag damo gid sa Pilar ang ilang mga kabulastugan, inang hambal balan ilang agapang, ano ni, agapaluwag-luwag. Sige, halin kay Bernard Borgonia Baseya. Ma'am Maria Fe de la Cruz, maing aga. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Kag kay Tristan Wyatt Gulay, nag-monitor. Salamat, gid, sa aton mga suki ng mga ka-K5. Ang resibo sa blank na present na lina, na-liquidate na. Oh, baloon, tabi na. Kaman, bala mo kung pitcon mo ni sila, nag-kwanda yun. Do kita mo ng dugi na busisaw na amo na ila style pulo pa ingit dayon kay man base may kinawatan. Check tani report sa aton sini patrol. Speaking of kinawatan, nagligad may ginhold up dira sa Banwan sa Pontevedra. Mga ka-K5 sa may barangay Takas, Pontevedra. Ang Takas lapit lang sa Malagit. Sa Malagit ara da ila police station. Mga ka-K5, may ginhold up dito. Now, wala tumadakpan ang suspect sa pagpang-hold up matapos ang insidente. Bisan kun lang taw mo, doon nag-agi pa sa ila istasyon, tubang kay istasyon nila mga suspect kung diragin man nag-agi. Nagligad gagabi ang ginatudlo isa sa mga suspect base sa positive pag-identify sa mga biktima na kuhaan sang armas, granada, kag shabu mga ka-K5 sa ginkandak operation sa mga otoridad. May detalye sa balita si ka-K5 Rodney Daban Dalanon. K5 News FM
2: Live Report. Pasok na sa kaso sa mga adlaw Mayo 18, 2026, ang isa sa mga suspek sa pagpang-hold up sa mag-asawa sa Mayo 13 sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiza. Hining suspek ang si Ali Ocon si Jeffrey Silpaw, 34 anyos kag residente sa Barangay Bailan sa nasambit nga Banwa. Kag sa aton nga nakuha nga impormasyon, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginpahayag diri nga tatlo ka mga kaso ang ipasaka sa nasambit nga suspechado sa diin amo ang paglapas sa Republic Act 591 Ocon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act, Republic Act 9165 Ocon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 9165 Ocon 9156 Ocon ining illegal possession of explosives. So naibaluan ka kay Five Roldan nga dadakpan ang nasambit nga persona para maagit ang pag-responde sa mga kapulisan sa impormasyon nga ginpaambit sa ila nga bayara sa makaduluda nga persona nga nagabalik-balik sa Barangay Guba sa Amuman nga Banwa kag diri ginkumpirma sa mag-asawa nga ginhold up nga isa ini sa mga nagpang-hold up sa ila. Sa madumduman gani nga nakuha sa pag-inakop sini ang isa ka unit sang 38 caliber revolver, adom ka plastic sachets nga may unod sang binulto nga shabo nga ginabanta may kabugaton 30 gramos kag gagabalor naman sang 204 mil pesos kag isa pa ka unit sang hand grenade.
1: Ka-K5 Rodney, ang i-file pa lang niya nga complaint sa Pontevedra PNP ang sa na-recover nila nga shabo, armas, kag granada. Pero pag-abot sa pag-hold up sa mag-asawa dira sa Barangay Takas, why pa ni ma-file, hindi pa ma-file ni sa pulis?
2: wala pa sa subong ka K5 rule dano nga ahambasa wala pa gid bantol sang igasal nga kaso may tangtanan sa pagpanghold up sini sa mag-asawa bangod nga si ongoing pa ang verification man sa mga otoridad da kag ginahibalo pa man sini sang mga kapulisan konsin o pagibala tong mga kaugdanan na sang sini man nga suspechado sa pagpanghold up sa mag-asawa. So bali ang ipasaka lang sa subong nga kaso amo lang gid may kaangtanan anay sa pagka-recover sang sini nga mga pagkabutang no baril kag explosives kag subong mana ang anom ka plastic sachet sa gitapatihan nga shabu.
1: Okay. So taga Bailan ining si Jeffrey Silpao, no? Jeffrey Silpao, 34 years old, taga barangay Bailan. How come nga nakaabot siya sa may barangay Guba taga nga according sa report do naga kuani nakitaan nga may bit-bit nga pusil.
2: So ini ka K5 rule dan ti isa sa mga gitanantaw diri nga angulo base kag may ari naman bala ini siya sang dalihon no o kun let's say base kag i dispose ini ang ini bala nga shabu nga iya sini man nga bitbit kay sa aton sing pagpakigangot gyud sa mga kapulisan ti ginamonitor naman ini nga prison na kay bangod gani ti makadulodang iya sini nga aktibidad kag may pahayag pa dito pilaman ka mga natungdan no sa may kwan sa among lugar sa may Guba nga ti may makadluda gani nga individual nga nagapinarik parik so base bala may ginabantayan siya nga transaction niya kay K5 Roldan apang nang kay dimalas niya lang kaya mo na gani no mga pulis bala yan nagpadulong sa among lugar kag gindakop ini sa kay bangod gani nga mo na gani makadluda ginadudahan na siya to sa mga tawo so base bala gito pangkulbaan na to among nagpalabot sa ang isa di ka official man sa barangay sang information sa mga kapulisan na nga may subong gani sa nga tawo nga ti ka nga makadulod ang iya si man nga ginahimo kag amo ni natigayon nga nadakpan kag sang natigayon ini nga nadakpan na ginpresentar ini siya dito sa may police station kag subong man no ara ang mag-asawa nga ginhold up kag dito gin confirm sa ni nga mag-asawa nga amo ini isa ini sa mga nagpanghold up sa ila sa tong nga time Mayo 13.
1: Okay, sige. By the way, sino ganing hepe sa Pontevedra?
2: Ang hepe sa Pontevedra sa subong ka K5 rule dan si Police Captain Dennis Los Banyes.
1: Okay, sige.
2: Report para sa pagpangalagan sa Foro de los Pueblos, inisi ka K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kag galingawan sa Kapis, K5 News FM. Foro de
1: los Pueblos. Maraming salamat K5 Rodney Dalanon sa gindulong balita mga ka K5. Luyag ko lang i-call ang atensyon sa Kapis Police Provincial Office sa liderato ni Police Sir Colonel Albert Tapulaw. Kag sa ila sini nga Public Information Office nga may manami kita nga relasyon mga ka K5. No, manami gid ang relasyon sang Kapis PPO kag sang Public Information Office sang Kapis Police Provincial Office. O galing na notice naton. Makapila na ni ka beses. Natabong insidente ka K5 Rodney san uni na dakpaning suspect kadi Sabado sang gabi. No. Kahapon, kapila ni ginlabot ang ila hepe. Si Police Captain Dennis Los Banyes. Budlay, even ang ila hotline tawgan, nagaano kon tawgan ang hotline nila, gadrap call or gabisi or hindi mo ma-penetrate. When we say hotline, ga-expect kada anytime, any moment, posible may magtawag ng emergency. Even media pa na kung kaisa mag-access, why kakabalo? Basi wala lang nayaga pamangkot, basi may relaying information about sa mga emergency nga kinanglan sang responde. Pero na-notice naton, nga do kabudlay labuton sa Pontevedra Municipal Police Station. Na-notice man naton, nga do kabudlay labuton or even mag-set sang interview sa kay Police Captain Dennis Los Banyes. Na-notice ko lang ni Captain Los Banyes, sir, kung ma-recall mo nagligad, may ginrespondian ka mo pero wala nyo gindakop ang nakapatay to sa mekaniko. Na-interview ka, nagatag ka man statement, pero di may mga nag-criticize sa imo. It's not K5 News FM, but ang mga tao nga nagsimpatiya sa mekaniko nga napatay matapos kinastigo pero ang pamilya sang suspect naglalaas na da sa Rizal. Kung ara kita sa isa katalatapan sang gobyerno, hindi ka dapat mangin balat sibuyas. You should be open for criticism. Kaya na nga kritisismo, kumayara gid man, posible makabulig ina sa imo if you will take it positively, if you will look at that in a positive way, posible makapaayo pa na sa imo. Pero kung onion skin ka, mangakig ka, masunggod-sunggod ka, manguri-inguri ka, dubata ka nga wala buot, nga mapulo palagyo. We don't know yet if selective gidman si Luz Banez kagang Pontevedra Municipal Police Station sa pag-cater sa media or may mga ginahungod sila pang block dira nga mga number or whatsoever. If hindi nyo na makorek, no, to our friends and copies PPO sa Public Information Office, mga byanta na da, kung hindi nyo ni makorek nga pamatasan sa iban nga police stations, wala ta mahimo. Diba si mapalabutan ni sa Internal Affairs or even sa National Police Commission? Hopefully, hindi tada maglabot sa sina nga bagay. Isa malang tadi purpose nga mapalabot ang information sa publiko kag kun anong gusto niya nga mensahe da mapaabot naton sa crystal clear nga pamaagi. Kiti magkatuwang yang media kag polis. Hindi akontrahan na ya. Magkatuwang mga ka-K5. Kun may mga lapses, kamukun ka isa, we are here to call your attention, not to criticize or even castigate you on air, kundi mabuligan ka mo nga makorek ina, kag mas mapaayo pagid ang kalidad sa inyong serbisyo. Ang isa kabalibad, duha, mintsindihan mo pa. Pero confirm na, elusive katama taugan wala gasabat, or kisa hungod pa nga ginablock ang mga certain numbers, sa hotline, hindi na naamo. Kaga, kinangla na ina sang seryoso nga aksyon sa mga natungdan. No? Makon mo, kung ano kadelikado das Pontevedra, ara ka lang sa may barangay Takas, may gapakawal pusil sa guba, may ginahold up sa Takas. Amo nang ginasunggod-sungguran nyo? Kabay pa hindi lang. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos. K5 News
3: FM. E3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
10: Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masaligan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Juice 7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko.
13: Kailan sa una ang imo
14: blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500!
15: Panahon na naman ang ubo, sibon at trangkaso.
16: Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang Mighty!
17: Palaban mo! Mighty C!
16: Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw.
17: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
16: laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya.
17: Mighty!
5: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C!
5: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
20: Mamakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mamakan mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
23: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
24: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
26: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
27: Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
30: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
31: Healthy nga uto.
32: Hi, Dennis Juanes.
31: Matalong kag alerto nga paminsaron.
32: Hi, Dennis Juanes.
31: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
32: Hi, Dennis Juanes.
31: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
18: I Care Gold.
33: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
34: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
35: Wow, may puso!
36: Foro de los Pueblos.
37: Roldan Besana Villarreal.
38: Para sa
37: Foro de los Pueblos.
38: Foro de los Pueblos.
1: 28 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ngalas 9. Pabalik diri sa K5 News FM. Sa gyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan Besana Villarreal.
37: Roldan Besana Villarreal.
38: Para sa
37: Foro de los Pueblos.
38: Foro de los Pueblos.
1: Good morning kay Leo Jan Billiones. Nagatutok na diri sa aton siniga pag pangalagad. Salamat gida Leo Jan Billiones sa pag monitor. Kag of course kay tatay kwanda Narciso, is this Kasugno or Kasugbo? Kay duwe pa ko ka-encounter apelido ng Kasugno. Kay Sir Narciso, no, dira sa crossing na sagod sa may barangay Lanot. Galano, gadi radyo, nagapamati dira sa K5 News FM. Sir Narciso, dira sa may crossing na sagod Lanot, nagamonitor sa K5 News FM. Kay Ma'am Sinay, da Baguyo sa may crossing na sagod Lanot, salamat gid. Kag kay Annabel Balatuba, abi Annabel, isuan ang radyo mo sa K5. No, thank you gid Annabel. Salamat sa pagtutok diri sa aton nga pangalagad. Sa mga taga RV Mini Mart sa TTC nagamonitor na sila da maying aga. Kag sa may kuno may barangay Banika nagapamati na da si Ma'am Rena Leo Ayan Rohan kag kay Sir Muhammad da kay thank you gid sa pagpamati diri sa K5 News FM sa aton mga suki dira sa may barangay Banika kag sa may Ulutayan na sa family da ni Ma'am Rena sa Ulutayan maying aga. Mary Jean Biakot Yanchon, good morning Ma'am Mary Jean, kay MJ Joy Quebrantar Abalo. Ma'am MJ Joy ka pangapi ka na da, bi pagpulo pangapi na da DTX Coffee Mix dasun magzuluzumba no para positive ang aton sininga aga. Good morning Berlin or Belinda Prologo Martisano nagatutok na. Leo Jan Bilyones, kay Ma'am Rose May Dangan Apolinario, Liwayway Bartiso, kay Ma'am Aisa Tonggala sa Blasco Pilar, Robert Agassi, kay Tristan Wyatt Gulay, Ma'am Marian Francisco sa may barangay Inso, nagapamati na da, no? Upod kay Marco Francisco, kay Giselle Marco dira, ka, sa may barangay Lunoy sa Pian. Thank you kay Giselle Marco. Kay Victor Bustillo Holyaska, nagalanog ng Yaradjo. Dinggan ni subong si Sir Victor, arada sa kulase. Thank you gida, palanuga, pagidang radyo mo, Sir Victor. Ma'am Liwayway Bartiso sa Makini Riverside, upod kay Pau Pau, kag kay Vic Vic. Ma'am Becky Lana, nagamonitor na, kag syempre, arana, present na. Si Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, nagalanog ng Ilaradjo, da sa may Almalbes Village sa may barangay Kulasi. Thank you gid Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona kag kay Sir Victor Bustillo Hulasca no sa may Kulasi. Lindon Hano, good morning. Present naman no sinong Imlot Dorado, gakapi-kapi na sinong Imlot sang DTX Coffee Mix upod sa Dorado family sa may barangay Bahit sa Panitan. Ma'am Genevieve Ingkong Rosales sa may barangay Tisa, good morning Ma'am Jenny kag kay Ma'am Lisa Barrientos. Naga-monitor na si Ma'am Lisa. Salamat gin Ma'am Lisa Barrientos kag sa mga suki naton nga mga ka-K5. Dagatutok diri sa aton sinigapag pangalagad. Salamat gid ha sa inyong sinigapag monitor diri sa K5 News FM. Ang iban nga mensahe na ligaran o i-comment nyo lang liwat kay natabunan na hindi ko na makita o. Present gyapon no si Ma'am Alicia Apapi Punya kag sa mga mahugod nga mga barangay health workers sa may barangay Inso. Good morning da sa inyo ilabi na kay Ma'am Alice. Thank you gid Ma'am Alicia sa pag-monitor. Ma'am Leia Alaban Arnido, naga-monitor na si Ma'am Leia Alaban Arnido dira sa Libas, Barangay Libas Prok 1. No, salamat gid Ma'am Leia kag sa makopdanan nyo da. Thank you gid sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos gradulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Sa mga ka-K5 naton, i-check tabi duga nga balita sa aton sining patrol diri sa aton pagpangalagad report ni ka-K5 Rodney Dabandalanon, tricycle driver dakop sa bypass operation sa Banwa Sampanay kag apat naman pilason matapos mabungguan sa magbunggo sa poste ang jeep dira sa Ivisan. Sa line number 3 na kasan by ka-K5 Rodney Dabandalanon. K5 News FM Live
0: Report. Nakop sa bypass operation ng isa ka tricycle driver nga ginakabigman niya street level individual upon SLI kagyara sa priority target list sa ang kapulisan matapos na makumpiskar ang ginabanta 28 gramos sa ang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga nagabalor sa 190,400 pesos sa poblasyon Ilaya Panay Capiz pasado las 4:39 kahapon sang hapon na Mayo 17. Sa gin kilala diri ang natakpan ka kay Sabroldan kay alias Paul 32 anyos may asawa kag residente sang barangay San Salvador sa Amuman nga Banwa kag ginpatigayon ng among bypass operation na pinaagi man sa gintingog nga puwersa sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit o kon PPDO Panay Municipal Police Station kag Capiz Maritime Police Station. Na-recover diri sa narakpan ng anong tanan katasis ang suspected shabu 15,000 pesos ka bypass money, isa ka Yamaha Mio gear nga motorsiklo kag iban pa nga non-drug items. Kag sa subong nagapabili ini sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station ang nadakpan kag magapangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: So paano ni siya nadakpan ka K5 Rodney? Ano kuno ning transaksyon niya noon ikalapad?
0: Sa atong sing pagpangusisa diri ka K5 Roldan sa atong sing mga kapulisan no ti ini siya gina monitor man ini siya so body you know ginakwalari siya sa priority target list. Eh. So medyo malapad-lapad na sinigayaman ng mga transaksyonis, hindi lamang dili sa Panay, kundi sa ibang pang mga lugar diri sa probinsya, hapang nang kay diri sa Siguro, no? Gina-allege man siya nga may katransaksyon ini siya dito sa amon nga lugar, sa may poblasyon Ilaya. So diri ka gano'n matikan ini sa ating mga kapulisan na sa K5 Roldan.
1: Okay.
0: Samtang nga sa piyak nga bahin, sila sa nang apat ka mga individual matapos nga bumunggo sa poste ang jeep sa sityo Barangkalan, Barangay Basyaw, Ibisan, Capiz, Sabado nga adlaw, Mayo 16. Ang driver dali sang jeep amo si Alias Geoffrey, 47 anyos, kag residente sang poblasyon Ilaya, Barot, Nuevo, Iloilo. Kag sa ato dali nakuha man nga impormasyon na gikan sa Ibisan Municipal Police Station na ginapahayag nga nadulaan sang preno ang jeep. Rason nga bumunggo ini kag nakasagid pa sa Toyota Wigo na nakapark sa higad sang kalsada nga ginapanag-iyahan naman ni Alias Gina, 36 anyos, kag residente sang barangay Milibili, Rojas City. Kag bangod sa makusog na pagkabulon sa nga nagangkon sa nga kaharitan ang nasablit ng mga behikulo, samtang nagangkon naman sa mga minor nga pilas ang apat ka mga pasahero nga gilayo naman na ginpadapatan sa nagakaigo nga pagbulong. So naibaluan ka kay Roldan nga nagikan na sa Pututan, Iloilo ang jeep, kag padulong sa nasablit nga lugar sakay ang dinabulban 21 tanana kaya mga pasahero. Kag sa subong na nagkasugot na ining magtimbang nga bahin angot man sa nasambit nga insidente.
1: Okay.
0: Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, sa K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Rodney Dalanon sa gindulong nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos program. No, angot ni sa kuno. Angot ni sa pila ka mga balita na tipon sa aton sining patrol mga K5 sa sining isa ka tricycle driver nga nadakpan daw sa pagbaligya sang Shabu mga K5 sa may area sang Panay, no, ining tricycle driver, no, dira sa Panay nadakpan sa may poblasyon Ilaya Panay kahapon sang hapon mga lapit-lapit lala 5 sang hapon mga K5. Ining suspect ging kilala kay alias Paul ba pa alias Paul ka pa ha? 32 years old si Paul tagatan sa sur dira sa Panay pero magluwas kadaga biyahe sang tricycle nagasulo sideline mga ka K5 sa pagbaligya sang illegal kag makalalit ga droga. Ingaton sini nga pag-comment sa kwani Provincial Police Drug Enforcement Unit kaupod ang Panay Municipal Police Station sa Madinalagon nga operation. Kagkabay pa, magtayo yun ini mga ka-K5. Kaya akunta kag sa indi, grabe naman subong iya. Grabe na subong ang pagduging sang illegal kag makalalit ga droga. Mga ka-K5, grabe na subong. Kag ang mga kriminal subong kagkawatan, doon nag-fiesta. Bangod sa kadamo sang droga, kag ang iban, kayo posta lang magbakal droga, hindi masustener ang bisyo, gapangawat ang ibang gaymo sa mga krimen para lang masustener ang ila sininga illegal nga bisyo mga ka-K5. Pero tingala kita, halos kada bulan, halos kada simana, may operation against illegal drugs. Pero damo gyapon Shabu. Lakat-lakat kada sa Punta Tabok, lakat-lakat kada sa Barangay 9. May nagaagda sa imo baligya droga mga ka-K5. Lakat-lakat kada, may nagaagda sa imo nga pwede ka karuro, pwede ka kabatak sa ilabalay. Miara man nga tiyangge ang iabaligya, hindi iya mga balig mga pagkaon o kung mga pagginawi nga kinanglanon sa sulod sa balay, kundi tiyangge iya nga ginabaligya aluminum foil kagay mga drug paraphernalia. Grabe. Kag hindi lang makalarma ang droga sa Punta Tabok, 9, dito sa may housing sa Barangay San Jose kagumagikhit, hindi lang sa tangke, hindi lang sa tisa, lawaan, kulasi, baybay, libas, even Barangay 7 mga ka-K5, damo naman da-addicto, subungo gwa sulod sa 7, magluwas damo da-addictos, nga randa mismo kay Star, grabe subong ila transaksyon anay. Sa may outpost da sa barangay, sa may Washington Street, na, dira kung kaisa may nagakatabo nga daw anay sang droga, may CCTV manadang barangay, Pero I don't know kung ginalantaw, gimani ka ginisita, gimani sa mga barangay officials kay why ka dami makitaan nga larawan sa barangay officials sa barangay 7? Ligad to ang sa may barangay 6, diri lang sa unhano. Washington Street man. May nadakpan sa bypass, armas kag droga. Kuno galibot man ang mga barangay tanod kag official kung gabi sa may barangay 6. Abal ko diindampi. Diindampi galibot. Galibot gores, sunod sila balay. Pero kulang taon mo subong, laka ka na makakita mga barangay officials kada galibot. Or even mga tanod nila, paano man ganahan ng mga tanod, kay inference sa mga tanod, mga volunteer malang na. Why man na sila ginapasilduhan, gasakripisyo malang na gani sila. Pero kisa ultimo kape na gilang gani nga, matag konsuelo sa ila, hindi pa matag sa barangay. Pero kung sa higya-higya nga lakat, ginapakat ang mga barangay officials mga ka-K5. No? Tiang away a kontra droga, hindi lang ni ubra sa pulis. Kinanglan ini sang suporta sa komunidad kag gobyerno mga ka-K5, mga barangay officials, local officials, pumuluyo sa komunidad. Waay magmadinalagon ang away kontra droga nga libo-libo ang nagkalamatay. Pilang count? Libo-libo, hindi ta na maisip. Wala tuo nga nagkalamatay under Duterte's regime. Nga kuno in 3 to 6 months matap ng droga ti wala matap na. And even the good president aminado nga na overwhelm siya sang sa gobyerno na siya nabalaan niya kung ano kalala problema sa droga. Wala nang inepektibo ang patsanay. Nga wala malang due process, patay ka dayon. Pero subong ang mga nagapinamatay sa do amo subong gapangayo due process. Nga ginatagaan man sang due process. Pero mas ginapili nila magpalagyo. How ironic. Amo ni mas masubo, kung imol ka, patay ka dayon. Naduaduaan ka pa lang, patay ka dayon. Pero kung dalag ko iya, magkapalagyo ka pa. So ang away kontra droga mga ka-K5, kinanglanta ni suportahan. Ako gapati sa aton sininga mga law enforcers sa PNP. An even Philippine Drug Enforcement Agency, kung iatag taning 101% sa ila, nga wala lang sa pagpangabuso nga matabo, matap na taniya. Pero masubo lang kung kaysa may mga abuses nga nagakatabo. Ginagamit man ang uniforme kag-posisyon para mag-abuso. Ligad to, may balita naman, no? Tandak operation, nagpinangawat sila iya. Kahuluya. But anyway, hindi man perpekto ang aton mga law enforcers. Pero kung suportahan tani sila, kita nagapati nga, kung hindi man matap na at least mapahagan-hagan ang problema naton sa droga. Kay subong iya grabe kadako ang problema tas droga. Nga nagaresulta sa wala tuong mga krimen, mga ka-K5. And we should do something about it. Kinanglan subong na. Ma-achieve tani kung suportahan ta ang hanay sa aton sini mga otoridad. Kinanglan ta suportahan. No? Mga ka-K5. Bangod, kung kulang ang suporta sa aton mga law enforcers, kisa nagahuyang man ang ila sining pagka-epektibo. Pero kung all out ang suporta sa ila, nga wala sang pagpangabuso, ginasunod naton ang nagakaigo ang proseso sandig sa kasuguan, sandig sa konstitusyon, sandig sa aton layi. Matapna tani. Kung tanan kita vigilant, ang problema lang kay bisan sa level sa barangay official mismo, kung hindi adik, puser. Kung di adik or puser, protector mga ka-K5. Amo na masubo. Kita nyo iban nga kadakpan sa may Pontevedra involved sa suspect sa pagpang-hold up na kuan armas, granada, kag shabu. See? Hinold up nilang tagatakas ato lang to gali sila sa guba. Tila pitay lang. Ang police station ara sa malagit, ang munisipyo ara sa poblasyon. Lantawa bala kung ano kaisog ang mga kriminal subong. While ginakakatangaton mga otoridad panglagas iya sa mga law-abiding citizen or pagpangingabot sa mga law-abiding citizen, damo iya kriminal subong nga nagalumbayag mga kakayfight. Ngayon di ka nalang kabalo, umawagtang ka nalang. So kinanglanta ni magbinuligay, buligan ta itong mga otoridad, and bilang balik, dapat nga mas mangin epektibo ang aton sininga kampanya. Hindi lang droga problema tay. Even ang dalagan sa aton peace and order. Connected initanan mga KK5. Way padalabot ang tuman kagansal kagagamo nga nagakatabo sa nasyonal kinawatay that involves billions of pesos. Kinawatay, away politika, ginapakat sila kung paano sila maglawig sa poder, sa posisyon, paano maduso nilang ila personal agenda. Ang kaluluoy at the end of the day, kita yung mga pobre, kita nga mga kubos, kita nga imol. Nadideprive kita sang maayo kung taning nga kalidad sang serbisyo medikal sa mga ospital, may bulong kita, maayo nga kalidad sang edukasyon, safe kita sa aton pagwa sa palibot. Nadideprive kita mga KK5. Bangod sa puwerte kagansal kagamo nga politika. Sa South Korea, mga KK5, may corruption man. No, according to our South Korean friend. May corruption man sa South Korea. Pero dito, once involved ka sa corruption, tagmabalaan ka, halin ka gidya sa pwesto. Even the former president nag-declare martial law. Tikay gin-declare ang martial law para lang galitabunan ang ginakadalaygan sang asawa nga hindi amo kag corruption man, no overthrown. Priso subong. Pero maglakat kaya sa kalye sa South Korea, why is not sir? Why kaya nga galakat ka lang, gulpe ka lang bunoon or galakat ka, may mga mabuklad sang kamot sa imo, kundi kapag tagan, duplaan ka. Wala. Why ya, sa nagapakalat-kalat ng sapat or ido, nga kung nagalakat ka, makatapak ka sang ido. Nakaagi sila sang gera. Grabe nga krisis. In fact, kita nga, mga Filipino soldier ta, nagbato pa to, bulig sa South Koreans during Korean War. Pero lang tawa bala, ano kalayo ang South Korea compared to the Philippines? Sa mga infrastructure projects, technology, ang pagiging tawag sini, politically mature sa ilang mga opisyal, limitadong ila resources, mga KK5. Balgani nila, ang Pilipinas kung lang taon kagungdon, puwerte kaswerte nga pungsod. Bangod manggaranon sa resources, mga KK5. Manggaranon gani sa resources, pero imol gyapon ang Pilipinas. Damo gyapon imol nga Pilipino. Kag komo grabing kay mulon kapigadon sa Pilipinas, madamo nga mga utod ta nagapasimpalad sa iban nga pungsod, gapaulipon sa iban nga pungsod para mabuhi ang ila pamilya nga ready sa Pilipinas. Milyon-milyon ang mga overseas Filipino workers sa luwas ang pungsod nga kung tagaan lang sang tsansa kag maayong oportunidad, hindi na sila magtrabaho abroad, malayo sila pamilya. O galing kulang sa oportunidad. Pigado ang muna nga nagapasimpalad abroad. Lantawa bala? Halos mapatsanay ka mo suporta sa mga politiko nga nagaginamong subong. Pero sila iya, may sila, may tigangon sila iya. May sila, damo sila kwarta. Kita iya gasuffer, mahal ang balaklon. Pigadong kalidad sang pag-atag edukasyon and even health and medical services. While kita dumapatsanay ng mga imol sa pagdepensa sa mga manggaranon, kagpilakan, kagamhanan ng mga opisyal, sila iya damo kwarta. Kita iya nagapabiling ng kubo sa Gyapon mga KK5. Kabay pa mabinag-binag tala. Anyway, ginakulabos kita sang tiyempo diri sa aton sininga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program diri sa K5 News FM. Ang dugang nga mga balita, mga isyus kag impormasyon nga wala ta matagan ligwa mga KK5, bantayan nyo karon sa udto sa 11 Mbps kag iban pa naton nga news and public affairs program diri sa K5 News FM. Standby na kamo sa mga impormasyon sa ikayang lawas program masunod na mga KK5. Nanginkaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Tagimo sa DTX 500 Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Ma'am Gianna Velsiloso, nag-monitor sa shop sa Luktugan. Oh, thank you good Ma'am Gianna sa pag-monitor. Ma'am Rose Barde, nag-atutok na. Mike De La Torre, salamat gid kagay Ma'am Regina Parel, Ma'am Mildred Mina Delphine, kag Neng Salarsa, salamat gid sa aton mga suki ng mga ka-K5. Ini si ka-K5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500, Mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Galing kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
8: May TC.
12: Babaka sa mga butika.
8: May TC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom may TC. Nag-ayo ang batyag ko.
8: May TC. Epektibo, garantisado.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-butik, gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
19: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
38: Extend Food Superman for Men.
22: Ako si Rosanne. Wow, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
38: Extend food supplement for men.
39: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum, pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamik sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
18: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! Mike Pumso!

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan. Oras subong, alas 9:02 sang kagahon. Ha, Lunis nga adlaw? Aga eh. Oo. Lunis subong kaga dre naman, oh, estudyante naman, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat ligaw. Wala daw ibang nga kagahon. Kay kung gabi na nga alas 9:00, gabi na na. Yeah. Sige, no? Istoryante dre, ang mga bagay-bagay para kita maging healthy. Gina-remind ko lang, tagsa-tagsa, dapat mag-DTX 500 of Dantas, yung Mighty C, yung alkaline vitamin C, para swabing-swabi. No? Kag mag-take mag kita D3 Bio, kung medyo may mga mikrobyo na sa atong lawas, or nagasulod pa lang. Of course, Clinica Spore Biotics. Dre naton, pag-istoryan, initanan, tanan. Na, upod natin sa itong programa, si Brad Paul, na kay Lou Subungo, galitik-litik ang mga kwan. Okay, Brad Paul mayong aga, si Sir Kevin mayong aga man, kag kay Sir Boy, sa tanan nga nagatutok sa itong programa, mayong aga sa tanan. Brad Paul, anong topic na itong subong nga dalon sa itong mga tagpalangati?
2: Tiyan mo ni Permi ang ginaproblema sa mga kauturan ta, ang tendonitis.
1: Aba,
2: istoryante ni ang pag-inflame sa inyong tendon. Sinabi nyo base arthritis, no? Kali base na strain laman ang tendon kag paano naton mahimo nga mabulong lang sa aton balay, no? Mga home remedies para sini kag ano ang kaangtanan sang inflammation sang tendon sa pagsaka sang free radical level sa imong mga cellula kag paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C, engineer.
1: Sige.
2: Good morning, Kevin.
1: Sir Kevin, mayong aga.
3: Mayong aga, engineer. Mayong aga, Sir JP. Kaga kay Sir Boy, no? Sa mga suki na itong tigpalamati, Isil North, Isil South, kago Isil OFWs. Mayong aga sa inyo, tanan, no? Kag sa mga solid supporters naton, K5 solid supporters. Pero bago ang tanan, nainom nyo na bala ang DTX 500, no? Ang superior antioxidant. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, ang pabakod resistensya. Kag syempre, ang D3 Bio pambato sa anuman nga sa isang impeksyon kag ang ginpabaskog nga probiotics ang Clinica Spore Biotics.

0: extra ka sa diabetes, mag-DTX 500 pang kunta sa diabetes kay may ampalaya extract. No, mm-hmm. Nga gamin, mix sa insulin, nga ka panubo sang imo blood sugar. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang aton lawas para makabato sa mga tawag ng mga invaders o mga mikrobyo o an mga anomalya sa aton lawas, no? Kung may mga may mga cancer forming cells na matapna na tanan sang imo immune system, kung kampyon ang kondisyon sini, kinaka-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampyon ang skin. Ha? Kampyon, okay. Radiant ang skin, kaya ga-increase ang imo glutathione level, kag ang imo collagen level. And of course, no, kung gusto kaya kampyon nga eye care, mag-eye care good ka. No? Amo niyang gaatag sang aton, sang mga vitamina, kag minerales, sa aton mata, may mga bilberry extract ni vitamin mm-hmm. E, may vitamin C, that basically are needed by our eyes to perform well. Para layo kasi nga tawag nga pag-antipara, no? Mga palayo kapasakon nga gantipara na, mga 45 pa lang gantipara na. Kung, no, kung naka-eye care gold kaya, medyo layo ka da, no? Protektado ka. And of course, eye care drops, no? Eye care drops, good for your eyes, no? And thank you in advance, eye care, ha? Thank you, ha? And of course, ang namigid, kung nakasulod ng mikrobyo, gamasakit ka na, gatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag gusto ko dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Karon sa Talky Doc, we'll talk about hypertension. Ano balahin mo unta hypertension? How dangerous is hypertension and the causes of hypertension?
1: Okay.
2: Teka, engineer.
1: Oo.
2: Thank you sa to.
1: Sir Boy.
2: Sana all may ginatapa.
1: Sir Boy, maya man ang eye care kung sa panglingling. Panglingling, balay at balay.
0: Lain na iyang mo niya. Eyelid ng imong kalunan niya.
3: Dito, engineer, sa tendinitis, no? Tendinitis. Ang tendon, amo ni siya, ang naga, kung sa pinakalayman nga pag-explain, gahigot. Mm. Sang imong muscle
1: sa tulaan
3: pakadto sa bone.
1: Sa tulaan ho.
3: Amo ning gaangot.
1: Okay.
3: Now, on repetitive motion,
1: uh-huh.
3: Overload o example bla nang may ginakwat kada nga bugat.
1: Okay.
3: Kisa ma-inflame na sa may muscle tear, may hindi man muscle, tendon tear, may gamay bla nga gisi, dira.
1: Okay.
3: So may inflame na. Kami ni Sir Kevin nga naga-workout, bugat mo ginhakwat, importante sa amon ang warm up. Kay kon ang imong muscle, ang tendon, kun wala mo ni ginwarm up, gulpihon mo siya, hindi siya amon ka-kwan, ka-flexible.
1: So, kami ni Sir Boy, kagadto sa Libertad, dala basket, kag mag-haulo akwat. Sir Boy, no?
4: Pero before that, Sir JP, no, ano to din, yung difference, anong kinalain sang joints sa tendons, no? Example, ang joints, kumbaga do amuning bisagra. No, while ang tendons amo niyang spring.
1: Ay,
4: siyo rason nga nagagiho. So example lang imong siko, ang siko mo mismo ang buko-buko do sa siko mo. Amo nang imo joints, gina-connect niya ang duwa ka tul-an or two or more na tul-an, no. While ang ano ya, tendons sakto tambal ni Sir JP from your muscles to the bone. So ang tendons amo ning rason nga aga katabo ang movement, no. Because gina-pull niya ang imong mga bones, no, para magiho.
3: So, amo na, engineer, nga kung mag-inflame ang imong tendon, tendinitis ang tawag, sakit kung magiho.
4: Restriction.
3: Now, anong imuon, engineer? May mga home remedies. Dati, number one, RICE protocol. Ano ning RICE protocol? Hindi yan, engineer, kanon, ha?
1: Okay.
3: RICE stands for rest, ice, ano pa, compression and elevation. Kung kasakit ng inyong tendon, nagsakit imong siko, nagsakit ang imong mga joints din.
1: Okay.
3: Hindi dayon mag-inom sang pain reliever. Kaya gina-discourage na ginang pain reliever kay may mga nepro toxic effect na siya.
1: Okay.
3: Sige sige.
1: Mm-hmm.
3: Hindi man maguba kidney mo sa isang semana, that's why ginalimitahan na siya. Ya. Pero mas namigid, pwede ka na mag home remedies. Kay basi ato kas bukid, layo kaya sa butika. Ani mo on, tandaan lang RICE, R-I-C-E, una rest.
1: Pauway gin?
3: Gasakit ng siko, ipauway mo eh.
1: Uh-huh.
3: Ikadua, kita katusang ice, iputos mo sa, ang ice, sunod mo da sa, kwanbi, sa, ano ni, sa plastic,
1: uh-huh.
3: Para hindi kang basa, and then butaan mo sang tela, para hindi kay direct contact sa ice, so mablubog daw siya, butaan mo da sa imong gahubag nga, tendon, hindi man pimipermigit ha, 15 to 20 minutes lang.

0: Hindi kasi okay, lang stagit at pila ka oras, 15 to 20 minutes, several times a day. Para nga mag-numb ang imong pain, kagdi makupos ang swelling. Kompresyon, pwede man siya nga, imo na siya butahan sang elastic nga band-aids, no? Para nga ma-support niya, kag hindi magwan, ma-minimize mo ang fluid build-up. Ano pa? Elevation, siyempre kung by gravity, kung nubo siya, engineer, may blood pooling, no?
1: Okay.
0: Patsaga mo na ang ngot-ngot. So, dapat ipasaka mo siya, elevate mo siya. Kung gatindog ka, busy, kung mo sakit, iyak mo lang. Or gayda ka da, i-elevate mo siya. Now, ano pa, engineer? Activity modification, ti kung ka panguma, kung ka panguna, kung ka sakit, ay mo nga toong, ano ni, nga siko, di mo sagay, hindi ka na yung manguna, wala naman anay eh.
1: Mm-hmm.
0: O, nami man ang temperature swapping. Ice, tapos
1: init.
0: Busbulos. Kag siling ko na, kung di kin matapat, dito ka na sa pain reliever, pwede mo na. Now, paano nga makabulig ang antioxidant, engineer? Number one, ang vitamin C na ito na kumabulig. Kaya ini siya, ang vitamin C nagabulig ini sa collagen synthesis. Mabuligan niya nga mag-produce ang dugang collagen, imo siningalawas. Kaya makabulig ina sa imo naga balatian nga tendon. Ano pa? Ang mga antioxidants nga makabulig sang dako para sa imong healing, amo ni siya ang mga makita nimo sa DTX 500 na amo ni ang naga-block, no? Naga-block sang pathways sang matrix degrading enzymes, amo ning MMP9 which is kabudlay na i-discuss, pero ang mabulig sa antioxidant, engineer, i-minimize siya inflammation. Mm.
1: Dulaon niya.
0: Again, may pilas ka to, Kevin, may pilas ka or na-injured ka da. Usually, makuha ginaya, mahubag na siya.
1: Mm-hmm.
0: So, amo lang, engineer, kung may ara ka da, tendonitis, masikulang ka man sa antioxidant.
1: Isa pa ka kaso, Sir JP, no? Kung ikaw, perte katrabaho, so, no? So, you are using your tendons too much. Mm-hmm. So, remember, kung imulawas is at work, no? Or nagatrabaho, 2 times ang pag-generate sang free radicals compared sa nag-arrest ikaw, no? So, ga-rest ka nang sang ga-rest ka pa lang, ga-produce ka na free radicals. How much more nagagiho ka, nagatrabaho ikaw dira, nag-exert ka effort. So, mas duble pagid ang imo gina-generate nga free radicals. So, ginahimo sang free radicals, gina-atake niyang cellulas ang imo tendons. That's why nagapigaw ang elasticity sang imong tendons. Prone ini sa pagkagisi, no? So kung magisi ang imong tendons, restricted imong movements, maano siya, ginatawag ni engineer, ga-inflame, no? So sa iban, gina-surgery pagi gani, like sa mga basketball players natin sa NBA, engineer, mga ACL, no? Uh-huh. Mga Achilles injury.
2: Achilles tendon,
1: Achilles tear, no? Amo na siya. Mga hamstring tear na, amo na siya mga example na ginaoperahan ang tendons.
3: Kaya ano na, ginapapilit sa tulaan?
1: Gina-secure liwat, ginatahi liwat, engineer. Gina-connecta liwat.
2: Ano ko mga engineer? The tendon, sorry Sir JP, the tendon is one of the longest nga ma-repair sang lawas. Normally, kung may tear ka, 12 weeks, no? 6 to 12 weeks, but ma-fully healed ang imo tendon, it takes around 6 to 8 months.
1: Mm.
2: So, that's why, mga super athletes ni, kung may mga ACL na silang injury, ha, ginagapuway nila silang 1 year.
1: Compromise ila performance.
2: Compromise ang ila performance. That's why, in order magbalik ang ila abilidad, for example, basketball player, kailan ma-rest ni siya around 6 to 8
0: amo
2: months.
0: Amo na sa unang classmate ko, si Chris Paul Bla, sa NBA.
1: Oo.
0: Nabudlayan siya kay gasakit iyang abaga.
2: Diyan ka nga team si Chris Paul?
0: Nang nalipat ako. Sa Oklahoma kami sa una, college.
2: Oklahoma? Oo, sa Uma. Uma.
0: Uma. Hindi na lang magsakit. Gusto ko yung malang pass kung malaboy.
2: Yeah, okay. Basketball player ka, no?
0: Yeah,
2: manugdala bula. May kinadala mo?
0: Manugdala. Isa ka alak yung bula.
2: Anyway, sir.
0: Anyway, oo. Amo na nga ginahalungan amo ni Sir Kevin amon nga shoulder. Kay pinaka ka common gyud blatian niya sa ga workout ang shoulder gyud kag ang siko. So mala sala kada engineer hindi mo na i-warm up, tapat ka gyud. That's why kinanglanon kun si Sir Kevin pa. ang sige-sige mo blaya nga pang ubra.
3: Uh-huh.
0: Lain sa amon sa bodybuilding nga dapat ya may resting kami kag recovery.
3: Mm.
0: Kahit siyempre may tear nga gagmay, microscopic tear, after that may recovery kami tag 1 week and then amo naman ya liwato naman.
1: To sa meta Sir JP no, para mabakod ang imong tendons, hindi dali-dali may inflame, hindi dali-dali magisi, make sure nga mag DTX 500 adlaw-adlaw no, kay sufficiente ang antioxidant nga nagaprotekta sa imo tendons against free radicals nga pwede magpaluya no sa imo nga mga tendons. Partneran pa sang Mighty C para nami ang collagen production para mas elastic, mas bakod ang imo nga tendons.
0: Dili ta subong sa topic ni Sir Boy nami kay dosipat mataya. Kami do garom pa ya. Ha? Suryani Sir Boy ang hypertension.
2: Na nakita mo ang epekto sang Eye Care Gold. Eye Care Gold capsule, kampiyon ha. Kampiyon ka pa sa anak sa imubwas namlag. Eye Care Gold. No? Anyway, no? This a talk ni Doc. Let's talk about hypertension. One time nga ako sa internet, nakanto ko sa Reddit, no? Gambal ni sa Reddit. No, it's
3: basically
2: ginatanaw sila kung ano ng mga opinion ano, and then nakita ko to DTX 500 and D3 Bio, no?
0: Ah, so, that?
2: Oh, no. They talk about DTX and D3 Bio.
1: It's a blog spot, no? Blog site.
2: In connection to this, no? They talk about hypertension, no? And basically, I just first and foremost, I just want to set the line straight, no? Na nga dili kami sa information sa ikayong lawas. Kung gingaan ka na maintenance ang imo doktor, you follow that maintenance order. Always, no? For example, may high blood pressure ka, gingaan ka ni doc sa, oy, ma-maintenance ka na. Sige, hon mo gina-maintenance mo yan, no? Ang question da is, kung ga-DTX 500 ka, ga-D3 Bio ka, ha? Ito, on taton mo imo maintenance? No. Ang maintenance ya dapat sige hon ginaya kay order niya
3: sa doktor.
2: The highest medical authority regarding our health is our doctor. So pati hon ta ang aton mga doktor. So lalo na sa hypertension.
3: So, okay, hindi mag self medicate.
2: Hindi mag self medication, ano ang gin-prescribe si mo sang imo doktor, you need to follow that because they know best, no? So basically moving forward, no? Ano ni balang tawag nga hypertension, no? Ang una nga 95% of hypertension hindi nila mabalaan kung din nang idiopathic, kumbaga 5% lang na yung secondary hypertension, no? Ang ginatawag nga ining hypertension kuno is caused by, of course, high sodium diet, high fat diet,
3: okay.
2: Ano pagid, sedentary lifestyle, and of course vices like smoking, like drinking, and of course diabetes, no? Isa na naka-factor sa mga ginatanaw sa mga itong mga medical professionals nga diabetes plays a major role sa pagdamo sang ginatawag nga hypertensive nga pasyente.
3: So, kung ang pwersa sang dugo against sa arterial wall, taas ang munang hypertension.
2: Correct, no? That is the pressure exerted by your blood to your arterial walls. So, ang question na anong balang impikto sini? Because tama, permi taas ang pressure sang imo dugo, no, kay plakaon ka baboy, plakaon ka asin, palapulaw ka, stress ka, pelmi, what happens is it creates this small tears in your arterial walls. Ang arterial walls nga ini amo ning imo ugat, ubala sa sugot, sulod sang imo ugat, this permi da gaigo ang dugo, perti ang pressure mapilas sa gamay.
3: Uh-huh.
2: Ang lain da sa pilas mo nga gamay, dra ma-deposit ang imo mga tambok nga mga unwanted fats or bad fats. Once ma-develop na sa masulod na sila, they will develop atherosclerosis. Isa na lang ang delikado. Let's go there further. Ining atherosclerosis will basically increase the blockage of blood. Doti kung mag-increase ang blockage ng blood, kataas pagid ang pressure engineer.
3: Mm-hmm.
2: Ang lain sini, kung tama nakatukusog sang imo dugo, sang imo sang pressure sang imo dugo, kag makakas, kag madala ni atherosclerosis.
3: Mm-hmm.
2: No? Ang do solid, do plaque-like ni siya, do kumpaga makumparate niya, do bato na ni siya sa sulod.
3: Nag-upod na siya sa dugo kung kaisa. No,
2: kung makakas, delikado na. Kay base,
3: sa heart ni mo?
2: Ma-travel na siya sa imo ang mga blood vessels, kag magbara. Lain lang kung nagbara sa brain mo,
3: okay,
2: stroke.
3: Okay.
2: Kung nagbara naman si imo heart, basi heart attack. No?
3: Okay.
2: Ano pagid ang ginobras ang anong pagid ang pagkalain sang ginatawag nga pagtaas ang dugo? It basically kay tam-an kakusog imo dugo, mang work hard man ang imo heart to pump it.
3: Correct.
2: No? So basically, ha, ang imo heart masuffer man no. Amo ni nga tawag nga may mga heart problems kakitaas na ang imo blood pressure.
3: Kag isa pa ang kidney, no? Mm-hmm. Kidney disease nag-occur kung grabe man kataas ang pressure sa imo dugo, Sir Boy.
2: Correct, no? So, di mo makita nga importante gid to check your blood pressure. Let's talk about kay sa ano ni engineer regarding the kidneys. Your kidneys, ha? Very important kini, no? Kay kung taas ang imo, usually kung taas imo blood pressure, taas man ang imo portal pressure or may okay. Portal hypertension. The portal system is basically the system nga amuna ang blood supply nga gatag sa aton kidneys. Di kung taas da ang pressure sina, gakaguba ang filtering system sang aton kidney. So ano nga katabo kung maguba ang filter system sang aton kidney? Hindi na siya kapagwa o hindi na siya ka-filter sa mga higko sang aton lawas. That's why ang higko sang lawas mo stays in your body. Kung makita mo na may mga kidney problems, medyo mag-get-om ni sila. Ang gagag-get-om ni sila, kay mismo tamo ng waste product sa ilalawas.
3: Correct.
2: So ang solusyon da usually is ginadialysis para makuha ang gitawag nga higko sina.
3: Kamahal sina nga kwan nga sakit ya Sir Boy.
2: Halil lang natanan ha. Iba niya damo no. Of course kung taas ang imo salt, guba man ang kidney mo.
3: Mm-hmm.
2: Kung taas ang imo salt salt consumption, taas man ang dugo mo. So minimize your salt. Salt is not bad.
3: Oh.
2: I just want to clear about this. Salt is needed by our body. It is an essential mineral sa aton lawas.
3: Kung no? Sobra,
2: kung sobra lain man no. Ang vanilla okay lang yung taas ang asin, tadi kipan may matagi na balhas. Well, that is partially true. Compared sa mga puti or sa mga Caucasian sa other countries, nga kisalas lang yung balhas. Kita ya, we always lose sodium or salt kung nga balhas ta. But, again, it's still dangerous. Limit your salt to the dietary requirements sang ginatag sa dietitian ta, no? Tunan ta na sa salt, no? But, let's talk about D3 Bio. How does D3 Bio help with hypertension? We all know that D3 Bio is a superb antimicrobial agent because of medium chain fatty acids. Nga buga na sini, no? But those medium chain fatty acids also helps in regulating your blood pressure properly. Of course, D3 Bio is also a fat, but these are good kinds of fat. It contains high density lipids, HDL kumbaga. Ini high density lipids ini ginahimos ini ang mga ginatawag nga mga bad cholesterol, your LDL. Well, LDL is not totally bad. In fact, it is good. Ang obras ang ginatawag nga LDL, it basically carries, all the nutrients and minerals to your blood, no, delivering it, no, ginaputos ini, ginadalay ini, no. Ang lain sini pagbalik kasi imo atay. Kung hindi na siya kabalik sa imo atay, it deposits into sa mga cracks tulang nito yan tagina.
3: Uh-huh.
2: Itam ang dugo mo, gasulod na siya, kagatigas siya. No, kay syempre, ang pagtigas ini, ang pagform sa atherosclerosis ini, madamo nga bagay. Pero isa na nakabagay, gari-act ang aton immune system, no, ginakaon ni sa macrophages sa aton mga fat cells. That's why kakapatay pangin mga macrophages kini, hindi na ma-dissolve, kay feeling na foreign body mo. But among paninga contribute sa formation sa tinatawag nga atherosclerosis. So ang ginobras ng HDL ngadan sa D3 Bio, ginahimo sini ang mga hinay na nga LDL. Ginapangakwat ini, ginabalik ni si imo atay para ma-process.
3: Ma-reprocess.
2: Hindi na siya mag-deposit sa imo ugat. That's why layo ka man sa tinatawag nga formation of atherosclerosis kung nami ang imo HDL level. And another thing is nami ang ginatawag or production mo sang nitric oxide. What is nitric oxide? Pamita ni mabatian sa extent. Ano yung nitric oxide nga ini? Ini nga nitric oxide nga ini, ang ginoobras ini is basically ginagaan niya ni elasticity.
3: Okay.
2: Ang imo ginatawag nga kaugatan, no? Example your arteries, no? Para nami ang vasodilation o pagbuka sang imo gut,
3: okay,
2: to accommodate blood, nami man ang pag-constrict.
3: The flexible, hindi kay tig sir boy.
2: Correct,
3: flexible
2: no?
3: Yeah.
2: Pag constrict ni amoni ang kapagiyo sa dugo pa, forward no. So mayo imong kun mayo imong blood flow mayo malayo ka man sige tawag nga hypertension. Pag hindi kin matawaran is andito'y bayo because of its medium chain fatty acids basically helps your metabolism lalo na ang ginatawag nga pag-consume mo sang imo fuel from your glucose, from your fats, from the food you eat, no? Once this is on the go, meaning to say condition nga ini, layo kasi ginatawag nga fatty deposits, no? These fatty deposits nga ginatawag niya ni Sir Kevin, mga brown fats nga ini, will basically contribute in insulin sensitivity.
3: Mm-hmm.
2: Oh, so we're talking about diabetes na. Kung may insulin sensitivity na ang imo ang ginatawag tungod sa damok, dako ang imo buyon, dako damok accumulated fats, this will cause diabetes. And diabetes will also increase your blood pressure. Ginapasaka pag ining imo blood pressure kay ginapala puyot ang imo dugo. Ini tanan-tanan ginapunggan sang natural nga mga benefits nga makuha mo sa cold pressed extra virgin coconut oil nga na sa D3 Bio. And this is proven by research and science, no. Damo niya libro nga gambal that good fats are basically the solution for bad fats. So
3: ano sir boy, ano ang porsyento abi sang medyo malala ang imo batyag kung obese ka sir boy, tiga the trigger man isang imo nga high blood pressure.
2: Ang obesity is number one, no. Obesity will basically increase your fat composition.
3: Okay.
2: Number one gina. Where does your fat goes? It goes to your belly. Kadto sa imo tiyan.
3: Aha.
2: Kadto sa likod sa imo tiyan. That's why may adik kadto yung dumay bilbil kapit sa likod.
3: Okay,
2: mo.
3: Okay.
2: Ha? Kisaga ka sa mga
3: dumay
2: babae.
3: Dumay balun-balunan
2: ka. Sa mga babae ka, kadto sila buli, sila legs, uh-huh, and everything. No? Inita ng tanan, pastong ginambal ko, does not only strain the body to provide blood. Naglapad ka mo.
3: Oo.
2: Hamak mo sa una. Isa ka lang kektarya, kumbaga, ang ginairigar sang imo dugo. Nag-imo ka na 5 kektarya.
3: Kinanglan na madamo, gid nga dugo.
2: Kag ang problema da, ang pag-pump sang dugo.
3: Correct.
2: Ha? Ang your heart is the pump station of your blood. So, of your body, no? Simple, kung gadako ang area na ginapump niya, gakastrain niya siya.
3: Correct.
2: When you have heart failure, then everything happens. That's why, kung pwede lang, no, kung feeling mo medyo overweight ka, hindi ko na mag-abot nga obese ka, pag feeling mo overweight ka na, maghinay-hinay ka na. Kung hindi ka man nga makapaniwang diretsyo, mat-amata lang.
3: Mm-hmm.
2: Mat-amata lang. So that's why, ang BMI, yung nastoryahan ta, body mass index, ang correct food nga ginakaon, ang low fat, pero high in protein is really important. So going back to D3 Bio, mga question engineer ka, going back to D3 Bio, you take D3 Bio, not only because nga katangkaso ka, ubusip on kagilanat, take D3 Bio to help lower your blood pressure. But again, liwat-liwaton ko ni, if you have your hypertension maintenance meds, tumaroon mo gid na iya, kiginhatag na iya sa doktor. No, importante gid na iya. Follow your doctor. Kung may maintenance ka, hindi pag-untata ang imo maintenance ang ginhatag si imo doktor. No? Suportahi lang sa pag-inom sa ginatawag nga D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubusip on kaginanat, kaglayo ka sa ginatawag nga high blood pressure, mag D3 Bio.
3: Salamat, Sir Boy. Drita, ma-proceed ta, Sir Kevin.
1: Ligo na taguro, engineer.
3: Ligo na gani. Ikaw gani ginagamit ako. Mayong purma ni Sir
1: ang
3: Kevin.
1: Ang ginagamit nga pampaligo, engineer, dapat hindi lang basta-basta kay sabon nga nagabula. No? Dapat sabon nga nagahatag skin care sa inyo, no? Nag-aalaga sa inyo panit. Kag nag-protection against skin diseases. No? Kay nami ang panit nga wala sang arikis kag hamis. No, engineer. So mag GTX Beauty Soap, ang GTX Beauty Soap, ang sabon nga may skincare ka na, may antimicrobial soap ka pa. Himo sa mga natural ingredients, no, halin sa guava leaf extract, papaya fruit extract, madre de cacao leaf extract. Ina sila nagapossess sang antimicrobial property kag ang papain nga ra sa papaya fruit extract ang nagapahamis, nagapaputi sang imo nga panit. So mag DTX beauty soap, so tanan nga mga skin diseases da alap apunggod mga ano da buni kayang-kaya na tapnaon sang DTX beauty soap.
3: Hindi lang kita ya ligo kag magpangabon kundi ligo kag adlaw-adlaw. Mm. Diba si taga semana kag magpaligo blo sir.
1: Sir once a week lang. So dapat every day gid na every day. Kag syempre engineer partner antay na sang klinika Dio Fresh, mag swipe to the right, swipe to the left sang klinika Dio Fresh. Natural Dio Roll On, himo sa mga sa tatlo ka natural oils, castor oil, tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga nagapossess ang antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang imo nga body odor, which is ang kagaw, no? Kaya ang kagaw mo ginang nagahatag sa aton sang hindi kaaya-aya nga amoy, so kinanglantay na solusyonan with Clinica Dio Fresh para 48 hours of freshness kag 48 hours ang protection against body odor.
3: Mga pita, ah, kinanglantaman mga piaga kag bilog adlaw, no? DTX Coffee Mix nami ni sa
1: kanay. Any time of the day in the no, muning nami sa Kapita Clinic Clinica DTX Coffee Mix. May ara sang DSE kag Ampalaya Leaf Extract, bugana sa antioxidant. Nagkape ka na, nag-detox ka pa kag nami diri engineer, hindi makapasulab sang imong atyan.
3: Correct.
1: Sa imong bangod, may ara siya sang chia seeds nga nagahatag sa inyo sang fiber kag kabulusgon samtang ginainom niyo sa kung aga engineer. Kag syempre kung gusto mo naman medyo galikaw ka sa mga matamis nga mga ilim no kag gusto mo ya kontrolado imo blood sugar level, amuning kape nga bagay sa imo DTX Premium Coffee. Kay DTX Premium Coffee luwas sa duha ka bilog ang anta ang source ang antioxidant, may DSE ini kag ganoderma mushroom, ang iya nga sweetener stevia, isa ka natural sweetener no, so premiado ang timplada sa DTX Premium Coffee. No, hindi ka gid magkabalaka nga magtaas ang imong blood sugar level sa DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo ya kape nga layo ka sa stress engineer,
3: okay,
1: dapat naka-prebio coffee ka. Kaya ang prebio coffee bugana sa probiotics nga nagabulig sa paghimo sang vitamin B kag syempre mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain sa pag-manage sang stress. So samtang nagainom ka sang prebio coffee, nagamat-amat ikaw yung home kag stress and worry free ikaw kung naka-prebio coffee.
3: Pero kung medyo nagabusong ka, okay man isang mga kapita yan, no? Wala yung problema.
1: Yes, engineer. Kasi syempre, no, kung ang problema nila ya, maski ano nila kakaon, way sila gatambok. No?
3: Uh-huh.
1: Basi, may problema sila sa nutrient absorption, engineer. Or basi, may problema sila sa ila digestion. So, para ma-make sure nga nami ilan nutrient absorption, mag Clinica Spore Biotics. Kaya yung Clinica Spore Biotics, isa ka probiotic food supplement na ginpabasko na may 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula nga nagabulig sa aton nga pag-repopulate sa aton good bacteria sa aton tiyan para malikawan na ang pagdamo dira sa bad bacteria sa aton tiyan nga na pwede magtuga sa mga toxins nga pwede maka-infect sa aton lawas. Kasi syempre ang ginaubra pag itsang probiotics engineer, ginapanubo ang carcinogenic agent content sa aton mga pagkaon nga ginasulod sa aton lawas. Kay ang probiotics amo nang gakaon sa mga carcinogenic agent. Kag amo man ni ang naga-harvest sang antioxidant kag vitamins and minerals nga kinanglanon sang aton lawas, no, gina make sure nga maabsorb gina sang aton lawas pinaagi sa probiotics. Kag kung may problema ka sa pabalik-balik nga UTI, base kulang ka lang sa good bacteria, so kinanglan mo mag Clinica Spore Biotics.
3: Ang kinanglan taman niya ining extend food supplement for men, amo nang importante kung gusto ta mag-increase ang aton nga energy kag stamina. Kung gusto ta magmanami ang aton nga blood circulation, mag extend food supplement for men. Nami ginisa sa lalaki, performance pala sang mga senior citizen, sir boy, ang mga nagalaylay kag nagadunglay magauntay kay nga
2: sa mga senior citizen, no, sa mga kapoy ng mga laki.
3: Correct.
2: mga tawag nga do kulang ang pwersa, si engineer, no, anong gani extend
3: food supplement for men, no, may arin sa nga Maca Root, ah, klabuas ka, may mga amino acids ini siya, kag mga herbal extracts, Sir Boy. Mm-hmm. So, sa ginambal ta na, ga-increase energy, naga-improve sa endurance, naga-support sa libido, kag man nami nga sirkulasyon.
2: Klabuas ka, kag makarot na. Makarotay ka. Kung naka-extend, food supplement, okay yung mga blood flow, gusto mo, kampiyon yung mga blood flow, magpabanyo sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod, kag init, nga ginatag ini sa mga tired muscles mo, no? Uh-huh. So mga kasukasuan mo da para mag-release ng mga hangin-hangin da habang ga pahilot ka kay misis, kay girlfriend, kay sino pa kay friend. Ga matamak pa ang sakit sang imo muscles da kay ginabanyo sa imo DTX liniment oil. Ang aromatherapy sang DTX liniment oil, kampiyon man. Hangga pa relax mo sa anxiety mo, sa imo nga biyahilo, simot-simutan mo lang sa simot-simutan mo lang ni. Ang DTX liniment oil, tulok din engineer sang simot-simutan. DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Before nga ipasa ko liwat kay engineer, I just want to say congratulations sa ayado ko.
3: Aha, congrats.
2: Kay Miggy Boy Luis, you Del Olmo, Miggy Boy, congratulations naging MVP ni sa Ascal, no? Football sa mga bata, uh-huh. Ascal Development. Miggy, I'm so proud of you. So mamaylan, medyo proud naman tada, Mayor Tongson, nga isa ang tagay sa tagay mamaylan naka MVP sa Ascal Kids, no? Kay Miggy Boy Luis U. Del Olmo.
3: Congrats, ha?
2: Oo. And of course, gusto mo man kong pasalamat sa tanan ng kumpanya sa pagpatay sa paglubong sa antiyo ko kay Romeo Solweta sa dangkalan kapag attend sa misa. Salamat sa mga parinte, mga friends sa Solweta family sa Kalubang. Thank you.
3: Ang pinaka-bottom line siya ato nga programa actually, kita gusto ta maging healthy. So, amon ang pinaka-purpose, ang amon nga mga gina-discuss dere para sa atong tanan nga maging healthy. Well, ito simple, Sir Kevin.
1: Yes, engineer, sa mga suki naton nga gusto magbakal sa aton produkto, man. No, DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kag Clinicas 4 Biotics, kag tanan nga gusto nyo nga kape, no, available ini sa tanan nga branch ng Clinica de Alternativo Clinics nga lapit sa inyo lugar. So para sa address,
3: uh-huh,
1: sang aton nga clinics, magkadto lang kamo sa amon Facebook page kag nga Clinica de Alternativo, kag i-type dito ang city or i-search ang type ang city ninyo, kag magagawa na dira ang address sang clinic nga lapit sa inyo nga lugar. Kag available man ini sa mga selected pharmacies nationwide, no? So hindi lang kita kay diri lang sa Bacolod, kundi available gid kita sa bilog nga Pilipinas. So ako si Kevin Bigay, engineer nagambal nga ang lawas amligan, balatian likawan.
2: Gusto mo kampiyon ang imong buhas damlab, masalag mag eye care gold, no? Basically this is eye care gold capsules, protects your eyes from ginatawag nga oxidative stress, tanang premature aging, para kampiyon ang quality sang imo vision. Kung ikaw naka eye care gold, duangan mo ni sang eye care drops para magtinlo sa imo mata, para kampiyon ang imo eye health. And of course, kung gusto mo kampiyon ang overall health sang imo cells, mag DTX 500, no? And mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kag gusto mo dali ka mag-ayo kung tatlangkaso o busip on kagilanat, and in basically your overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Solweta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
3: Okay, in the up ni Doc Ramil Oy, happy birthday gali belated.
2: Happy birthday, boss.
3: Oo, kag aton nga CEO palangga gid naton.
2: Yes.
3: Na kag of course aton Vice President of Operations Sir Eljan Castaño, mm-hmm, kag si Sir Rods Palma aton nga station manager. Na ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo. Ay, salamat! Sa inyo pag-upod sa sining programa, kabayang ang Diyos magpakamayo sa aton, mag-ayos ang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
6: What?
5: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istas

0: 4 Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika. 4 Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4 Biotics ka. May Fortified Probiotics. Naragabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko, sabi ni Katoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid, pagpabas kong salawas.
1: Mighty C, mabaka ang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo, kag-sip on, das on, nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Kagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: Ati, basi sa wayon, tato kayo wala man taga pangapi.
8: Ay, di lang ta magpungkwa. Tindog-tindog lang ta.
7: Ati, pwede man ah.
8: Matanaw tato sang butuay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, boss.
7: Oh. Ay, gilik, ha?
8: Oo, boss. Mm-hmm. Tanawang ta kung sino nga mga congressman ang magabuto pabor sa impeachment kagkanday sino naman ang hindi pabor.
7: Ang mabuto pabor, Guro Boy Ramon, paldo ginaguro na, oh.
8: Budo, amu-amu ginagurong lakat, boss mo.
7: Tikon ikaw, congressman, Biboy Ramon, ano yan ang buto mo?
8: At tikon makabaton mo kumalita, boss. Nga kwarta, di sigurado. Yes to impeachment, di kuya, boss. Pero kung hindi kuya makabato niya, boss, ay hindi kuya magbuto, ah. Para safety ko, ma-abstain, kuya.
7: Boss, sadya sa Jaino!

0: kita, bago.
1: Ay, ano man, budat?
0: Nakita mo kay Ina kung nagano sinuli.
1: Ah, kay Ina. Ah, naglantaw sa TV na sa sala, oo.
0: Ikaw ang nagpaandar.
1: Oo, kaginsugoy ako. Gintudo-tudoy ang TV nga pandaron. Gabus lugid ganing babayay.
0: Ay, ala, gali.
1: Oo, ah.
0: Kaganong ginlantaw, yo.
1: Eh, daw ang sesyon man to sa Senado. Tapos, pagkakita yan sa kalbo nga senador nga galukso-lukso gid sa kalipay, bla.
0: Ala, nagpakita na galiaw.
1: Oo. O galing, sangulihi nga ginpakita man sa TV kung paano ang kalbo nga senador nagdalagan kag nagkaradasma para ka-attend lang sa sesyon.
0: No! Ay, kag nga, nagdalagan na. Oh.
1: Ay, natural nga nagdalagan siya kahit di may nagalaga sa iya mo.
0: Ay!
1: Hindi man to siya magdalagan kung wala may galaga sa iya.
0: Ay, ala, tinga, ginlagasaw.
1: Basi, galagsanay lang sila eh. Ang lain lang kay kaga kaladasma na sang dalagan si Kalbuto nga senador.
0: Uti, pagkadasma iya, wala man sa napilasan.
1: May mga pilas man to siya siya nga kamot.
0: Di, amo na gurong rason ko nga nagibito sa igad sinuli.
1: Ay, ano?
0: Oo, oh, oh, gayibo mo noot gito sa samay balayo.
1: Kang nga may busy haw.
0: Ay, dulito nga daan ang kalbo nga senador.
1: Ay,
0: gayibo siya kay nagkaladas mo ang iya idol.
1: Nunto, hawa mo lang na may bigid siya.
0: Ay, tikay dayan. Dayan, supporter na yung sinuli, ha. Gabuang-buang nga siya kadaan ko mag-idol tayo.
1: Ay, kalayo. Naya nga magbuang-buang siya sa idol niya, ha.
0: Ay, kaga aman.
1: Kay buang naman ang adaan.
0: Sadya to, join, no.
1: Ay, ha.

Subong na ang adlaw nga ang 318 ka mga taga-dalong balay ukon sa lower ang mabuto sa impeachment ni Inday Saray. Isipon tabi kung pila ang halatagang tasang balita. Sino ayhan ang mga traidor sa akon? Kag pila sila kabilog. Pero nasiguro ko damo gidi ang mapaldo sa ila. Ilabi na gid ang taga Iloilo nga may isyo sa dingbaksing. Ang pastor nga permi hindi mahilig sa atras kundi permi lang ga abante. Kay ilabi sa tanan ang akon mga sakop nga mga tungrisman. Amo na ini ang panugod sang pagkapulak mo Inday Saray. Daw kaangay ka lang sang dahon nga laya nga mapulak sa puno. Amo na, kay hindi ka magsubar sa akon. Kag hindi ka magupod sa akon trip eh. Dapat tani, walang basagan ng trip taya. Mag-amusin ni nga kun makakas ka na sa pwesto mo, mapaobra ako sang laye nga wala na ulo eleksyon eh. Riktanay na lang ni Asta may ginawa ka pa. Kami gihapon mapungko bilang lideres sa Pilipinas. Mag-amusin ni nga sugid. Eh? Kami ya paldo. Paldo kami niya permi. Sadya-sadya ino.

0: Migo?
1: Migo?
0: Ano oras na mabalik sa aton classroom?
1: I think 5 minutes from now, Miga.
0: Why? Grabe, Mig. Ba English speaking ka na dayon ba?
1: Amo okay na yan, Mig. Basta gasan diskol ka, Mig. Nga Lunes ang klase. Magdugay pa ganyang klase ta, Mig.
0: Mm?
1: Siguro sagad-sagad na tanim mo.
0: Kaloyan lang ta, Mig.
1: Pero sa toot lang bala, Mig.
0: Mm?
1: Dugay-dugay, mabalik na to kay pamatian tang mga drawings sa aton mga classmates, ha?
0: Ayos, Mig.
1: Mm?
0: Pero na-notice mo, Mig.
1: Ang ano, Mig?
0: Doon sa sinita nga ka Sunday school nga Lunes ang klase ta, doon nagdamong mga tikalon kag piyo-piyo tanga classmates na, no?
1: Ah, patikalon lang doon sila, Mig. Bumanay Japan, Mig. Kalokar, tama na sila Japan, ha?
0: Paano, Biko, hindi? Doon sila mga kulokar, Mig?
1: Kulokaron ta Japan, eh. Wala ka sa aligsa yung mobilidad, Migaw.
0: Sa bagay, Mig, no?
1: Mig, sa experience ang panginto, expert na ta daya. Magsilaman lang ngayon taon ta, Mig. Sansaw pa na, ya. Kung si Gingging Lepa, bla, Mig, mga law-law pa na sila, ya.
0: La, sadya-sadya, you know?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakal sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Nortes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!

0: Migo, totod ako, botkon?
1: Ano man na, Migo, Eljan, laba-laba, pitso?
0: Tapos ka na drawing?
1: Oo, gusto mo, ikaw naman ang drawingon, kwao?
0: Wow!
1: Lasta ba lamig? Kay drawingon, takaya?
0: Hindi lamig ah, dasan lang ah.
1: Ate, sige, Miga. Kay drawingon, taka, pisan, kahublas ka pa. Timbre, ilang ko bala, Meg, kay ako na dayon balay, ah.
0: Oo, Meg, ah. Sa dasan lang, ah.
1: Meg, mahiyampal ko bala si mo?
0: Ano man na, Meg? Hindi ka magsiling, ah. Naluya ka sa akong totoo na kubot ko.
1: Hala.
0: Amo nang iambal mo?
1: Karain si Daya. Kalaway niya. Kalaway pamatian nga. El, laba-laba, pitso, lab, tuto, dako, butkon. Kalaway pamatian ha. Nga, laban na. Tapos, dako pa.
0: May nagani, kaya rin rin sa ito na tanan eh.
1: Pero, hindi na yamong yambal ko si Muya.
0: Sige. Kung may yambal ka man, Ged, tapusin ko lang kulor ang balay, ha?
1: Kay na ka pa na nag-drawing. Wala ka pa yapon ka tapos?
0: Wala pa. Kabalo ka nga kung balay, ha? Di kulores, ne?
1: Wala. Sadya-sadya, no?

0: ito, Panday?
1: Ano ba't bidos?
0: Ay, hindi pala nga si Mami kayo tinang nagapadulong diri ho?
1: Sino ba be? Siya gide?
0: Hala?
1: No, hindi ba drawing itsura niya ba? Saan siya?
2: Anong ginatulok ni Dres Akon? Nga daw kalain gitsang tulok niyo sa Akon, how? Tapos gahuti kay pa ka mga duha.
0: Oh, wala, Mami, ah. Natingala lang kami nga, ang nakabalik ka na.
3: Abaw.
2: Kag nga, ah, matingala ka, Gid?
0: Basta lang, Mami, ah.
1: Ode, kamusta, Insan? Kamusta ang bulitas? Nag-enjoy yan yung mao?
3: Abaw.
2: Latupa!
1: Ha? Gawa latupa, hao?
0: Nga, Mami!
2: Wa-lami!
0: Ha? Nga, Mami!
2: Wala gani lami, kay imbes pangalipay ang kadto, hasos, noon nagkabalda kami!
0: Sinong nabalda, ano? Mami?
2: Eh, si Norbing, ho, at gindala namon sa ospital kay man nagdililiwal ang dila iya.
0: Hala, sige, sige, no?

0: Hello, ma'am.
1: Ay, hello, man.
0: Ay, ako galing nursery, ma'am, nga ga-tinder sa inyo nga pasyente.
1: Ate, okay man, nurse.
0: Ay!
1: Dako, Groswell, domo the nurse, no?
0: Ay, ma'am, kagaanak ka pamangkot nga man sina.
1: Kay kung dako ang sweldo mo, masi pwede tada ka hulam bisan inong panyagalang.
0: Ay! Giatay kayo mo niya, mamiya.
1: Pwede?
0: Ma'am, hulat kung wala ka pa kapanyaga, ha? Hulat ka lang dugay-dugay, ha? Kaya may malibot, di manghatag sang rasyon.
1: Ay, may libre di panyaga, nurse?
0: Oo, ma'am, libre sa kabantay ka sa pasyente.
1: Wow, ay, nakonami, galit din, no?
0: Ay! Ay, oo, ma'am, ay. Kabalo, kabisan private kami, di, pero gatag, hindi kami sang libre nga pagkaon. Pero halina yan sa gobyerno.
1: Ay, hala. Uyabaw, salamat, good nurse, ha?
0: Ay, oo, bala, ma'am. Ate, sige, mamulat ka lang diri, ha? Kay katuan ko, anay, si Banahon mo.
1: Sino nga Banahon, man?
0: Ang pasyente, eh. Hindi bala ba namo siya?
1: Ay, hindi, nurse, ah.
0: Uti, ano man siya gali?
1: Nobyo ko pa lang na, nurse. Kay wala pa kami makasal.
0: Ay, agay sa nasayahin, no?

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabuti ka! D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Bowex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
3: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica! Max4 Biotics! Makabulig sa pag-

0: ligtas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix?
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
15: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Tamisuanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tamisuanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Tamisuanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
18: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio!

sa akin ka. Gahara na ang kitang gabi-gabi. Ipag-iigit kita ng tubig araw-araw. Pipitasin ko lahat ng bulaklak sa mundo para sa'yo.

0: Sabalita, campeón sa drama, campeón sa música, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Paano si D3 Bio makabulig sining insulin resistance? Meaning pa, si insulin di nakasulod sa imong selula nga amo ni ang talakayan naton upod kay Sir Boy.
3: Thank you Dr. Ramil, no. Ini nga insulin resistant
2: amo. Kilalahon guro nato anay si insulin Sir Boy. Eh?
3: Mm-hmm. Ano ba lang
2: insulin? Si insulin?
3: Ang insulin is a kind of hormone.
2: Kung
3: no?
2: Sa central siya ang track.
3: Siya ang track tagadulong. Kung sa central amo siyang tracking, ang glucose ikarga sa tracking, ang tracking
2: dulong niya to central.
3: Dulong sa central.
2: Ang central amo ang selula.
3: Amo ang selula.
0: D3 Bio.
4: Kung, no? Kung sa amo niya doc sa laboratory si insulin niya daw abridor.
2: Mm-hmm.
4: Kumbaga ang selula sarado.
2: Mm.
4: So para kasulod da ang kalamay sa sulod.
2: Upo na si glucose kag si insulin.
4: Oh. So masulod na to si insulin, iya to slokon ang selula para abrihan.
2: Para ipasulod niya si
4: ipasulod si glucose gamit ang mga glucose transporter nato.
2: Masiling ka glucose mga pagkaon sa imo selula para may energy ka. Glucose. Tanan nga gingkaon mo, mahimo na siya nga glucose. Gusto ka magpadamo glucose mo, kaong kadamo, kanon.
3: Correct.
2: Ano kakatabo kung may insulin resistant?
3: Babe? Kung may insulin resistant ka na, hindi na pagkilalahon ni cell si insulin. Di kung hindi inakilala si insulin, hindi niya madulong ang glucose.
2: So ang matabo, matiyog-tiyog na lang matiyog-tiyog ang imong insulin?
3: Matinil na lang si imong
4: dugo.
3: So mataas ang imo blood sugar.
2: Kag mataas imo insulin?
3: Correct na.
2: Anong rason behind, Sir Boy, nga ang may resistance, hindi na makayabi si insulin sa imo selula? Ang isa ko sa mga nabasan, sobra ni mga tambo.
3: So, belly fat gid, no? Ang ba nila, the larger your waistline, isa na nakasign.
2: The shorter your lifeline.
3: Isa na, the shorter your lifeline, but it's also a precursor or it's a sign that your cells are already insulin resistant.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Take note sa mga medyo gadako-dako na ang buyon.
3: Mm-hmm.
2: Dason ko noon ni mga balatian is
3: insulin resistant.
2: Diabetes.
3: Insulin na
2: insulin resistant.
3: Pag diabetes na ang insulin resistant, nag-develop na diabetes, then bungkit urot ka na, no?
4: Mga complications.
2: Di paano makabulig si D3 Bio, da?
3: Ang ginaibra ni D3 Bio, ginakikunol na. Kunol na ang imo selula sa insulin, wala yung nag-acceptar. Ginagaan choice ang aton selula to have an alternative source of energy, which is medium chain triglyceride.
2: So meaning pa, ang una mabulig di D3 Bio, kung hindi ka sulod si glucose, iba ang masulod, Sir Boy.
3: Correct.
2: Ang ketones nga ara sa D3 Bio.
3: Nga kikibiskan mo ano mo kakaon.
2: Wala na sa D3, Sir Boy.
3: Ha?
2: Wala na.
3: Wala na sa Boy.
2: Kung mainom ka D3, wala na ketones. Pero kung D3 Bio, may ketones na.
3: May ketones.
2: So, meaning pa, if you have insulin resistance, makabulig ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct.
2: Ang isa pag isabasan ko, Sir Boy, the MCT of D3 Bio, nga hindi mo na makita sa plain D3, ginakorek niya ang imo selula para makilala na dayon niya si insulin.
3: Liwat.
2: Kung ang imo being mga selula, Sir Boy, nabuta sa mga toxin, nabuta sa mga higo, nga tambo, kung maagihan na sa MCT ni D3 Bio, iya na tinluan. So, meaning pa, ang D3 Bio, it will detox also your cells.
3: Correct.
2: Tanan nga mga lagdo da, toxin da, ginabuligan man niya.
4: Magadaw shower siya, Dok.
2: So, in short, Sir Boy, ang target, amoni. Kung mayara ka insulin resistance, grabe na gid pagtambok mo. Grabe na ang imong issue sa pagtaas ang blood sugar. Isa sa mga i-consider mo, paano mangin sensitive ang imong insulin. So, D3 Bio, makabuligid sa amo na nga solusyon. Pag-exercise, guys, nami tulog, amo ni ang mga the best nga kwan. Kag ang maayo nga pagpili sa imo ginakaon.
3: Correct.
2: Damuon gid ninyo nyo antioxidant, damuon nyo nyo fibers. Because fibers, isa sa makabulig para hindi magbaha ang glucose sa imo bloodstream.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3Bio! Health! News D3Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
11: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
12: My family history ba na kamuusang diabetes?
13: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
13: Mag-TDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compound!
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
13: DTX 500!
12: Garantisado!
13: Epektibo!
12: Ara mismo!
13: DTX 500!
12: DTX 500!
14: Catalina Habagat,
15: anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, tinagbakal ko dayan sa DTX.
15: Sa isa ka adlaw,
14: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
15: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
14: Okay, namin nagit sa akong nga mat.
12: TTX 500, Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika, kaglayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
18: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
23: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
24: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
0: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: I Care Gold.
27: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala kwanti para, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. testing ako magtumar sang eye care gold kag nagpatulo sa mata sang eye care drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidyang akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio.
6: Ang D3.
7: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
7: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: O si Karen, nadamugid sa akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
7: Ang D3.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio
6: ng may D3.
2: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na

0: three times.
1: Kamustang Alize ang kamot?
0: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: O si Lourdes maglupot. Alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, efektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
4: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
2: DTX Beauty Soul.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soul, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soul, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soul.
6: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para iyo sang amarkuso. Chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.

0: mio cuore.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang kampiyon nga oras, mga ka-K5, 13 minutos na nakaligad sa Tacna, alas 11 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
1: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
6: 11 Mbps.

Mayong aga Pilipinas, Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang 11 Mbps. Sa subong adlaw sang Lunes, mga kakifaiba. Petsa 18 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyo alagad si Kakifaiba Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita kag magadulong sa mga balita kag impormasyon. Nagkainabo diri sa aton siningapungsod Pilipinas. Ilabi na diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Ang aton gid paghatag sang katahuran pag abi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Sa subong man sa naga-monitor sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Kag sa aton sini nga mga online viewers nga naga-tutok sa aton sini nga Facebook Live. Sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas.

0: Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Nga ang clinic diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street sa tabok lang sa PLDT mga Kakifive. Kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, available man ini mga Kakifive kag online no sa online na pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Kakifive. 25 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 11 sang aga no diri sa aton sini nga pagpangalagad. Mayong aga kay Rakis B. Molo, kay Ma'am Dolores Abilarde nagamonitor na dira sa may kilometer 2 sa Barangay Lawaan, kay Sir E. Mandejero sa San Pedro, Pontevedra, Capiz. Kung gusto nyo kung magbakal prutas, kay Andrea Jusapan, Jusaban Prutas Girl, ang mahal ni Sir Emmanuel Dejero. O ginatamyaw ya lang. Kay Ma'am Neriza Bautista, mayong unto Sir Darren Gritko, Family Blanco, Kagamangka, Family Dere sa Sityo Tabay, sa Barangay Bara. Thank you, Gid. Kag Ma'am Vienna Villaruel, nagamonitor naman. Kay Ma'am Ne Mateliano, kay Sir Ronald Silvestre Dolor, mayong unto Kakifive Darren. Nakatutok na sa pamati diri sa Budong, o kung nakatutok sa pagpamati, si Budong Galyaza sa Bukid sang Duran Dumalag. Kaupod ang Tribudos Tribe, ang kampiyon nga tribo diri sa Roa City, ang Tribudos Tribe, ara subong dra. Nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad, Sir Ronald Silvestre Dolor, thank you gid. Kaga sa aton dira nga abyan man kay Lodi Dolor. Ma'am Liza Barrientos, mayong odto Sir Darren, nagapamati na kami diri sa Sityo Tambak sa may Barangay Kulasi. Madamo gid nga salamat. Oras 26 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Kakifive. Adugang nyo nga mga mensahe aton ina nga balikan kagang detalye no sa aton sini nga mga nakalinyada nga mga balita pagkatapos sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Mag-abot ka.
5: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang dyan? Mags4 Biotics! Kabutod-butod ang dyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika! For Biotics.
1: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
4: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka?
4: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
4: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilatong
7: score
6: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
4: Pamakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
1: DTX
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
4: DTX 500.
13: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
16: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
17: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
18: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Clinica Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
19: 27 lot.
20: Ano ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko?
20: Ano sa una ang imo
21: blood pressure?
19: 180 over 100.
20: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
19: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tala ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow!
0: may puso.
20: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
21: 11 Mbps?

0: 25 minutos sa nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga hakipab sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kakipab Darren Salomeo Henson. Sa ato na sininga mga balita, mga kakipab, kahapon may naaresto o kon dakpan ng aton sininga mga otoridad dira sa may banwas ang Panay. Sa ginakasaman nga bypass operation, mga kakipab, kung sa diin na-recover ang anom tanan ka sa safe sang ginapatihan Shabu sa sining tricycle driver nga nadakpan sa bypass operation sa banwas ang Panay. Ano bala ining background sa sining arestado mga kakipab? No, nga mo ginikadakuon sang mga illegal nga droga nga nakompeskar sa iya, naglabot sa standard drug price nga 190,400 pesos sa sining bypass operation sa poblasyon Ilaya sa may lapit gid mismo sa may banwa sang Panay mga kakipab. Ari pamatian nato ng aton sininga kabugusan nga interview sa officer in charge sang Panay Municipal Police Station. No, angot sa sining background sang arestado kag ano kadugay ini nga na monitor antes na dakpan mga kakipab. No, sa aton sininga interview kay Police Captain Gene B. Alayon sang Panay Municipal Police Station.
1: Regarding sa bypass operation, ay si Paul Jad Albenio ang iyang middle name Alves, no? So, upo siya sa PSI, SLI listed sa ating priority target list dali sa Panay. So, maayo lang kay okay na ini siya na pagtulingin naman man sa aton mga kapulisan together with especially sa aton provincial drug enforcement unit, no? So, at last na takpan din sa kahapon.
2: Okay ma'am, kag ano ni ang exact gid location kahapon kang ang operasyon kag ano oras ma'am kag pila ni ka suspected siya buong na recover sa sining drug suspect?
1: Bali ang aton nga pasado natakpan ini sa diri sa malapit lang sa akon diri sa barangay Poblasyon Ilaya sa Panay Capiz, no? Mga alas 4:40 sang hapon kahapon May 17, 2026. So, ang nakuha sa iya ay more or less 114,900 pesos na counterfeited money. And then, ang iba pa nga paraphernalia nga nalakpan sa iya. So, may possessor pa kita. And then, sakto gid nga nagbalik siya diri sa ilang barangay kag nakuha kita nga ito mga ito.
2: Okay ma'am, kag luwas nga ti ara ini sa priority target lista ang ining arestado, may previous bala ining record o sa ilaman sininga lugar ang ining nadakpan ma'am?
1: According sa amon nga mga barangay visitation, especially din sa mga malapit nga barangay, nearby barangay, and sa tour, sa mga kugon, din sa tanan, din nga barangay nga malapit, din sa station. Kung nakita niyo man, damo ang barangay isang ano. Mostly, gina-pinpoint siya nga, hindi lang siya sang according sa ating mga kapitan, barangay captains is makawat.
2: Oo.
1: Kag hindi lang siya, kabalikya sang shabu or pusher, according sa ila, kundi isa pag itini sa sakit sang ilang ulo, kay tanan niya, kinawatan niya nakatapo diri sa Panay, especially diri sa barangay nga malapit sa aton nga station kag dito sa mga ibang especially pag may mga school kung nagita yung ilang modus. So at least sa dugay nga target ini sa aton mga kapulisan o sa aton PNP kag aton mga intel maayo gid kay nadakpan nato siya kay salot gid diri sa aton nga sa amon banwa.
2: Okay ma'am, kag ano ara ni siya sa ano badak list?
1: Yes sir, ara sa badak list, tapos ara man sa list git sa aton province.
2: Okay, pila gani ni ma'am ka ano standard drug price ang na-recover siyang suspected siya bu, ma'am?
1: Bali, ang nakuha lang sa iya is one piece headed shabu, pero sang gin ano na siya dito kahapon, bali isa lang ginyang kuha sa iya, sir, no, na itid siya transparent plastic siya, she contained white crystalline or shabu, no, isa lang ginyang nakuha sa iya. Mm. Pero sang may araw pag nakuha sa iya ang iyang motor, kag ibang pa mga ano, nakuha sa iya siya.
2: Okay, ma'am. Kag sige, ma'am, no, regarding naman, no, pag-abot sa cases, no, sang drugs dira sa Panay PNP. Kumusta nga aton sini nga monitoring, ma'am? Ano bala ka data ang illegal nga droga dira sa Banwasang Panay?
1: Actually, sa subong ang data naman sa aton mga regarding sa shabu or dito sa mga illegal drugs. Dako gid ang data sa aton Panay. Considering na malapit siya sa Roa City, isa din inisat ako kaya ang percentage ng illegal activities ko sa Panay.
2: Oo, oh, kagining nadakpan, bala ma'am, din ni possibility nga ginakuha, kung ano ni gini ang iya, sini nga source, kag may posibilidad bala nga connected pag ini sa iban nga mga personality, drug personalities nga gina-investigaran man sa nga sini nga kapulisan?
1: By the way, wala pagit ako sa, wala pagit kami sa ano sa iya kay other investigation naman ako PNP siya affiliate kung sinugit ang iya mga upod. So for confirmation pa na sa sir, will answer you kung may ara na kami ng information git nga balik.
2: Okay, ma'am. Kag sa subong, ma'am, ano na pasakaan ni siya sang kaso, ma'am?
1: Sa subong, sir, ginmedikal na siya, ginaulat na lang namon din ang iya inquest para mapasakaan na natin siya sang kaso, sir. Kay kakahapon pa lang man siya abi na nakpan. So, sa due process na danay pa medical, tapos sunod pa inquest natin siya.
2: Okay, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Lastly, ma'am, anong
1: imo... Sa subong, sa dito, lock-up cell sa Panay, sir, arin sa subong kung if you want nga ma-interview siya, arin
2: siya. Sige, ma'am. Mensahe mo, ma'am, sa aton sininga publiko, ilabi na sa mga pumuluyo dira sa Banwasang Panay, may kang tanan man, no, sa kampanya kontra illegal nga droga, si mo sininga pagpamuno. Pila ka na, wala pa ka pa dira mabulanan, ma'am, no, bago ka pa nang dira na assign sa Panay?
1: Balik, sir, almost 2 weeks na ako din sa Panay, so sunod-sunod man din na naman na mga campaign against illegal activities, especially sa ato drug. So as your bagong head sa Panay, ako lang gidyang ginapahinyo sa mga pamuluyo na kung tani kung may mga information man ka mo regarding sa mga illegal activities, especially sa drugs, sa aton nga mga kasimanwa or may ara ka mo dala nga mabalaan, mga illegal activities, ina-intensify gid sang kapulisan, especially sa tulong gid sa aton sa amon mayor, si Mayor Belsa, nga aton gid ini nga isugpo ng illegal activities sa regarding sa illegal drugs.
2: Okay, with this, ma'am, thank you.
0: LOVEN MBPS. Nabatian mga Hakifive ang aton sininga interview kay Police Captain Jean V. Alayon, no, ang bag-o man nga hepe sang Panay, o kuna officer in charge sang Panay Municipal Police Station. 2 weeks pa lang ini, no, nga na-assign dira sa may Banwasang Panay bigla bilang officer in charge. Mga Hakifive, apang, no, may ara na, no, isa ka dako man nga accomplishment, may kang tanan sa kampanya kontra illegal nga droga. O, hindi ni basta-basta ang na-recover sining tricycle driver, mga Hakifive, 190,400 pesos worth sang suspected shabu, mga Hakifive. Kagiman pa nga mga drug paraphernalias kag base, no, sa information halin man sa aton sini nga Panay PNP, ti involve paginigali sa mga kinawatay ining nadakpan nga tricycle driver nga ini nga si alias Paul, 32 anyos, taga Barangay Tanzazur, sa may Banwasang Panay, mga Kakifive. Tinatigayon gini nga madakpan sa aton sini nga katapo sang Panay Municipal Police Station o sa pagpangunaman sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit o kon PPDO kag Capiz Maritime kaupod man ang Capiz Maritime Police Station mga K5 o kag sa subong natalana na nga pasakaan man sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo na ganing nasiling nato no. Wala gid sang maayong madangtan sa mga naga-engage sa illegal drugs no mga Haki 5. Iko hindi ka madakpan. Mga Kaki 5. Ti sa gihapon no piktado imo sini nga kabuhi o mga Haki 5 nagakitid ang imo sini nga dalan e siyempre kung may mga ginahimo kang illegal nga buluhaton ginhawa mo man panago nga hindi ka madakpan congratulations gid sa aton sini nga mga kapulisan sa PDO no sa Panay Municipal Police Station sa sining successful operation batok no sa mga drogista no sa ila sini man nga kampanya kontra illegal nga droga sa aton sini mga otoridad mga kakifay na observe nato no asod-asod ang mga operasyon sa aton sini nga kapulisan sa nagkalain-lain man nga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz no mangin diri sa Roja City inyo matandaan sa nagligad nga semana no may mga naaresto man diri o nadakpan sa by-bust operation diri sa Roja City mga Haki 5 nagapakita lamang na timathag ang mensahe sa aton sini nga mga otoridad kontate inyo na no sa mga naga-engage sa illegal drugs kay ti sila no ang aton sini nga mga kapulisan why ginagauntat sa pag lalip man sa inyo no pagtapna sang illegal nga droga sa aton sini nga susyudad nga amugid no ang makahalalit ha mga Haki 5 makahalalit ini kay ti makon mo kalabanan nga mga naga-engage sa illegal nga droga may mga nahihimo na nga mga krimen no pagpangawat pagbaligya sang illegal nga armas pati nga aga pangawat kay para may masustain sa ila sini nga bisyo ha mga Haki 5 lain pa dira kun ka isa magapanakit no kay wala na sa mayo nga paminsaron bangod gani lulong sa illegal nga droga ni samtang timprano pa no sa mga naga-engage dira no nga mga individual magbalag-o na kamo abi no kay may ara man ng aton sini nga gobyerno sang programa for rehabilitation nga para gid sa inyo sini nga ikaayo no mga Kaki 5 12 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa tak na alas 12 isang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad. May dayad gid nga pagpamati dira sa banwas ang kwartero sa Asa Grace Marketing sa kwartero Public Market sa kay Den Tibor Herosa. Sa kay Tuto Nuwe Den Tibor Herosa nag-monitor na sa aton sini nga pagpangalagad. Doy Arthur, mayong udto Haki 5 Darren watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Sir Loey J. Demo, nagatutok naman. Ma'am Rena Wakas, ako Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Hi man sa imo, no? Nagalantaw sa itong sina Facebook Live. Rakis B. Molo, mayong udto Kaki 5 Darren, na nakatutok na kami. Sir Joel Daliva, mayong udto Kaki 5 Darren, pakigreet man sang happy birthday sa kay Orencio Pilais. O si Ihada ko Analin o kon si Ihada ko si Analin Delfin. Happy birthday man diri sa poblasyon Ilawod sa Banwasang Panitan. Kay Orencio Pilais kag kay Analin Delfin, happy happy birthday sa inyo. Happy birthday. Sa liwat, happy birthday kay Orencio Pilais, kagana Lynn Delfin. Pagpanamyaw, halin sa kay Ma'am, akon Sir Joel Daliva. Happy Kag diri man sa K5 News FM Rojas, happy birthday gid sa tanan nga nagasaulog sang ila kaadlawan subo nga adlaw sang Lunes, Mayo 18 tuig 2026. 11 Mbps. Just minuto sa nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning man no kay Sir Mike De La Torre naga monitor naman. Aginata miyaw ya lang si taga CVM Pawn Shop no dira sa may Oyo Torong Street sa Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Ombet sa Fraternity and Sorority sa Family De La Torre and Dulfo sa Sitio Kapulan Barangay Indayagan maayon. Kag sa Family Sirado sa Barangay Leong specially kay Attorney Vincent Tutong De La Torre Sirado nga iya pa kaisa. Kag sa Family Base sa Barangay Buntod Panay kay Cas Gaga Jonas kag sa Sukgang Family kay Cas Richel Maricel. Binliro Store sa nagabaligay at karne kag baboy kag kay Auntie Daday De La Torre Binliro kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan maayon. Kag sa Lambarte Sari Sari Store sa Barangay Poblasyon ng Busaw especially kay Uncle Jaldi Lambarte kay Auntie Gingging Uncle Eden. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. May dayad man nga pagpamati kitay Rudy Cata no dira sa may Nagba Kwartero sa Cata Family. Always gin nga nagamonitor dira sa may crossing aganan no sa Barangay Nagba Kwartero Kapisa Sitio Proper kay Doy Warren Herosa sa Tibor and Herosa Family. Always gid nagatutok dira si Dudoy Warren. Kaday nung undot kay Lamerly, kay Nini, kay Laalis. Good morning man. Sa Light Shine Bright Cookhouse, may dayad man nga pagpamati sa mga nagakalaon dira subong. Kay Nainelia and Ate Bebs, good morning. Sa Raj Kainan, sa may Punta Tabukman, sa kay Taros Marie and to Jojo Aperes, sa mga nagakalaon man dira. Always good, no? Nagatutok din sa K5 News FM Rojas. 8 minutos ang nabili ng tisita magdangat sa tak na alas 12 sang udto. Iningabahin sa aton siningapag pangalagad buylog na ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga ha-K5. Kay balubala ka mo nga sa subong at tiyempo dasig na gindi ma-stress ang tawo mga ha-K5. Bangod sa maginapangatubang sininga mga pagpanghangkat sa matagadlaw nga tanan. Stress sa kung kaisa sa trabaho, stress sa palibot no sa aton sininga palibot, stress sa pollution, kagano pa dira no damo sa mga rason kon nga nagaka-stress no ang isa ka tawo mga Haki 5. Ari ang maayo nga stress buster ang vitamin C. Kilalaman nga mabaskog nga stress buster mga Haki 5. Pero paano na lang kon manubo ang level sang imo sininga vitamin C? Ha? Kay ang mga tawo, mga Haki 5 nga may mataas nga level sang vitamin C, wala niya nagapakita sang mga mental kag physical nga sinyales sang stress. Kun ginatilawan kita no sa aton sini nga mga tagadlaw nga tanan, mas psychological man ina, physical. Magluwas pa diri, mas madasig sila nga nagabalik no sa mga Haki 5 nga mangin active do kon ikaw ya manggaranon no mataas ang level sang vitamin C sa imo sini nga lawas pero kung manubo dasig kita makabatsyag sa mga anxiety depression kung manubo ang level sang vitamin C sa aton sini nga lawas sa aton sini nga dugo. Ari ang Mighty Cell Kaline Vitamin C isa ka mapag-un ining antioxidant mahimo nga pabakuron ang natural nga pangbato naton sa mga stress, pagano pa dira nga mga balatian sa aton siningalawas. Ang mga antioxidant amon isang mga molecules nga nagapapag-on sang aton sininga immune system ginahimo ini paagi sa pagprotekta sa mga cells sa mga Haki 5 gikan sa mga peligroso nga mga molecules nga ginatawag naton nga mga free radicals nga nagatugas sang oxidative stress. Ang Mighty C isa ka alkaline base nga vitamin C o kon ascorbate gapabilin niya sang mas madugay sa aton siningalawas tub-tub 12 ka oras. Gahatag sang mas madamo nga benepisyo para sa aton sininga ikaayong lawas. Gani kun luyag mo mangin stress-free, mag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C every day. Available ini no sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ang clinic diri sa Roja City na hamtang diri sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Mga ka-K5, kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar. Oras na ton, 6 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Standby na sa Health Alert with Doc Ramil Oya. Kag masunod naman na ang mga balita nasyonal, international kagiban pa sa MyTC Network News. Magabalik kita mga Haki 5 pagkatapos sang Health Alert kag MyTC Network News.
3: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Generoso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton. Kaupod naton sa diskusyon karon si Dr. Ramil Uy, ang aton CEO. There was a time nga problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa Kabangkalan, ang aton nga pinakatigulang longest living person, si Lola Francisca is 100, kundi ko magsala, 122, 123 years old.
6: Wow. Sikreto to, palakaon gulay.
4: Husto. Mm-hmm. Kag nami bilang ila klima to sa Uringaw, no? Mm. Sige, so...
6: palakaon gulay niya, palain ang pagka-DTX 500 kag may TC. Oh, kampiyon nga ano eh. Amugin. Kombinasyon.
4: Husto.
3: DTX 500.
4: So, ang abigan ni nila, Doc, maginatawag na sila nga nag-formulate sila sang self-limiting theory. Mm. Nga mismo ang organism nag-limit sang iyang existence. Mm. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Mm. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gitang tao sa katigulangon.
3: DTX 500.
7: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years so kagahilamunan barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
7: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
3: DTX 500.
6: So Sir GP, in the Dawn of the Millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kangtanan sang kalabaon sang telomeres. Muna siya sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag cancer, ganubo ang kan mo katasun sang telomeres. Amo na gani permine mo ginahambal nga inom ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine Sir GP, 10% nagindogang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sa tamis, sige kaon baboy, karni, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo, exercise. Cut down of fats and sugar consumption, kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why, sininga program, permi na muna balik-balik, nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine lang, 1.3 million ang ORAC unit.
8: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
6: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man-neutralize sila, sundi lang antioxidant. Kaya pangatagan na sa akoan antioxidant.
4: Kaya hindi na ito yung mga ukap, ah?
6: Tuli, Sir GP, compare mo lang mga taos Canada sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research man sa Russia. Nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid kagulay.
9: Correct.
6: Actually, sir, puro antioxidant. Oh. Di kita yan eh, damutan yan tubo. Mm. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglabaton ka buhi.
4: Amo na ganito nga kinanglanta mag food supplement kay hindi taniya makuha sa utan lamang. Correct. Kulang.
6: Imagine ba ng research sa National Cancer Institute, you need 15 kinds of fruits and vegetables daily ha. Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga puntos ang gitawag antioxidant, Sir GP.
4: Sige. Again, mag-exercise, no? Magka-count sa gusto, Doc.
6: Mm-hmm.
4: Kag mag-DTX 500 sila.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sugan ay pagyamanin at huwag abusuhin. DTX Government. Ang kapiling sadgana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at tagtag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX 500 Health Alert.
10: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
10: At sa ulo naman nagbabagang balita. COMELEC Iloilo City nakahanda na para sa huling araw ng voters registration ngayon. Opisina ng NBI sa Boracay formal na binuksan. 40 million pesos na smuggled na sigarilyo na samsam sa Basay, 10 arestado. 4.5 million halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Taytay, Palawan. 4 na individual arestado matapos magpanggap bilang miyembro ng Filipino Army sa Valderrama, Antique. NPA leader at 4 pang pinaniniwala ang rebelde patay sa isa na namang engkwentro sa Negros Occidental. Nakahintong bus sa Nueva Ecija, inararo ng trailer truck, 2 katao patay, ilang pasahero sugatan. Ginampatay matapos ma-hit and run sa Palo Leyte. Pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Suspect sa panghuhold up sa Capiza, tiklo, armas, granada at droga na recover. At DND kakasuhan ng sinumang mangingi alam sa kaso ng Sanjaya.
3: MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, COMELEC Iloilo City nakahanda na para sa huling araw ng voters registration. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
12: Nakahanda na ang Commission on Elections sa COMELEC Iloilo City para sa huling araw ng voters registration ngayong Lunes, Mayo 18. Ayon pa kay Mr. Jonathan Sino, Assistant Election Officer, inaasahan ang influx ng mga registrants ngayong araw. Nag-request sila ng assistance ng kapulisan, Bureau of Fire Protection o BFP at iba pang law enforcement agencies upang makatulong sa pagpapanatili ng organisadong registration. Nagbukas sila alas 8 ng umaga at may cut-off naman kung makakaabot na sa 1,500 hanggang 1,700 na applicants. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 17,000 ang nag-apply sa COMELEC Iloilo City mula Oktobre 20 taong 2025 hanggang Marso 30 taong 2026. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Network News.
11: MyTC Network News.
10: Samantala, opisina ng NBI sa Boracay, formal na binuksan ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni ka K5, Leonard Veray.
9: Formal nang binuksan ang bagong tanggapan ng National Bureau of Investigation o ang NBI sa City Mall Boracay sa Barangay Balabag, Malayaklan. Pinangunahan ni NBI Director Melvin Matibag ang isinagawang blessing at ribbon cutting ceremony kasama si Malay Mayor Floribar Bautista at si Board Member Jupiter Galinero na kumatawan kay Second District Aklan Congressman Joven Miraflores. Ayon sa NBI, layunin ng bagong opisina na mailapit ang serbisyo ng ahensya sa mga residente, negosyante at mga turistang bumibisita sa Boracay. Kabilang sa mga serbisyong inaasahang maibibigay rito ang pagproseso ng NBI clearance at iba pang kaugnay na transaksyon at investigasyon. Malaki rin umano ang maitutulong ng bagong tanggapan sa pagpapalakas ng seguridad at pagpapatupad ng batas sa isa sa pangunahing tourist destination sa bansa. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM
3: Network News. MyTC Network News.
10: At 40 milyong pesos na smuggled na sigarilyo na samsam sa Basay, 10 arestado. Balita hatid sa atin, Nega K5, Shara Humilio.
11: Mahigit 40 milyon halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa pinagsamang operasyon ng mga otoridad sa Basay, Negros, Oriental itong Sabado ng gabi. Nangyari ang pagkasamsam matapos na rumesponde ang mga operatiba sa intelligence report kaugnay ng ilegal na pagdiskarga ng mga kontrabando sa sityo Labugon, Barangay Nagbualaw sa sabing bayan. Nang ilunsad ang operasyon, matanggap pa na naresto ng Police Regional Office Negros Island Region at iba pa ahensya ang 10 individual na umunoy sangkot sa smuggling. Bukod sa 700 master cases ng Bosco brand cigarettes na walang registradong tax seal at walang mandatory health warning labels, na-recover din ang isang 10 Wheeler Clothes Van, closed motorized boat at iba pang

0: Maritime Group at iba pang ahensya sa Barangay Poblasyon, Taytay, Palawan nitong araw ng Biyernes. Dito na aresto ang isang lalaki matapos maaktuhan sa ilegal na kalakalan ng sigarilyo sa nabanggit na lugar. Kabilang sa mga nakumpiska ang iba't ibang brand ng smuggled na sigarilyo, isang motorsiklong may sidecar at mahigit 104,000 pesos na cash. Ang suspect na kinilalang si alias Aming ay nahaharap sa kaukulang kaso habang dinala naman sa kustodiya ng mga otoridad ang mga ebidensya para sa tamang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang kampanya ng PNP Maritime Group laban sa smuggling at ilegal na kalakalan sa lalawigan ng Palawan. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Network News. YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Apat na individual arestado matapos magpanggaba bilang miyembro ng Filipino Army sa Valderrama, Antique. Balita hatid sa atin ng KK5 Jojan Morillo.
3: Inaresto ng Valderrama Municipal Police Station ang apat na lalaki na nagpanggap na miyembro ng Philippine Army noong Biyernes, Mayo 15, 2020 sa isang convenience store sa bayan ng Valderrama, Antique. Sa isinagawang validation at search operations ng mga otoridad, na-recover ang iba't ibang uri ng armas, bala at mga ipinagbabawal na bagay. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valderrama Municipal Police Station ang mga suspect para sa pagsasampa ng mga kasong paglabag sa RA 10591 at usurpation of authority. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na pangako ng Valderrama MPS na palakasin ang anti-criminality campaign, pigilan ang pagdami ng baril, tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa bayan. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, NPA leader at apat pang mapinaniniwala ang rebelde patay sa isa na namang inkuwentro sa Negros Occidental. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Patay ang isang mataas na leader ng New People's Army o NPA sa Negros Occidental matapos ang isang madugong inkuwentro sa Barangay Abaka sa bayan ng Kawayan. Pinangalanan ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang napatay bilang si Rolando Anyo Dantes Jr. Maliban sa NPA commander, namatay din sa naturang inkwentro ang apat na iba pang miyembro ng New People's Army. Dalawa lamang sa apat na namatay ang pinangalanan ng mga otoridad bilang sina Gilbert Colintong Tingson at Jobert John Ruby Kasipong. Ayon kay Brigadier General Jason Humawan, commander ng 302nd Infantry Brigade, mahigit 10 mga rebelde ang nakalaban ng 20 miyembro ng 15th Infantry Battalion ng Philippine Army. Naganap ang incident noong araw ng Sabado, Mayo 16. Samantala, umabot naman sa 44 na mga pamilya ang umalis sa kanilang lugar dahil sa nangyaring putukan sa pagitan ng NPA at militar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At nakahintong ba sa Nueva Ecija ay nararoon ng trailer truck, 2 katao patay, ilang pasahero sugatan. Balita hatid sa atin ng K5 Justin Kiss.
5: 2 ang kumpirmadong patay habang sugatan ng isang pasahero matapos aruruhin ng isang rumaragasang trailer truck ang isang nakahintong pampasaherong bus sa kahabaan ng Maharlika Highway, partikular sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija, madaling araw ng Sabado, May 16. Agad ang binawian ng buhay sa pinangyarihan ng insidente ang biktimang si Jethro Lapus, 32 years old, at isang negosyante matapos itong maabutan sa loob mismo ng tahanan nito. Samantala, binawian naman ng buhay habang nilalapatan ng Lunas Hospital ang isang 14 years old na dalagitang pasahero ng bus na kinilalang residente naman ng Barangay Bitapian, San Mariano, Isabela. Ayon sa opisyal na ulat ng San Jose City Police Station, kasalukuyang nakahinto ang pampasaherong bus para sa isang regular stop nang bigla na lamang itong salpukin sa huli ang bahagi ng dambuhan ng trailer truck na minamaneho ng 43 years old na si Felipe Lustre. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapon ang dalawang malalaking sasakyan na nagtuloy-tuloy sa pag-araro sa isang bahay at kainan sa gilid ng highway. Kasalukuyan na nagpapagaling sa pagamutan ang mga sugatang pasahero habang nasa piitan na at naharap sa kaukulang kaso ang driver ng truck na pansamantala nakakulong sa San Jose City Custodial Facility.

0: Reality.
1: At para sa MyDC Network News, ako ang iyong Mr. Public Service, Just in Case, para sa inyong bilang kampiyon, K5 News FM.
2: Network News. MyDC Network News.
3: Gawin din ginampatay matapos ma-hit and run sa Palo Leyte. Pamilya ng biktima nananawagan ng hustisya. Detalye ng balita. Atid sa atin kay K5, Carol Medino.
4: Patay ang isang ginang matapos mabiktima ng hit and run sa barangay San Joaquin, Palo Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Maria Lourdes Ogayan, residente ng naturang barangay. Ayon sa pamilya ng biktima, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang driver ng pampasaherong van, kaya patuloy ang kanilang panawagan ng hustisya para sa pagkamatay ng kanilang ina. Samantala, sa eksklusibong panayam ng K5 News FM, kay Police Captain Fidel M. Tresti Jr., officer in charge ng Palo PNP, sinabi nito nga patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng naturang driver. Sa initial na investigasyon, nakuha sa CCTV footage ang buong pangyayari, ngunit hindi malinaw ang plate number ng van. Sa ngayon, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng PNP sa mga terminal sa Tacloban City upang matukoy ang sasakyan at ang driver nito. Nanawagan din ang pulisya sa mga pasahero ng naturang van na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan kaugnay sa insidente.
5: Para sa MyTC Network News, ito si K5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: Network News. MyTC Network News.
3: Samantala, suspect sa pang-hold up sa Capiz, tiklo, armas, grada at droga na recover. Balita hatid sa atin, K5 Rolda Villarreal.
6: Nahuli ng mga otoridad ang isa sa mga itinuturong suspect sa nangyaring pang-hold up kamakailan sa bayan ng Pontevedra sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa Pontevedra Municipal Police Station, nakatanggap ang mga ito ng impormasyon hinggil sa isang lalaki na may bit-bit di umano na baril habang naglalakad sa tabi ng daan sa barangay Guba sa nasabing bayan. Sa pagresponde ng pulisya, nahuli ang suspect na si Jeffrey Silpao, 34 na taong gulang. Nag-recover kay Silpao isang caliber 38 revolver, bala, granada at 6 na sachets ng pinaniniwala ang droga. Ayon pa sa pulisya, ang naturang suspect ang itinuturong isa sa mga responsable sa pang-hold up sa mag-asawa sa barangay Takas noong nakaraang Mayo 13. Sa ngayon, nakatakdang isang panong otoridad ang patong-patong na reklamo laban kay Silpao. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At DND kakasuhan ang sinumang mangingialam sa kaso ng Sanjaya. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
7: Kakasuhan ng DND ang sinumang mangingialam sa kaso ng Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr., kakasuhan ng obstruction of justice ang sinumang mangingimasok sa kaso ng Sanjaya. Ito ay matapos ang dalawang araw na search warrant operation na inisyu ng Regional Trial Court at ipinatupad noong Mayo 15 at 16.
8: Dahil ito ay national security issue. Ito ay TBDEC Industrial Estate na dapat secure industrial estate.
7: Sa operasyon, ipinasara ng mga opisyal mula sa DND, NBI Central Office at iba pang ahensya ang Philippine Sanjaya Steel Corporation dahil sa umano'y peligrosong kimikal. Nakadetain na ang 69 Chinese nationals at isang Pilipino na umano'y nagtatrabaho ng walang kaukulang papeles. No comment naman ang NBI 10 hinggil sa kinaruroonan ng mga detainee dahil ang Central Office ang nanguna sa operasyon.
9: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
2: Network News. YTC Network News.
3: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang 8 katao at sugatan ng 25 iba pa matapos ang bangga ng tren at pampasaherong bus sa Bangkok, Thailand. Ayon sa inisyal na ulat, dahil sa malakas na pagkakabangga, nagresulta rin ang insidente sa pagkasunog ng bus at ilang mga nakaparadang sasakyan. Samantala, mabilis namang rumisponde ang mga rescue workers kung saan ligtas silang inilabas ang mga tao mula sa sasakyan. Patuloy namang inaalama na motoridad ang sanhi ng naturang insidente.
2: Network News. YTC Network News.
3: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyRTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Antique, Dumaguete at Rojas. At tabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto, K5 Rex Santos Candos at K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Wow, may puso!
2: K5 Darren Salomeo Henson sa 11 Mbps.
10: 11 Mbps.

0: 18 minutos ang nakaligad sa tak na alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Diretso na kita sa dugang panaton diri nga mga balita mga kaki-5. Okay, medyo limitado nga aton sini nga oras. Ari aton ni pabati naman ang officer in charge sang Tapas Municipal Police Station angot sa sining na dakpan o kuna aresto sa implementasyon sang search warrant sa sitio Agbunga, Barangay Santa Ana, Kapi o kon Santa Ana sa Banwa sang Tapas. Kaina, no, alas 5:17 sang aga, mga kaki 5 gin implement ining search warrant kag na-recover diri ang illegal nga armas luthang. Kaginaaligar, no, nga agin na implementaran ini sang search warrant ining subject person kay ti may ginpahog ini kag ginpalukpan sang iya sini nga indi man gani lisensyado nga armas luthang. Ang kabugusan nga detalye ari pamatian naton si Police Captain Greg Anthony Salbang, ang officer in charge sang Tapas Municipal Police Station.
1: Yes pa na, itong naging subject po ng implementation natin ng search warrant. Isa pong taga Sitio Agbunga, Barangay Santa Ana, dito po sa bayan ng Tapas. Wala pa po itong asawa at isa pong magsasaka.
0: Okay, sir. So, paano, sir, gin-conduct ining, o kung gin-implement ining search warrant? Ano, may mga reklamo ba lang na may ara, igin man siya nga ginahuptan ng armas lutang, sir?
1: Pero may mga reported po kami na mga ganyan, no, na may mga kababayan natin na nagsasabing may dala-dalang armas itong subject personality natin. So, minabutin po natin, no, na mag-apply ng isang search warrant. At luckily, nakroba naman po ito ng korte noong May 13. So, kaninang umaga po, in-implement natin itong search warrant sa kanya. With the presence naman po ng barangay official, and yun na po, may nakuha tayo sa kanya na isang caliber 45 at mga bala.
0: Okay, sir. Ano pa po yung mga recoveries sa kanya, sir? Anong klase pong ano ito? Arma, sir?
1: Itong caliber 45 is isang Colt pistol, and may apat na bala po ito kasama na yung salog. Ito yung sa magazine, and yung isang black na holster.
0: Okay, sir. Sa ngayon po, sir, sana po itong nadakip, sir?
1: Sa ngayon po, nasa custody po natin yung suspechado, no? And inaayos lang po natin lahat ng mga dokumento para ibalik po sa korte. And dito malalaman po ano po magiging disposition itong personality natin.
0: Okay, sir. Maliban po sa mga information po na may pagmamayari ito na baril, ano pa po yung record ng nadakip po, sir? Ano po pong mga record niya sa barangay, sir?
1: Well, napaundo po natin na may reklamo pala sa kanya sa barangay na yun nga may pinatutukan daw siya. And hindi po nasettle itong problema nila sa barangay, no? So, yun din po, pinahantay din po natin kung ano po magiging desisyon ng nagre-reklamo sa kanya kung gusto rin yung po mag-file ng complaint against po dito sa subject person natin.
0: Oh, bali, ano po? Tinutukan or pinaputukan? Sorry po.
1: Well, according to sa kanya, pinaputukan daw po siya, no, ng isang beses.
0: Oh.
1: And may kasama ng pananakot, no? So, inaantay lang po natin yung decision niya, magiging decision mo natin.
0: So, bali,
1: nag-report sa kanya sa barangay.
0: Oh, sa kailan po ito nangyari, sir? Ngayong ano rin, buwan?
1: Previous month po yata yung nangyari yun, no? So, yun lang, hindi po sila nagkaayos sa barangay. At inaantay lang natin kung anong magiging decision.
0: Okay, sir. Sige, sir. Maliban po sa cases na ito, kumusta naman po ang monitoring ng ating kapulisan dyan sa Tapas? Ukol po, no, sa mga may mga ano ba, may mga monitoring tayo maliban dito na may mga iba pa na minomonitor na may mga pagmamayari ng illegal na baril, sir?
1: Sa ako po, generally peaceful naman po ang bayan ng Tapas, pero yun nga po, continuous po tayo, no, sa monitoring. kung yung mga natatanggap daw mga impormasyon galing sa ating kababayan na binabalidate natin yun ng maigi, no? Hindi lang po sa paghahawak ng mga hindi lisensyadong armas, maging sa mga illegal na droga at ibang illegal na pedigan pa po. So, yun po yung tinututukan natin sa ngayon.
2: Okay, sir. Sige po, lastly, mensahe nyo na lang sa mga ano natin, no, sa mga pumuluyo diyan sa Tapas. Ako po sa inyong mga kampanya diyan.
1: Yes po, sa mga pumuluyo po ng bayan ng Tapas, no. Yung kahit namin kayo na kung may mga pinangahawakan kayo na hindi lisensyadong armas at maging sila po ay hindi din allowed na humawag ng mga ganitong armas lutang, no. In-encourage natin sila na i-surrender na lang itong mga to. Kung hindi man po sa PNP, magpadaan po natin sa mga barangay officials and i-turn over naman po nila sa atin. No? At magiging confidential naman po yung mga identity nila para hindi na po umantong sila nitong mga pag-apply namin ng subswaran. And nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin yun na patuloy na nagbibigay ng informasyon sa atin dahil malaking tulong po ito para may patuloy natin itong kaayusan at katahimikan ng bayan ng Tapas. MBPS
0: Darren Salumeo Hanson. Nabatian, no, mga Kakifay, mga ton, siling interview kay Police Captain Greg Anthony Salbang sang Tapas Municipal Police Station. Angot sa sining background sang na implementaran sang search warrant nga nakuha siya sining nga posisyon ang hindi lisensyadong armas lutang kag ginapayag no gi previous month may ara ini sang reklamo abatok sa sining subject ngani nga may gintutukan dira man sila sining barangay gimpalukpan sang armas lutang kag may dala nga pagpamahog rason nga ini ginrespondihan man o ginmonitor sang aton sining kapulisan gin conduct ining search warrant implementation kon gin implement ining search warrant sa sitio Agbong Barangay Santa Ana Tapas nakuha siya sini ang caliber 45 mga Haki 5 caliber 45 Colt M1911 US Army o kon A1 US Army pistol na may magazine, no, kag apat kabala, kag isa ka black holster, mga kakifay. Susubong ari na ni sa kustodiya sang Tapas Municipal Police Station ining subject, mga kakifay. Kag ining mga nakumpiskar man sa iya, ebidensya, kag natala na man nga taga pasakaan sang panumbungon mga Haki 5 do kag nakadepende na ni sa complainant man no nga iya sini nga ginapalukpan kag ginpahog kung anong desisyon kung magapasaka man inisang reklamo sa iya kay wala ni masetol ang ila sini man nga kusay to sa barangay amo na bala mga Haki 5 mo o kung kay sabla kung may mga persona nga may armas na hindi maganda lisensyado ginadala na lang sa paisog-isog man way sila kay balo nga dapat no kung may ara kasamo sina nga mga butang ibutang sa legal nga proseso kag responsable gid no nga gun owner mga Haki 5. Oras aton sini pagpangalagad 27 minuto sang nakaligad sa takna nga alas 12 sang udto ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Klinika Dio Fresh ang natural Dio roll-on mga Haki 5. No, ari na ang Klinika Dio Fresh himo sa natural ingredients nga makakakasgid no sa body odor mga Haki 5. Gani magtapos paligo no magamit sang Klinika Dio Fresh natural Dio roll-on nga available sa Klinika Dio Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5 kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Magabalik kita pagkatapos ang pila ka mga importante nga pahanom dom. Kindly stand by. KK5 News FM. News FM.
3: E3 Payo.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Payo. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Payo.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Payo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Payo. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Gina Cano, ang ginibatsak ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
10: Sa DGX 500.
8: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsak.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
18: Di nakabaluman o sick?
20: Performance mo bala? Maluya na?
21: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
22: May makaw kag mabuhas ka.
21: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
18: Di, pre. Musta po lang kape, pre?
19: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
21: Extend Food Supplement for Men.
23: Tikasin!
21: DGX 500!
24: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani isang nabatian nimi sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
21: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagaka-increase sang serotonin kag para mapabilin ang healthy brain alert.
1: alertness and presence of mind sa school sa ating kabataan. E-Memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: iCare Gold.
9: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang iCare Capsule. Pag iCare Drop, amun ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow, may puso!
26: L11 Mbps,
27: Darren Salomeo Hanson.

0: 26 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Sa aton pasini nga dugang nga mga balita, subong gani nga adlaw mga ka-K5 is last day no sang voters registration para sa 2026 barangay and SK elections mga ka-K5. Lagat-lagato na to na sa hindi madugay, checkyaro na to ang sitwasyon sa may SM City Rojas, no, dira ang venue sang voters registration. Kag magluwas no sa voters registration, gina-cater man kung may mga mag-transfer sang voting mga ka-K5. Ano ba lang sitwasyon dira subong no mga ka-K5, standby kay ato ni na nga igadulong sa inyo no ang detalye kag para mahibaluan niyo man hasta ano oras ang ano subong no voters registration subong last day mga ka-K5, laban-laban damo naman ni kay nga daan, Pinoy nga daan, ti balaan yun na. Kundi in gani ang deadline, dira na nga mag, ano man, no, mag asikaso mga ka-K5. 24 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna ang alauna sang hapon kay Ma'am Gianna Amville Siloso, mayong paniaga ka-K5 Darren. Watching you live and listening sa The Amville's Choice sa Barangay Luktugan, Rojas City. Kay Ma'am Annalyn Acosta, good noon K5 Darren. Greet ko so ki baby girl Karinderia sa Teodoro Arsenas Trade Center. Acosta family, God bless. Thank you, Ged. Asa dira sa may baby girl Karinderia. Kay Ma'am Rhea Ombas Kalinaw, Balbona, mayong udto ka K5 Darren. Nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi sa Sitio Almalbis Village. Thank you, Ged. Okay, mga ka-K5, naka-standby na sa line number 2. Ibalo na to ng sitwasyon sang ongoing no, nga voters registration dira sa may SM sa Arnaldo Boulevard, mga ka-K5. Kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., nagamonitor naman sa aton sininga pagpanganagad. Madamo gin nga salamat. Kay Sir Reynante Cam, ayong udto Sir Darren. Kay Wifey, Baby Cam, Pagsamon Anak, B-Boy Cam, Sakon Iloy Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa Dayaw sa Sitio Pagutok. Madamo gid nga salamat sa Cam family kay Sir Renante Cam. Sa line number 2, chikaron naton si ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa madulong sini nga situational report sa ongoing nga last day sang COMELEC voters registration.
1: K5 News FM live report.
2: Kaya K5 Darren, madamo sa mga botante ang nagahin niya daw sa subong na magparehestro sa dungan yan inis ang katapusan niya at daw man sa voters registration para sa barangay ang sanggunin ang kabataan election ni Risa at ang Simanya Provincia sa nga Risa. Sa atong sinibili na pag-propaman ko sa mga katapusan COMELEC, K5 Darren, mayara na sa nga ginablobansa na nagabot sa 200 ka mga botante ang sa subong pa lang adlaw ang narehistro ba sa siyudad sang Rojas. Kaya kung ato din niya lang tawon ang palibot ka K5 na rin na madamo ang gigatood no? Sa ang bagagan ni Nagapila din rin kaya madagan ni ang kadamaan din niya Nagapila sa tumong mga pamutanon. No? So, ari sila din rin at ang sila mga pagsamang ko sa asa ang mga Nagapila din rin no? Alas 8 pa lang niya kainat ang kaga ari na sila pero gani sa tugtog sa subong, no, nagapila sa gihapon sila sa tarin. Pero madamo man din sa mga katapos ang COMELEC ang registro na ako by one na hari sa pulo kanan sa lamesa ang din pangamitang diris no, sa maling area na rin sa second floor sa SM no, narinis mo sa my food court lapit ang inyong area sa nga atong Simanya registration subong nga adlaw. Pag kung sa atin ganyan sila nga maging dumaan ka pikan na rin, no? Ang muna hiling hambal sa extended na motor city registration kay last year nagpatigayon man sa motor city registration para sa barangay and sanggol ang kabataan election sa apang lang kahit ang hinalik lang na tuig wala magayon ang election. Kahit sa subong no, nagpatigayon ganyan iliwat sa motor city registration sa mga tuig kaysa subong ng katuig gay na hambal sang komunis, gina-anonsyo ka na nga madayon din da. Kanya ka na, main sa Nobyembre 2 ang among barangay ang sanggumihan kabataan eleksyon. So, sa bali, no, sa subong lang din niya na nga, ano, kasi siya na rin, hindi rin pwede nga ma-extend, no, sa abonan siya ang last. Kaya alas 3 pa na otanon na, o kung pag-siraduhan na ang ditsahan, hindi na pwede makapalit ka pag pangid pag supagid pala alas 3, so hindi na pwede nga magpalit para nga magpareh. So, pero kung subong abi, 12:40, no, alas 2:40 kita sa Udong Subong, pwede pa kapalit ka kag mag-akomodar pa inis ang kumilit, no. Pero kung karon ka pa magpalit ka, abi alas 3, hindi na din pwede nga ma-akomodar ka.
0: So, bali, so, bali, K5 Road, but silingon, maglapaw alas 3, kati may, may ara, padira abi nga maparehestro, hindi na ninilaya pag i-cater. So, cut off is 3 p.m.
2: Oh, tama, kasi ka dyan. Cut off is 3 p.m. no? So, kung alas 2:30, ito makagto rin. Kapag makahinga, gawag kapapalit ka, pwede pa. Pero kung mga galis 259, kagi nag-abot sa SM, kagi mo ka pala mong padulong mga 302, kagi nag-abot sa registration area, hindi na pwede kasi sa darin. Kaya pagtupanid, exact, 3 p.m., no? 3 p.m. sharp, hindi na siya pag, hindi na magbubang sa listahan na para sa pagparehistro.
0: Oh, so kung ikaw maglantaw kay 5 Rodney, kung i-compare mo sa nagligad nga tuig no, no sa last day man to, ano kadamuon kung i-compara mo sa nagligad nga tuig kag sa subong ka K5 Rodney?
2: Sa subong man ka K5 dari, no, out of 100%, yari na lang siguro ni sa mga 70% lang kung ipaanggid natin last year na out of 100%, 100% man ang equivalent last year ka K5 dari, no. Kaya iligan ni sa atong sa tungang nilalaman, sa ang tinarikan nga tuig, dili sa siyudad ng maas, magamot naman ang kakaresto. Kaya sa subong gabi niya, no extended na inyong registration, so ba ni damay na nangyid man to, o diyan da. Kaya ang pinagdi kasi tayo na rin, transfer niya, hindi siya yung balas ang kabal sa kakaresto, kundi transfer, no? Transfer sa nga kabal sa pag-foto, bala amot niya ang ilan na rin na patres sa subong mana nga adlaw. So ba ni damay na lang siya yung kung extended man sa katapusan nga adlaw sa itong tinarikan na.
0: So kumbaga ang pagdagsa to ka daw zombie apocalypse ang nagligad to nga deadline man nagligad nga tuig sa voter registration na daw hindi mo subong makitaan kay 5 Rodney daw kumbaga mas ano subong mas nubo ang numero kag kumusta organized man ang ila sining venue ang proseso.
2: O na kapit tayo na ari no, insakto ka. Hindi na natin makita itong kaangkay zombie apocalypse nung no, nga natabo. Magbala ka ng nangyigan sa isa ka mall dira sa mga extendo, no? Dari ha, matawahay dari ang pampila. Pero kahit kikon lang tawon natin, kapoy na ini ang mga nakapili nila dari kay wala, hindi naman sa bangko, kapit ka garen sa pinahan, no? So, pinduga na, hindi nini. Makapungko ka lang din ako, makasulod ka na mismo sa cubicle, bala, no? Kay may ari ini sa mga cubicle sila, kung maka to pa ka na dito, hindi ka nakapungko. Pero kung ari ka sa buwa, ipita ka sindog ka lead, kasi ka garen. Pero kay malinong matawahay. Kaya may bantay kita na rin pulis, luhain ni sila, no? May luha kita na rin kakapulis sa nga libot-libot sa amon nga area. Agad nga masigurado din ang kalinong kagatawahay man samtang nagapatigayon sa voters registration.
0: Okay. So, kung ikaw maglantaw, dira subong, ang pila, i-describe sa aton sininga mga tagpalamati, dinhalin ni ang pila kung magsaka ka di bala di ba may ara do sa escalator kung magpa second floor labot dira kay 5 Rodney ni
2: teka now kakita da ren ang pila abi daw nagasugat ana ini siya may nagapila sa pihak nga area may nagapila man sa pihak nga area so diri ka sa right side let's say diri ka mismo sa main entrance masulod no pwede ka nakasaka sa unang hanggan tapos pag tupa mo sa ibabaw food court ka lang. Pag ito ni mo, dili ka naman gamit sa SM store o kung particular dili sa my surplus, so may pila na siya dito. Pwede ka na dito pila. Tapos pag-abot mo naman sa pihak, kung dito ka sa pihak naman, sa likod ka bala nag-entrance or nag-sulod, pa maagi ka naman sa isa kahaglan, no? Pasaka dito sa babaw. So pag-abot na sa babaw, minito ang atubangan mo. So dito may minito nga bahin, may ari mo niya sa linya naman. So pwede ka diri ka linya or kapila ka K5 Darrell. So may sabi ang linya lang, no? Valid, luha lang ka linya ka K5 Darrell na. Mm. Mahimo ni mga pilahan, so magpanulong ikaw diri, no? Pero kahit sa atong tinga pag observa, na wala naman siya may nagadugang ka K5 Darrell, no?
0: Okay.
2: At 12:45 noon tayo. Kita yan. So, that's ang may nagadugang sa pila. Kaya man ganit kung ato ng lantawon, siguro arin ni sa libo na ang numero sang arin din pala sa sunod para nga magparehistro ka K5 Darrell.
0: Mm, so bali separate ni ang pila, halimbawa maparehistro ka lang ya kag ang iba na di ma-transfer o boat lang diri sa siyudad sang Roa, separado K5 Rodney.
2: Wala sang separation ka K5 Darrell, ako maparehistro ka man o maka transfer si dira ka man gyapon nga pila eh, basta kay duha lang gid ka pila amo lang kita siya ka K5 Darrell ang improve by the man nga line sang atong sini nga community.
0: Okay. So bali kun ikaw maglantaw kay K5 Rodney, halimbawa sa matagpalamati naton subong ang luyag pa bala mag process ang pagparehistro kag transfer o boat, may chance pa sila makahingabot pa sila mo ning oras.
2: So magpadulong sila diri sa K5 Darrell sa subong nga tinak na 12:45 pwede pa. No? May chance ini sila nga makaparehistro. Tawag gati, so magpadulong ang direkta ka magdidanay sa lamisa sa mga kumilit ka para nga malista ang inyos ng panganan na no? Kung what inang parista lang danay ha. Tapos, balik ka mo sa pilahan. Kaya mo inagari ang process na nakita ko, no? Base sa akong observation ka, kasi darin nagpalapit lang, ini ang nagpares ng diye. Sa mit mo lamisa sa kumilit, tapos may nag-entertain man rin ka kaysa darin na. Sama na gata, no? Kaga, hindi pa naman puno ang distance sa subong, kagura mo sa kabal na ito nga limit na ang pagpares ko sa tubong, pero kaya ang nalangin na ang ginatan pang kominesya. Pagsupa sa alas 3, sharp na, 3 p.m., wala na sang inugang pasalitan. Kung what, cut off din sa K5 Darrell.
0: Okay, with this, thank you again ka K5 Rodney.
2: Ini si ka K5 Rodney Daban Galanon para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingawan pakapid sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Madamogin nga salamat kay ka K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong sininga sitwasyon dira sa may SM no, sa may Arnaldo Boulevard kung sa din ang venue sang voters registration mga ka K5 para sa barangay and SK elections nga posible madayon gid no sa bulan sang Nobyembre kung wala sa mga pagbag-o mga ka K5 kag sa liwata deadline na lang subong adlaw. Okod last day na lang subong adlaw mga ka K5 gani sa mga wala pa dira iya maka parehistro no nagapamati subong nga taga Roja City no mga ka K5 tagluyag mag transfer man no sang ila sining vote diri sa siyudad sang Rojas ti mahimo pa kamo makahingagaw dito may anuman may ara sang pila mga Haki 5 pero suno man kay Kaki 5 Rodney kung subong kamo magamat-amat na mahimo pa makahingabot basta hindi lang kamo to magpadulong mga alas 3 okay kung maglapaw na dira hindi na kamo ma cater kay may cut off is 3 p.m. mga Haki 5 so before 3 p.m. no mga K5 pero kung malawig pa yung pila no, kung mga 2:30 kag malawig pa pila malama na nga maka ano no mga K5 so much better subong pwede ka mo yaka hingabot dito magpadulong ano para sa voters registration mga K5 no kag transfer of vote para sa palabuton man nga barangay and SK elections 2026 11 minutos ang nabilin at is kita magdangat sa takna nga launa sang hapon diri sa aton sini nga pangalagad. Sir Louie J. Demo nagamonitor gyapon sa aton sini nga pangalagad. Ini nga bahin mga ka K5 sang aton sini nga pangalagad. Ginadulong sa inyo sang V3 Bio Antibacterial and Antiviral Specialist ang mga ka K5. Sa subong at tiyempo na ton, No, way tayo kabalo kung ano aton mahaklo ng mga bakterya dira, kag mga virus, no, mga kagaw, gani i-proteksyon ni, no, hatagis ang proteksyon ang inyo sininga lawas, batok sa mga kagaw, mga mikrobyo, mga Haki 5, mag D3 Bio, the superfood supplement. Ha, mga Haki 5 nga ginatawag na superfood supplement, kay ti ara ng tanan. Ado kaangay ba lang pharmacy nga ara na tanan mo kinanglanon nga mga makapaayo sa imo? So mo man na ang D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Ha, kung may mga ginabatsyag ka mga allergies, abangod sa mga kagaw, no, mga mikrobyo or viruses, mga Haki 5, trangkaso, ubo, sipon, lagnat, mga Haki 5, matap na ina sang D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, makahatag man sang proteksyon, makapapagon sa immune system, mga Haki 5. Ganyan ang panginahulat nyo, mag-take na o kung mag-supplemento adlaw-adlaw sang D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, mga Haki 5. Available ni sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar, mga Haki 5. Ha, ang clinic gali ha, sa liwat sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Rojas City, diri lamang nahamtang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Available man online, ha, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, mga Haki 5. Oras sa aton sini nga pagpangalagad, 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takda nga alauna sang hapon. Madam, mugin nga salamat na sa inyo pag-upod sa Lunes nga edisyon sang 11 Mbps. Sa aton gin nga panugyan sa inyo ha, mga Haki 5. Kay tam-an gid ka taas ang aton sini nga heat index. Hindi gid ka mo magpatial direkta sa silak sang adlaw para makalikaw ka mo sa mga heat related illnesses. Maginom sang madamo nga tubig ang mga Haki 5. Amligi ang inyo sini nga ikaayong lawas. Umulan man ukon umaraw dira ya, basta may mga pandong kamo o kalo, jacket para maproteksyonan nyo ang inyo sini nga lawas, mga Haki 5. 8 minutos ang nabilin ang tisita magdangat sa takna ng alauna sang hapon. Madam, ugin nga salamat sa liwat sa inyo pag-upod sa Lunes ng edisyon sang 11 Mbps, sa pangalan sang Bugos nga Hubon sang K5 News FM Rojas. Kaupon naton sa technical side si K5 Joe Beckhover and K5 Michael John Detoga. Samon nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: So, anong stolihan ta subong?
6: Coconut oil, pinakakampyon sa tanan, ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Cold press means ginpuga lang.
7: Wala kagi init.
6: Wala kagi init.
7: Wala ginluto.
6: Wala ginluto. Natural way, ginpahandungan para magdaog ang lundang, magsaka ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil. That kind of extra virgin coconut oil is the best, the most effective, pinakadamo lauric acid, pinakadamo caprylic acid, caproic acid. Those are medium chain triglycerides. Medium chain triglycerides that are plenty useful, pero gabi kadamo ang iya usage sa ato nawas. Amo na ang storyahan ta subong, no? Tinig-inom ka D3 Bio. Si Doc Ramil ka, abi, ginkagat mo anay ang kapsula before mo siya tunlon. Before mo, ginkagat mo siya, sugod na sa baba mo.
7: Sa mga baba da, pwede na siya kagaton.
6: Kagaton?
7: Mga may gingivitis, sir.
6: I suggest you use 2 capsules para ma-feel nyo, no? Para ma-feel nyo ang mag-swish ka.
7: Nila. Oil pulling ba?
6: Oil pulling mo. Tanan nga maagyan sang oil, sang D3 Bio, sang extra virgin coconut oil, sang D3 Bio, kakas na ang imo mga oral microbes, mga bakterya, kag mga fungal infection mo na sa baba mo, kakas na kay D3 Bio. Once tapos mo na, you may swallow it. There's no problem about that. Ambal mo, paano to microbiota?
7: Patay na to ya.
6: Pagpanaog ya sa
7: iyo. Ang wala mapatay, ang D3 Bio.
3: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Yung buhit pa. Function sang D3 Bio.
6: Arayan
7: pa. Japan. First day pa lang to. Kung gasalakyan ka, primera pa lang to.
6: Si lauric acid pa lang to. Kag si caprylic acid, kag si caproic acid, sila pa lang to. Naog sa imutyan. Pag naog sa imutyan, sino unay himuson? Si H. pylori. Si H. pylori.
7: Pag magdamo si H. pylori si imutyan, ga-acid ka, sir.
6: Ga-acid ka.
7: Gataas ang imong acid sa tiyan.
6: Correct. May acid reflux
9: ka. Kung naman, sir, nami siya sa mga may balatian nga ulcer.
6: Correct.
9: Tugas ang
7: H. pylori. Ulcer, hyperacidity, may mga problema sa GERD. Kung tawag lang, sir, ang GERD, ang kontra niya, ang mantika. Pero the only nga mantika para makorek siya is the BCO from D3 Bio.
9: Friendly nga mantika ni sir.
6: Friendly nga mantika.
7: Pero katong mga mantika ang ginagamit mo prito, katong naggisa na mga trans fatty acid. Gadugang palala ang imong acid kag ang imong GERD.
6: Correct. Before si D3 Bio magalin sa imutyan, sino ginapangita niya? Ginapangita niya si Acidophilus, si Lactobacilli Acidophilus. Si Lactobacilli Acidophilus, isa klasika probiotic. Ini siya nga probiotic has the ability to withstand stomach acid. Pero jutay na lang ni sila, lalo na kung gabusal ka sa lawas mo, no? Wala ka kakaon mga food high in fibers, wala ka kakaon sa mga food nga fermented.
7: Wala kaon ka bitamis.
6: Wala kaon ka tamis, jutay na lang ni sila. Padamuon ni sila ni D3 Bio. Di once, kung damo na ang yatawag nga Lactobacillus acidophilus, layo ka na kay H. pylori. Because this is the only kind of probiotics that hunts, ginapangita si H. pylori. So, gin-cure mo na, gin-patay mo na sa H. pylori, gin-binlan mo pa security guard ang imutyan. H. pylori.
7: Kag hindi lang dara, sir boy, ginaano pa niya promote nga magtubo o magdamo ang imo nga mga mucus.
6: Correct.
7: Lining.
6: Repair of the mucus lining nga ginguba ni H. pylori.
7: Lang tawa bala ako ano ang bintaha, benepisyo kung nagainom ka D3 Bio compare lang sa plain nga D3. Correct. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio is not D3, it's the BCO in D3 Bio.
6: Correct.
3: D3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal, sumang buti ka. D3 Bio. Health. News. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
13: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
14: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Sporebiotics ka! Klinikas for Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
16: Juice 7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: mga? High blood gid ko.
17: Ano sa unang imo?
9: Blood pressure.
16: 180 over 100.
17: Sa isa kadlo kapila ka mag-inom.
16: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
18: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Babakal mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinal. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
21: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
3: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tiga, mag-joy ride na ta.
22: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
21: Siyempre,
22: naka-extend ko ya.
21: Basta sagad nga driver, extend, love.
3: Extend Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Tennis Juanes.
24: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio ko.
1: D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
1: GTX 500. Masami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtimula, kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
1: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibo gid ka
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
1: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa
13: always nagabasa
11: kag nagabaho ang kilikili
13: mag Clinical Dayu Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili
13: Clinical Dayu Fresh
12: nagabasa na naman balaka
11: ah lain naman aya amo na ang basa na gusto ko
13: Clinical Dayu Fresh
11: para sa maputi at mabangong kilikili
12: wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito
11: relax ga kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
13: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay
11: muling buhayin mo
13: extend food supplement for men may maca kag guavawaska mga natural herbs nga nagahatag sang gana extend supplement for men
14: muling binuhay mo
15: extend isang kapsula ka lang
1: DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio.

0: ang Visio Humay D3. D3 Bio.
1: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mga klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabat siya ganito.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Sa
4: yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Karamihan ako ginaubo, pag-sip on, dahil na nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo, pag-sip on.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka butika. DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaka sa mga butika.
9: Nestor! Ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako.
12: Tigasi.
11: Tigalapa.
12: Tigasay.
11: Tigaplansa.
12: Sa araw si Miss is ang masusunod
11: sa gabi.
12: Ako ang bossing
11: dahil kasangga ko
12: ang Extend
11: Supplement for Men.
12: Lourdes,
11: tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling. Come to Mama.
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
14: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
0: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
15: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
0: D3 Bio.
16: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
0: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
0: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Kasakit ang tiyan.
0: Mag-Spore Biotics.
1: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
0: Mag-Spore Biotics.
1: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika. Spore Biotics.
0: Spore Biotics.
1: Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
0: Klinika Spore Biotics. DTX 500.
11: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
11: May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
0: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
11: Mag DTX 500 na.
0: DTX 500.
18: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
18: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
20: Kasi si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang.
10: ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule treated after 1 week. Nanamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C.
21: Mabaka mga butika.
15: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Dala 117.
23: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ka, ipautuwas na ka.
22: Pautuwasan ay ka K5 sa aton palatuntunan, Room 1009. Ang inyo sininga hulot, palautwasan. Ka-K5, ang aton siling oras, so 1:19 in the afternoon. And that time check is brought to you by DTX 500. DTX 500, mga ka-K5, ang suplemento nga himo sa dahon sang ampalaya. And may aras ng de-sugared sugar cane extract. The superior antioxidant, mga ka-K5, nagabulig ha, tinlo. Ukon cleanse sang aton sininga dugo. Rich in phytochemicals nga nagaprotekta mga ka-K5 sa aton sininga mga cellula. Ukon cells sa nagikan sa oxidative stress. Kag free radical damage. No? Maayo mga ka-K5 para sa aton sininga atay. No? Nagabulig para malikaw kita sa mga issues ano sa aton sining atay like fatty liver, no? Kag nag-shield, no? Nagasagang no? Sa mga digestive tract from inflammation. Maayo man ka K5 para ma-boost ang aton sining energy, ma-improve ang kalidad sa aton sining tulog. Kag mga ka K5 maayo man para sa aton sining corazon. Para malikaw sa mga balatian, kapareho sang stroke, kapareho sang hypertension. DTX 500 ka K5, 14 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo sining lugar and always available sa Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Ano ang aton sining drama sining hapon diri sa aton na palatuntunan mga ka K5? Istorya ini ni Andoy. Kay si Andoy, teenager gid ang luyag pangasawon. Kay kundi sang ulihi na hinamanan tay Andoy.
24: Ito!
22: Masawa si Andoy. Tinga atin teenager. No, hindi pa niya stable ang ila sinayang kwan, paminsaron. Naman ba'y ginambal naton nga nahinamanan si Andoy? No? De, mabalaan nyo na karon ah. Basta pamati lang bala ka mo sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ma-shout out ta anay ha mga palangging diri sa aton sining mga palanggaong kaupod naton na nagtutok no kaupod naton diri sa aton sining hulot palautwasan this lovely Monday afternoon March or May 18, 2026 tapos na ang aton sining pagsaulog sa kaadlawan sang aton Chief Executive Officer and President na si Dr. Mel Uy. So yesterday no aton nga gin celebrar ang kaadlawan sang aton sining visionary leader ag tawo nga nagahatag sa aton sang inspirasyon. So for sure no malipayon gid si Dr. Mel Uy kay ang aton sining mga solid supporters sa palabot man sang inyo sining mga pagpanamyaw no. Hello kay Ma'am Elnora Avelino, mahilig siya Miss A sa mga hubin no. gusto niya gadyan ng mga amoy rosas, gadyan Ma'am Elnora Avelino. Leo Biliones, maayo nga po, Ma'am Vina Villarreal. Kinatamayaw man naton, no? Isang maayong hapon, Ma'am Christy Villar, dira sa Tuburan Maayon, Ma'am Rena Wakas, dira sa Sunshine Village, Barangay Banika. Hello sa pinakamabadlak sa Tanang Tinuga at sa Eugene Biliones. And Ma'am Dolores Abilarte, maayong hapon. Shout out dira kay Sir Jobert Lago sa Pilar Mustatada. And syempre sa aton mga tagpalamati sa radyo nga nakatutok sa 100.9 mga ka-K5, magandang hapon ho ng Lunes. Ken Catalan, good afternoon Miss A. Greet lang DC Theron Catalan, kag Elijah King Catalan, si Kian Kurt Catalan nga nagadagyang. Salamat gito. So ano all, nagadagyang-dagyang lang. Ma'am Nariza Bautista dira sa Punta Barra. Roja City, si Ma'am Angeline Abangka, maayong hapon. Jason Ordilas, good afternoon. Pasharot po family, Ordilas from Ivisan. Hello sa mga guwapo kagwapa dira sa Banwasang Ivisan. Quiz Mike Torrente Abangko, ang pinaka-in-love sa tanan. Iba gadya kung nagkamaskulo, Quiz Mike, no? Oh, may nagaangga-angga. Gadya da yun insigida. May nga po, shoutout kay Langga, Aileen Eneserio Villasis sa Camp Peralta, Hamindan. Ang gwapo tada nga security guard ho sa FCD Building, SG Ray Delgado. Kagang Delgado family sa barangay Mungpo, Kulahaw. Mungpo, manyata. Sa barangay Kulahaw, ang pinakagwapo sa dao. Quiz John Paul Dizon, maayong hapon. Oy, thank you, gid ha. Nagtika-tika ka mo sa akon sininga live. Basahon, tabala lang ka. Ang istorya ni Andoy, no? Para lubos ninyo nga mahangpan ang iya sininga kasaysayan nga ginpadala diri sa aton sininga palatuntunan. Room 1009, ang inyo sininga hulot, palautuwasan.
2: Ga? Ipautuwas na ga?

0: Miss A. Miss A, maayong hapon. Kagsa imo sininga mga tagpalamati. Tawaga ako sa pangalan nga Andoy. Miss A, soltero pa lang ako. Kag handom ko gid nga makapangasawa, Miss A. Kag makatukod sang ako na kaugalingon nga pamilya. May ara ako sang nobya. Guwapa, preska. Teenager pa lang abi, Miss A. Kay gusto ko na gid mapangasawa ang akon nobya nga hubin. Nagpamalayi ko, Miss A, sa ilang abalay. Basi makabuhi pa. Kag makadto pa sa ibaba lang. Ang ako na panumdom, mas okay na nga. Sa temprano pa lang, mapabutsyag ko na ang akon tinutuyo. Sa iya ginikanan nga, luyag ko mapangasawa ang ila anak. Apang Miss A sa nagpadulong ako sa ila balay. Dako gid ang akon kakibot. Ang ako nobya sang iya sininga nahibal-an nga luyag ko siya mapangasawa. Nagpalagyo, Miss A. Kag nagpadulong sa syudad. Di, syempre, nagalalain gid ko gani. Ginpangita ko gid siya, Miss A. Sang nakita ko siya, hindi gid siya magpupod sa akon. Ang hambal niya, nagbag-o na ang iya nga pinsar. Hindi siya luyag nga mamana pa, bangod bata pa siya. Ang siling niya sa akon, mabulaganay kami nga duha. Kay damo pa siya sang handom para sa iyang future ukon pala abuton, Miss A. Sala ba lang ang akon ginahigugma kagluyag mapangasawa. Isa ka teenager, Miss A. Miss A, paliho, gahatag sa akon sang advice sa liwat Andoy.
1: Ka, ipautuas na ka.
0: Natural eh. Huwag na pamangkot, pabala na, Andoy.
2: Inunto, ito.
0: Malamugin imo, yagali nga. Bata pa to. Huh? Imo dayo na daros-daroson. Nga, mapakasal na kamuya. Aay, no. Mayo man gani ang bata, no? Darig nagapabor ko sa rubya. Mayo man gani ang bata, nagapanumdumya sang iya sininga puturo. Ang lain lang kung ang bata, nagpalagyo, tapos nangita malang sang iban, no? Na lalaki, no? Nga sa hubin nga edad, nangasawa, diba? Pero kung ang bata niya nga nobya, no? Ang hubin nga nobya, nagpalagyo, tungod, no? Gusto niyo maglikaw sa sinang kasal nga ina, kay damo po siya sang handom para sa iya kagalingon, para sa iya pamilya, no? Di pabor gita sa nobya. Anong ilay? Gay ko si Mu Andoy! Karon ah, pamatian ta na yung imo sining kasaysayan sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, para at least makabalay kita kung anong itugda ta sa sininga istorya. Magbabalik ko si Miss A sa aton sininga palatuntunan, room 1009, pagkatapos sang aton sininga mga importante nga pahibalo.
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar.
2: Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics,
6: ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics,
6: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics,
6: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: DGX 500, ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DGX 500, sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500, ini ang nagabulig sa pangtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DGX 500, likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DGX 500 kada aga. DGX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag na tumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh, available now.
5: Excel Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayaw gitang DTX 500.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Series.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Kasi tumasol sa barangay
6: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
5: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
6: Tumar kong DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Nagadamo na nga nagadamo, panagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
9: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na din na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
12: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
13: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca,
1: kag-flavawaska,
14: mga natural herbs
1: nga nagahatag sang gana.
14: Extend
1: Supplement for Men.
15: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
19: A
18: Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
19: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
0: Spore Biotics. Naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
22: Ga? Ipautwas na ga?
23: Hola, mi amor. 1:40 sa hapon. And nagbabalik ko si Miss A sa room 1009. Ang inyo sining hulot para utwasan sa kahanginan. Ang programa nga ginadulong sa aton sang kaalawan sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang produkto ka K5 ni Dr. Ramil Uy, kag sang Klinika the Alternative Medicine and Wellness Center nga aton ginapabukal. Bangod hindi ni pareho ya ha, sa mga vitamin C nyo da nga ginabakal. Kay ang Mighty C is non-acidic, no? Hindi acidic na vitamin C, mga ka K5, no? It's alkaline formulation, dinisenyo mga ka-K5 to be gentle, no? Sa aton sining stomach. Ang Mighty C nagabulig, no? Increase sa aton sining resistensya batok sa ubo, sipon, hilana, trangkaso, kag mga impeksyon. Tagsanang balatong kagina, gentle sa aton sininga chan. Kay tungod ini alkaline, no? May mataas nga pH, kag less acidic kumpara mga ka-K5 sa standard ascorbic acid, no? And ang nami pa diri sa Mighty C, dasig lang siya naton, no? Or dasig lang maabsorb sang aton lawas. Maayuman para sa aton sininga panit ha, lalong-lalo na sa mga girls, no, nga conscious sa inyo sininga skin, nag-stimulate ang Mighty C sang collagen production, nga nagabulig para ma-achieve naton ang glowing kag healthy nga skin. Mighty C mga ka-K5, 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Ma-shout out kita liwat ha, sa aton sininga mga tagpalamati para aton nga mas mahangpan o kon aton ano, makamusta ining aton nga mga abiyan diho. Aga si Robert, maayong hapon. Doy Arthur, nagatutok sa aton dira sa West Villa Flores, maayon. Hello sa kay Elmer Bertuldo. Good afternoon. Greet ko lang family ko, Pani, John, Edgy Boy, Elmar, Adeline, Yana Kulit from Lantangan, Pontevedra. Thank you, Elmer Bertuldo. Datamayaw mo naton sa maayong hapon. Now again, si Ma'am Elnora Avelino. Ang hambal, Ma'am Elnora, hindi ka man sa pakon sa mga hubin kung wala ka kwarta. Na sa mga mahilig dira sa hubin o kung mga bataon, gen. Mga amoy rosas, gen. Hindi ka mo sa mga amoy pasa. Ma'am Elnora, tama man ang description. Amoy rosas o kung amoy pasa. Amo-amo, managyapon. Mamati na tahas ang aton silinga drama, The Andoy Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Andoy.
1: Tay?
0: Disidido ka na gid blang makasawa?
1: Oo, tay eh.
0: Di sige, sige. Kinabasbasan ko na ikaw. Kaya ginilang tanday ha. Palanggaon mo gid ang mangin asawa mo.
1: Oo, tay.
2: Ay, pero tay, bata pa man ang mangin asawa ni Andoy. Eh, duwala buot.
1: Nay, mamalayi pa malang tasumong. Maayo naman mag-18 si Ila kahit mapakasal na kami dayon.
0: Ikaw bala, nay mo. Sang kita ganing ay duwa nag-asawa, hay, 16 lang ganing edad mo. Ako gani, 21.
2: Ay, sos, ah. Kung wala mo lang ginubog si tatay sang una, hindi, gid ko yung mamana sa imo.
0: Shhh! Hoy, ang baba mo!
1: Kamu bala, nay mo. Sige na, nay, malakat na ta. Preparado naman yung mga niluto ta sa mga pagpamalaya sa ilan ni Ila eh. Dali na ka muna eh, tay.
2: Oo, sige na.
1: Nasiguro ko, kita na itong ginapaabot nila dito eh.

0: Ay, may gabi sa inyo, Chay, Choy.
1: Maayong gabi man, Andoy, kag sa inyo, pre, mare.
2: Ay, anay ka marido o kabingaw, how?
0: Ay, oo man, Chay. Sa diin sila, Chay. Kag ang mga pamilya nyo, Chay, kay mamalayan na kami.
1: Kuhan. Ambot kon paano ko iniihambal sa inyo, ah?
2: Ihambal, mare, ah.
0: Nga man, Chay, how?
1: Andoy, kuhan, inang... Si Ella, gindala ka inasang pakaisayan sa syudad tungod hindi pa siya kuno gusto nga mamana tungod bata pa siya.
0: Pero Chay, ginisrean na namon ini kag ikaw nakabaluman sang tanan, hindi bala?
1: Andoy kuan, gusto man abing pakaisa niya eh. May puturo pa ya si Ella?
0: Chay?
2: Uti, paano na lang nigliyaman?
0: Chay, atagi ako sang advice kung di nagkato si Ila, Chay. Kukwan, may numero ka bala sa pakaisan niya, Chay?
1: Pasensya agad, Andoy. Pasensya agad, pero hindi ko mahatag sa imo. Tungod amo ina ang tugon sa ako ni Ila, hindi gid paghatag adres niya.
0: Ano, Chay? Chay?

0: Đây, đây, ti puoi dire, ti ne puoi dire, dai, dai.
1: Alak, siguro. Gintag na gid nga hindi ka mo para sa isa kag isa.
2: Oo, Mandoy.
0: Dai.
2: Ay, batuna na lang nga nagpalagyo ang mangin asawa mo. Eh, kuan eh. Bata pagin manabi ato eh.
0: Dai, tay.
1: Oh.
0: Bos, mapasudad ko. Pangitaon ko sila, tay.
1: Bay.
2: Ano?
0: Oo, nay. Kung makita ko sila, istoryahon ko siya, nay. Kung ano kinang matutuod niya nga rason, pangitaon ko siya.

din ko ni pangitaon sa ilaman. Kalapan ka kadako sang bakulod. Husto. Mundo ko mula. Nga wala ko ni mapinsaran man. Sa Facebook gali. I-search ko ngalan sa pakaisa niya. Ano abik i-ginblock na ko ni Eli. Aring cellphone ko. I-search ko ngalan niya. Christine Asistio. Ari. Salamat. Siya ini. Tanawon kong bayo niya. Salamat. May address oh. Salamat. Katuan ko ni Subong. Katuan ko.

0: Ka-K5, inyo dapat ian ang unang bahin sa istorya ni Andoy. Nga, no? Nagakalang kagid kuntani ng makapangasawa sang hubin. Grace Dio, shout out Miss A. Thank you, Ma'am Grace. Aga si Robert, maayong hapon. Ma'am Roda Donato Amago, ang linay natong dira sa dinginan, maayong hapon, ma'am. Leo Billiones, hindi na pagpilita kung hindi pa siya mga sawa. Kay may handom pa ina siya sa kabuhi, kay amon managihapon. Kay amo managihapon. Mabulaganay managihapon, basta bata pa naga asawa. Ara man si Atsleyo, Andoy, ito ko balaan mo, pamalayi. Pero ano gani ang requirements kung mamalayi sa imo kuwes? May mamoy, may maka, may iti. O, pila kasakong palay, kagbuga. May kanding. Higit ka mo magpasaga-saga diri sa amon nga dalaga. Kay maharli ka, balanin. Maayong hapon man, ano? Amo gina mamalayi. Dahil lang, wala machika, tabala anay. Amo gina mamalayi, haw. Ako, ano ko kung nakapamalayi, bak nakaupod ba ko sa pamalayi? Diba usually magpamalayi? Ano, kung kampo ka sa kampo ka, ano? Dari ka sa side sang lalaki, di magadto ka mo sa balay sang babayi, syempre may mga ano, may mga parigalo. O kung wala man mga parigalo, may mga pamamoy. May lechon. Dala ka mo mga pagkaon. Syempre matipon-tipon kag maistorya ang tagsa ka pamilya. Para sa ginaplano nga pagtambi palad, di bala sang duha ka tinuga. Wala man to na ang balabi kung Andoy, may bit-bit ka to nga mamoy. Amo siguro kun, or kung may ara kaguro dala nga mamoy, di siguro ginsugid ito sang nanay, kundi inang lokasyon. Hindi ah. Huwag niya giginsugid eh, kasi syempre nag-aampo tang iya nga bata nga nay. Damo pa kuya plano para sa akong kabuhi, hindi pa kuya gusto nga mamana. Siyempre bilang isa ka ilon. Actually pabor ina para sa ila nga ginikanan. Nga makabati sa ila sini nga bata, no? Nga damo pa iniya sang handom sa kabuhi. Naranla siguro ang iba nga ginikanan, no? Kung nagpamalayo sa ila may duludats, may kulokwarta, o base ang iba, no? Masilaw man, no? Tungod man sa kapigaduhon, no? Pero kung ang mga ginikanan niya nga tarong, bisan ano pa kapigado sa sitwasyon, kung ang anak niya nagaampo nga hindi pa siya gusto mamana, kag may ara pa siya sang handom para sa puturo niya. May luyag pa siya nga ma-enjoy bilang isa kadalagan. This, amo ginamang in reaction kapareho sang Eloy sa kubya ni Andoy. Nga, no? Respetuho niya gid kung anuman ang desisyon sang iya anak, tama? Ano man si Andoy nga kadamo man siguro sa mga dalaga dira nga no ara na sa legal nga pang-idaron. Te imagine mo wala pa gani gid ka 18 to si. Sino gani to yang anubya? Ay pa nakatapak sang 18, no? Iya, gijadalian pangasawon. Te supportive man ang iya siring nga tatay. Iyambas ang nanay niya daw wala man to buot. Tinagsabat man ang tatay ni Andoy, isang ikaw gani, ginasawa ta ka 16 anyo. Nakahuman man tuod sang Andoy, no? Kasi iba to yas ang una nga mga panahon. Actually, ang akon nga lola, mga lola naton sang una, timprano man sila nagkalasawa, di ba na? Sang una nga mga tiyempo, amo inaya. Damo iya ang mga kumbaga nag-alasawa sang timprano. Di subong ya, no? Iba man ya nga henerasyon, no? ka K5155 ba ang drama nga inyo nabati ang gindulong sa aton sa manamin kakag maaroma nga kape, healthy coffee pampa sexy nga kape, DTX coffee mix sa mga ka K5 no sa hindi madugay mapa ma commercial break kita no and wala ka pamati kamo sa aton siring mga pasayod o kon important reminders magtimpla kamo dira no sang DTX coffee mix sang DTX coffee mix may ampalaya chia seeds and the sugar cane extract powder maayo mga ka K5 no para ma-detoxify ang aton sininga lawas no? Miss A, balik-balik, bala na ang detoxify nga ina nga ginahambal ni mo basta gina-endorse mo ang DTX Coffee Mix. Ano ini ang ginatawag nga detox o kon-detoxify? O silingon, gina-remove mga ka-K5 ang mga harmful, mga poisonous or intoxicating substances sa aton nga lawas. Tungod din ako ano daw mga pinaslak mo sa sungad mo, ano mga ginilamon ta, ano mga chemical, ano. So, gina-clear naton ang toxins sa aton siningalawas, ano. Amo nang ginatawag nga, detoxification, ano. So, kinahanglan naton, ano, ang pagtinlo sa aton sining lawas, primarily mga K5 sa aton sining liver, kag sa aton sining kidney, kay no para hindi kita magka balatian, no? So gina-flush out ang mga toxins no? Sa aton man sining digestive system, no? Gina-kakas inang mga harmful chemicals. Gusto mo niya, may mga chemical sa imo sinang kalawasan. Tapos ano, magkabalatian. Tapos ano, kung may balatian, gastos. Ano? DTX Coffee Mix. Hindi, nakamumagbininakal sa mga brands ang kape nga wala man lang sang health benefits nga mahatag sa ato. DTX Coffee Mix, adri kita sa healthy coffee. Mabakal sa mga butika and always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Sinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyan ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kapila ka maginan?
2: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduanan.
3: Subong kamusta?
2: O ay na ko ginabatyan maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
2: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na sinang diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO.
5: Mm.
4: Dr. Ramil.
5: Mm. Importante ka tama, Sir GP, ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
4: Oo, gusto.
5: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
4: Oo.
5: Damo factors nga tunaan nga ano.
4: Gabulagay. Ano?
5: Gabulagay. Kung hindi gin mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied, grabe na nang agugmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid Sir GP ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti, permanente balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa MyTC or PureSea, opdan sa pagkaon sa prutas, butan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
4: Atuloy, Dr. Ramil, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babayi, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero, hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
5: Ang uraro. Ang uraro.
1: DTX 500.
5: Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may ara na siya 40 million to 300 million.
4: Kadamo, no?
5: kada kwan sperms per milliliter.
4: Milliliter? Mm.
5: Grabe. Oh. Depende na sa condition sa lawas mo.
4: Oh, oh.
5: Pero kung palainom ka ni TX, mm. may mga mm. studies, Sir GP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mm-hmm. mas gadamo ang ano, sperm oh. count. So, oh, in, ang production niya maayo, mm. kag ang viable sang sperm cells, para nga mabusong ang asawa arag.
4: Oh. DTX
6: 500! Katalina Habagat.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata, inang may nag-asapdol, kag domicho may nag- ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, oo, dawa-dawa ko, tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So buong gimintinance ko nagit sir ka namin namin nagit sa akong mata.
1: DTX 500.
3: Dok, ano bala kadamo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
5: Di, ang iban zero na gijay. Ang iban miskan 10 lang na kung 20.
3: Oo, million. Oo.
5: Hindi na kabata. Mm. No, so kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, mm. kabalo mo magpasting-pasting da.
4: Mm.
5: Meaning pa, tagpila ka adlaw nga ano.
3: Ano klaseng yung fasting na?
5: Kung arang minsan yung babae, hindi man pagkaon ano, buwan, bawal na yan. At least ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig.
4: Oh. Oh.
5: So dapat ya,
4: sufficient.
5: Timingon mo, inang 3 days nga fasting mo, oh. nga fertile man ang babae.
4: Husto.
5: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells.
4: Mm.
5: Dapat naka-inom DTX. Damuon, sir boy.
1: DTX 500.
3: Don't get us wrong, ha? Mm. Hindi ko mo damu-damu ang nagwa sa lalaki. Damu na sperm count, no?
5: Oh, no.
3: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, prime gabi, nakapuway ka, mga 5 ml man na, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man na yan, seminal fluid, dok.
5: Ang managari, Sir Jipid, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imo nga
4: bulsa.
5: Ang lapit. Ginagubwa sa registration mo na, Sir Boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
4: Ay, nakabag.
5: Damo mga oxidative stress nga ang gakaguba ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, hindi nga lang ka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
4: Grabe, no? Ining panday, pagiguro
5: doon? Sigarilyo.
4: No? Sige sa init.
5: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
4: Ay!
5: Hindi kong lubo. Ang akon nga ginabutang, Sir JP, grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donit. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
4: Gusto!
5: So, dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Mag-abot ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for biotics.
1: Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
11: ITC DTX Beauty Soap.
12: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman usik?
18: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
18: May baka kag vabuhas ka.
19: Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang agabi pre?
17: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
19: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin.
19: DTX 500.
21: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
19: DTX 500!
14: Mabakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.
22: Pinaka

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drop.

0: para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3. D3Bio.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong, kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
2: ko. D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
2: 2:09 sa hapon, mga ka-K5, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM, the Philippines, championing the lives of the Filipino. Ka-K5 ang aton sininga oras, kagang programa nga inigin na dulong sa aton, sa kaalwan, sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, mga ka-K5, ang aton sini nga suplemento nga himo sa gintingob nga puwersa sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil, mga ka K5 nagbulig no para ano ni malikaw kita, mga ka K5 no, mabulig patay sa mga bacteria, viruses kag fungi, ug malikaw kita sa mga bacterial infection kag flu viruses. Ang vitamin D3 nga ara sa Klinika D3 Bio, isa ka fat soluble vitamin, no? Kag nagabulig mga ka K5, no? Para ma-boost ang aton sininga immunity, no? Ang formulation sa Klinika D3 Bio bugana sa medium chain fatty acids like lauric acid nga naga-convert into monolaurine. Ini ang mga ka-K5 ang naga-provide sa powerful na antiviral, antibacterial, and antifungal properties nga naga-bulig bato sa mga infection. Sa mga hindi luyag magka-issue sa inyo sila nga mga tulaan, sa inyo sila nga mga maskulo, no? Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, nag-improve sang bone mineralization. Nagabulig sa aton para makalikaw sa mga disorders like osteoporosis, kag nag-reduce sang risgo sang accidental falls. Anti-inflammatory and pain relief, the best man ang Klinika D3 Bio. Kay may mga antioxidants ka nagabulig panubo sa mga inflammation sa aton sininga, lawas. And the best kini para sa mga nag-supreher, sa mga pagpalanghubag sa ila sininga mga joints, kag may ginabatsyag nga arthritis. D3 Bio, mga ka-K5, 14 pesos ang kada soft gel. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Kag sa pagpadayon sa aton silinga drama, mga ka-K5, The Andoy Story, sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Sir, aray na kita sa entrance ang exclusive nga subdivision, sir.
1: Salamat, kid sir. Pila ang plate ko, sir?
0: Mga 250 lang, sir. Aryo, may metro naman.
1: Sige, sir.
0: Salamat, kid sir.
1: Aray, sir. Manawag ako. Kagmamangkod ko sa guardhouse. Base kung kilala nila si Christine. Mamangkot ako sa mga guard.

0: Sir? Sir? May hapon, sir?
1: Oh, may hapon man, sir.
0: Eh, mamangkot ko tanya, sir, kung kilala nyo ni sir, oh? Ano, sir, oh?
1: Bebe? Ay, oo, sir. Timbang nisang big time ng mga shindero, dire. Kabalo ka, sir. May mga pikso na din nga daan ng tanang timbang sa amon, eh. Nga man, sir, oh?
0: Ay, kwan, sir? Pwede ko makakadto sa balay nga ginobrahan nila, sir?
1: Ah, kwan, sir? Tawagan pa na namon kag pahibalo ng Mayor Duma sina nga balay. Kay hindi kami di pwede kapasulod kung wala sa panugot sa tagiya, eh.
0: Ay. Amo bala, sir? Ay, kwan, sir? Aari pagid, sir, oh?
1: Be?
0: Kilala nyo ning babae nga ini, sir?
1: Be? Ah. Do hindi man, sir? Hindi, sir?
0: Ay, kwan, sir? Off the line sila, sir?
1: Ati, wala ko na makita di, sir. Basi si Buddy nga upod ko di duty, blaw. Ki, nag-off the line na sila nga duwa mo.
0: Ay. Sir, anong may ko nga himuon man? Gusto ko kitabi nga maistorya si Christine, sir, eh.
1: Ate, sige, sir, ah. Tawagan ko, sir. Hambalon ko siya nga may nagapangita si Adre. Adre si Guardhouse.
0: Ay, salamat kit, sir, ha? Salamat kit, sir.

0: Andoy? Ika?
1: Grace, paliwag lang, Bio. Gusto ko maistorya si Ila.
0: Andoy, hindi ko pagtaguon si Ila sa imo. Huu! Ato siya sa sulod nag-aubra.
1: Siguro, kabalo ka naman sa mga nataboy ni Bla. Christine, nga agintala mo si Ila. Mamalayin ako sa iya.
0: Andoy, bata pa kasi kas ako. May puturo pa siya. Hey, kwan eh. Nagaplano pa si boss nga paiskwilahon siya.
1: Wala ko labot. Basta gusto ko lang siya maistorya. Kung nga anahimo niya inisakon.
0: Andoy, naghambal siya sa akon na magpauli ka na lang. Pwede?
1: Hindi. Hindi ako magpuli. Gusto ko maistorya si Ila. Chris, palihog lang. Palihog lang.
0: Sige na. Mabayaan ko na ikaw, Dri. Basta kung makakigan ko ni Karo ni Boss, ya. Dira ka na.
1: Christine! Madali ka lang! Christine! Paano ko ni Mr. Yasi ilaman? Paano? Paano?

0: Sir, hindi ka pa magpauli? Daw kagina ka pa man nagatambay sa gutter.
1: Hindi ako magpauli, sir. Ginaulat ko kung saan umagwa sa ila.
0: E nga man, sir, hao. Eh, ano abi, kay wala man ko ginsugiran ni Buddy kung nga adira ka nagatambay.
1: Sir, pwede. Dari lang ka matulog sa igad.
0: Ha? Eh, katug daw na, sir. Daw maulan pa nga daano.
1: Bala na, sir, ah. Bala na nga mabasa ko. Ang importante, bantayan ko di si ila, sir, kung saan o siya magwa.
0: Oh, grabe nga gugmay mo ba? Eh, abe, dari ka sa sulod guardhouse, oh. Dari ka tulog, oh.
1: Salamat, kid, sir, ha? Salamat, kid, sir.

0: Ser. Ser, puc tornar a ser? Ser.
1: Om. Ser, may nga ka, sir.
0: May nga ka ba?
1: Sa din nagalisan ng gordya nga nagpatulog sa ako kagabi, sir.
0: Ato na, nagpuli na. Ibulos-bulos kami di. Ugli. Ginahulat ba balagi apo ng nubya mo?
1: Oo, sir. Kukuan, sir. Pwede kaayo, sir. Pwede mo matawagan si Kristen, sir, nga wala pa ako makapauli. Gusto ko kita bisturyaon si Ila, sir, eh. Wala naman siya nga daan nagasin sa chat ko, eh.
0: Ate, sige, sir. Pwede kit, sir. Daligid lang, ha. Kitaugan ko siya.
1: Salamat kit, sir, ha.

0: Day, salamat kita. Kay nagwa ka gid man.
1: Doy, pasensya kita nga. Ginpalagiwanta ka. Grabe ka man ba? Nagtulog ka gid sa guard house?
0: Oo, day. Amo ko ikaw si nakapalangga. Bahala na ko nung matabos hakon. Basta makita talangga kag maistorya, day. Oo, galit, day. Ano gid balang rason nga nagpalagyo ka, o?
1: Doy, matuod sina. Nakauna-una, kupingang kabata pagid sa akon. Kaya hindi pa ko handa mamana, doy.
0: Di bala nang ako ka sa akon. Nga mamalay ko anay sa imo tapos kung magdisutso ka na, mapakasal kita, hindi bala?
1: Oo, doy, pero nagbagong tanan eh. Sorry kita. Hindi na ako magdugay. Naglisensya lang ko itong adaan niya may baklon sa guha.
0: Ano? Day, hindi pwede. Wala tong takadiliwat, ha? Hindi ako maguntat. Kung hindi ka mag-upod-pulis sa akon, mahulat ko di, Daya.
2: Abi, Andoy, hosto na ina.
1: Andoy?
0: Uy, Christine?
2: Hindi magpilitang pa kaisa ko. Bata pa niya. Galing-alihog lang, ha? Pauli na to sa aton sa uma.
0: Ano?

0: Nagtener pa gid ako sa isa kagab e para lang mapabatsyag kay Ella nga sincero gid ako sa iya. Pero wala gid siya magwa. Ang mga gwardiya naluoy sa akon. Ginupod nila ako sa barracks nila agud nga makapahuway. Kag nagbalik naman ako, kag wala gid si Ella nagpakita sa akon. Oo, akoon ko daw mabuang ako sa mga tinion nga ato. Pero wala ako sang mahimo. Tungod nagapalangga lang ako. Sa imo, Ella, salamat sa tanan. Madamo nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Andoy.
1: Hey, darling. Inyo nabatian ang aton siling drama, ang kabugusan nga istorya ni Andoy sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang drama nga aton naghintiguluhan kay teenager ang luyag asawahon ay nahinamaanan si Andoy. Hindi mo gadya matuod mapilit ang isa katawo kung hapaw-hapaw ang luyag o kung gugma sa imo. Sino mag-suffer sina sa ulihi si Andoy? Kay nga man maabot ang tion, no? Isukma ina sang babayi sa iya, no? Kung pagpiniliton gid niya, ang pagpalangga wala iya ginapakilimo sa iba, no? Kusa ina iya nga ginahatag sa imo. Kag ako nagapati, no? Kung kamu kamu ginaya, kung hindi ti, no? Hibi-hibi, wala kang mag-move on. Like sa akon, sila nga ginahambal kagina. Kung puturo o kung buwas dam lang ang ginapanumdum sang isa ka bata. Bata gidyay kay 17 anyos. Why pa ya katapak 18? Diligid ako yan nagapabor. Diligid ako yan nag-aside. Ano? Sa kay Ella. Diligid ako yan mag-dampig sa nobya. Kinahanglan ina respetuhon ni Andoy, hindi na iya makuha sa mga pamuwersa-muwersa ang pagpangasawa. Hulato na lang niya nga makatapos sa pag-eskwela ang nobya niya, no? Inang may malabot pa, no? Kasi may mga gusto pa siya nga mga, no, ma-accomplishar sa iya sini nga kaugalingoy na kagpara sa iya nga pamilya. Kun duha lang ang mahimo ni Andoy mag-move on, no? And the condition ng iya sini nga tagipusoon nga, no? Hindi si Ella ang para sa iya ukon maghulat siya hasta nga mag-abot inang right nga tiun para mamana si Ella. Wala makita kabalo ba si luyag man si Ella sa iya pero hindi pa yal, hindi lang yat gusto pa mamana. Di ba lang? So, duha lang nang mahimo ni Andoy. Maghulat, ukon mag-move on na lang yan. Kamube, anong ma-advise nyo para kay Andoy, mga ka-K5? Abi comment kamo ha, para may mabasa man kita and para makitaan man ni Andoy kung ano bala ang mga sentimiento na, or inyo siling thoughts, mga ka-K5, maikaangtanan sa istorya. Iyagin palabot sa aton siling kampiyon ng estasyon. K5 at News FM, Philippines. So, 25 minutes after the hour of 2 in the afternoon, and magbabalik ko tayo para sa last wave sa aton sining panatuntunan. Room 1009 with Miss A.
2: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas Probiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas Probiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinicas Probiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epic.
9: Timo.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
8: Panahon na naman ang ubo.
9: Si punch at trangkaso.
8: Pero
9: huwag mag-alala
8: dahil andito na ang Mighty.
9: Panlaban mo,
8: Mighty C!
9: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taran ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
8: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
14: Babakan sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ga gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay ga. Gabasa na naman.
17: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag Clinica Daily Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Daily Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Daily Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
17: Muling buhayin mo.
8: Extend
17: food supplement for men.
8: May maca,
17: kag flavawaska,
8: mga natural herbs
17: nga nagahatag sang gana.
8: Extend
17: supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: DTX

0: DGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapaing increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa S4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika S4 Biotics na. S4 Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. S4 Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, your always in good health.
7: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gikaayo ang mighty C.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
1: TTX Beauty Cell.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
12: mag-ed ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya nag-ed ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
12: Kag nag-hamis ka nagputi, gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
16: O si Rosanne. Baw, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mamigid ang extend.
9: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estonina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko
18: sa nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
9: DTX 500.
1: Bakal sa mga butika.
9: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
20: Yung may D3.
9: D3 Bio.
2: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
9: D3 Bio.
22: Brel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3.
20: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
20: Yung may D3.
21: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
23: From 2 in the afternoon. And kayo ho ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, K5 News FM, Kampyon! And sige hapon si Miss A, ha? Ang inyong silinga kaupod, mga ka-K5, dari sa aton silinga palatuntunan, Room 1009. Ang inyong silinga hulot, palautuwasan, no? Alauna, tub-tub, alas tres. Sa silinga tion, matugda kita, no? Sa istorya nga aton ginpalayag sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Istorya ni Andoy, isa ka soltero nga luyag na nga mga asawa. Apang ang iya sini nga ginahigugma, isa ka 17 anyos nga dalaga. No, minor de edad, no? De karon ang nobya sang mamalayi na si Andoy nalagyo mga ka K5. Tigin pinangita gini Andoy. Sang nakita niya, nagprangka gid iya ang nobya nga hindi pa siya ready. Mama na, tungod may mga handom pa siya. Ma'am Elma Dordas Manalansan, maayong hapon Miss A, nagatuto kami. Shoutout man sa asawa ko, happy birthday Adonis Manalansan, watching from Mandaluyong City, Manila. Happy, happy birthday po, Sir Adonis. Raymar Cargando, watching with you, Miss A, sa Poblasyon, Ilawod, Panitan, ang Cargando family. Maraming maraming salamat, mga taga-Panitan. Ang bali, Ma'am Elnora Avelino, hindi pag-ahata. Kay bata pa siya na no ka man Andoy na ginapaugtas yun naman si Ma'am Elnora. Amuga ni Miss A, hindi pa siya mag-asawa kay bata pa siya. Base tapuson pa niya iya pag-eskwela. Kag may handom pa siya sa iya kabuhi, correct man na iya ang iya ginapa-ino-ino. Yun. Hambal ni Leo Bilyones, ni Ats Leo, dapat lapad ang kalutaan kag dapat may SSS, PhilHealth, pag-ibig kag may mga babuyan gidapat kag kanya niya maghulat mga 80 years. Wow, grabe nga requirements kung mamalayi kay Ats Leo Bell. Ats Leo Bell. Sa mga interesado sa pinakamabadlak na tinuga, kung luyag nyo daw mamalayi, ha, tandaan nyo ni ang mga requirements. Lapad ang kadutaan. May SSS, PhilHealth, pag-ibig, kag may babuyan. Kag may dapat makahulat ka daw sang 80 years. Ay. Amakin mo nga itugyan niya sa imo ang kadutaan niya kag mga kasapatan niya. Tapos maganit ka na bago ka niya mapuslan. Ginatamyaw man naton si Ma'am Rena Wakas, Ma'am Nereza Bautista, Ma'am Angeline Amangka, maayong hapon, mga ma'ams and sirs. Matugda na ta, ano? Sa istorya ni Andoy, mga ka-K5. Ako, manindugan ako sa akon, sininga, ginsilinga, kagina, nga pabor ako iya. Sa nangin desisyon, sang iya nga nobya nga si Ella. Actually, no? hindi mo yung mahambal nga, no? Wala pa, na, ano pa, nang hila, kumbaga hindi pa hinog ang paminsaro ni Ella. Tungod 17 years old siya. Ang iya sini nga desisyon, mga ka-K5, nga hindi magpamana, kay tungod, no, sa rason nga damo pa siya sang luyag malabot nga handong, nagapakita sang maturity and clarity about sa iya sini nga future. Imagine mo, 17 years old siya, ha? Pero ang iya sini nga life goals, ang iya sini nga mga handom sa iya sini nga kabuhi, no? Ginapanindugan niya gid mga ka K5, no? Actually, kung ang iya sini nga rason hindi mamana, kay gusto niya mag-focus sa iya sini nga edukasyon, gusto niya sa ulihi magka-career, no? Before nga mag-committer, no? Sa isa kabutang kapareho sang marriage, no, ina dapat gid respetuhon sang tanan. So paano bala ma-handle ini ni Andoy naging balibaran siya sang iya sini nga nubya? Ay namalayi na. Pag-abot dito, wala ang nubya. Ginpangita sa syudad. Sa nakita ang nubya, ginbalibaran gid siya yan. Pamatian mo, Andoy, kag-evalidate mo gid dapat kung anong nabatsyagan sang imo sini nga nubya. Instead nga i-view mo ina, no? Bilang refusal, no? O kung rejection sa imo, no? Dapat intindihon nimo nga ina, affirmation of her own identity. Intindihon nimo nga siya bilang isa ka 17 anyos, no? Tamo pa man siya tuod sa mga ambisyon, no? Kung ako sa imo, dapat ang i-respond mo da para magdugang pagin ang luyag ni Ella sa imo, instead nga, no, mag-last eye sa imo. Ipabati mo sa iya nga ginarespeto mo ang iya sini nga drive para ma-achieve ang iya sini nga mga handong, kag hindi mo siya pag-pressuron, no? Hindi mo siya pagpwersahon, no? Kay ina, mga ka-K5, ina Andoy, no, mas makadamage pag ina sa inya sini nga relasyon. Gulo ginawa, kabalaan ay Andoy, no? Take a step back and then reflect ikaw, no? Lantawon nimo ang bigger picture, no? Pag magmuni-muni kang magbinag-binag. Una, ang timeline, ano imo ginadalian? Kun kamo, para sa ginambal natong kagina, kun kamo ang gintadhana, kamo ginaya. If you two are meant to be together for the rest of your lives, no? Maabot ginaya, no? Matuman ginaya. Pero, hulat ka anay, no? Na mag-grow pa siya, mag-graduate siya, ma-establish siya rin ang kaagalingon niya, no? Kaya kung sa ulihi, kung kamugi man ang gintadhana, no? Kagakita niya nga naghulat kagid sa iya, no? Mas ma-appreciate niya ikaw, no? Mas magdugang pagid ang iya sini nga luyag sa imo, kag mas pagarespetuhon niya gid ikaw tungod wala mo siya ginpuwersa sa isa ka bagay kapareho sang kasal. Kag ikaw man, Andoy, i-assess mong imo sini nga kaugalingon, ang imo own readiness sa pagpakasal. Kay ang pagpakasal balaya involved or involves una, financial, no? And emotional nga responsibilidad, no? May mga mamoy ka na da? May mga maka? May mga bugas ka na dang itiliganon para sa isa ka barangay nga punsyon? Di ba ako sa umaa mo na iya? May pangrenta ka na sang iya trahe di Buda? May pangbayad ka na sa ano ni? Sa mga makeup artist niya? Ay, ang mga babae subong niya. Gusto mo niya akong magpakasal. Kompleto ricados man. Kay inaya memorable nga adlaw. Ano, lalong-lalo na sa mga kababainhan. Hindi kaya pwede yung mambal ka, kasal. Tapos, wala man lang sa kung ano nga preparasyon. Ibala kung kapakasal ka, ready ka. Financially and emotionally. Pakalmahalang anay, bala ang sitwasyon, no? And when things are calm, kigisturya kaliwat sa imo sininga nobya. Ha? Makuton mo, ti, sige biga, ginarespeto ko gid ang imo sininga desisyon, hindi lang anay magpakasal. Ari lang ko di ma-support sa imo, no? Hindi gid madula ang akon pagpalangga sa imo. Ambala lang ko kung ready na ikaw. Or sa sunod, kung hindi ka na busy, pwede natin inaistoryahan kung ano gad imo nga plano. Kag kung part bala ako sa future nga ginaplano mo. Ikaw maghambal siya nga, ay hindi kuya, wala ko yan nakikita. Self ko yan nga kaupod, kapaya sa future ko. Di kung didira ka na dayon, decide para sa self mo, no? Pero kung gambal mo siya nga palangga, ta kaya andoy, hindi pa kuya gusto mamana, kaya hindi pa kuya ready magbantay isang lapsag, hindi pa kuya gusto nga, no? Manginin housewife. Gusto ko pa yan makagraduate, gusto pa magkatrabaho, gusto pa mangin maestra o doktora, o ano pa da iyong mga handong. Diba la? Kung naman ang iyang rason, supportahan mo siya, no? And intindihon mo siya. Pero kung giprangka ka niya nga, hindi kuya magpakasal sa imo, kaya hindi kuya luya, gali sa imo, and wala ta kaya nakikita sa future ko, ti amo na iya. Ang kamatuoran nga dapat nimo nga atubangon. Masakit man, pero kung amo na ang kamatuoran, kagambugi na ang iyang rason, ti dapat ginabatunon. Kay kung pursahon mo siya nga pursahon, damo ang iba na, gapang blackmail, ang iba na, no? Damo sa mga ginakuan, ginagamit ng mga pamaagi, wala nga hindi maayo para magpakasal lang sa iya. Pero wrong mga ka-K5, kasi sino mag-suffer? Sina? Ikaw. Mamba katuod, ay, kasado na ako sa babae nga palangga. Kuti ang pamangkot palangga kaniya. Ang pamangkot, happy ka. Happy ba siya? No? Unfair na iya sa tao nga imo ginapuwersa. Masakit man, batunon ang kamatuoran, kung wala na luyag sa imo ang isa ka tao, ti kinanglan mo gid na iya buyan. 247 and bilinan ta kamo sa mga matahom nga ambahanon. Kabay pa, may mga nabilin sa inyong maayong leksyon. Ang aton sininga drama sininga hapon, The Andoy Story. Kung mga sawa ka mo, abi ngita ka mo sa inang ara man sa husto nga edad, inang ready na bala mga ka-K5 para sa ginatawag nga married life, no? Para hindi ka mo mahinamanan, no? Mga hubines pangadaan subong ya sa sininga generation, nag-enjoy pa na iya. Ang iba ni nagakadimat, damo na maaga, nagapamana. Pero ang iba nga mapamatanon, damo ya sa mga goals ya, damo ya sa mga handom ano, sa life nila. Anyways mga ka-K5, kita-kits tomorrow, same time, 1-3 p.m. Sa panatuntunan ni Ms. A, room 1009, ang inyong sinigahulot, palautwasan. Hindi magkalipat, magbisita ka mo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga ka-K5 sa Macaulay Street, across PLDT Building. Ang klinika nga nagataniyag sang libre nga check-up ukon konsulta, klinika ni Doc Ramil Uy. Bukas Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Sa ngalan sang bugos nga hubon sang K5 and News FM Rojas, sa aton sininga partner sa technical side ka K5 Michael Chanditoga. Sa ngalan sang aton sining Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Ini si K5 Amy Orleans Birondo aka Miss A para sa kampiyon nga balita. Ukon kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis sa K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
4: Ang best friend sa mga kababaihan!
5: Spore Biotics!
4: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
5: Spore Biotics!
4: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!
6: DTX 500!
8: Katalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alib. Okay, namin nagit sa akong nga mat.
6: TDX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
14: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend food supplement for men.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan
2: DTX 500.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: ang inyong kalduman? Mahilangaw ba niyo?
1: Ay, aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang na kapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey, my galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng pagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sa virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500. Ito masul sa barangay
10: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
9: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumarkog. DTX 500.
9: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tamboko.
5: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
14: Babaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Mabahal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala din ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Extend Food Superman for Men.
19: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Superman for Men.
5: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
5: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, memory advanced syrup.
14: Bumakal sa mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lumadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa sumurubo na presyo.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
23: News FM.
24: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
25: D3 Bio.
26: J-Lo, ya tú sabes, no

0: gulag.
1: Ay,
0: hold up, eh.
1: Hold up, ay, hold up. Ay, dali lang. Do, kilala taman ka. Ikaw man pirmiga hold up di sa akon. Katatlo mo na ko gin-hold up, ha?
0: Ha? Amo gid na yang negosyo? Kinanglan ka balo ka magbalik-balik sang customer mo?
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
4: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan naginom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
4: DTX 500 naging... DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala lagi nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gigkaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
4: Extend! Supplement for men!
16: Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500!
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
4: DTX 500!
18: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto!
19: Hi, Dennis Juanes!
7: Matalong kag alerto nga paminsaron!
19: Hi, Dennis Juanes!
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon! Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
11: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalitura. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen ginapakamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Sportings.
1: DTX 500.
2: Nagandaan mo na ba ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ng kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
2: DTX 500.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
3: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
5: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: K5 News FM.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, suguran naton subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan tudas na.

0: Wala tabugas para buwas. Kag inugblitis ang bata tapaskulahan.
1: Ay, puwerte ka puraot ah. Sige lang, kay maayo ko karon nga makas-advance ko

0: Ang kinanglanon ta.
1: Ay, kulang gani mo. Kulang giti, Roy. Abi, dala ka karon isa katring itlog, ha? Para bisan itlog lang, may sudanon ta.
0: Ah, mautang naman ko eh. Hambalong ko lang, sekretarya namon nga, duaon ko lang kabayad.
1: Ay, grabe. Tani, bisan libre na lang na.
0: Uy, wala na biya libre subong kay sir.
1: Hmm, amo na nga kwarta ang ginapasulod niyo sa bulsa, ya, bro. Wala agad, bisan bonus.
0: Wala na ta, mahimo. Kaya kung maghala ko kareklamo, base karon palinon niya pa ko.
1: Hmm.
0: Isa pa, hindi man lang kita nagakumod eh. Halos tanan man kami ng mga empleyado, dra.
1: Di, paano na siya karong kabalong, ha? Nagutman ang pamilya niyo kay hindi man kamo kaprangka. Ay, kung may tsansa bala, hirit ka mo. Ay, traidor man na yung klase amo man. Hamak mo, ha?
0: Mm.
1: Sa bilog na syudad, kagkaiping ang mga kabanuhanan. Pati pihak na isla, nag-deliver ka mo sa itlog kag-dress chicken. Ay, hindi ko yung magpati nga, hindi na siya kasarang magpasakas ang sweldo ninyo. Ay, swapang niya, klase nga amo ya. Swapang ginaiya.

0: Ay, maayo gidang negosyo nga itlog, Mig, no?
1: Mm.
0: Mintras naga pangitlog ang mga layering chicken, wala man untat ang tubod sang kwarta para kay busing ta.
2: Amak mo, no? Sisa kadlaw, kaduha kita mag-harbis ang itlog. Kagsakad ako sang pam ni busing, daw nagakulang pa yung stocks na.
1: Amo gani, abin nyo bala, dirigid sa itlog ang best chicken si busing ta nagmilyonaryo, no? Kaya nga, kita lang yung nagapigado nga nagapigado. Siya yan nagamilyonaryo.
2: Pagsfildo pala. Eh, may istorya ta sa sekretarya ni Busing. Ang balon ta siya. Eh, nga buligan niya tayo. Nga sakaan ang sfildo ta.
3: Ay. Ay. Eh, nasa aga? Amo nang boyset ko sildo na nga aga pa namang ibaisa ni Sawahon.
1: Kami ni Eme, mamuman eh. Nagbaes man kami parte sa sfildo.
2: May isa tabla. Istorya hon ta si Busing kung mabibisita siya day. Dere sa farm. O kundi gani sa Ma'am Jilin Balahaw.
0: Mayo tani kun matabuan bala nga nagapahuway-huway ta kun magkadto di siya. Agud nga makaistorya ta sa iya isang formal.
3: Madugayon pang igani kita nga hindi lang pagsakaan sa wildo. Pangiluan ko lang tanan ng mga manok di pro.
0: Uy, tarantado ka. Makalapos gani sa mga big boss ta di. Tiwas ka gintiroy.
2: Makalusot malang na iya kung may mapalusot. Ikaw kita-kita mo lang derido, hindi bang guro ah.
1: Uy, Bimbol, basi kung ikaw mapalapos ha. Nugay ka ha. Nugay kid. Basi bla kung magpasipsip ka kag iduot mo kami sa ibabaw, blaw.
0: Eh, nano man.
1: Padlungon mo lang.
0: Ano na yung dumdun yung sako niya, traidor? Grabe man ba? Oh. Dala na lang gani, kamo ha.
1: Oh. Uy!
3: Oh. Bakbon! Nagsungkod kisa tayo, no? Hoy, ano man?
1: Bol!
3: Ay, Bimbol! Bimbol, balik di! Bimbol!

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: GGX 500!
2: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
3: Yung mga blood sugar test,
4: ilan itong score ganito?
2: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
3: agad. Ilan na lang yung mga blood sugar?
2: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: GGX 500! DTX Coffee Mix!
5: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix!
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kag

0: Guwapo drive ng bago nga pick-up nga ginbakal ko, no? Di bala?
1: Oo. Bago nga model eh. Pila na siling mo? 2.48 million?
0: Ah, oo. Parang isa taka-pick-up nga old model. Si Kirby naman ang magkamit.
1: Tama na dayon nga bakas ng salakyan ka.
0: Oh.
1: Ano ang taman ipagamit ng tatlo na ni kasalakyan?
0: Oh, ikaw balaga. Kabalo ka nagid nga salakyan ang weakness ko. Amo na yung huyog ko eh.
1: Amo na yung huyog mo. Salakyan.
0: Oh.
1: Lalabot sa chicks, no? Hindi ka tingalahan nga maluyagon ka sa chicken nga business. Kay huyog mo man ang mga chicks.
0: Oh.
1: Man pila ka adlaw, Nuno. Maupod ginang atubangan mo.
0: Oh.
1: Masi bala makasalapo kasang babae nga may AIDS. Man, wala labot sa mga estudyante nga ginakabit mo. May mga GRO ka pa nga ginakuha.
0: Yeah, at least. Wala kuya sang may ginatago sa imo. Iba niya gani nga ba na nagabutig sa mga sawa nila nga nagapang-chick sila. Pero ako ya, nagalisensya ako sa imo ga.
1: Base lang eh, ang iban ginalisensya mo, ang iban wala.
0: Oh.
1: Pero ining tanda eh ha, ginkasugtan ta ginabala.
0: Oh.
1: Nung tangabaklan mo sang propiedad ang mga kirida mo.
0: Oh.
1: Tag, ang bisan ano nga mga properties nga ma-acquire naton. Sa akon ngalan ha? Kagkon mabalan ko nga ginapamaklan mo sa mga propiedad, mga gamit o kung ano pa dira ang mga kirida mo. Ipasalvage na kaupod sa ila.
0: Kis. Hindi gani. Mabalan mo man kung nagapagwa ko yasang kwarta kay ti. Makita mo man na sa mga bank transactions ko. Eh, kabalo ka naman. Kapatigay ko yan sa tanahan mo ka gusto. Umukahamot sa akong palangga.
1: Oo, ah. Tagpihoon mo nga nagagamit ka sa proteksyon, ha? Kay base, malaknan mo kung animal ka sa mga balatian.
0: Ay, oo, gani. Oo, da. Ikaw palbo ka basa. Kagahon si mo. Ipos bala. Ay, wala naging dyan. Ikaw pala. Wala naging dyan sa may makapirde sa imo ga. The best naging dyan nga asawa ya. Kamu na nga ginakaluyan ang mga negosyo nga ginsudlan. Takay ti, smooth yung pag-upod ng katuwa.
1: Amo ganing tarungon apiho.
0: Kasi ka pagampal ko yung narakagin sa akong karunog ito ka. Bebebe.
1: Napamate pala anay.
0: Oh, sige.
1: Tarungon mo ha. Kaya wala ako nagalahog nuno. Buwan ka lang gid nga nagautaw-utaw sa kadagatan kung hindi mo pagtumanon ang mga patakaran ko sa mga babayi mo. Tanda. An mo gid ida.
0: Ay, abi pus na. Abi bunya kan tani bag unga pick up. Tuwa
1: pang. Ay, man.

0: Ay, niya po na tayo.
1: Dasan pa lang? Isa-isa ka mo solo dari sa opisina? Kaya ginuto ka mo diyo?
2: Suplada ba? Suplada.
3: Sorry, gid, Ma'am Peanut. Guwata! Magwata! May mabili lang dito isa.
4: Init sa guwa, biday.
1: Pasilong ka mo eh! Sige na, guwa ka mo, anay! Isa-isa lang ka mo, kaya kagamay sa opisina ko.
4: Kung nang mauna ko, anay, pwede? Kaya layo pang pulihan ko eh.
1: Hulat! Ate, guwa ka mo, anay, ay! Hindi ko yung maghatag sweldo kung wala sang may magwa sa inyo.
3: Ate! Sige! Guwata na! Magwata na yan!
4: Guwata! Sige, magwata na yan! Guwata!

0: Oyal la. Nga do kagamay, isang bilin ko na peanut hao.
1: Damo ka kas advance, hindi bala? Alipat ka? Kag may utang ka nga itlog, nga isagid ka tray. Daso maging kuha ka sa akon nga mga dilata sa akon tiyanggi. May sigarilyo, may soft drinks, tinapay, kagiban pa.
0: Eh, day peanut, ang gin kas advance, kasi nagligad, abi ko kung tatlo to kabayad.
1: Hindi da ako natanan, ha? Kaya may bago ka naman nga cash advance. Ay, nagasampawan. Nailan lang di ang list mo sa mga CA mo, ho? Ay!
0: Di, bawa. Pwede, bisan to ka lang ane, ididakday. Hindi lang pag ubusa, be. Kaya inubayad ko pa na subong sa kuryente.
1: Ay, kapala utang sa imo, ambi. Dason, ha? Hindi ta nagid kapag pa-cash advance on. Bati ka, ha? Mabalanin ni Sir Nuno, ako ang akigan sini para kakabalo.
0: Eh, pasinsya, iday. Hambalabla si Sir nga, sakaan man din yung sweldo namon. Eh, pamatyaga namon, no? Hindi na kami mabuhay sa sweldo din namon, day. Doon nagkaplano ka ni kami nga, mawilga na lang kami, mag-amusin eh.
1: Anong siling mo, Tiroy? Mawilga ka mo? Ha? Ah, gali, ha? Sige. Tawgan ko si Sir Nuno Subonggid. Kagpahibalon ko siya sang plano ninyo.
0: Mampinat? Lahog ko lang na, ma'am. Lahog ko lang ato, mampinat.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: Ado, ang bungahon sa pamamahog ni Tiroy sa amo. Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat nga kasugbon sa atong drama sa kahanginan. Inyo gid makuhaan sang pagtulunan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Linelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Protenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bukal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
1: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DDX Coffee Mix.
1: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman usik?
18: Performance mo bala? Maluya na?
7: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagbabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kagabi pre?
8: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
17: Tigasin.
7: DGX 500.
18: Ko si Katrina Zapian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
7: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
7: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
21: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
22: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
23: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
24: Ew! Yucky!
23: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
25: Q7 lot.
26: Ano ginabatsyag mo sa
25: high blood gid ko?
26: Ano sa una ang imo?
27: Blood pressure.
25: 180 over 100.
26: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
25: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
28: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
7: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold.
31: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho nako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City

0: Campeona Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 19 minutos sa labilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
3: El Castigador.
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador.
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador.
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
3: El Castigador.

0: castigador.
1: El castigador.
0: Volta a empezar a viajar. El castigador.
1: El castigador.
2: May nga Poncheret San Rojas, probinsya San Capiz, Western Visayas. Petsa 18 kital sa bulan sang Mayo tuig 2026, nagapalig ng El Castigador sa giyapon ko po sa inyo ka-K5 Roldan Bisana Villarreal.
0: El Castigador.
2: Sa mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan subong hapon diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Suspek sa pagpang-hold up sa Banwasang Pontevedra pasakana sang patong-patong nga panumbungon. Ini matapos gadadakpan ini hindi sa pagpang-hold up kundi bangod sa ginaligar pagpakawal sang pusil nakuan pa sang granada kag droga. Lalaki nga giniligar sang pagpinalupok o kung ginareklamo sang pagpinalupok sa Banwasang Tapas nadakpan sa motoridad sa implementasyon sang search warrant sang Tapas PNP. Samtang Western Visayas Delegation para sa Palarong Pambansa, mainit nga ginabi-abi sa Agusan del Sur. Senado, nag-convena bilang impeachment court sininga hapon. Senator Judges, nagsumpa na. 16 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 5. Dari sa El Castigador. Kung may mga minsay, kamo mga ka-K5, galiga palabot dari sa aton nga pagpangalagad. Ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Saliwat ipadala inyo sining mga mensahe diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta inyo sining mga mensahe mga ka K5 diri sa El Castigador program mga ka K5.
0: El Castigador.
2: Liog ka partner sa ginpadala tada. Subong apon mga ka-K5, formal na nga nag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte Carpio mga ka-K5. Tiantes ang pag-convene ang Senado bilang impeachment court, may mga huring-huring, may mga istorya mga ka-K5. Nga posible may matabo nga kudita sa Senado days matapos na magpungko bilang Senate President, si Senate President Alan Peter Cayetano, mga ka-K5. O galing kabaliskaran sa ginalauman, wala sa minatabo nga kudita, mga ka-K5. Kay kun lang taon ta, wala gyapon sa bastante nga numero ang anay majority nga subong ara na sa minority block, mga ka-K5. But silingon, may bastante sa gyapon nga numero si Cayetano, mga ka-K5. Kag mayari ini sang bastante nga numero nga magpungko sa gyapon bilang Senate President mga ka-K5. Kag matapos gani ang pag-refer sa Committee on Rules sang Senado mga ka-K5, ti nagginsundan ini dayon sang pag-convene sang Senate as an impeachment court mga ka-K5. Kay bala nyo ang Senado that nga nagaserve bilang impeachment court ari ini mga ka-K5 sa 1987 Philippine Constitution. Ang Senado ang may solo nga gahom nga mag-convene bilang impeachment court sa isa ka-impeachment trial batok sa mga impeachable officials. Who are those impeachable officials? Of course, the President, the Vice President, the Justices of the Supreme Court, mga ka-K5, kag mga commissioners ang Constitutional Commission, mga ka-K5. Amo ni sila ang mga impeachable officials. This time, first time sa kasaysayan sa Pilipinas nga mayara sa Vice Presidente nga na-impeach not just once but twice mga ka-K5. Na-impeach sa parts ng Kamara. Mga ka-K5, kay bala nyo ang impeachment complaint. Ang articles of impeachment dira na tanan ga originate sa lower house sa Kongreso. And you need one-third sang number, one-third sang total numbers of congressmen, including party list representatives, para nga mga ka-K5, nga magsaka ang complaint, magsaka ang articles of impeachment pakadto sa Senado, nga magaserbi naman bilang impeachment court forthwith mga ka-K5. Tikaron, hindi lang yung one-third. talking about the second impeachment, no? Mga ka-K5 against Vice President Sara Duterte Carpio, hindi lang yung one-third ang nagboto pabor sa impeachment sa Vice Presidente, kundi 255 or 257 mga ka-K5. Amo na kadamo ang nagboto pabor. Only 25 ang nag-say no, may mga nag-abstain, kag may mga wala yan nag-participate mga ka-K5. Including sa wala nag-participate, it's a former president, mga ka-K5, former president, and now Pampanga representative, Gloria Macapagal Arroyo. Even though nga ti kilala si PGMA, si ex-PGMA, kilala nga malapit man sa kay Vice President Sara Duterte Carpio. Why siya tumagupod sa 25 ka mga strongly nag-say no sa impeachment? Wala langgid siya nag-participate. Why nagboto? Yes or no or even nag-abstain? Maiban man nga mga vocal lawmakers, may mga vocal man nga lawmakers nga nagboto pabor sa impeachment para sa ila mangin avenue ini sang Vice Presidente nga kun wala malang sang ebidensya, wala malang ini sang culpable violation of the Constitution, wala malang sang kinawatan, ang impeachment will serve as her avenue para mapamatud-an ang iya sining innocence mga ka-K5. Kaya iba niya, siyempre dumapatay nga hindi maday ng impeachment mga ka-K5. Although, ti nagsaka na. Kag nagligad ka si Mana, natabo ang grabing eksena sa Senado. Nagsapol si Bato, may natabo nga pagkambyo sang liderato sa Senado, nagpungko si Alan Peter Quetano. And mga ka-K5 ligad, pagkaligad sang masunod, gadlaw, may natabo nga senaryo sa Senado nga supposed to be isa ini sa mga luwas hilway nga lugar diri sa Pilipinas, pero may natabo nga nilupok mga ka-K5. Kag naguna pa lupok, kuno nagpa-ispantalang, ispantalang, pero pilaya ka lupok mga ka-K5. Ang iya ginispantahan, law enforcers man, nga ti siya, sergeant at arms, mga ka-K5. Kag natabo ang pagpalagyo sa Senado, sang ilagin custody, nga si Senator Ronald Bato de la Rosa. Dungan sa to, sang senaryo last week, formal nga nabaton sang Senadong Articles of Impeachment. Kagkaina sa sesyon, dalayo na nga nag-convene ang Senate as an impeachment court. Meaning, suspended ang sesyon, ang Senado subong, officially, impeachment court na mga ka-K5. Yari bala partner ang formal nga pag suspend ang sesyon sang Senado kag pag-convince ni bilang Senate Impeachment Court.
0: El Castigador. El Castigador.
3: With the permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the committee and rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President.
4: Is there any objection? There's no objection. It is so referred.
3: Mr. President, may I move that we suspend the session to convene the impeachment court. So move, Mr. President.
4: If there's no objection, we will suspend then convene the impeachment court.
3: President, with the permission of the body, the articles of impeachment have been referred to the committee and rules. May I respectfully move to refer the articles of impeachment to the impeachment court. I so move, Mr. President.
4: Is there any objection? There's no objection. It is so referred.
3: Mr. President, may I move that we suspend the session to convene the impeachment court. So move, Mr. President.
0: El Castigador. El Castigador.
2: Ang formal nga pag-refer mga ka-K5 sang articles of impeachment against Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment court. Ang pag-suspend sang sesyon presided by Senate President Alan Peter Quetano kag ang motion ni Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva. So inikaron officially nag-convene ang Senate as an impeachment court mga ka-K5, kagkaina, wala lang gid madugay, nagsumpa na ang mga senador that will serve as senator judges sa impeachment court, mga ka-K5. Manginuwi sila sa impeachment trial batok sa vice presidente. Now hopefully, the senator judges, ila inibalansiyon ang mga pieces of evidence pro or against Vice President Sara Duterte Carpio basiya sa kabugaton kag sang ebidensya. Hindi ya nga base lamang sa political ng aspeto. Magabalik ang El Castigador diri sa aton sininga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdom.
0: El Castigador!
1: El Castigador!
0: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako nga ginabat siyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
0: TTX 500. TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod na sina karong nga diskusyon ng amon CEO, si Dr. Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw. Mm. No? Ang iban, halin sa hindi husto nga lifestyle, Doc?
7: Free radicals eh. Di ba naman ito ginabalik-balik na ito? Mm. Kagaw, mm-hmm. Hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
6: Correct. Mm. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao. Mm.
7: Oh. Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir JP. Mm-hmm. Mostly, mga lifestyle disease, halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, mm-hmm. Sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Mm. Bad fats, processed food, damo-damo yung agatindog processed food, mm-hmm. Sa downtown. Sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Mm. Spaghetti.
8: Mga cakes.
6: So, unless kung...
7: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
0: TTX 500.
6: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Mm. Oh, wala magina diabetes ang buang. Kay wala sila kakaon.
8: Wala magina tapikan virus.
7: Mm. Hindi damo ang ila ginakaon. Oh. So wala damo free radicals. Mm. Wala man to sila problema, Sir GP. Mm. Kay ila problema ara na sila utok.
0: TTX 500.
9: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, taga Hilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. So wow. Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil. Mabakal na kamo. Sang DTX 500 kay nami gid ini sa aton nga lawas.
0: TTX 500.
7: Isa-isa ang tasar JP kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa aton lawas. Uh-huh. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mm. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Uh-huh. Tlog na gimprito.
6: Gimprito?
7: Magkalto linaga. Sobra na guru 20 anyos.
10: Mm-hmm. Ang average person ko no, ga-consume 4 liters of cooking oil every year.
7: Hologro. Okay? Mm-hmm. Imagine la, Sir JP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
6: Sus, grabe nga mga latak siguro. Mm. Kung sa tubo pala, Sir Boy, perting lag do ka nagtipik tapik skillet.
7: Yeah, hindi pag ika pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
6: So ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Ramil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
7: Mm. Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo, Sir JP? Diri nagsugod ang high blood pressure. Mm-hmm. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Mm-hmm. Siyempre, puno na na mo. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Mm-hmm. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Mm-hmm. Kaysa yung parous cancer. Tawag lang mga cardiovascular diseases. Mm-hmm. Kag mga problema sa ugat. Mm-hmm. Ina, malikawan lang kung permi kagain no. Mm-hmm. DTX 500.
0: DTX 500.
7: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals. Oh. Pang kuha nila, pang
6: dugangan nila, kulang.
7: Para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Amo nang matabo.
6: Oh.
7: una ginatake before pa makareaksi glutathione tayo ng imo nga innate antioxidant. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga makita mo sa DTX 500 nagatambay na daan sa ato atay. So kung may mga free radicals da oxidation
6: may mga toxins
7: pambutangan na niya para hindi na mga toxin da tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na unan nila nga neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
6: May reserve ka na.
7: Ina magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
0: DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
6: Ilang kabulan ka kainom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
6: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
11: O si Karen, kadamo isang akon hair fall nag hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag manhinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio yung may D3 Bio.
13: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
0: DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
14: Chul Vietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi. Lali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Good day. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Wala nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
21: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
22: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
0: Extend
22: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
26: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyo.

0: Libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: El Castigador!
4: El Castigador!
3: Bogdan Besara Villarreal.
5: 4 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 5, pabalik diri sa El Castigador. Sa giyapon ko po sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo mga ka K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salutan niyo mga minsay, padala diri sa El Castigador program diri sa K5 News FM Rojas para mabasa tayo sining mga minsahe mga ka K5. May ngapon lang ha sa mga ka-K5 naton nga nagapulo pa nga pina. Sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Ngamon yung paborito nga tanga kape, ninilambang manamit ang sabor niya kagaro, mamadetoxify ka pa. Pagawin niya mga igko, mga toxin sa lawas mo para buligan ka niya nga makafocus ka kagmangin alerto sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. Tandaan, kaupod naton DTX Coffee Mix. Magluwa sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Yara man mga ka-K5 ang ka-partners ninyo, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Kung gusto nyo nga ma-enjoy yung habit nyo nga pagpangapi, pero healthy habit sa mga ka-K5, ay habit nga ma-detox lawas mo, buligan ka nga makafocus kag mangin alerto, malikawan ang risgo sa nagkalain-lain nga mga balatian, ang sabat dira mga ka-K5, DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, mabakal ni sa mga butika, no? Available din sa mga butika, da malapit sa inyong lugar. Mabakal man ni online mga ka-K5, kag syempre mabakal sa sentro sa balaligyaan, dira sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Basta sa healthy kag manamit nga kape, imo sa Marguso, di sugar cane extract powder kag chia seeds pa, DTX Coffee Mix. Kung gusto nyo naman, nga kung gusto nyo naman niya mga ka-K5, nga ako na alang-alangan, nabi ka mo daw, ay kamo'y nagplite pakadto sa banwa or medyo alang-alang tsempo nyo masako ka mo, pwede ako mismo da madulong sa inyo. Padala lang ka mo message, send lang ka mo private message, mga ka-K5, kay libre sining delivery. No? Bulig ta na lang na sa inyo para magka-avail ka mo sa mga ginasaligan nga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kay Sir Renante Cam, nag-monitor na, madamo gigasalamat sa Family Cam, nagatutok, Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam. Dira sa Barangay Dayaw, nag-monitor, madamo gigasalamat. Ma'am Elsie Acuña, nagatutok na. Kag sa tanan ko nung mga taga-Maluklok Norte Ivisan sa Unyada, kag Basa Family. Ginatamyaw ni Ma'am Arlene Unyada Basa, may hapon. Leo Billiones, good afternoon Leo, salamat gid sa pag-monitor. Sa aton siniga pagpangalagad, thank you gid ha, sa pagtutok diri sa El Castigador program. Sa liwat ko may mga minsay ka mo, o comment lang doon sa Facebook Live tao, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyong sininga mga minsahe mga ka-K5. Nagatutok man si Rodel Bugarso Posadas, dira sa Barangay Tiko, Panay sa Posadas Family. Nagalanog ang K5 News FM. Salamat gid Sir Rodel Bugarso Posadas. Ma'am Lisa Barrientos, good afternoon. Dira sa Tambak, Kulase. Kay Doy Arthur sa West Villa Flores, maayon. Kay Ma'am Rhea Umbas, Kalino Balbona, nagatutok na dira sa Mandaluyong. Thank you gid Ma'am Rhea. O salamat gid sa suporta dira sa K5 News FM. Kag sa mga suki na to, nasa nasiling tana, hindi pagkalipatan nga i-like kag i-share aton sininga programa para madamo pagid kita sa malabutan diri sa El Castigador program mga ka K5. Kay Larry Bunyo sa Bunyo Family sa Barangay Bato Panay, nagapinamati ng Bunyo Family sa may Barangay Bato Panay. Thank you gid Sir Larry Bunyo kag Bunyo Family. Oh, thank you gid sa pag-upod diri sa aton siniga pag pangalagad mga ka K5. Sa nasiling tanakaina, nag-convene ang Senado bilang impeachment court mga ka-K5. Kadungan sini, or before sila mag-convene, before mag-suspend ang session mga ka-K5, kag nag-convene ang Senate as an impeachment court, ginatagan ligwa ang pag-elect sang bag-o nga Secretary General sang Senado. Kay mananganay Secretary General sunod sa kay Senate President Alan Peter Quintano, nagligad pa iya, nag-signify nga gusto niya na magbiya bilang SecGen sang Senate si Secretary General Mark Leandro Dong Mendoza. Si SecGen

ang pag-suspend ang session kaina, gin-nominate talos kay Secretary General Mark Leandro Dong Mendoza, ginominate mga ka-K5 si Attorney Jose Luis Montales. Si Attorney Jose Luis Montales ang solamente nga ginominate kaginbutuan pabor sang minority kag majority members ang Senate. Kag matapos nga mag-confirm ang iya sining appointment bilang Secretary General sang Senado, nagsumpa mga ka-K5 si Attorney Jose Luis G. Montales bilang bago nga Secretary General sang Senado, mga ka-K5. Kag ang SecGen actually, he will serve also as the Senate Impeachment Clerk of Court, mga ka-K5. So, munang later sa Senate. And then, kabalis ka rin sa ginalauman, wala sang nanginbastante nga numerong minority. No? It's 9 or 11 versus 13. Kulang gyapon mga ka-K5. Kay nagapabilin, no, ang duwato ka independent senators, si independent senator Juan Miguel Zubiri, ambal niya, he'd rather stay sa minority. Pabilin siya sa minority, mga ka-K5. Now, Senator J.V. Ejercito, ginoferan nga mangin majority floor leader, mga ka-K5. Pero, according sa iya, pasalamat siya sa offer sa iya, gamhanan nga poder ang pagiging majority leader sa Senate. But, he'd rather nga i-tag siya, kabigon siya, he will remain independent, pero mas maayo sunod sa iya, nga ara siya sa minority block, mga ka-K5. So, ang dua, nagapabilin sa minority, hindi sila part sa majority. Pero, kabalis ka rin sa mga nagbugong asugilanon, wala sa minatabo nga pagkambyo sa liderato ng Senado before ang pag-convince ang Senate as an impeachment court, mga ka-K5. Magluwas sa aspeto nga dapat timbangon ang mga pieces of evidence, testimonies, kagiban pa sa impeachment court, mga ka-K5, di siyempre isa man ini ka-political nga aspeto. It's a sui generis, mga ka-K5. Pinasahi siya ang impeachment trial. Now, hindi malikawan nga may mga senador dirang identified nga mga kalyado sa mga Duterte. Of course, isa dira si Senator Robin Hood Padilla nga may dako nga utang nga kabalaslan sa mga Duterte. That is why gina-enjoy niya subong ang yasin nga freedom. No? Ara man ang iban pagid nga mga kalyado sa mga Duterte, of course, kilala si Senador Christopher Lawrence Tesoro Go, si Senator Bongo. Kilala ini nga alay sa mga Duterte. In fact, anay aid gid ni anay Pangulong Rodrigo Roa Duterte before kaabot sa Malacanang ang presidente. Tikuan gani siya, kumbaga, right hand ni Duterte, mga ka-K5. And later on, ang senador sa Pungsod Pilipinas, bisan senador na, Tisi Bongo, report sa Malacanang. Kagdako ang utang ng kabalaslan ni Senator Bongo sa mga Duterte. That is why aral sa subong may gahom sa may poder sa bilang senador. Although hindi man naton madinay nga ang anuman nga suporta nga nabaton ni Senator Go, gimbalikan niya man sa mayong serbisyo. In fact, damon isa subong sa mga ginaduso nga mga pagbag-o, advocacy about sports and health, mga ka-K5. No, mga aspeto sa ikang lawas ka dapat mas mapaayo pagid. So, hindi malikawan nga apisar nga di gintrabahoan man yun ni Senator Bongo ang iya sining pagsaka bilang senador, kagliwat pagpili sa iya bilang senador for the second time around, hindi malikawan ang brand sini nga may dako nga utang nga kabalaslan sa mga Duterte, kag mismo siya mag-serve as an Senator Judge

0: kagang gina-impeach bata sa iya sininga boss mga gagay 5. Ano bala dre ang statement ni Senator Christopher Lawrence Tesoro Go mga gagay 5? Yari si Senator Bongo sa interview sa magkatapon sa media.
1: El Castigador. El Castigador.
2: Pilipinos, pinagkatiwalaan po tayo ng 27 million Pilipinos. Hindi ko sasayangin yun. Magiging impartial po ako. Ngunit, dapat lumabas po yung katotohanan. The truth ang importante rito. Yun yung inaabangan ng Pilipino rito, yung katotohanan. So, kung meron akong makitang sinungaling, kaya nga pwede ako nagsalita ng mga nakarang araw. Kung may makita akong sinungaling dyan sa pinipresenta, sasabihin ko, sinungaling yan. So, ito na yung pagkakataon natin. Ito na yung pagkakataon na dapat ilabas po yung katotohanan. Marami tayong nakikita nung sa paglilitis noon. Ayon sa kanilang hearing, may mga nakita tayong sinungaling. Dito natin tatanong yun. Ito na yung pagkakataon kong makapagtanong at makapag decision, makapag
3: gusto. So, hindi nyo hadlangan ang trial? Hindi nyo po
2: mandato po namin yun, trabaho po namin, maging senator Raja. Ito. Tama ba itong pagka... Makitulong na lang, ha? Okay na?
4: Sir, tingin niyo po magandang humarap din dito si JP Sara para makapagsalita siya yun?
2: Antayin na lang po natin ang korte. Decision naman po yan ng korte. We are 24. Kung ano po yung dapat at nararapat ayon sa batas.
4: Sir, will you be joined by Senator Padilla and Senator De La Rosa today? Will you be joined? May idea po ba kayo kung pupunta po sila ngayong araw?
2: Bakit po ako ang tatanungin niyo? Senator Charles po ako rito. Sila po ang tanungin niyo.
4: Thank you. Thank you, sir.
2: Alam mo na. May tanong pa sila. Pero sinagot ko lang yung tanong niya na hindi po dapat akong tanongin niyo. Si Senator Bongo po ako.
3: Send me rumors sa leadership show tapos may meeting sa 6 floors.
2: Kasi, sorry ma'am. Ibig ko sabihin, hindi ko po masasagot yung tanong ninyo about Senator Padilla and Senator De La Rosa. I mean, magkaiba naman po kami. Kanya-kanya naman po kami ng trabaho po dito bilang Senator Jetsko.
1: El Castigador.
0: Ang kabahin sampayag ni Senator Bongo, mga KK5. Well, in fairness, tsakto man sabat ni Senator Go, mga KK5, he will remain impartial. But of course, kung may mga binuntig, obligasyon niya nga i-call out ini or even padalman mga KK5. Kag sa part naman iyan ni Senator Bato, wanted subong kay may arrest warrant coming from ICC. Kag sa part ni Senator Robin Hood Padilla, nga gidatudlo, nagpatigayon kag nagpadihot para makapalagyo si Bato mga KK5. Kag person of interest na siya subong sa National Bureau of Investigation, tiila na iya. He's different person. Kaglain man niya si Senator De La Rosa kag si Senator Padilla. In fairness kay Senator Godo, mas maayo pa magsabat si Bongo kumpara sa iban nga mga senador mga KK5. No? Kag ambal niya, magiging impartial ini, even though ni ako naton kag sa indi. Ara sa shadow ni Senator Go ang mga Duterte. Apisar nga previously may mga reports kadto indi maayo iya relasyon sa iban nga mga kabataan sa presidente, pero kita atang iya sininga loyalty. Above loyalty, ang pagpalangga niya kag pagrespeto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ginserbisyoan niya sa Malawi ng mga tinuig. Nakasaka ang presidente sa Malacanang. Gintagaan sa sang tsansa nga makaserbisyo, nagdalagan bilang senador. And it's not President Duterte ang nagboto iya kay Senator Gong ng mga senador. It's the Filipino people. Kag twice na siya mga KK5. Nga gin, kumbaga ginpakita ginsang mga Filipino, ang ila sini nga all out ng suporta or suporta sang either mga pro-Duterte or iban man nga mga grupo sa kay Senator Lawrence, Christopher Lawrence Bongo mga KK5. Bali nga magpabilin sang impartial, which is dapat, including sa iban nga mga senador, mga ka-K5 nga from the very beginning, dumaga ililihi na sila sininga putol sa panawagan nga dapat may impeach ang vice presidente, including sa mga senador nga dumagululuwa na ang lawas nila kagkalag sa pagdepensa naman sa vice presidente. Personal ta nga paglantaw, mga ka-K5, mangin oportunidad ini ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio nga ipakita ang kamatuoran. Kung may mga kabutigan ang impeachment complaints, may mga kabutigan ang pieces of evidence nga na-acquire mga ka-K5, oportunidad ini para sa iya nga madepensahan ang iya kogalingon or ipakita ang kamatuoran mga ka-K5. Tisubong, matapos nga mag-convene ang Senate as an impeachment court na presentar ng articles of impeachment sa Senado nga nag-aserbya sa impeachment court para sa trial kay Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Si Senate President Alan Peter Quietano, mga kopdanan sinis sa chamber, nagsumpa naman no, bilang presiding officer si Quietano, kag Senator Judges, ang mga senador, mga ka-K5. Ang masunod, ting isuwan sang writ of summons, iga-isyo sa Vice Presidente, kinanglan magsabat ang Vice Presidente sang mag-submit sang answer within 10 days, 10 calendar days. Kag ang Vice Presidente ginamanduan nga mag-appear sa impeachment court sa upon notice, kag ang prosecution mahimo mag-file sang reply sa answer ni Duterte within 5 days, mga ka-K5. Ang parties may mag-file sang communication in person or through email. Ang clerk of court authorized nga mag-calendar sang case for pre-trial kag mag-issue sang notices sa mga pleadings, mga ka-K5. Kag ang date sang trial proper ang wala pa ma-determine, mga ka-K5. Ang aton sinisunod gabantayan, kiti nag-convene ang suspended ang session, nag-convene ang Senate as an impeachment court as part of their constitutional mandate. Sunod tanga bantayan ang impeachment trial. Sunod tanga bantayan ang amoning exciting dere. Ang mga mayad nga mga abogado. Abogado sang House Prosecution Panel, abogado sang Defense Panel, kag kun sino nga mga senator judges ang magapahalata nga wala gid sa may namasngaan or sinong magapahalata nga pro or anti sila, kag kun sino ang magapakita sang kaalam kag abilidad bilang senator judge, mga ka-K5. Kita nga mga Filipino, this will serve us also as an opportunity for us nga malantaw ini, mahimay ang nagakatabo kag makabinagbinag, mga ka-K5. Makabinagbinag kita sa nagakatabo. Kay ning impeachment trial, hindi na ni bago as early as grade 5, gatanaw na ko impeachment trial ni ERAP. As early as grade 5, absent ko sa una permin sa Filipino kung a subject ko napon, kaya man gatanaw ko impeachment trial pagkapon. Wala man to napalaya sa pwesto sa ERAP, pero nagbadinalago naman ang pag-alsa sa mga Filipino. Kag madamo pa sa mga nasunod, no? Impeachment trial against Corona, mga ka-K5, etc., etc. Pero first time ini, nga may vice presidente nga na-impeach na twice sa House of Representatives, kag subong ari na sa trial sa Senado, mga ka-K5. Bantayan tanitanan, makasaysayan ini, mabalhag ini sa kasaysayan sa Pilipinas, matapos man to makahuluya nga natabo nga eksena sa Senado, halin sa lagsanay, pagkadto sa linokpanay, subong, di rin naman kita matutok sa impeachment trial, mga ka-K5. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Itong Power Trio ng suplemento, epektibo sa pagtapna sa naglain-lain ng mga balatian. Subong ang panahon, delikado na magastos pa magmasakit, mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ang liganta, tunik ang lawas. Sa may mga nagaidadada, dapat naka DTX 500 ka na, naka Mighty C kag D3 Bio para hindi kita mamroblema sa pilakadlaw samtang kita nagaidad. Sa timprano pa lang invest ka na sa imoy kang lawas, aran DTX 500 Mighty C kag D3 Bio inyo gid masaligan, mga ka-K5.
1: Castigador.
0: Kay Ma'am Maria Gina Drimisi, nag-monitor dira sa may Banwa Sampanay. Ma'am Gina, thank you good Ma'am Gina. Ma'am Maria Gina Drimisen, sa kay Hazel Paderes, good afternoon sir, pa shout out naman diri sa amon kag sa asawa ko nga si Arnie Stores sa may Barangay Bara, Sitso Pangpang. Sir Arnie Stores kag kay Ma'am Hazel Paderes, thank you gid sa pagtutok sa K5 News FM. Sir Arnie Stores kag kay Ma'am Hazel Paderes sa Sitso Pangpang, Barangay Bara, madamo gid salamat. Sa Libaso ga pamati man si Ma'am Vienna Villaruel, thank you gid Ma'am Vienna Villaruel sa pagtutok. Pagbaliktad diri sa El Castigador mga ka K5, makapilang gid ta makadali o DTX Coffee Mix. Kay pagbaliktad dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: El Castigador. El Castigador. K5 News FM. News FM.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagawin niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
8: Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! By fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
9: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
10: DTX 500.
11: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
10: TTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C,
13: mabaka ang butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Marcy, apasok na star sa Kulab City. Termina ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom akong Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo pag-sip on.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mamaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mamasang ang butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mamasang sa mga butika.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman.
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplanta na!
21: Ganito ako!
23: Tigasi!
21: Tigalaba!
23: Tigasay!
21: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi!
23: Ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
21: Supplement for men!
23: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
21: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men.
10: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sing isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nag-amaya na akong buyon.
13: D3 Bio! Ang D3!
5: Yung may
13: Vizio!
5: Yung may
13: D3!
3: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
0: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
13: DTX 500.
26: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
27: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
26: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
13: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
28: Kasi sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
14: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Siyela, sa Mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
30: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix?
32: Gusto ko na.
31: Gusto lang ang isog, initamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
33: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
34: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
34: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
35: Kaya subukan ninyo.
34: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh.
34: Available now.
1: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
7: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rosy. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
34: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: El Castigador.
11: El Castigador.
9: Bogdan Besara Villarreal.
12: 24 minutos sa rebilyan antes kita magdangat sa takna ng alasais. Pabalik diri sa El Castigador.
9: El Castigador.
12: Ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio. DTX sa 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ay dapat amligan tatunik ang lawas ha. Ibalan nyo bala ka delikado na, madelikado, magmasakit subong magastos pa, ikisa ka iwat gidsang sitwasyon, ang mga dapat prioridad tagid ang pagatag tension sa aton ikayong lawas. Hindi ta pagpabayaan aton ikayong lawas, kiman ang kabuhi ta, isa lang ni, kung pabayaan mo, ikaw manggiapon ang kaluluoy sa pilakadlaw sang gastos kung managamasakit ka na, gani sa timprano pa lang, dapat ginamligan tagid ang aton ikayong lawas. Mary Jane Caputo Burado maing hapon nagatutok na kag kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan. Good afternoon Ma'am Rena sa Arinaho family dire sa may barangay Ulutayan. Oy thank you gid sa mga ka K5 naton dire sa may barangay Ulutayan. Suki naton no mga taga Ulutayan gapamati sa K5. Suki tagid sila sang DTX Coffee Mix, D3 Bio, Mighty C kag DTX 500. No, bisan ara sila da sa isla, gabakal gid sila yung mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix, no? Box-box nga DTX Coffee Mix ginabakal nila. Dason ko may budget sila, gabakal gid sila DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Thank you gid sa mga taga-Ulutayan da. O kun may dugang pa nga mga orders, ti send lang sang private message para maka-avail ka mo sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ang mga balita diri sa El Castigador, ginadulong man sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics, ang spore-based ga probiotics, meron sang 80 billion colony-forming units sang good bacteria. Para malikawan, bala mga ka-K5 ang constipation, diarrhea, toxin accumulation sa lawas ta, ma-cleanse ang atun sining colon, ang sabat dira, Clinica Complete Spore Biotics, mga ka-K5. Kinanglantay balik ang balanses ang good bacteria sa atun sining lawas, Clinica Complete Spore Biotics, ang sabat, mga ka-K5. Kaupod sa DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, ang DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men, mabakal ini nga mga produkto sa mga butika. Malapit dira sa inyo sining lugar mga ka-K5. Available man ni online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man ni mga ka-K5 sa sentro sang balaligyaan mismo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. No mga ginasaligan nga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Good afternoon lang sa mga suki naton dira sa may Paseo de Rojas. Gapamati na sa natong anda sang Roa City Hall kag Cathedral, Galanog de la Radyo nakatutok sa K5 News FM. Kag sa RV Mini Mart sa TATC nagamonitor gid sila damang hapon sa mga vendors kag mga bumalakal sa TATC nga masako-sako na subong hapon. Sa dugang nga balita mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, isa karon ka persona dira sa may Sitso Agbonga, Barangay Santa Ana sa may Banwasang Tapas ang nadakpan sa mga otoridad sa implementasyon sang search warrant mga ka-K5 sang Tapas Municipal Police Station. Sa pagpanguna ini ni Police Major Greg Anthony Salbang ang ila sining hepe dira sa may Banwasang Tapas mga ka-K5. Kay man sunod diri sa kay Police Major Greg Anthony Salbang, may nabaton sila nga mga reklamo angot karon sa ginaligar pagpamahog kag pagpinalupok sang armas lutang sining isa ka persona dira karon sa nasambit ga lugar. Persona nga nadakpan sa kwani pagupot sang indi lisensyado nga armas lutang mga ka-K5. Timatapos kada baton inisang Tapas Municipal Police Station, amon iya mga ka-K5 kadasig mag-aksyon ang Tapas PNP sa idalom sang liderato ni Police Major Greg Anthony Salbang, mga ka-K5. Hindi ka pareha sa iban nga mga hepe kagistasyon nga magkaladus mo ka na reklamo, maupod ng sapatos mo, way ga pamati, mga ka-K5. Ti sa Tapas PNP, under sa leadership ni Major Salbang, madasig ang pag-aksyon mga ka-K5 sang Tapas Municipal Police Station. After nila ma-receive ang mga reklamo, angot sa ginaligar og nagakatabo dira nga pagpinalupok sa may Santa Ana sa Tapas, gilayon nga nagtumar sang aksyon ang Tapas Municipal Police Station. No? Kag nag-apply sang search warrant sa korte, batok sa sining subject sa implementation sang search warrant nga si alias Adoy. Mga ka-K5, si alias Adoy, 28 anyos, mangunguma ini. Kag-residente dira sa Sitso Agbonga, Barangay Santa Ana, sa Banwasang Tapas. Gin-implement kay na sang aga ang search warrant pasado alas 5 sang aga dira sa Tapas. Nagin-saksiyan mga ka-K5 sa mga pisal sang barangay, no? Ang implementation sa search warrant ang pagalugog sa balay sini ni alias Adoy mga ka-K5. Hubin pa ni si Adoy. No? Ginbasa sang Tapas PNP ang bit-bit sini nila nga search warrant. Halin sa Regional Trial Court, Branch 21, Mambusaw. Last week, ini mga ka-K5 na secure sang Tapas PNP ang search warrant against alias Adoy sang Santa Ana Tapas. Kag sa implementation sang search warrant sa pagalugog sa mga otoridad, na-recover sa balay sang subject ang isa ka caliber 45 pistol mga ka-K5 1911 eh. Di ang bala mong 1911 na munang sinang una bala nga pistola sang army, sang US Army mga ka-K5. Kagayaning caliber 45 pistol nga na-recover sa subject na si alias Adoy, may apat ini ka mga bala kag isa ka holster mga ka-K5. So positibo nga may ginoptan nga pusil ining subject nga si alias Adoy sang Barangay Santa Ana dira sa Banwasang Tapas mga ka-K5, no? Diri ni na sakot na kwan, why gid sa ka expect nga sa iya sini nga balay magakadto magapanuktok ang Tapas PNP sa pagpanguna ni Major Greg Anthony Salbang, bit-bit ang search warrant halin sa korte mga ka-K5. Kay balan nyo mga otoridad ta hindi basta-basta makasulod sa aton panimalay nga wala sang bit-bit ga search warrant. Kay matabo illegal search ina mga ka-K5. Even sa mga salakyan ta motor kag salakyan, hindi na sila pwede ka-ukay baluskay da sa motor nyo bisan U-box nyo. Hindi ka muna magpasugot nga ukayo ng U-box no, yet unless ngati ginalaw nyo mga ka-K5. Kay kisang linya sina nila base may ginatago kada ti syempre ambal mo ay mangkoy may ginatago buksan mo man dayon mga ka-K5. But of course kung kompleto ka malang iya, you can assert your rights, you can decline. No? Especially mag-agi ka mo sa checkpoint, hindi pwede nga mag illegally search ang inyong motor, inyong salakyan, hindi na pwede. or even inyong mga panimalay. Pero sa parts ng Tapas PNP, may bit-bit sila ya. Ng search warrant, ginmando sila ang halugugon ng balay ni alias Adoy, kagpangitaon ang iya sini nga pusil nga ginagamit sini sa ginaligar pagpamahog kagpagpinalupok mga ka-K5. Yari ba lang kabahin sang exclusive interview sa K5 News FM kay Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe sang Tapas Municipal Police Station.
2: El Castigador! El Castigador!
4: Yes pa na, itong naging subject po ng implementation natin ng third warrant. Isa pong taga Sitiwagbo nga, Barangay Santa Ana, dito po sa bayan ng Tapas. Wala pa po itong asawa at isa pong magsasaka.
10: Okay, sir. So, paano, sir, gin-conduct ining, o kung gin-implement ining search warrant? Ano, may mga reklamo ba lang na may ara, igin man siya nga ginahuptan ng armas lutang, sir?
4: Pero may mga reported po kami na mga ganyan, no, na nag-inawag ka mga kababayan natin na nagsasabing may daladalang armas itong subject personality natin. So, minabutin po natin no, na mag-apply ng isang search warrant. At luckily, na-proba naman po ito ng korte noong May 13. So, kaninang umaga po, in-implement natin itong search warrant sa kanya. With the presence naman po ng barangay official, and yun na po, may nakuha tayo sa kanya na isang caliber 45 at mga bala.
10: Okay, sir. Ano pa po yung mga recoveries sa kanya, sir? Anong klase pong ano ito? Arma, sir?
4: Itong caliber 45 is isang Colt pistol, and may apat na bala po ito kasama na yung salog. Ito yung sa magazine nyo, and yung isang black na holster.
10: Okay, sir. Sa ngayon po, sir, sana po itong nadakip, sir?
4: Sa ngayon po, nasa custody po natin yung suspechado, no? And inaayos lang po natin lahat ng mga dokumento para ibalik po sa korte. And dun po malalaman kung ano po magiging disposition nitong personality natin.
10: Okay, sir. Maliban po sa mga information po na may may pagmamay-ari ito na baril, ano pa po yung record ng nadakip po, sir? Ano po pong mga record niyo sa barangay, sir?
4: Well, napaundo po natin na may reklamo pala sa kanya sa barangay na yun nga may na pinapupukan daw siya. And hindi po na-settle itong problema nila sa barangay. No? So, yun din po, pinahantay din po natin kung ano kung magiging desisyon ng nagre-reklamo sa kanya kung gusto rin yun po na mag-file ng complaint against po dito sa subject person natin.
10: Oh, bali, ano po, tinutukan or pinaputukan? Sorry po.
4: Well, according to sa kanya, pinaputukan daw po siya no, ng isang beses.
10: Oh.
4: And may kasama ng pananakot. No? So, inaantay lang po natin yung decision niya, magiging decision mo natin.
10: So, bali...
4: So, report sa kanya sa barangay.
10: Oo. Oh, sa kailan po ito nangyari, sir? Ngayong ano rin, buwan?
4: Previous month po yata yung nangyari yan. No? So, yun lang, hindi po sila nagkaayos sa barangay. Inaantay lang natin kung anong magiging decision.
10: Okay, sir. Sige, sir. Maliban po sa cases na ito, kumusta naman po ang monitoring ng ating kapulisan dyan sa Tapas? Ukol po no, sa mga, may mga, ano ba, may mga monitoring tayo maliban dito na may mga iba pa na minomonitor na may mga pagmamayari ng illegal na baril, sir?
4: Sa ako po, generally, peaceful naman po ang bayan ng Tapas, pero yun nga po, continuous po tayo no, sa monitoring. Kung yung mga natatanggap daw mga impormasyon galing sa ating kababayan na binabalidate po natin yun ng maigi, no? Hindi lang po sa paghahawak ng mga hindi lisensyadong armas, maging sa mga illegal na droga, illegal na pedigat pa po. So, yun po yung tinututukan natin sa ngayon.
10: Okay, sir. Sige po, lastly, mensahe nyo na lang sa mga ano natin, no, sa mga pumuluyo dyan sa Tapas. Akol po sa inyong mga kampanya dyan.
4: Yes po, sa mga pumuluyo po ng bayan ng Tapas, no, hinihikayat namin kayo na kung may mga pinangawakan kayo na hindi lisensyadong armas at maging sila po ay hindi din allowed na humawak ng mga ganitong armas dito hanggang in-encourage natin sila na surrender na lang itong mga to. Kung hindi man po sa PNP, magpadaan po natin sa mga barangay officials and turn over naman po nila sa atin. No? At magiging confidential naman po yung mga identity nila para hindi na po humantong sila nitong mga pag-apply namin ng subsurance. And nagpapasalamat kami sa mga kababayan natin yun na patuloy na nagbibigay ng informasyon sa atin dahil malaking tulong po ito para may patuloy natin itong kaayusan at katahimikan ng bayan ng Tapos.
12: Si Police Major Greg Anthony Salbang ang hepe sang Tapos Municipal Police Station sa interview sa K5 News FM. No, amo ni mga ka-K5 may previous gali ning reklamo kalias adoy nga may nakwani na palukpan kag napahog mga ka-K5 sa sini nga pusil. Timayon ni no kay may ginahimo karong effort ang aton sa motoridad batok sa mga loose firearms kay balaan nyo kun ni mga loose firearms nga ning magkadto sa kamot sa mga kriminal, magkadto sa kamot sa mga kawatan kag iban pa dang mga kauturan naton, pwede nila man mahimo magamit sa paghimo sang kalakasan just like sa Pontevedra. Oh, si Jeffrey Silpaw to, nga taga-Bailan, nadakpa, nagligad gagabi sa may barangay Guba, nga may bit-bit ka pusil, mga ka-K5. Pagrikisa, incidental to a lawful arrest, manadakpan sa nga may bit-bit ka pusil, pag-check sa iya, nakuhaan sang granada kag shabu mga ka-K5. Kag sang ulihi, ginatudlo pagidini, mga ka-K5, the suspect, sa natabo nga pagpang-hold up sa mag-asawa, dira sa may barangay Taka sa Banwa sang Pontevedra sa tinilikdan nga gabi. No, kagkadamo pada sa mga cases, mga ka-K5. Not only in Pontevedra, sa iban pagid nga mga areas, ining mga grupo da sa mga barombado sa Maayon, na kung ginadusla sila sa bukid, manaog sila kag mangita sila sang targeto nila nga pangoldapon. O, dira sa Maayon, sa Pilar, Pontevedra, na ara na sila da. Kag ang iban nga mga taga Northern Iloilo, grupo na sila mga ka-K5. May komplot man ang silang grupo ta sa may kwartero kag dumaraw. Kung ginadusla sila, madulog lang sila kag manghold up ang mga animal nilaw. Amo ni dapat ang ginatutukan sa aton nga mga otoridad. Bango delikado ni sila iya. Kita ginawat ang mabuhi isang patas kag insakto ini mga kriminal nga ni pamirwisyo sa ila isig kaparehong ginobra mga ka-K5. Ginakulabo sa kita mga ka-K5 sa Tiempo, diri sa aton pagpangalagad. Sanbay na kamo sa D3 Bio Newscast. Masunod na with ka-K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, thank you gid sa pagpamati, no? Kag thank you gid sa pagbisita diri sa K5 News FM. Padayon nyo nga i-follow aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para oras-oras updated kamo sa mga balita, mga ka-K5. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Berondo, ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: Masakit mangihi? Max 4 Biotics ka. Basi UTI na ina. Max 4 Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
18: Ang 4
3: fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics,
14: ang best friend sa mga kababaihan.
3: Sporebiotics,
14: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
3: Sporebiotics,
14: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
16: DTX 500.
18: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
16: Mag DTX 500 na.
18: Masamihin ka palatian?
16: I-DTX 500 muna.
18: Kung kulang ka sa antioxidant,
16: nagatigulang ka.
18: Mag DTX 500.
16: Agot maging mas humid sa itad ang itsura.
18: DTX 500.
16: DTX 500.
19: Katalina Habagat.
20: Anong ginabatsyag mo?
19: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw.
20: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
19: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
20: Anong ginamit na gitsa ako nga mata?
16: DTX 500. Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
16: Mighty C.
22: Mabaka sa mga butika.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
25: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
25: DTX Beauty Soap.
22: Pamakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
25: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
25: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka,
25: food supplement for men.
29: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Supplement for Men.
22: DTX 500.
32: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
25: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
25: DTX 500.
36: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
37: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: Oras sa K5 and News FM Rojas, alas 5:59 na sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: K5 Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Ka-K5 sa mga headlines.
2: Headlines.
4: Sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Headlines.
4: Isa sa mga suspect sa pagpang-hold up sa mag-asawa sa Banwas ang Pontevedra na pasakaan na sang kaso. Mangunguma arestado matapos makuhaan sang ilegal nga armas kag mga bala sa search warrant implementation. Tricycle driver dakop sa bypass operation sa Panay. Lalaki na dakpan matapos ginaaligar nagsulod kag nagpangawat sa simbahan sa Panitan. Apat bilason matapos nga bumunggo sa poste ang jeep sa Ibisan. Kag work schedule sa City Hall kag Kapitolyo balik na sa normal. Mga balita ka K5 na kahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokod Western Visayas, mga balitang regional.
2: Balitang regional.
4: Commander sang NPA, isa sa mga napatay sa engkwentro sa Kauyan. Kagma sobra 175 million pesos nga clinical livelihood package ginhatag ni Doc Emil Uy sa 15 ka mga KSS members sa kung K5 and solid supporters sa Banwasang Sara. Mga dalakuan ka K5 ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
5: Balitang nasyonal.
4: Mga senador nagsumpa na bilang impeachment court judges. PNP on Philippine National Police naka-alerto sa pag-convene sang Senate Impeachment Court. Kim Robert De Leon ginpahamtang bilang bagong DBM Secretary kag Department of Health naka-alerto sa gindeklarar ng health emergency bangod sa Ebola outbreak.
2: Headlines.
5: nasyonal.
4: Balita ka K5 sa luwasang pungsod, balitang international. Trump, paliwat ka nagpaandam sa Iran matapos ma-delay ang peace talks.
5: Balita international.
4: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
5: Balita sports.
4: Delegasyon sang Western Visayas para sa palarong pambansa 2026. Mainit nga ginsugata sa Agusan del Sur.
5: Balita sports.
4: Para naman sa aton balitang entertainment.
5: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
4: Kampo ni Michelle D nagaduda sa patong-patong akaso nga ginpasaka batok sa iya.
5: Balitang entertainment. Balitang entertainment.

0: Maayong gabi, Siyudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw sang Lunes, Mayo 18 na kita sa tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Live yung gabi ka mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, Shana Punto 9, 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio, K5 Radyo Tagbuanay. Live video man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan, pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Sa karamang ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, sa 6:04 na sa gabi. Ka K5 ining oras ang ginadulong sa aton sa Kaluwansang Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio, mga ka K5, ikaw ang masami nga stress, nagaburingot kag na masami nga nagakalipat. Klinika D3 Bio, mayaras ang virgin coconut oil kag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mga ka K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Pasakaan na sang kaso subong adlaw Mayo 18 ang isa sa mga suspek sa papang-hold up sa mag-asawa sa Mayo 13 sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Ang suspek mo si Jeffrey Silpao, 34 anyos, kag residente sa Barangay Bailan sa Dasambit nga Banwa. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station. Ginapahayag nga tatlo ka mga kaso ang ipasaka sa Dasambit nga sospetsyado sa diin amo ang paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act, Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag Republic Act 9156 o kon Illegal Possession of Explosives. Nahibaluan nga dadakpan ang nasambit nga persona pamaagi sa pagresponde sa mga kapulisan. Sa impormasyon nga gimpaambit sa ilang mayara sang makalududa kon makaduluda nga persona nga nagabalik-balik sa Barangay Guba sa nasambit nga Banwa. Ginkompirmar naman ini sa mag-asawa nga isa ini sa mga nag-hold up sa ila. Madumduman mga ka-K5 na nakuha sa paghinakop sini isa ka-unit sang 38 caliber revolver, anom ka-plastic sa shay nga may unod nga binulto nga shabu. Ginabanta may kabugaton nga 30 gramos kag nagabalor sang 204,000 pesos kag isa ka-unit sang hand grenade. Sa dugang nga baga police reports, arestado ang isa ka maguguma matapos ma-recover sa iya pag hinakop ang hindi lisensyadong armas lutang sa gimpatigayon nga implementasyon sang search warrant sa sityo Agbunga, Barangay Santa Ana, Tapaz, Capiz. Pasado alas 5:17 kaina sang aga Mayo 18. Ginkilalang nadakpan kay alias Adoy, 28 anyos, sa manguguma kag residente sang Amuman na galugar. Ang search warrant angot sa paglapas sang Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act nga gin-issue naman Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 21 Mambusaw, Capiz kada petsahan sang Mayo 13 sini nga tuig. Nakumpiskar sa arestado ang isang caliber 45 Colt MI akon M1911A1 US Army Pistol nga may serial number, isa ka magazine sa caliber 45, apat ka mga bala kag isa ka Black Holster. Sa subong mga ka K5, yara na ni sa kustodiya sang Tapaz Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposition. Sa piat nga bahin, dakop sa bypass operation ang isa ka tricycle driver nga ginakabig man na street level individual kon SLI kagyara sa priority target list sa kapulisan matapos makumpiskar ang ginabanta 28 gramos sang ginapatian shabu nga may standard drug price nga nagabalor sang 190,400 pesos sa poblasyon Panay pasado las 4:30 in Huwebes sa hapon, Mayo 17. Ginkilala na dakpan kay alias Paul, 32 anyos, kag-residente sa Barangay Tansazur, Panay. Ginpatigayon ang bypass operation na pinaagi sa gintigom ng puwersa sa Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit, Panay Municipal Police Station, kag Capiz Maritime Police Station. Na-recover sa nadakpan ang anong tanan ka sa chase ang suspected shabu. 15,000 pesos nga bypass money, isa kay Yamaha Mio Gear, nga motorsiklo kag iban pa nga mga non-drug items. Sa subong yara na sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station ang nadakpan kag bagabangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dako pang isa ka lalaki matapos ginapatihan nagsulod kag

0: Berepe kahon ang nasambit nga report kag magpatigayon sang investigasyon. Base sa inisyal nga impormasyon, nadakpan mismo sa akto ang suspect samtang nagapangawat sa sulod sang simbahan. Ang nakadakop isa ka K5 ka mga isa sa mga youth coordinator sa among simbahan. Ginaligar pa nagsulod ang suspect matapos gubon ang doorknob gamit ang steel bar. Na-recover sa suspect ang duha ka kahon na ginahulugan sang sobre kag donasyon. Sa subong yara na sa kustodiya sang Panitan Municipal Police Station. Kagpadayon ini nga akong padayon naman ang investigasyon sang kapulisan na angot sa insidente. Pilason ang apat ka mga individual nga matapos nga bumunggo sa poste sang jeep o kung mula sa poste ang jeep sa sitio Marangkalan, Barangay Basyaw, Evisan Capiz, Mayo 16. Ang driver sang jeep ang ginkilala kay alias Joffrey, Horta, kung 47 anos, residente sa Barangay Ilaya, Barotac, Nuevo, Iloilo. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Roja sa lugar, ginapahayag na dulaan sang preno ang jeep rason nga bumunggo ini kag nakasagid pa sa Toyota Wigo. Nga nakapark sa igad sang karsada nga ginapanagiyahan naman ni alias Gina, 36 anos, kag residente sa Barangay Milibili, sining syudad. Bangod sa makusog nga pagkabunggo, lunsay nga nag-angkon sang damages ang nasambit ng mga behikulo. Samtang nag-angkon naman sa mga minor nga pilasang apat ka mga pasahero, nga giliyo naman gindapatan sa nagakaigo nga pagbulonga. Nahibaluan nga nagikan sa pututan, Iloilo ang jeep kagpadulong sa nasambit nga lugar. Sakay ang ginabulubanta 21 tanan ka mga pasahero. Sa subong nagkasugot na magtimbang nga bahin angot sa insidente. Sa katapusan nga balitang lokal, nabalik na sa nakaandan nga schedule ang oras kagadlaw sang trabaho sa mga talatapan sang Roja City Hall kag Capiz Provincial Capital. Hindi matapos magpagawa sang tagsa ka memorandum order sa Nay City Mayor Ronnie Dadivas kag Capiz Governor Freddy Del Castro nga nagamando nga mabalik. O kung balik na sa alas 8 sang aga, dugto balas 5 sang hapon Lunes, dugto Biyernes ang trabaho sa mga talatapan sumugod Mayo 18. Matandaan nga una ginpalawig ang oras sang trabaho Lunes tubto Huwebes kag wala sadlaw nga Biyernes bilang kabayan sa pagkinot sa mga talatapan sang gobyerno bangod sa krisis sa enerhiya tugas ang kinagamot sa Middle East. Bangod sini mga ka K5 mahimo na makatransaksyon sa mga talatapan sa City Hall kag Kapitolyo ang publiko. Sumugod alas 8 sang aga tubto balas 5 sang hapon Lunes tubto Biyernes. Mga balita naman kay K5 nga nakahinabos sa palibot sang Rehiyon Sai sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 6:13 sa gabi, ka K5 ining oras ang ginadulong sa aton sa kalawan sang Mighty Sea. Ubos sipon Hilana Trangkaso, Mighty Sea na ka K5. Mambligan ang aton siring immune system at kagmabus ang aton siring immune system. Mighty Sea, available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Ginkumpirmar ni 302nd Infantry Brigade, Commander Brigadier General Jason Humawan, na commander sa Southwest Front New People's Army, ang isa sa lima ka mga napatay sa engkwentro nga nagluntad sa Banwasang Kawayan, Negros Occidental. Ginkilala ang napatay nga commander sa SWF-NPA na si Rolando Anyo Dantes Jr. Suno kay Humawan, nakilala naman nila ang duha pa sa lima ka mga ginapatihan rebelde nga si Day Gilbert Colintong, Tingson Kag Schobert, John Robby Casipong. Nagapati naman ang general nga masobra na pulo ka mga katapos ng NPA ang naengkwentro sang Vientre ka mga militar sang 15 Infantry Battalion sang Philippine Army. Nagdangat sa 15 ka mga KSS leaders kag members nagikan sa Quinto Distrito ang nakabatong sang livelihood package sa gimpatigayon nga grand opening.

0: Lines ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Sara Branch ni Doc Ramil Uy. Katuyuan sini nga bahatagan sang duga nga pala nga buy-an at tagsa ka mga deserving nga KSS members. Kadungan sa gimpatigayon nga grand opening sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong nga Lunes, Mayo 18, formal man nga gimpang turnover mga livelihood packages nga nagabalor sang masobra 11,000 pesos kada isa nga nagalakip sa mga nagapangunang nga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine. Kasubong sang DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio Mighty C, DTX Beauty Soap kag DTX Liniment Oil. Lakip man sa nabaton ka K5 sa mga resellers amo ang mga food packs.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:16 na sa gabi. Ka K5 ng oras, ang ginadulong sa aton sa kaluwaan sa DTX 500. Klinika DTX 500 ang mayara sa Kampalaya Leaves kag de-sugared sugarcane extract. Diabetes, hypertension, DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National. Balitang National.
0: Formal na nga nagsumpa bilang judges ang Senate Impeachment Court ang 22 ka mga senador. Ginpangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagsumpa sang senator judges. Ang pag-convene bilang impeachment court kag pagsumpa bilang impeachment judges sang mga senador ang angot sa Articles of Impeachment nga nabaton sang Senado bato kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa piyag nga bahin, ginapreparar sa Philippine National Police ang Metro Manila ka mga nagapanguna nga unit sa pangarehiyon bago ang mga posible hublang protesta kag iban pa nga mga aktibidad may kaangtanan sa pagbukas ng hearing sa impeachment court sang Senado. Suro kay PNP Chief General Jose Melencio Nartartes Jr., handa ang puwersa sang pulisya nga sigurado ng seguridad sang tanan sang mga ginalauman nga protesta ay gapatigayon sa nagkalainlaing nga grupo gikan sa duha ka bahin sa politika may kaangtanan sang Senado bilang impeachment court subong adlaw. Samtang ginpabakod man ang deployment sa mga pulis sa mga strategic place, kalakip ang palibot sang Senado kag iban pa nga mga natuman nga convergence points sa bugos nga pungsod. Ginalauman man ka K5 sa mga otoridad ang mga demonstration sa pila ka bahin sang Metro Manila kag Davao City, may kaangtanan sang high profile proceedings. Sa duga nga balitang nasyonal, ginpahamtang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong tiglikom sang Department of Budget and Management si Kim Robert De Leon. Ini ang ginanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacañang siling Lunes, Mayo 18. Ginalauban nga magasumpa si De Leon sa Martes sa Mayo 19. Nahibaloan ang tisining ipahamtang sa pwesto nagserbe si De Leon sa Organization and Systems Improvement kag Information and Communications Technology Group sang Department of Budget and Management. Pagatalusan naman ni De Leon si Acting Budget Secretary Rolando Toledo. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginpasiguro sang Department of Health ang pagiging handa kag alerto sa gehensya matapos gindeklarar sang World Health Organization ang International Health Emergency matapos maglapta ang Ebola sa pila ka bahin sang Africa. Madumduman nga gindeklarar ang Public Health Emergency of International Concern may kaangtanan sa Bondi Bogyo strain sang Ebola virus. Kadungan man sang ginreport nga ginkamatay sa masobra 80 katawo sa Democratic Republic of Congo. Ginklaro man sang Department of Health nga nagapabilin nga wala sang kaso sang nasambit nga virus sa Pilipinas kag naka-alerto man ang mga health authorities.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ng pungsod, Balitang International.
1: Balita International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 na sa gabi, ka K5 ang Balitang International. Ang ginadulong sa aton sa kaluwansang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Liwat nga nagpaandam si US President Donald Trump sa Iran matapos liwat nga na-delay ang peace talks may kang tanan sa nagapadayong atensyon kag ginagamos sa Middle East. Sunod kay Trump, pagkinahanglan nga maghulag gileyon sa Iran agud malikawan ang labi pa nga paglala sa kinagamo. Samtang ginsiling sa Iran nga hindi sila mabaton ang pila ka mga kondisyon sa Estados Unidos sa Amerika para sa panibag-o nga negosasyon. Kalakip sa mga ginpuisan ang isyu sa nuclear program sa Iran, kagiban pa nga hinyo sa Amerika agud dalayon nga matapos ang kinagamo sa rehiyon.
1: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports.
0: Mainit nga ginsugata sa mga teaching staff sang Rosario Central Elementary School kag dato makapandong National High School. Sa Agusan del Sur, ang delegasyon nagikan sa Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026. Sa pagpagingangot sa K5 News FM Rojas kay Mr. John Anthony Arset, coach sang dance sport halin sa Capiz, iyagin pahayag na manami ang ilang billeting area. Sino kay Arset, bastante sa pagkaon, may manami nga tulugan. Subong man, komportable ng mga comfort rooms na nasambit nga billeting areas. Dugang paniya sa piyak sa masobra 40 ka oras ila pagbiyahe halin sa probinsya sang Capiz padulong sa Agusan del Sur kaangay na dulang ila kakapoy bangod sa marami nga pag-akomodar sa ila. Madumduman nga nagbiyahe ang bugos nga hubon sang rehiyon sa East ang Mayo 15, 2026. Nahibuluan kay K5 ang palarong pambansa 2026 ang patigayunon sa Mayo 24 tubtob 31.
1: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita, ka K5 chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Ginaistoryahan karon ang reklamo nga ginpasaka bato kay Miss Universe Philippines 2023 Michelle D matapos ginakusaran sang pagpanakit sa anay driver ni Rian Ramos nga kilala sa kay alias Totoy. Nahibaluan liwat nga ginistoryahan ang issue matapos ginupdan si Totoy ni Volunteers Against Crime and Corruption President nga si Arsenio Boy Evangelista sa pagpasaka sang reklamo sa itong Mayo 13 sa Makati Prosecutor's Office. Sino pa sa abogado, may nakapending pa sa gihapon nga theft case bato kay Totoy sa Metropolitan Trial Court, Branch 127 sang Makati. Sa karon wala pa sang opisyal nga pahayag ang kampo ni Totoy angod sa nangindali ang allegasyon sang kampo ni Michelle.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapangunang nga balita subong adlaw sa nga Lunes, Mayo 18, 2020, sa isa. Ako ang inyong tagbalita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Sa ngalanigid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Roja, sa akong partner's technical side, ka K5 Michael John Ditonga, ka K5 Alvin Pagunsan, and ka K5 Jomar Bawisan. Sa ngalan sa mga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. Ithribio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang Ithribio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: Ithribio. Ang Ithribio nga may visio. Ang visio nga may Ithribio.
3: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500.
4: DTX 500. Sa barangay
5: po. Anong ginabatsag mo sa ngayon?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Ano tayo ng ako niya allergy?
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay nagtambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Wala na. nagit sang init ang relasyon nga ini.
14: Sa malamig nga gabi,
13: sa diin ka, Pipino!
15: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
21: I Care Gold.
22: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akong kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
25: Bumakal sa mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
29: Tinig ng Reformasyon.
28: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
29: Tinig ng Reformasyon.
28: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
30: Sa tanan mga tagpalamati, isang aton mga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, kaya sa tanan mga kakipaib, sa gihapon sa dalayaw ng Dios sa sining atyon nga gapon sa aton naghatag sa aton sa mayo nga tiempo kag makahimo kitas pagpadayon sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Kamusta kamutanan? Kaway pa nga sige hapon kamutanan araman si kayong lawas kag ang kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo amo ang pirmi nato nga ginapangabay nga tani araman kita sa kadasigon kay ang importante sa tanan amo gid ang aton nga kaangtanan sa Dios. May mga priorities kung kita sa kabuhi pero dumdumon ta gid pirmi ang aton nga first priority amo gid ang aton nga relasyon sa Dios kag amo na ang aton ilauman pirmi nga mag-upod sa aton mag-atipan sa aton nga kabuhi agud nga may ara kita kasiguruhan sa pihak sa tanan nga mga krisis, mga pagtilaw, mga kalisdanan or kabudlayan sa aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan. Manang kamusta kamutanan? Sige hapon. Ang aton nga palatuntunan magapadayon sa pagbisita sa inyo nga mga duog, sa inyo nga mga lugar, sa tanan nga malabutan sa aton nga istasyon. Sa pasalamatan ta sa gihapon ang Dios nga naghatag sa aton sang isa ka tiun nga makahimo kita sa pagpamati sa aton nga mga pagtuon sa dugay na nga mga tinion nga kamo nagulupod sa aton. Pero aton nga ginpangabay nga tani nakabulig man kag nakahatag man sa inyo sang dako nga inspirasyon ilabi na sa sini nga kabuhi kay amuni ang ginasiling naton, ginasulit-sulit naton nga pinaka-importante sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan ang aton nga pag-alagad sa Dios. Sige, so mo lang na ang aton nga pagpanamyaw sa walaod dat naton nga pagpangabay kag pangamuyo nga ang Dios permi nga aton nga ginalagaran mangga-preserbar sa aton nga kabuhi kag mangabulig sa aton sa tanan nga mga kapipitaan o mga kabudlayan kag mga pagtilaw. Sang hindi pa kita magpadayon sa aton gyapon nga pagtuon sa pulong sa Dios, mangangamuyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios, sa mga sandali pong ito kami ay lumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at mabait gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na inyong pinagalob sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig simpilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang ginagamit na impilan at ang CEO Rokamil Oy at mga kasama ng pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial and protection gayon din sa mga kaunin. At pagpalain mo kaming lahat sa mga sinalim ito. At ito ay mga hinihiling kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang aton pagtuon sa buong magkaturan, padayon kita sa pagtuon sa aton balang relasyon sa Dios. Kay ang aton ginatunan permi nga gusto sang Ginoo nga kita makipagtulungan. Anong botambalon sang magkooperar kita or makipagtulungan? Kumaga sa Tagalog. Ang pakipagtulungan nato sa Dios amo nang permi kita nga nagaalagad sa iya. Kung ano ang iya mando, ano ang iya sugo, ano ang iya kabubuton, aton gid himuon. Amo man lang nakasimple ang aton relasyon sa iya. Kay kung hindi kita magsapak sa iyang mga panawagan, ay di wala mahimo ang Ginoo. Gamhanan ang Dios, yes, pero hindi siya gusto nga mag-alagad ang tao nga ginpilit by force. No, hindi na niya prinsipyo. Ang iya prinsipyo, amo nang mag-alagad ang tao paagi sa gugma. Amo nang adiri, kung aton nga basahon ang una tang bersikulo, nga kumon nga bersikulo, ang Isaias 1, versikulo 18, nagsiling, kare ka mo sa akon, na kare ka mo karun, kag magbinahin-bahinay, ha? Magbinahin-bahin kita, sing tingob. Nagsiling ang Ginoo. Bisan ang inyo mga sala daw pula, mangin puti sila subong sang niebe, bisan sila mapula, subong sang sila mangin subong sang balahibo sang karnero. Amo na nga, bisan sila daw perti ka pula, ambot na balon, perti ka grabe ang sala nga nahimo, pero ara ang Ginoo gihapon, magapatawad, basta magpalapit ang kita sa iya. Amo lang yun na pinaka-importante. manang samtang si Kristo amo pang aton nga manug patunga, manug bulig bilang aton nga advocate, aton nga mediator, kinahanglan nga magpalapit kita. Amo malang na kasimplitan ni ang aton nga aton balang relasyon sa iya nga kita nakipagbuligan ay sa iya. Kaysa manugbulig man sa aton, magbulig man kita. Ang aton nga part is magsabat manapak kung ano ang iyang panawagan sa pakon aton. Hindi kita magpabungol-bungol, hindi kita magpabulag-bulag kay way man mahimo ang Ginoo kung hindi naton sa pakon ang iyang pagtawag sa aton. Amo na nga walay mahimo ang Ginoo. Muna nga sa Apostol Juan man, nagpadumdum siya, hambal niya, mga anak ko, ginasulat ko ini sa inyo, agon hindi kamu magpakasala. Kagkon ang bisan sino, makasala, may manugbulig kita sa Amay Jesu Kristo nga matarong. Amo na ang importante nga ginlaygayan kita pirmi, ginpadumduman kita pirmi, nga tani hindi magpakasala. Kaya ang sala gani, amo nang paglapas ang sugo sa Diyos, sunuman gyapon sa Juan, ni Apostol Juan sa 1 Juan 3 versikulo 4. Pero kung may makasala man gid, ay di ara man si Kristo ang mga bulig, buligan kita niya, siyang aton nga manugpatunga o mediator, siya bala ang aton abogado, ay di siya ang magbulig sa aton. Okay? Hindi lang sa diri sa aton, kundi hambal ni Apostol Juan pagani nga kag si Kristo amo ang halad para sa aton mga sala. Kag hindi lamang para sa aton, kundi para man sa mga sala sang bugos ng kalibutan. So ang point din ni Apostol Juan, nga hindi lamang sa ilang mga gintawag ang mga apostoles, kundi hasta sa sala, sa bilog ng kalibutan, ang butambalon, bisan sin o ka, ano ay murasa, handa si Kristo nga magabulig, handa si Kristo nga magabulig sa imo, sa aton, kay tanan kita nga tao, isa man lang ang aton nga rasa sa ginsuguran. Pero lang, kung ginatuman naton ang iya mga sugo, nahibaluan naton nga kilala naton siya. Naginaliwat na ni siya kay matingala kita sa buong naglinapta ang opinion nga bangod kay si Kristo grasya o bugay nang abot kay paagi kay Kristo, amo nang maghambal sila nga paagi lang sa grasya ang tao maluwas, tuod man na siya, pero walay labot ang kasuguan. Hindi man na pwedeng walay labot kay ginhatagan kita grasya agod nga makatuman. Ha? Intindi hunta na siya maayo. Ang nagsiling si Apostol Juan sa dugang pa, nakilala, ang nagsiling ko nung kilala ko siya, pero wala nagatuman sang iya mga sugo, butigon siya, kag ang kamatuuran wala sa iya. Hindi, sakit na yung mga pulong ni Apostol Juan. Kung hambalon kita nga kita butigon, kay nagsiling kita nga nakakilala kita sa Diyos, pero ay man kita magasapak, ay man kita magatuman sa sugo, ay di butigon ko no. May butangan ta ko no. Kay amo man ang ginhambal ni Apostol Juan. Pero ang bisan sino nga nagatuman sa iya pulong, ang gugma sang Diyos na himpit sa iya. So ang pulong diri nga gisight, gintumok, ginpunteriya ni Apostol Juan, ining mga pulong sang kasuguan nga ginhambal niya. Kay nang siling siya nga, ang nagasiling nga nagapabilin siya sa Diyos, dapat man magkabuhi subong sang pagkabuhi ni Kristo. O sang si Kristo sa kalibutan bilang nagpakatao, nagkabuhi man siya, nagatuman man siya sa kasuguan sang iya Amay. Ling niya, mga utod, ang akong ginasulat sa inyo, hindi bag-o nga sugo, kundi isa kadaan nga sugo nga nabato ninyo kutob sa ginsuguran. Ang daan nga sugo, amo ang pulong nga inyo nabatian halin sang una pa. Amo na nga, luyag ni Kristo nga ibalik kaniya sa iya kaugalingon. Luyag bala si Ginoo nga gintuga kita paagi sa iya dagway. So we were created in His image, in the image of God. Amo to ang pinakaimportante nga maibalik sa aton. Kay gusto sa Ginoo nga maibalik na sa aton antes kita makakadto sa langit. Kaya muna ang aton nga ginkinahanglan. Nagahulat siya nga ma-reproduce sa aton nga kabuhi ang kinaugali nga ginpakita diri sa iya bugtong anak. Kay samtang si Kristo diri sa kalibutan, nagpakita siya sang halimbawa, bibaling ihimplo. Agod nga ang tanan nga tao nga gusto magalagad, gusto nga makagato sa langit, kopyahon ang kabuhi ni Kristo sa iya katutom, sa iya mapainubuson, sa iyang kalulo. Inatanan kay amo man ang importante nga aton nga ibalaan, aton nga ma-apply sa aton nga kabuhi. Munang luyag ni Kristo na ang mabalik. Kag makita ang yakulingon sa kaputli kag kabalaan nga makita sa tao. Kag kun itugyan naton ang aton kagulingon sa Dios, siya nga nagsugod sang iya sa isa ka maayo nga buluhaton sa imo, magapadayon sini sa adlaw ni Jesucristo. Kun basahon naton ang Pilipos 2 bersikulo 12, bersikulo 6 sa kapitulo 1, amuna nasugdan naton ang pagalagad sa iya. Gusto ni Kristo nga padayonon nato ina hasta sa iya nga pagbalik. Muna nga kita kinahalan, magapangamuyo, nga hanuot gid, dayon magtuo kita sing bugos. Samtang nag-abot kita sa indi pagsalig sa aton kagulingon nga gahom, magsalig kita sa gahom sang aton manunubos. Kag dayaw naton siya, nga amo ang ikaayong lawas sang aton nga pagkatawo. Amo na ang ikaayong lawas sa aton espiritual nga lawas. Samtang kita magadayaw sa iya, magapasalamat sa iya, dayon magatuman sa iya kawuton, amo na ang amat-amat nga naibalik sa aton ang nadula nga larawan or ang nadula nga pamatasan. Amo na ang ginhabal dito sa image na balang pamatasan nga nadula sang nakasala si Adan kag si Eva, nadula man sa tao. Muna nga kung mas malapit ikaw kay Jesus, mas makita mo sa imo kagulingon nga ikaw makasasala, nga ikaw masami nga nasayop. Kaya ang imo pananawan mangin mas maathag na, mas klaro na. Kag ang imo pagkadihimpit makita sa malapad kag maathag nga kabaliskaran sa iya nga himpit nga kinaugali. Dira, makumpara nato ng aton kagulingon. Pamatuod ini nga ang mga limbong ni Satanas nadulaan na si gahom. So mapamatud ang taston kabuhi nga walay way na gahom si Satanas kung makita na gid sa aton kabuhi. Ang kabuhi kinaugali or pamatasan ni Kristo. Nga sang nagakabuhi kita, ang influensya sang Espiritu sang Dios nagapukaw sa aton. Amo na ang aton himuon, aton i-consecrate, aton itugyan ang aton kagulingon sa Dios na siya nang magagahom sa aton. Agod nga, ang gahom sang kaaway, way na gahom sa aton. Amo na nga ang saad sang Dios, amo ni. Basahon na ito ng Jeremias 29:13, pangitaon ninyo ako, kag makita ninyo ako, ambal sang Dios. Kung pangitaon ninyo ako, sa bugos ninyo nga, tagipusoon. So, ang aton nga part diri is aton gid siya pangitaon. Diin man aton siya makitaan. Halimbawa, hindi man kita pwede makakita kahit ato siya sa langit, ato sa trono. Hindi man kita ka, away man gani kita gahom nga makatun lang das atmospheric heaven, labi na sa planetary heaven. Hindi man makagadto ang tao. Damo mga astronaut, damo mga gamahanan nga nagatinguha paggadto. Pero daw, ambot lang, sugilanon man lang. Huwag man nakamatauran, guro. Si Aldrin to, si Colin to, kagisin o patong isa. Nakalabot daw sa bulan, pero may mga picture-picture man to. Pero ambot, ano ihan katuod? Kung nakaabot man, pero hasta lang dira sa pinakamalapit. Ang bulan, kag ang adlaw, amo man lang pinakamalapit dira sa aton nga planet Earth. Kay ang adlaw na, suno sa mga scientist, mga 93 million miles man lang. Oh. Pero dito na sa stars na, layo naman katama. Dari lang sa atong solar system nga nakita, medyo lapit. Muna nga, dira na ito makita mag-uturan nga gusto sa Ginoo nga pangitaon na ito siya. Diin man, unas tanan paagi sa mata sa imo pagtuo. Mata sa imo nga inughangop sa imo understanding. Habal ni Apostle Pablo sa Episo 1, versikulo 18, that the eye of your understanding be enlightened. Ang mata daw tani sa aton nga inughangop, masanagan. Nga man, kaya kung masanagan ang mata sa aton inughangop, ang mata sa aton pagtuo, ambot na malon, nagapati kita nga si Kristo ara sa langit. manugbulig siya or manug patunga ng mediator or advocate aton nga manugbulig. Now, daw aton abogado. Kung aton siya pangitaon, kitaon daw naton siya sa bugos naton nga tagipusoon. Inabalang hanuot gid with sincerity of heart. Kay kung sincero kita, aton pagpangita sa iya pulong, pisan ka nga nagatuon sa iya mga pulong, hindi lang nagabasa. Nang nagatuon gid, nag-research, kay mas dalom na siya, kay siya nagabasa lang. Nagabasa ka lang kaangay si Jaryo. Hawala man na siya. Pero kung nagabasa ka, nagatuon ka, kaangay si nag-research, kay nagakuha ka kurso, ano nga mga encyclopedias o imong ingamit ng mga libro o ano pa ng mga libro nga kinahanglan sa imong kurso, nag-research ka. Agud nga, magdugang ang imong mahibalaan, panahon sa examination, makapasar ka. Now, diri naman karon sa ato ng pag-alagad, amo na importante. Ang bugos ng tagipusoon, dapat itugyan naton sa Dios. O kon ang bag-o, hindi gin mahimo sa aton ang sa aton lang paagi, sinimakita. Pasaguli siya kaanggid. Kung sa aton lang kagulingon, hindi mapasaguli nga kaanggid sa pagtugas ang Diyos sa tao. Sa kinugali kita, nahamulag sa Diyos. Ang balaan ng Espiritu, nagalaragway sang aton kahamtangan sa mga subong pulong sang nga mga patay kita sa lawas kag sa sala. Patay kita sa paglapas, aton nga lawas. Wala na makapahimuot sa Diyos. Then patay kita sa paglapas kag sasala. Ang bugos nga ulo nagamasakit, ambal ni Isayas. Kag ang bugos nga tigipusoon nagakaluya. Isayas 1 versikulo 5 kag 6 na siya. Dayon, wala sing tunog sa sini. Ginauyatan kita sing maligon sa siod ni Satanas. Ginbihag niya sa iya kawuton. Kamunang sa 2 Timoteo 2 versikulo 26, Episo 2 versikulo 1. Ang Diyos ang katinguha sa pag-ayo sa aton, sa paghilway sa aton. Apang sanglit na kinahalan ini sang bugos nga pagbago, sang pagbagos ang aton bugos nga kinugali, dapat naton itugyan ang aton kagulingon sing bugos sa Diyos. Ang inaway batok sa kagulingon, amo ang pinakadako nga inaway nga nahimo. Amo na kag pinakabudlay nga daugon ang aton kagulingon. Ang aton kagulingon bala nga taras, aton kagulingon nga mga kahiligan nga hindi uyon sa kabuton sang Diyos. Ang pagtugyan sang kagulingon, pagtugyan sang tanan sa kabuton sang Diyos, na ang kakinahalan sang pinaka o paghimakas apang ang kalag dapat magpasakop sa Diyos antes ini mabago sa pagkabalaan. Ang pangaluhan sang Diyos, hindi subong sang ipakita ni Satanas na pasad sa isa kabulag nga pagpasakop, isa kadi makatarunganon nga pagkontrol. Amuna nga, hindi amuna ang pangaluhan sang Diyos. Naganyat ini sa intelekto kag sa konsensya. Ginaganyat ta ang tao. Ambal niya, karay ka mo karon kag magpangatarungan kita sing tingob. Amo ang pangagda sang manunuga sa mga tinuga nga iya gintuga. Sunod si Isaias 1:18. Ang Dios nagahagad permi, nagainbita siya. Nga man, let us reason together. But ang balon, kinahalan husayon. Kumbaga may court trial, ano, isettle ang problema between God and man. Mas may problema eh. Ang tao nagpakasala, ang tao ninagsapak sa kusuguan sang Diyos, hindi nagatuman sa kabuton sang Diyos, amo na nga may ara problema, may salabton ang tao sa Diyos. Wala ginagamit sang Diyos ang kabuton sang iya mga tinuga. Hindi niya mabaton ang paghatag sang pagtahod nga hindi kinabuton kag maalam nga ginhatag. Muna ang gusto sa Ginoo nga ang aton nga pagsunod, minaalam, dayon kinabuton. Dayon, kayo paghambal ang kinabuton, aton niya gusto. Kay kung gusto naton nga nag-alagad, amo na ang nami nga pag-alagad. Nga aman, kay wala yung nagapilit sa imobisan sino. Hindi na nag-alagad, bangod kay may aralain nga personal interest. Halimbawa, ang soltero nagapangalagad lang kay nakakita sang dalaga nga gwapa. Ang gwapa ng dalaga, nakita sang gwapo ng soltero. Buto ang naganyat sa iya. Delikado. Or, may iban pang mga personal interest. Muna nga, hindi na dumalayon ng pag-alagad. Pareha sa mga para sa mga trabahante, empleyado. Kung kisa may mga empleyado nga buot lang bangod kay dunay personal interest, labi na kung sip-sip. Pero ang buot nga empleyado, tutum siya. Bisan pa may mga kasakitan, kamunlayan, nag-aanto siya, nag-apadayon siya. Amo na ang tutum nga empleyado. Amo man kita. Sa Dios kang Dios, gamahanan, yes. Ang Dios mangaranon, yes. Siya ang tag-iya sa tanan manggad. Pero gusto niya nga ang taong voluntaryong mag-alagad siya, nga hindi ginapilit. Ang ginpakita lang sa Ginoo sa tao, amo ang gugma. Gugma, gugma, gugma, nga bisan kita sige pakasala, way kita ginsilutan. Amo na ya? Amo na nga, ang isa lamang kapagpilit nga pagpasakop, magapugong sang tanan nga matuod nga pag-uswag sang unahuna o kung kinaiya. Magahimu ini sa tao nga isa lamang ka automaton. Hindi amo sina ang katuyuan sang manunuga. Luyag niya nga ang tao nga nagapanguna nga buhat sang iyag home sa pagpanuga. Makalabot sa pinakamataas nga posible nga pag-uswag. Ginabutang niya sa aton atubang ang katauson sang pagpakamaayo nga luyag niya dalhon sa aton paagi sa iya grasya. Ginaagdan niya kita nga ihatag ang aton kagulingon sa iya. Agon nga himuon niya ang isa ka kabuton sa aton. Nagapabilin sa aton ang pagpili kun bala hilwayon kita gikan sa pagkaulipon sang sala. Sa pag-ambit sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. Sa paghatang sang aton kagulingon sa Dios, dapat gid naton ihatag ang tanan nga makapahamulag sa aton gikan sa iya. Gani ang manluwas ng siling. Ang bisan sino sa inyo nga wala nagabiya sang tanan niya nga pagkabutang, indi siya mangin akon disipulo. Lucas 14 versikulo 33. Ang bisan ano nga makapahilayo sang tagipusoon gikan sa Dios, dapat ihatag ang aton nga Diyos-Diyosan nga amo ang aton nga idolo. Madamo ni siya, muna nga dapat naton siya itugyan sa Ginoo nga siya ang magagahom. Ang gugma sang kwarta, ang handom sa manggad, amo ang bulawanon nga kadina nga nagagapos sa aton kay Satanas. Ang reputasyon sa kagkalibutan nga kanungganan ginasimba sang isa ka isa pa ka klase sang mga tao. Sa subong, amo man ang nag-iluganay sang gahom. Kaya ang gidinguha, reputasyon. Pero nagpabugal naman. Hindi naman kamalo magserbisyo. Nga aman, bangod kay nakita niya nga ara na siya gahom, agin gamit ang iyang gahom, amo na nga daw wala na. Hindi malipayon kung kaysa makita mo na abisan sa simbahan, daw kaangay lang sa mga tao nga wala nagkakilala sa Ginoo. Ang kabuhi nga may mga kagod nga kahapos, kagkahilwayan sa responsibilidad mo ang idolo sang iban. Abang ining mga ulipon nga mga higot dapat gubun. Hindi kita makahimo nga katunga sang Ginoo, kagkatunga sa kalibutan. Hindi kita mangin anak sang Dios kun hindi kita amo sinising bugos. Kung hindi gibugos ang atong napag-alagad sa iya, hindi kita kilalan sa Ginoo. Kung na nga, dapat walay kahati ang Ginoo. Di ba? Di ba may awit nga kumun sang una? Nga may kahati pala ako sa puso mo. Kung sasabihin ng Panginoon na ayaw niya nga, na may kahati sa puso, bisan ikaw nagpamati subong, ikaw nga asawa ka man, o banahon ka man, nobya ka man, nobyo ka man, hindi mo luyag nga may kahati ka sa puso ng minamahal mo. Di ba? Ginmahal mo, ginhigugma mo, pagkatapos ang balaan mo, may kahati ka pala. Ayay, wala na, hindi na siya tuod. Muna ang Diyos labi na. Gusto sa Ginoo nga bugusgid. Mayara sang mga nagapangangkon nga nag-aalagad sa Diyos samtang nagasalig sila sa ila kagulingon nga mga panikasog sa pagtuman sang kasuguan, sa pagporma sang isa kahusto nga kinaiya, kag sa pagsiguro sang kaluwasan. Ang ilang mga tagipusoon wala ginabulag sang bisan anong madalom nga pagbatyag sang gugma ni Kristo, kundi nagatinguha sila sa paghimo sang mga katungdanan sang kabuhi nga Kristiyano subong amo ang ginapatuman sang Dios sa ila agod na makaangkon sang langit. Ang amo nga relihiyon wala sing pulos. Amo na nga kunting haon taman pagsunod sa kabutuan sa Ginoo, pero hindi kita nakaangot sa Ginoo, kay daw gin pabugal nato ng aton kakayahan, hindi gihapon kita. Walay pulos ina ang relihiyon, walay pulos ina ang pagpatuo. Kung si Kristo nagapuyo sa gipusoon, ang kalag mangin mapuno siya sang iyang sagugma sang Dios. Kag kalipay sang pagpagigupod sa Dios nga ini magatapik sa iya. Kag sa pagpamalandong sa Dios, ang kagwalang kay gulingon malipatan. Ang gugma kay Kristo mangin tuburan sang aton nga mga aksyon. Yadtong nagabatyag sang nagapugong nga gugma sang Dios, hindi makapamangkot o hindi magpamangkot kung daw ano kadyutay ang mahimo nga ihatag sa pagtuman sang mga kinanglanon sang Dios. Wala sila nagapangayo sang pinaka manubo nga talaksan kundi nagatuyo sa himpit nga pagsunod sa kaubuton sang ila manunobos. Upod ang hanuot nga handom, ginatugyan nila ang tanan kag nagapakita sang interes nga nagakabagay sa balor sa sang butang nga ila ginapangita. Ang ini nga propesyon kay Kristo, wala sining madalom nga gugma, isa lamang kahambal, mamalah nga formalidad kag mabugat nga pagpangabudlay. Amo na nga mga kauturan, kabiyanan, importante nga kita naka-intindi sa aton pag-alagad sa Ginoo. Aton maintindihan ang gugma ni Kristo, aton maintindihan ang iyang sakripisyo, paghalad siya ng kabuhi, kag bangod sina. Kita man kung maka-intindi kita, willing na kita nga magatugyan man sa itong kagulingon kay gusto kita mag-alagad sa iya. Huwag naman kita sing timpo, magapadayon pa, tapos unta sa lubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos, nasigitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa banal ng luklukan sa magitan ng bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po inang pinagkalooban sa sandaling ito upang makapagbulay-bulay muli sa banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa pilar pong ito, K5 News FM Philippines, at maunawa-anawa ang inyong malayang banal ng mga salita. Pagpalain mo man ang mga kawani, simple lang po ito. At higit sa lahat, ang CEO Rokobil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, pinansyal at proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalamat sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500?
5: Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
8: Kadragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Supplement for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
14: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
11: Mapakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas
5: epektibo na kombinasyon para sa mandami na eye health.
6: Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule.
5: Kaupod
6: ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
11: News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: D3 Bio.
18: Dance. Yes.

0: despacito.
1: I'm a shorty.
2: Hey, five galinhawantay.
3: Okay, class. Imagine nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
4: Ano sulat ko di man?
3: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, five galinhawantay.
3: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
5: K5 News FM. News FM.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
9: Magabuti ka.
10: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinicals. For Biotics.
11: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalikan DTX 500.
12: DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
15: Ila tong score gani?
13: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
14: Ila na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
12: DTX 500!
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
18: Pabakan sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
19: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
5: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Available now.
22: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
23: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
22: Di nakabaluman usik?
11: Performance mo bala? Maluya na?
0: Mag-extend ka!
9: Extend Food Supplement for Men.
15: May baka, kagwabuhas ka.
9: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
23: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
24: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
9: Extend Food Supplement for Men.
25: Tikasi.
9: DTX 500.
26: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: klase?
1: Balan mo, mami, nadulaan kay na nga lalaki sa dalang kinintos.
0: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
1: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magalin. Hinayawan ko tapak sa kwarta.
2: Hey, hi, galing nyawang time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Pamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Checklist na ta. Mm-hmm. Gin-istadihan ang 30 ka mga different fatty acids. You know what, sir boy, sa ilang antibacterial properties, anong ara sa pinakababaw? It's lauric acid with its monolaurin. Again, ang virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, which is the number one component sa D3 Bio, ang may lauric acid. Pag abot sa tiyan, pagtapos na inom, gina-convert into monolaurin. On top sang 30 ka mga fatty acids, siya ang may pinakataas nga antibacterial, hindi lang antiviral, antibacterial properties. Ano ang iakaya, patyon, flu, influenza, mga hilana, trangkaso, kataro, kaya niya niya ang herpes simplex virus, kaya niya ang staphylococcus aureus, kaya niya ang candida virus, ang nagpabaho sa tonflower, kaya niya even ang gonorrhea, kaya niya ang HPV, human papilloma virus, ang gakosang ining mga kalunggo, kaya niya even HIV virus. So amo ina ang ara sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
9: Correct.
8: That's why kung mainom na malang ko D3 supplementation,
9: so, ko ang D3 Bio.
8: Ang D3 Bio na lang ko.
9: Next, right. Ang meaning sa gitog active immunity, gakatabo lang na sa dira ang imo nga immune system responsable sa pagprotect sa imo. Kuha mo ang punto, sir boy.
10: Correct.
9: That's active immunity. Imo nga soldado sa lawas mismo, amo ang nagprotect sa imo.
10: Ang
9: that's
10: bato.
9: Active immune system or active immunity. Pero there is another immunity nga gitawag passive immunity. Masaling ka passive immunity, the immune system from other person nga i-transfer pakadto sa imo. Sino lang na makahimo sina? The breast milk sa imo nanay. Nga akong bata ka papaim nun giga breast milk, wala active ka pa sang active nga immunity. So ipasan niya panidion ang bata by taking D3 Bio, amo na ang paagi para may ara kita passive immunity.
8: Dugadidi ka lang, ano?
9: Dugadidi ka lang sa nanay mo.
10: Because may
9: because of lauric acid, may monolaurin nga kaya magprotekta nga hindi na siya mangayo pa sang bulig sa imo immune system. So, iba kung nakainom kaya D3 Bio over plain D3.
5: D3 Bio!
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
7: Mga butika.
12: Suno kay Sir Kevin. May ara kita sa ginatawag brown adipose tissue, Sir JP? Brown fat.
8: Brown fat.
12: So, hindi nga brown fat, giling ara sa aton nga lawas. Once nga mabutangan mo ni sa ginatawag MCT halin sa D3 Bio. No? Wain isa sa plain D3, ang MCT. Ginactivate niya ang ginatawag thermogenin. Nga bisan ang tao nga wain nag-exercise, pwede maka-burn sang fats.
9: Calories.
12: Pero nami, get off done natin sa exercise.
8: Of course.
12: Kag, ginatawag intermittent
9: fasting
12: or ketogenic diet, Sir Jimmy.
8: Mas mapadasig ang losing weight mo.
9: So, kung intermittent fasting ka, ginom ka D3 Bio, kampiyon nga kombinasyon.
12: Para sa mga obese,
9: sa mga gustong amat-amat, wala man sang magic nga pagkabuhas, niwang ka dayon. Sa mga amat-amat nga magpa-lose weight, isa sa mga inumon mo is ang D3 Bio, Sir Boy.
13: Kung nag-D3 Bio ka,
9: Over
13: ba ordinary vitamin D3? Pero ang balindok sa mga ka man gapon, nagniwang, even nag-vitamin D3 Bio, nag-D3 Bio ka na. Okay, hulat-hula ka lang. Kay base ang imo pagdako sang tiyana, base lugay na.
8: Ay,
13: ang D3 Bio, ang iya monolaurin.
9: Nami sa mga kabataan,
12: ha?
13: Ang iya monolaurin could also defeat parasites, no? Ay. Ang monolaurin, kaya-kaya niya.
9: Dumduman ko na, Sir Boy. Mm-hmm. Siling sa ako, lulo, kaglula. Kagod ka sang lubi.
13: Mm-hmm. Tapon na, no?
9: Kagkaon ka sang, ano na sa inyo man, batilis na sa mo sa sibano mo. Iba ang batilis.
13: Ago.
9: Ti what is in the coconut? Mm-hmm. Doka nami lang kung ditribayo ang imo nga inumo.
13: Ditribayo,
9: di ka perde. Mm-hmm. So kung ako ya, kung mag-ditri mo lang, kasayang mo lang ditri ko, alala, mabakal ko ditri, tapos mabakal ko another BCO. Mm-hmm. Di ako na nakaroon nga gasto. Mm-hmm. So ditribayo ka na lang.
7: Ditribayo! O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: Ditribayo! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Ditribayo! Health! News ditribayo.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. Uwex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
5: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may BCO. BCO. Yung may ditribayo.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
5: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may BCO. Ang VCO, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap-

0: pagdas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero ka tatlo sa subong kaduana lang.
8: Subong kamusta?
6: Na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo

0: skwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ng sang may TC, after one week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ni friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunona sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunona. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adla, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: 5, galinha one time!
1: Pa, humana desisyon ko. Gusto ko ng mga buhing ako na lang.
2: Bawa nak, sigurado ka na sina?
1: Oo pa eh, nako.
2: Ate, mayo na ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
1: Nice siya pa! Naimos ko na gamit nyo! Paglalayas na ka mo to!
0: Hey! Hi! Galinga one time!
3: Kampiyon!
4: K5 News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Stag tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Kailan sa una ang imo?
13: Blood pressure. 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500.
15: Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso.
11: Pero
15: huwag mag-alala.
11: Dahil andito na ang Mighty.
15: Laban mo,
11: Mighty C!
15: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
11: Mighty C!
15: The Mighty Power of C!
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
4: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Nagit sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
22: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
23: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
24: Extend
23: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
24: Extend
23: Supplement for Men.
25: Muling binuhay mo.
26: Extend
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
10: Okay.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Vitamins 1 is like...
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamins 2 is like...
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Vitamins 3 is...
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nag-aburo ng akong mga mata. Nag-apula kag nag-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: kwarto. Ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upod, aw. Si Nomad Drive.
2: Hey, hi, kalingawang time.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: KK5 News FM. News FM. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-kinis ang akon kutis.
3: E3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. E3 Bio with Vizio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
6: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: DTX 500, mighty C. Ang alkali. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
8: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
8: Tibo gid kaayo ang may TC.
3: May TC. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend the food superman for men.
14: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
3: Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Salvador Estonina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
16: sa nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
15: Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500. Bakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Siling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki naton nga tagpalamati sang mga impormasyon sa ikang lawas. Oy, by the way ha, kinanglan gid magpabakod sang aton immune system, ang aton nga threat sa aton nga health ara sa gihapon. May mga nagakalamatay, may mga asymptomatic. That depends how well is your immune system. If your immune system is good, wala sang masakit nga makaperdi sa imo. Malatnan ka man, dasig ka lang mag-ayo. Dugay ka man mag-ayo, asymptomatic ka man. Not like kung compromise ang imo immune system, kangay kung may diabetes ka, may sakit ka sa heart, may sakit ka sa liver, may sakit ka sa lungs. So nami, three approach naton. Mag, Mighty C or Pure C, ang alkaline nga vitamin C, kampiyon pagpabos ang immune system. What else? Mag D3 bio ka, agod nga ang imo immune system. Hindi na gani kinanglan, bengod protected na ang kada selula mo sang monolaurin nga nagapatay sa viruses. What else? Ang DTX 500, agod nga ang imo nga mga organs, hindi madamage sang oxidative stress, kag hindi kadali magtigulang. O si Jean Paul Hinoroso, istoryahan ta karon pirmi kabla nagasuka-suka, pirmi kabla ga taas imo acid, basi ilain na ina. Kaupod na sinakarong nga diskasyon aton CEO si Dr. Ramil Oy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solweta. Dok.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Ano bala ining Zollinger Ellison syndrome, no? ZES nga balatian. Usually ini siya ang nagakosang grabe nga production sang stomach acids, no? Again, sa digestion nabalaanta na na nga ang imo nga stomach acid, ang imo pang enzyme sa liver, ang enzyme pa kun diin naghalin, no? Like pancreas, ini siya ang nagatipon dito sa duodenum, sa small part sang intestine, the upper part, which is dira gid siya ang main stage sang digestion. Ang imo stomach do gina-prep bilang ni askayme ang imo nga ginkaon, pero the main absorption and complete digestion, it will happen in your small intestine, labi na sa first portion, which is the duodenum, and then the ileum and jejunum. Now, ining Zollinger Ellison, isa ini kabalatian where ang imo sininga symptoms, taas permi ang imo nga stomach acids. Permi ka gasuka-suka, gasakit ang tiyan, gadayariya, may burning, aching, knowing discomfort sa ibabaw nga bahin sa imo tiyan, ga-acid reflux ka, ga-heartburn, permi gatigab, gasuka, no? Or feeling nga dumasuka, may dugo sa digestive tract, nagabuhin ang timbang, wala sa gana pagkaon. Ini nga mga sintomas, gatudlo nga base, Zollinger-Ellison syndrome na ina. Nga, ini siya, ang nagakos, no? Sang tumor. May tumor either sa pancreas or sa imo nga small intestine sa first part ang duodenum. Either dira ang tumor. Ang subo lang, usually ini siya malignant. Mean to say, cancerous. Kag ini siya ang nagalapta sa imo nga atay, kag sa lymph nodes malapit dira sa imo pancreas or sa imo nga duodenum. So, butsilingon, ini siya is something serious, no? So, ang ini nga cancer, ang ginatawag naton gastrinomas. Kag ining gastrinomas, nagakos nga magdamo ang gastrin. Ang gastrin nga hormone, kung magdamo sa imo nga tiyan, nagakos nga magtaas, mag-overproduction sang stomach acid. So again, basta gani tumor, ano ginhalinan? Nag-corrupt nga DNA sang imo nga cellula. Nga instead, mag-replicate siya, mag-mitosis sang husto nga cells, lain nga cells, cancerous cells, ang iya nga gin, himo. So that's why, protektahan nato ng atong DNA sa atong cells. Paano? Dapat magpataas ang antioxidant doksam. Magkaon sang utan, magkaon sang mga prutas, magkaon usually ang bali Dok Ramil, hindi pagpatamiluto, mas may pang half cook bala ang utan gali doksam, ano?
7: Half cook, oh.
4: Or steam mo siya, abi, no?
7: Steam. Lunch lang. Oh,
4: lunch lang.
7: Oh, mga half cook bala para, or raw.
4: Oh, raw, kung as long as pwede mo kaonon, no? Take carrots.
7: Para no? Dasig mag-gwa sa aton nga tinay. Blokang kabagnanan sa mga tumor, mga bukol sa aton nga tinay. Sir JP, tungod sa pagkaon nga dugay magwa sa aton nga tiyan. Kinapay, karne. No? Gatinder ka na sa lawag sa aton nga tiyan.
4: Amo na. So dapat magkaon ikaw sang mga healthy nga food. Kaguno ay kapanahon nga magkaon sinin, kagway ka man baklan, may mga pesticides, mga ibang kisa. Mag-take sang DTX 500. Correct. Kung oxidative stress lamang ang istoryahan, why na sa pinaka-kampyon nga magproteksyon sa imong selula, kundi ang DTX 500 nga bangod ini ang may DSE. Ang importante sa DTX is ang iya nga DSE, disugar sugarcane extract.
8: Ang iya nga pagkataas ang antioxidant.
4: Mm-hmm. Taas-taas kayo yung antioxidant.
8: Masugot kag sindi, ang tao nagkabalatian because of kakulang sa antioxidant sa ginakaon.
4: Husto, Dok Ramil.
8: Di mahilig magkaon prutas, di mahilig magkaon gulay. Mm. Magkaon mang gulay, sa lang ka klase duha di anong antioxidant nga kaon mo sa prutas naman ti o kilanta ni kung taga bukid ka kay damo to prutas sa bukid sa syudad ka yawan kaya bakalya
7: huwag
8: ka tanom. So it's all about antioxidants gihapon para gusto ka nga magnami ang imo nga ikayong lawas, hindi ka dali magtigulang, hindi dali matigulang imo selula. Tungod kay kung bastante antioxidants ang imo nga mga selula, hindi na basta-basta awayon sa mga free radicals nga galibot-libot sa imo lawas, especially sa mga palibot nga mga free radicals. Sa una mga sikat yang mga taas antioxidant, turmeric, mga cinnamon, kung kanto ka sa Amerika, mga berries, mga taas antioxidant, pero minaginang-encourage sa mga scientists, kaon-kaon sina, para nga hindi dali magtigulang, hindi dali magluya, hindi dali magtigulang ang mga organo, ang mga organs mo, muna nga, hindi ganyan nyo paglipatan, iupod ganyan sa inyong mga suplemento ang DTX 500 Gagmite C or Pure C. Ang purpose sina, to add your antioxidants in your body, tungod kay kulang Japon ang inyong mga antioxidant.
4: So kung hadlok ka sa tumor, cancer, mga bukol-bukol, you take DTX 500 every day. And Mighty C, alkaline, nga vitamin C or pure C.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, ang baho ilok ti dapat habunan mo gini sang Santon plus herbal soap kag may ara sang advice si Sir Boy sa mga baho ilok
8: dapat Sir Boy. Maligo daan.
4: Oh.
8: Kalau wife na hindi maligo Sir Boy.
9: Dapat sa kabon nga epektibo gid no. Santon plus herbal soap with VCO no. Antifungal ni siya, antibacterial, antiviral. Anong buot silingon sina? Kung ang imo baho cause ang mikrobyo, most likely cause gina sang mikrobyo kakas na tanan no. Ang nami pada hamis ang imo guya no.
4: Ay?
9: So ang imo mga
8: bahala po Bracer Boy basta hamot lang lawas. Oh? Hamot ilok.
4: Presentable ka.
8: O ano mananda mo ka kwarta ba ka ilok? Ay, sugot man ka Sir Boy. Ako sugot ya pung ko kay damo kwarta. Pakalm lang ko klinika diyo fresh.
9: Ano mo ko nalimtan mong klinika diyo fresh.
4: Tani lang baho na lang ko ilok ba para magbigdayon ko ba?
9: So dapat no mag klinika diyo fresh dayon tapos ligo sang Santon Plus Herbal Soap mag klinika diyo fresh with VCO 48 hours
8: Sir Boy,
9: of fresh.
8: Amo ni Sir Boy. Ang pigado ang imol pag hamot ilok. Mahambal gina sa abahalan lang pigado kag imol basta hindi baho ilok. Ti masiling man ang mangararon nga baho ilok. Ati bahala baho ilok damo mong kukwarta ya.
4: Abot ka man to ilok way ka man kwarta.
8: Sa labat klinika diyo. Kumusta gid? Regardless kung anong status mo sa community,
9: proper hygiene,
8: proper hygiene ang kinahanglan.
7: Yes.
8: Pili ka sang habon ti Santon Plus Herbal Soap kag siyempre klinika diyo fresh Sir Boy.
7: Tawos paligo.
8: Importante gina. Proper hygiene.
9: Kailangan gid nato ang klinika diyo fresh kid with VCO na. So hindi man adlaw-adlaw nga malipatan mo nag ano ka deodorant, ang klinika diyo fresh 48 hours of freshness meaning to say bisikan duha ka adlaw okay pang imo ilok kay may VCO no gapaputi pa may vitamin E gapadamo sang glutathione sang panit sa ilok that's why gaputi siya
4: sige so sa circulation hindi ka mamalipat dapat lang lan exercise kid to promote circulation but if you don't have time for exercise you take extend food supplement for men. The best sa imong circulation. Yes. Don't worry, it's natural. No, from Klabo, Waska,
7: at Balanyos, Maka. Ah, Balanyos, no? Santon Plus Herbal Oil.
8: Para namin circulation. Pamassage gid once a week. Kay inisya, nag-promote sang anti-aging. Gainom ka DTX 500, gainom kasi mo Pure Sure Mighty C, tapos kapamassage ka gamit Santon Plus Herbal Oil. Kampiyon nga mga kombinasyon, Sir Boy. Hindi kadali magtigula.
4: Justo. Alright, sige.
8: Pero kay engineer may sikrito pag ito.
4: Ano yung sikrito?
8: Dapat niya hubin ang manugmasads. Sir Boy, among gina. Hubin ko na ang manugmasads, Sir Boy.
4: Engineer
8: pao na niya.
4: Ginotikan ko ni Boy.
9: Amun na ang sikrito ni engineer kay nami gito ng pamasad. Ang sikrito totoo da ang Santon Plus Herbal Oil, no? Kaya tag ni siya sang init nga sakto-sakto lang.
8: Hindi ang manugmasad.
9: Mayo nga baho, no? So may aromatic therapy ka man, no? Of course, kang ambalindok ang gamasadid ko, no?
8: Importante, early morning, dapat ya medyo mainit-init ang tiyan. To warm up your body. Importante na, Sir Boy. Kinanglan alaba ang mga insikya mga Chinese siyempre kay bugnaw ilang lugar especially northern China hilig na sila sa mga tsaa painitan ginan nila ang purpose na Sir Boy para nga ang blood circulation ginami aside nga amo nang pinaka the best so we recommend ang pag-inom sang DTX coffee mix no ang DTX coffee mix nami gina siya nga klase nga kape. May kape ka na, maya, naka-detox ka pa.
9: Kung gusto kaya magupod pangapi sa akon, mag-DTX Premium.
8: Sir Boy, imong ano?
9: Kung gusto kaya mga pangapi upod sa akon, DTX Premium, kung nilunan ko, good, no?
4: Big time, good, ha?
9: Ang DTX Premium with gano, no? Gano mushrooms are rich in ergothionine. Ergothionine is a kind of antioxidant that stays in your body and basically refreshes your glutathione. So, kung gusto ka magpaputi, kag-social ang kape, mag-DTX Premium ang kape nga manamit na ga-detox ka pa. Hindi
7: lang antioxidant, Sir Boy. Anti-cancer pa.
9: Anti-cancer pang ergothionine.
7: Oh, mushroom.
9: Alright.
10: DTX 500!
11: Ako si Herminia Titong, 53.
12: Tilangin mo blood sugar sa una.
11: Sobra 300.
12: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
11: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
12: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
11: Oo.
12: Ano nakadugay ka naginom?
11: Mga sobra na isa kabulan.
12: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
11: Oo.
12: Anong resulta? Pila na?
11: Sobra na lang 100.
10: DTX 500!
13: TTX 500! TTX 500!
14: POC! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako pala si Ray Relota from San Angel. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis, mapagod.
14: Pure C Vitamin C!
16: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
18: Sige, istoryahan ta. By the way, to make an introduction, ang kapabakod sa doc na kilala, ang kapabakod sa simento.

0: Kulang ka sa vitamin C, no?
1: Pure C, kag
0: Mighty C. Pure C. Kaya ang collagen...
1: Likod, ang likod gali, Sir Boy, sa Mighty C, kag Pure C, ang likod siya na gali, the collagen.
0: Collagen.
1: Kay boost niya ang collagen. Nga mo tutani ang das, para dasing mag-ayo yung mga pilas-pilas.
0: Ang collagen sakto pag ang balin, Sir
2: Jimmy. Pero Sir Boy, edad mo 30, kuwana na siya, ga-deplete na ang production.
0: Ga-deplete, correct, Dok Sam. That's why, kailanan kagin mag-supplemento, Mighty C and Pure C, no? Or Super C, para magdamuin mo collagen. But wait, ay, di tri bayo, gili, makapabulig man, no? Magpadamo si mo collagen. Bali, ang unang epekto sa D3 Bio, it could be topical, meaning to say, kwaon mo ang D3 Bio mo, buslutan mo kamay, i-apply mo sa imo pilas, may antibacterial ka na, may antiviral agent na imo pilas, dasig pa ang collagen production. Nga, Sir Boy, what makes D3 Bio, extra virgin coconut oil, produce more collagen in the body? Number one, D3 Bio, because of its extra virgin coconut oil, will increase zinc absorption in the gut. Zinc is one of basically the material, the raw material in producing collagen, no? And of course, ano pagiginoobran ni D3 Bio? It improves because may vitamin D3 siya na may ang pag-absorb sa ginatawag nga calcium sa lawas. Kung tamaan kadamo free calcium sa imo blood, collagen production is affected. That's why ang calcium dapat sa bone lang, no? Hindi siya dapat ara sa galibot-libot sa atong lawas. That's why calcium should be deposited in the bone, and D3 Bio helps you that, because D3 Bio does not only improves the absorption of fat-soluble vitamins, it also increase the absorption of micro and macronutrients in our body, including zinc and calcium, which are both gapikto sa collagen production. Kailangan sa atong collagen
1: aside production. Sa collagen production, Sir Boy, pwede mo magamit topical ang kuana? D3 Bio? Kaya nga man, ang pilas, hindi basta-basta mag-ayo tungod sa kagaw. Bula nga, hindi mo maano, basta-basta mapatay, Sir Boy, sa guwa.
0: Oh. Exactly.
1: Kung imo ipatuluan sang D3 Bio ay mga pilas, dasig mapatay. Either ang kabangdanan sina sa pilas mo, mga kagaw, or special ang punjay, grabe, dugay-dugay, mag-ayo.
2: Fungus.
0: Your tissues will only repair itself once na patuan na ang infection. Meaning to say, tapuson anay sang lawas ang kontra sa infection.
1: Kagamo pagkayo
0: niya. Ano pagkayo niya?
1: Niya.
0: Hindi siya kaobladungan, no? Kung hindi na magkugan na siya po, may na sa sulod.
1: Tsunami nga himuon, Sir Boy, mainom gid siya D3 Bio, tapos parisan niya Mighty C or Pure C.
0: Kampiyon.
1: Tapos patuluan pagin niya ang sa guwa.
0: So may solusyon na, no? Mga suki.
2: Ang namin sa conserva sa D3 Bio kay sa ambalibla ni Sir Kevin sa ligad, may arasang ferulic acid. Nga gina-stabilize ang vitamin C sa lawas, ha? Ang vitamin C muna nag-abulig para magdasig ayong pilas tayo.
0: Ferulic acid is a kind of antioxidant found in D3 Bio. Ano ang ubra yan ni? Ginahugasan ang mga other antioxidants like vitamin C and glutathione. Bali, gina-clearly what? Ang oxidative stress. Ka-familiar sa statement? Because amo man ang ubra ni glutathione sa vitamin C. So, ferulic acid plus glutathione and Mighty C. Ha? Galibot-libot lang, gabuligay sa simulawas. Giving you a lower free radical level sa imulawas. So that's why dasig man ang imo repair.
1: Kagana ka namin, Sir Boy, once si ka inom D3 Bio, siyempre, ginabos niya ang production sa collagen. So hindi ka dali magtigulang eh.
0: Correct.
1: Aside nga nag-inom pa ka sa imong antioxidant nga D3 Bio, i-boost pa ni D3 Bio ang imong collagen. Mas ga dugang, mas ga hubin ka.
2: Correct.
1: Amo lang gusto ko, Sir Boy, mo.
0: Correct.
2: Okay, ang aton nga
1: D3 Bio, may ara vitamin D.
2: Oo.
0: Vitamin D.
2: Tapos nagapadamo sa aton nga collagen.
1: Tapos sa absorption sa calcium, nami. Kaya siyempre nag-combine na mo.
0: Combine na,
1: Ang BCO, kag D3, ma-absorb, ma-kompleto ang calcium absorption, nami ang imong mga tulan, tubo ang imong collagen, ang cartilage mo, nami ang production, wala ka arthritis.
0: Talking about antioxidant, no? Pero mag-agree ko ito kay Doc Ramil. Kung gusto ko maghubin, you take DTX-500, Mighty C and Pure C and D3 Bio. Kaya ina sila, may synergistic effect. Not only in in your skin, in collagen production, but hubin man sa sulod. Importante, hubin sa sulod.

0: Kikon hubin ang internal organs, ang imo mang internal system sa sulod, most likely sa guwa, makita na hubin ka man sa guwa.
1: Balo ko i-combine man sa surveillance detect sa 500 D3 bio, nami ang aton nga atay. So kung nami ang aton nga atay, makita na sa aton nga skin eh.
0: Hamak mo doksan, no? Makita mo gid, no? Ang zinc is an innate antioxidant. It's a natural antiviral agent man sa aton lawas. Mm. It lives within our cell. Basically, zinc is also one of the raw materials of our cell. Because of that, nga paano naging raw material siya? Because it produces collagen. Mm. Collagen is the most numerous kind of protein sa aton lawas. It only gapadyutay lang kung mag-edad ka na 30. Mm. So when you come to age, kita mo, mas dasig ka na maghuling calls. Kaya ang collagen production after 30, ganubo na. That's why you need supplementation of vitamin C. Mm. You need supplementation of DTX 500. And of course, the effect of D3 bio regarding the absorption of vitamin C and zinc that affects collagen production. Mm. So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. POC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Kalita kay Thanos tagabgaygan niya. Trangkaso bay ako tapos napilahan ako inyo makus pure C. Mga dalawa ka adlaw nakabangon ako.
2: Pure C vitamin C. POC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Plasere Relota from Sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainom ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos hindi ako na mabilis mapagod.
2: Pure C vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Si Lauric Acid,
7: di ba mo na mo, di ba Lauric Acid? Simintohon niya ang imo nga cancer cells.
0: Mm-hmm. Sir, hanyang mga membranes na, no?
7: Para hindi na makakuha mga
0: nutrients
7: halin sa imo nga lawas. Mm-hmm. Di pagsiminto, di patay ang cancer cells sa D3 Bio. Di hindi pwede ang balon mo sa lauric acid. Nga simintohon man niya
0: ang pilas.
7: Para dasig magay.
0: Ang iyaya pagsiminto sa atong pilas is to improve collagen production, meaning to say, dasig ang pag-repair sa atong pilas.
7: To combat infection.
0: So pagpartulo mo sang extra virgin coconut oil nga din sa D3 Bio sa imong pilas, ano matabo? May ala kanadaan.
7: Inside and out, sir.
0: Inside and out.
7: May D3 Bio nga gaupod sa dugo, pakadto sa pilas mo nga mano, ma-combat infection, mayara pagid ka sa guwa.
0: May external effect pagid. Mm. So, hindi mo na yung makita sa ordinary nga vitamin D3, no? Hindi mo makuha yung ordinary vitamin D3 kag iputang mo sa pilas mo, kay maayo na. Extra virgin coconut oil improves wound healing around 30 to 50% faster. So,
7: kung ang imong mga wounds is gangrene because of diabetes, makorek, mangyapo na. Kaya gainom ka DTX 500, gainom ka D3 Bio. Kagainom ka alkaline nga vitamin C. So makorek ya po na, Sir Boy, kung ina nga mga pilas is caused by diabetes.
0: Diabetes, no? So that is the effect of D3 Bio regarding wound healing. Ang D3 Bio, hindi lang para sa sulod sa lawas. You could use it topically, kwa kagunting, kwa kasang dagom, tapos lukon mo gamay, apply it in your wounds, no? Para dali mag-ayo. Cause extra virgin coconut oil for many years and for many centuries has been used by traditional medicine in treating wounds. Gadali pa, hindi pa ma-impactar because of the antibacterial and antiviral and antifungal ability of MCT. So, medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, nga ara sa extra virgin coconut oil.
7: Kaya ba, Sir Boy, isang nadiskubrihan ko ang suplemento nga D3 Bio, naghatag sa akong kumpiyansa or trust. Hindi ka mahadlok sa mga viral infection. Kita mo, kisa kung ako lang pagustuhan, Sir Boy, hindi na ako mag-mas-mas.
1: Oo. Oh.
7: Siyempre kung may kumpiyansa ka na, ang gainom ka D3 Bio mo nga kaya nga i-fight sa ano, sa kagaw. Kaso kayo yung gobyerno na to nagtudlo nga mag-mas.
8: Yeah, here na lang.
7: Pero sulod balay? Wala na mas. Sulod sa ano na, sa mga kagrupo, wala na. Kay kita yung pati nga amo na ka-importante ang D3 Bio sa aton kabuhi. Yeah. Basta importante, Sir Boy, pag may hilanat, may sugod ng ubo, may sugod ng sipon,
0: D3Bio mo na.
7: Every 4 hours, D3Bio mo na.
0: D3Bio na.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Machiklis na ta?
0: Machiklis na ta, no?
9: Ang D3Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara ka mo daga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies o ginalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iyasininga, antibacterial effect.
7: Antifungal,
9: antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
7: Pangkuan la overnight.
9: Buhuan mo lang gamay, kag ikuan, iduot mo lang sa iyasininga acne, kampiyon.
7: Natural pa.
9: Natural pa. So, ay ka problema, hindi ka madlo.
7: Aside siya nga ibutang niya, inong gid siya.
9: Inong pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No? Araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma D3 Bio na kuya, Sir Boy.
7: Siling ni Sir Kevin amo ni. Ang extra virgin coconut oil na sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
0: Correct.
7: Nga, Sir Boy. Number one. Ang mga immunocompromised individual, niblang hina na ang ilang immune system or mango na ang ilang immune system. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, especially the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy. May forces na nga gauna before ang immune system ma-attacki. So, nakasiling ko nga, mas kung kinahanglan nun sa bata, may edad, mas kinahanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko niya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
8: Himos na lang.
7: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
8: purpose.
7: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Kibati. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
9: engineering na
7: batalyon. Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
8: Siminto.
7: Same sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na ito mauna.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ako, Sir Boy, namihan ko sa D3 Bio compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio. Ang namihan ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan.
1: May plima.
9: Ginaputos na tong bakterya to.
7: Ginaputos na to. Pagwa na. That's natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio ka kayo man, ginakuha niyang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
9: Sa baba pa lang. Ha?
7: Sa baba pa lang. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
0: Correct.
7: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
0: Correct.
7: Kung may cancer cells sa imo lawas, nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto, Sir Boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imo nga lawas kung masiminto na siya?
0: Man,
7: so once nga gutman siya, patay siya. So, it will promote apoptosis. Ang namian ko sa D3 bio, kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero, kung D3 bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, direct makanto sa yung mga cancer cells, si mintohon niya, ano pang away yun sa yung mga kwan? Wala stress ang
1: hindi na sa mga active ng cancer cells.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalo.
10: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
13: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitan dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
14: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
15: Magalingin pala ang imo nga ulo.
14: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhaw.
14: Kasi may diabetes ka na.
15: DTX 500 na.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
14: Nga nagapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Garantisado.
14: DTX 500.
15: DTX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyag.
10: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
17: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C
18: mabaka nga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
19: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
10: DTX Beauty Soap.
18: Mamakas sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
18: Pamasaga butika.
10: DTX Coffee Mix.
22: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
10: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
23: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
24: Ay, ga, gabasa na naman.
23: Oo, balaga. Kabasa-basa na gan. Ni kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
23: Kag nagabaho ang kilikili.
25: Mag-Clinical Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Clinical Deo Fresh.
24: Nagabasa na naman balaga.
23: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
25: Clinical Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Nestor, ang sinaing.
27: Luto na.
26: Ang labahan.
27: Nakasumpay na.
26: Ang uniform ko.
27: Naplansa na.
23: Ganito ako.
27: Tigasi.
23: Tigalapa.
27: Tigasay.
23: Plansa.
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
27: ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko
27: ang extend.
23: Supplement for men.
27: Gortez!
23: Tapos ka ng maligo?
28: Yes, darling. Come to mama.
27: X10 Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy at stamina
0: para sa tigasing performance.
27: X10 Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
0: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
27: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
0: Memory Advanced Syrup.
27: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa pagunona sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunona. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
27: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio!
27: Ang D3 Bio!
0: Yung may VCO!
27: Ang VCO!
0: Yung may D3!
27: Mabakas mga butika!
0: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wakes ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
0: D3 Bio!
27: Ang D3!
0: Yung may VCO!
27: Ang VCO!
0: Yung may D3!
13: Kasakit ang tiyan?
0: Max4 Biotic!
13: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
0: Max4 Biotic!
13: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
6: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
30: Kadaragsa nga punggot,
31: DTX Beauty Soap.
30: Magaspang mapanit,
31: DTX Beauty Soap.
30: Gala o magputi,
31: DTX Beauty Soap.
30: Puro katol-katol,
31: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix?
33: Gusto ko na.
32: Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
14: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
14: Extend Food Superman for Men.
7: DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
7: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
17: Healthy nga uto.
19: Hi, Tennis Juan.
17: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Tennis Juan.
17: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
19: Hi, Tennis Juan.
17: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-a-bulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
20: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
17: Para sa inyong

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobe ako.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, updana kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, ka nagahatangin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number, 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263, sa atong Globe number 0927-448-940. May 18, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayo dirile. Lat na lay na tasine.
0: Kamusta ang imo adlaw, Lo?
1: Ari daw nagasiburo. Damo nagasimuro subong mga ka-K5, ha? Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom yun na. Nainom yun na DTX 500. Ati good, ha? Very good, ha? Mayo, mayo. Importante pa dayo la kita sige yaya. Inom sang DTX 500, ha? Para makaangkon kita sang proteksyon nga maglimpyo ang aton sistema. Ang toxin deposits naton may banan, may liminar. Kaya mo gining siya karason gig kung nga nagasakit kita, kung nagamasakit kita kang nagabalatian. DTX 500 nagakontrolar sang aton nga blood sugar nga hindi magtaas. Kakuntaas, gimana nga aton blood sugar, ginapapanaog ya. Nga magkanto lang sa level, konubo sa level sa nga aton nga blood sugar. Kag maipikto siya nga parihas gid sa insulin. Pagruwas ang palaya extract nga nagahatag gid sa nga proteksyon kagamakod sa aton sistema, eh, may super antioxidant pa nga nagahatag sa nga buling para dipinsahan ang aton nga selula, ang aton ng kayong lawas batok sa mga free radicals, ha? DTX 500, inom kita adlaw-adlaw. Nainom ng my T-shirt! Inanglan tagid my T-shirt para bakod ang ugat naton. Ang ugat naton mga kaki-five, kunsugpun-sugpunon, ha? Sa bilong nga lawas naton, may mga ugat kita nga nalagko kagagmay mo. May araga no buhok lang dyan nila mo. Manipis, may madamol nga ugat, may lagba, may lipon. According sa aton nga pag-research, mga kaki-five, kung supon-supunon mo ang ugat naton sa bilong nga lawas naton, ha? Lampot pas bulan. Ang ugat maging mabako na siya kung may aras sa sang elasticity. Sa kadugayon, nag-brittle o kung nag-tiga ang aton nga ugat. Kag dyan siya, ini nga mabugto o kung matastas. Kagkadelikado ina nga bagay mga ka-K5, no? Sumindi na ron aton nga elastic ang aton ugat sa pag-inom sang Mighty She every day. Nainom naman ang D3 Mayo! D3 Mayo naman kontra sa Kagaw naman eh. Sa Punggos. Ang Punggos, grabe no. Makatapik ang Punggos sa kukomo. Halsahon niyang kukomo. Yung patyon niyang kukomo eh. Ha? Patyon mong kukomo. Puro pa siyang patayin kukomo. Te, muna kabudlay ka. Basi maglaptas yung mga bahin sa lawas mo. Pero kung may ara ka sa Punggos sa bahin sa lawas mo, butangin lang siya D3 Mayo ha? Ha? Para hindi siya maglaptak ang hindi siya maghalit pa. Kag mabakod man ang aton nga depensa sa mga kagaw kung nagainom kita sa D3 Bio. Kag especially sa virus. Kaya hindi naton man makitaan, pero grabe maghalit sa aton ni kayong lawas mga kaki-5 ha. So kinanglan tagid ang bulig kag ang pag-inom sa D3 Bio adlaw-adlaw. Para kontra kita sa o kung makahatag kita ng depensa kontra sa fungus, bakterya, ilabi na gid virus, ha? DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Hamil Oy. Saranggin mabakal sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa inyong butika kag farmasya, sa inyong lugar, magkutalang palihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo, barato ang presyo sa DTX 500, ITC, D3 Bio, kag iban pang ang produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantulang kamurikta sa tanan ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayan. O tawag na kamo sa aton hotline, storya kita. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds. Mga problema sa panimalay, problema sa relasyon, sa love life, sa gugma, o kung ano ba nagaklase problema about negosyo, about good health, anything nga gusto nyo ihatag sa aton di programa, tawag ka mo di ha. Kung may ara ka mo dira sa mga opinion, kag komentaryo, parte sa mga issues mo, kag mga balita, tawag ka mo di sa aton ng hotline. 0928-611-2263. Kung sa aton ng Globe number, 0927-448-940. May kulir kita. Hello? Mayong gabi. Mayong gabi. Sino ni?
2: Hello, mayong gabi, no?
1: Ah, mayong gabi da. Sino ni?
2: Teresa, no? Sa Kumaragay 5, si Palay.
1: Ah, si Palay. Kamusta na kamo si Palay da? Perting init ni si Makulun. Sinyo na yan, kamusta?
2: Oo, no? Perting init ni, no?
1: Ah, Teresa, nainom mo na, day.
2: Nainom ko na, no? May PCN, DTX 500, no?
1: Okay. Wala gina nag-ulan sa inyo na sa si Palay?
2: No, panalit sila kanina, no? Ay, mato na gayon?
1: Ah, na-postpone?
2: Oo, mato na gayon ang ulan, no?
1: Wala gina saging abi ang kusong nga ulan o kung na medyo malawig. Wala gina tulong talit hilang?
2: Talit hilang, no? Wala nag-kusong.
1: Ate, pabas mo lang galina. Oo. Namangkot din kagabi si Maninoy Mutane. Maninoy Mutane. Si Maninoy Mutane, double barrel, namangkot din kagabi. Kung ano na to ang plano ninyo nga magpasakal. Ah, magpasakal, magpataka, ano gani? Magpakasal. Tingani mo itong hamal ko siya, siling ko, tas-tasa na lang na pring imogin patahi nga barong. Ngayon daw ay natukuno ang balin ni Risa, daw ay natukuno sa piho kag wala na sa tiyansa nga madayon pang inilakasal sa sipalay. Di, why naging man? Why naman gin?
2: Why na tolo?
1: Why naman siya kapanamang si mo?
2: Why lo?
1: Ate, okay. Ate, ano malagad ko si mo ni Risa, day?
2: Lo, pwede ko pa namiyaw, lo? Namiyaw na ko, lo?
1: Sige, go ahead, ah.
2: Ngayong gabi sa inyo ni Jerry Lilo, kasi si Imolo.
1: Ah.
2: Ang ngabihan ko dito si Palay, si Nida, si Sor, si Nangmuni, si Nangmukay, si Lili Ramos, ang mga anak ko dito.
1: At di siya.
2: Si Dide, si Kim, si Yusan, si Tom, si Puding, Yudi. Ang mga

0: Heat index sa probinsya Yaras sa danger level mga kaka-K5 ha. 42 degrees Celsius na naman. Oh, dali lang kay may cooler pa kita. Hello, hello.
1: Hello, good evening, Lolo.
0: Ay, mayong gabi na, Rex, oh. Mayong gabi na, nainom mo na toto, Rex.
1: Yes, Vitrebayo, Kagbaytis.
0: Ati, very good, ah. Ti, nagsuksok na sila sa ilang maroon, kag... ining maroon nga bayo ining mga senador naton tinayo na gid ang impeachment. Ano na?
1: Sa nagligad sila kadlaw, gusto ko bang tawag sa imo galing kay dito ka way ko to signal sa Sipangay. So hindi gid ko ka tawag sa sulod kasi wala signal.
0: Okay lang. Di, dayon naging impeachment din. Anong imo na nasagap ng mga balita na may Rex?
1: Actually, galantaw ko sa TV, medyo ginagainit ang ulo ko eh. Siyempre, kaya kadamo sa mga media nato, nagkabalo ko kayong sindihin sila.
0: Oh.
1: Kadamo man sa mga senador, tanga mga maalam, tawag na kanina senador, congressman, mga maalam, mga bugado pa.
0: Oh.
1: Pero hindi ba lang ibang nga mga nagatalamate sa radyo, gagatala lang tungkol sa ilang katalang.
0: Oh.
1: Okay, abo nang katabo mo. Kundiin gusto sa administrasyon dalo ng isyo, dito man naupod ang media, kag dito sila gatiner. Wala sila nag-usisa kung ano gibala ang natabo. Kung naan ang gamo. Kung kay kabong habal ni
0: Makulita.
1: Mga tinit presidente pala.
0: Ah, okay. Kay Tano. Okay.
1: O, ang balya, hindi kami nanggugulo. Ginugulo kami. Ginugulo sila. Pero, may magwa. Ang ilang istoryahan na mamagalagta ko sa TV. Ang mga isyo. Si Robin Padilla, hindi mo nga
0: Persons of interest.
1: Oo. Ano nga nagantong isyo. Tapos, si Bato de Dela Rosa, hindi mo positive. Ah, nag-positive siya.
0: Uh-huh.
1: Kaya hindi siya sa Botrigo sa positive. O kung na pa mango-mango lang sila. Alam lang kita positive. Saga pala mati pala. Kundi, damo kita sa na si Dela Rosa, sinatadlong. Sinatadlong ni Cayetano, dapat maghalin na si Cayetano. So, gusto na pati sila na nagkatanong si o nagkukuk si Cayetano sa isa ka pusakal, no? Isa ka iskapo. Isa ka positive. Lobo ng ila to kindi. Pagkabang kita positive, no? Sila pala nakibala. Hindi ka mo magpatalang sa mga manugpatalang. Pagkabang kita positive, kung ang ato local court, no? Atong local court na diri sa aton. Isiwan ka sa warrant of arrest, kang manago ka, amo na yung ikaw ya positive. Amo na siya. Pero kung sa ibang na lugar na may minalamot sa aton, na gusto ka nila dakpon, tapos saugon ka nila sa aton ng mga kabaro, ang Pilipino na positive, hindi ka mo yung magpatisi na ariya matutuod na positive. Si Lacson, sang nanago siya pila katuig. Ako kaya ang positive na tutuod. Kaya ang local court ang nag-issue sa iya sa warrant of arrest.
0: Okay.
1: Nan. Si Trillanes, sa may kaso sa rebellion, na nanago man siya, amo to siya ang positive. Kaya issue sa local court naton, kag nanago siya. Ako na yung mga positive na tutuod. Si Dela Rosa, wala pa sa isang kaso diri sa aton. Amo pa rin yung ang ginalibog sa ulo ko. Dakpon man sa sang ano nga rin ang isa ka ano sang ulit si IDG. Both si Limon hindi na siya pwede makuha sa ICC kaya may kaso na sa Pilipinas. Hindi dakpon sa sang si IDG kaya yato yung dala sa NBI warrant of arrest ko ya kuno nga rin sa ICC. Pero ang CIBG, ano pa lang kaso niya sa Pilipinas, ang CIBG, ang kaso. Kung may kaso si Dela Rosa, sang CIBG nga diri sa Philippine Court, hindi siya pwede guyuron ng sino man nga pungsod, sino man nga mango ng pungsod na magguyod sa iya. Amo na dapat pa ng isyo. Ang isa pa ka-isyo nga nakasulod ang hindi ay sa Senado. Why na na yung itulahan sa bungaw? Kaya gintasulod ni ano si Soto. Wala, wala niya din pahibalo. Hindi po, hindi ba na nga, hindi mo pabaloon mga kapwa mo, Senador? Amo na yung traidor nga nagbiro, hindi na tuntuhon. May warrant of arrest sa isa ka Senador, kapwa mo, Senador. Hindi ka manugid, ikaw lang yan nakahibalo. Hindi isa sa inaway kabalo. Maayo bala na. Tapos, ang isyo kay Robert Padilla, ang isyo kay Bato, ang isyo kay Abuno, dito man ang nasunod ng media, ang tuntungod na isyo dapat abong istoryahan. Sino ba na ang nagatlaidor sa pungsod ta? Sino ang nagagabong sa pungsod ta? Ano na yung kaming atong isyo ron?
0: Correct, correct.
1: Naugtas ako kung
0: kalma lang mula, kalma lang mula. Ano tao niya? Arana, arana ang impeachment niho. Well, ang mga nagligan, naglatabo, why na naibay na rason kundi gusto lang siyang administrasyon? Mga Duterte, kag mga grupo sa Duterte, nga hindi kaplastar sa gobyerno. Amo na malang na. Ang mga, ay may mga prinsipyo nga mayong tuyo sa pagservisyo sa mga Pilipino, no? Tampad kag klaro kag mamatyagan kinsa mga Pilipino ang mga proyekto kag mga programa sang kalabanan sa mga Duterte groups. Hindi sila gusto kay kag gusto nila iya ay nablang daw bulabulaho na nila mga Pilipino. Kag suyupon ang budget sang mga taxpayer amo lang na no ti ang pinakadako nga problema no flood control anomaly no.
1: Na amo na yata
0: ning usapan gid kay pila to ka trilyon nga kwarta no nga supposedly nga makapaumpaw ato sa kapigaduhon makaangkon kita sa nga maayo nga reputasyon sa pag-implementa sa mga proyekto sang klaro kang isakto maka-attract kita sa mga good investors from other countries nga mag butang din negosyo sa Pilipinas para maka-generate trabaho kag dugang income sa mga pamuluyo. Di, tanawa si mong kay ang mga investors na ito ni istay nga magkanto, di daw wala na lang ka na.
1: Sa iban
0: nga nasyon nga kanto. So that is management sang gobyerno. Nga amoy nang imahin. Ina bala tungod sa mga Duterte o kung sa sa mga sa new management sang atong gobyerno.
1: Amo na dapat bangkot. Amo na kasi yung mga isyo ng pabangkot.
0: Di karoon si may arat doon nga warrant of arrest, no? Kagin pakita ang ano ni ang si Trillanes, oo. Pero ina siya i-confirm pa na siyang korte ta kung ano ka authentic ina.
1: Oo. Correct.
0: Kay ti ang makahambal ginayang may kaso ang isa ka tawo nga especially ang panumbungon halin sa gwa sa nasyon naton especially ng warrant of arrest from ICC ang maka-interpret sina kay maka-determine ang pinakataas nga layi sa aton nga bungsod ining Supreme Court di way man nakapag-gwa Supreme Court nga balido na ginadala nga papel ni ha?
1: Ang pumangkot ko na si Binigan, si Trillanes, ano authority yung magana ka bit-bit po yung isang warrant of arrest to no?
0: Di, paano may si Mato karoon nga fugitive siya kay hindi man to ginaknalis kag wala man sang saysay ang iyang warrant of arrest na kuno-kuno ni Trillanes, no?
1: Wala ba ito mga ano?
0: Oo. Di ko hindi kong gusto ni Trillanes para magbako ng papel na kanto. Kanto niya si Supreme Court, kaya ipositify si Supreme Court, kaya para niya matigay. Nga, hindi siya magpalapit sa Supreme Court.
1: Sa una na yung mga isyo, tani?
0: Nga, hindi siya magkanto sa Supreme Court. Hindi mula? Abe? Amo na malagi na, kiti, ninuwat, alam na sila, pero tinga, amo lang nang galimog ulos ang damo ng Pilipino. Kaya may korte kita mo. Ang ICC may interbinar sa aton kung guba ang judiciary system sa isa ka nasyon, di may Supreme Court kita, kagana man ang korte, tagaglaye. Di ba la? Kaya hindi naman ta member sa ICC. Kagtapos ti kumutan ta may ara kami, may nakaptagin si Tilianis, kami nga tutuod nga, ano ni, nga warrant of arrest for Senator Bato de la Rosa. Ti ang gusto siyang Pilipino. Eristohon si kung sino nakasala, provided ibutang sa due process, ang tsakto, anong tsakto ako? Kung may papel kang warrant of arrest, ano maka, miska sinula ni si Pilipinas na yun niya? Pambutungon mo yan na yun? Kadalon to sa dahig? Ha, di ba lang layi siyang Pilipinas para to protect the Filipino people?
1: Na, oo. Iyan gusto tumuloy at protektahan niya.
0: Di, nasuway nga hambal si Ruben Padilla, gi-interview siya, no? Nga nalagyo si Senator Mato. No, kay nga nalagyo siya kuno. Nya ti kay nahadlok siya kuno kidnapon. Kidnapon siya mo kay tiway. Uy, nagambal ang kurte nga ti sige dalaan niyo si Mato. Kay sakto ning inyong nga warrant of arrest from the Supreme Court, nibla. Ti parihas kay Duterte. Nga ang instruction mismo dito sa ICC nga kon ilisensyagi siya kag pagyon sa local courts no nato dire
1: wala
0: kagi ti mo chilingon may foul sa due process di bla
1: Oh,
0: tiyan mo na, so mo chilingon nga questionable eh. Kiti, why gin-follow ang, sistema mo? Parehas mo lang sa mga drug raids ni mula, no? Natawag ni Matrex, no? Ining mga drug raids, mga kambiyana, nakop na gina, pero nga gagawa ang mga nanakpan abe. Tungod, hindi na-comply nila ang sakto nga proseso. Ining kinanglan magdakop ka may presence ang media, may presence ang barangay official, no? Mag-aamo sina may for example lang kang iban pa da. Karon mapawalang sala ang ining nanakpan nga drug personality. Even though may evidence siya ka posisyon niya, kalamanan nga ka-absuelto, no? Ka-absuelto sa kaso sa drugs because ang proseso sa pagdakop sa mga agents may kakulangan, no? Wala sa pagdakop nila, wala ang barangay official. Sa pagdakop nila, wala sang media. So, ma-release, no? Ma-release ang biktima tungod sa mga loopholes sa sistema kag proseso sa pag-arrest ng isa katawo nga ginasuspetsahan involbado sa droga. Tiyan mo man na, ang point is sistema. Ang sistema nga nakpo mo si Mato, rikta lang, no? Hindi pwede tungod may Philippine Court kita, Rex.
1: Among na.
0: Amo mo lang natin, ano ginamit, Trillianes, nga makanto, kung nga pati kaya nga may valid reason ka, kag epektibo, ina, kag, eksakto, ginanakamtan mo yung warrant of arrest. Respeto ka sa Supreme Court, na kay Pilipino ka man.
1: Kag senador pa siya.
0: Siyang una.
1: Oo. Pinaka,

0: Ate ko, hiluan mo ko. Nogay na ko na. Kundi, kundi Vice President sa'yo, kaso naman nagsagot mi si Duterte, ito ba no? Nagdaog mi si Lame, Vice President si Dutrelianes. Amunto ko niluan niya si Digong. Automatic, kaya Vice President, pitik sintas mga Presidente Dutrelianes. Di na abot ni Digong, kati taktisyan man ni siyang politika mo. Hindi man ni basta-basta ang utok ni Digong. Kang nagabasa man sa kung ano ang mga counterpart niya be, o kung i-counter niya sa mga senaryo sa mga political strategies, eh, na-counter na yun na. So that's why nga, daw dito mo lang so good nga suya, still yan, eh, sa tas mo. Sige.
1: Ano nyo din, Lolo, ang pita mga gulang, ayaw lang ang duwa. Para ipamati mo sa imo na panano na nagpamati sa mong sino sa gabi, ang page ba na sa flying kids up?
0: Ano na, ano, liwat-liwat, ano to?
1: Page sa flying kids up.
0: Page? Ano na siya?
1: Ara na ang may rails na nga ara si Gahambal, si Miriam Defensor Bahin sa ICC. Paano dakpo ng isa katawo? Paano ang tamaagi? Nami sa Gahambal na ni Miriam sa ICC. Dara ba itong parang nagsindihan sa nagpapalamati mo sa imong programa, nag-translate mo lang ng ibang English na Gahambal yan, mati, di ba nagsindihan sa ibang? Kaya mayo, kaya mag-speaker. Ipamati sa iyo na ang real na Gahambal si Miriam.
0: Okay, sige, tistingan ko lang kayo daw ay niya sa ako naman na. Pero ang pinakasimple naman lang na iaya, no? Ang pinakasimple mo lang na iaya, nga, okay, may arang ka warrant of arrest. But then, no? According to you, is subject pa na for scrutinize. I-investigaron pa ng papel mo. Kay because, ina siya, igubon mo ang putoro sa isang katawa mo. Di ba? Kag, o si Sao na na ikon ano kamatuon ng papel eh. Tiki para nga makagiho ka din wala siyang duda kag mayo ang pag-implementasyon ng warrant of arrest. Kanto kag inya sa Supreme Court, no? Wala mo na yung ginarespeto ang layi siyang Pilipinas. So karon kung ang mga sitwasyon nga hindi nag-auyon sa inyo, gamiton yung layi sa Pilipinas. Pero kung hindi nag-auyon sa giho nyo, gamiton nyo ang iban nga layi, guwa sa Pilipinas.
1: Correct. Ara sa ato 1987 Constitution, kung mapisag-pisa na siya magbasa, wala siyang ICC o International Court na makadakop sa isang kasitisin sa isang kalugar. No? Wala sa Interpol nga maka-intervene. Kung hindi, mapaagi sa domestic process. At kaklaro ko na, hindi, why siya matadakot, kung hindi, mapaagi sa domestic process, kag-probahan sa aton local court.
0: Rex, ang gusto talang klarohon, nga why tagagis nga kunakpun si, ano, si Bato. Kundi, ang aton niya nga ginapunto, i-prosesyo mula siyang sakto mula kay para itawag natin nga order. No? Tanan in order. Hindi kay in order mula nabutang sa sistema. Gin-create ang layi, no? Kay para may peace and order mo. Di ba? So, useless na nakaroon ang layi natin kung hindi tanan natin niya paggamiton. So pamangkuton ta ang pinakataas nga layi sa aton nga pungsod ang Supreme Court sakto ni ang papilis ni Tilianes ano dabi ang Supreme Court na mahambal nga sakto ni ti misyo kami warrant of arrest kag suporta ra dali dakpon si Bato kundi klaro sa Pilipino
1: hindi na tama ko klaro kadua
0: kung hindi kay Mike Sina badaya nga si Bato na nago si Bato positive. Why na yaya biring na yaya?
1: Pagkakit ko ganyan, ito yung dragatan ito, mga media, mga interview, puro si Bato, positive, pudante, mga nalang nagtong isyo, man.
0: Di, may mga media,

0: nga boss, di lang mga oligarchs mo.
1: Ah, correct.
0: Di ba? Mga oligarko mo. No, di ba? So, may mga interest mo na sila nga ginaproteksyonan sang ilang kaliadong mga politiko eh.
1: Correct. Sa ginabayaran.
0: Kag tapos na pag ginipamatian na gideya ang Supreme Court na ton. Aton na yan mo. Aton na yan mo. So, ay chansang Supreme Court nga kantuan nila kag para pamangkuton nga aman. Huwag sila kumpiyansa sa Supreme Court mo. Nga. Balaan nila, ma-technical sila mo. So kung malaan nila ma-technical sila sa sistema kag proseso, nga mapalapit pa sila sa Supreme Court kay sila yung porsigido sa ilayang interest nga gumon niya ang mga Duterte kag ang mga grupo siyang Duterte. So Pilipino nga pangita malang hostisya nga kung mahimo na gani siya langko nga tao, how much more sa gagmay nga tao?
1: Aba,
0: siya mga gabi? Di ba? Sige.
1: Sige, di lolo. Ako na lang gusto ko ipabalot sa mga tao. Na proseso lang yung ginapagita sa hindi at sinin nga atin, hindi ka kay Bato. Proseso nga in sakto para masunod kita sa laying nga in sakto.
0: Tito Bong, naririk siya. Nag-ilis na silang mga senador na ton kag maging judge na sila. No? So karon do may ara naman ugong-ugong nga sugilanon. Nga iko ni Tani Soto nga si Soto gid ang mahawak mo ang beat bla. Ha? Siya gid ang mahatag sa direksyon sa Senado. Kay si Peter Alan kay Tano mga ari na ni sa grupo ni Duterte mo siya hindi matigayon gid man ko in kaso ang ilaya nga plastada nga plano. Tiyang dirima lang iya sa ining sinado ni, plastaranay malang iya sa ebidensya mo.
1: Correct, correct.
0: Sa mga ginaligar nilang misuse of intelligence fund. Okay. Ining mga ginaligar nila kay Sarah, no? Amo man lang na yang dapat nila sabto ni Sarah kang ipresentar ang mga ebidensya. Way mo sila dapat nakulbaan ha? Kay presentasyon man lang na mo. If they think nga mas bakod ang ebidensya nila sa iplastar ni Sarah Duterte, da nila mo sa Senado kang lead the people judge.
1: Kag ginulo, base ba na sa puro pagsugod, di ba na nila may mamosyon motion to dismiss or motion to squash, kamagtingala sila, that is normal process. Normal na siya nga may mag-motion.
0: Ano to ang mal mo? Motion to flash? ano na?
1: Motion to squash or dismiss.
0: Ang squash ni Blaya, kalabasa na?
1: Kalabasa,
0: hindi mo kalabasa to. Ay, hindi na siya motion to flash kay masyong makanto sa CR kakutoy chan niya. Yeah, Your Honor, motion to flash na CR.
1: Flash
0: lang
1: niya
0: na
1: CR kay
0: okay lang. Ah, okay. Sadya ni Rex, diyan mo mo lang ni all the while, di siyempre all the while kakul sila kakapot sa isang sinado, si Soto kang grupo niya. Manog hindi, ma-convicted si Sarah, no?
1: Labas.
0: Kay tanan nga mga ebidensya ni Sarah, haranga na nila mo. Ha? Ang tanan nga ebidensya sa nga, tanan nga ipakita na ni Sarah, hindi na nila pagtagaan siya sa nga mag-explicar. Si?
1: Oo.
0: Di karon kay si Cayetano, kagrupo nila, di na si Sarah mabuboya sa giyayang ebidensya. So, hindi naman ni pagpiliton ang mga grupo yang magpati siya, kundi tagaan naging siya leeway nga maplastar nga nagasto ya to ang iyang pundo sa 11 days. Isa-isa yan na da. Karon kung iba na nagkakapot sa Senado, si Soto, be, dugay-dugay na, objection, Your Honor! Ha? dugay-dugay na, dugay-dugay na pag-objection, ang isa man to niya kaupon, ma-object man, hasta nga, hindi na magtayo yun ang sugilanon, kag hindi na magtinabuay ang explikasyon, hasta maglabo na ang pag-intindi sa kalamanan. No? Di mo nang mga style na mo. Di apat ang klase ka-klase nga, sabto ni Sarah eh. Sining impeachment process mga ka-K5, no? Rex, sige, go ahead. Ano lang siya? Okay. Ano ning mga impeachment ni nga rason? Tanawon nato nami. Tanawon nato. Kay 42, 42 degrees Celsius was ang heat index daw. Nanumpa si Senate President Alan Peter kay Itano. Kag ang 22 pa ka mga senador bilang senator judges para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, ara na, pastado sila. Di ara man na si Soto, ara man si Lacson, ara man si Risa Ontiveros. They're part of the judges, no? Nagpamando si Senate President Cayetano nga magpadala sang writ of summons para sabto ni Vice President Duterte, Sara Duterte, ang articles of impeachment sa sulod sang pulo kadlaw. Di siya hindi ka posisyo, no? Hindi kay pagsuksok mo na sa groom mo na abi as senator judge ka na, palpagon mo na yun ang martilyo nga guilty si Sarah. Di hindi tayo mo ang sistema. Ang sistema is magpadala si Senate President Anay Cayetano sa writ of summons. Pan-isumon si Sarah para sabto niya ang mga ginaligar siya sa article of impeachment. Tagaan siya pulo kadlaw para magpakita o kung magsabat sang sumon halin sa Senado. Aryo, nagapangatubag si Vice President Duterte sang apat ka articles of impeachment nga nalakipan sa mga aligasyon sang misuse of confidential funds. Di mo din ginakusar sa iya. Di explicar yam la, no? Di explicar yam dire. Sang nito siya ginapilit sa explicar sa may Congress, why di siya yan nagbuhi si Sarah ya? Kaya because hindi korte, so, hindi korte ito ang court, ang ano ni, ang Congress eh. Ang korte yan nga dapat niya sabton, tagaan sa iya sabat, amun ni ang Senator Judges, di siya mahatag sa iya nga, sabat ng ginaligar, sining misuse of confidential funds. Di yan i-explicar. Kung magkakunggit sunod, niya ginmala, kang drama na ma-determine kung may loopholes, ang iya pamaagi, kang mapamatunan, nga salangin man ang iya nga, paggamit sa confidential funds, kundi maigo na siya. Di yan inipinsahan ang iya kong galingon mo. Di ang gusto sang iman, nga hindi na sa kanipinsa. No? Di nasuwaing di ma-explicar ni Sarah. Kay kon si Cayetano, tagaan din siya liwe as Pilipino, kag ginaligar, kag ginaakusar sa iyang mga kontra, kung ano ang mga rason niya, kag mga ebidensya, ipresentar niya mga proof. Pero kung si Soto, kag ano, hindi na objection, Your Honor. Sa iya mo, hindi matuloy-tuloy ang pag-explica ni Sarah because ang tuyo nila is to eliminate niya mo. Ha? Gusto ginilaya nga si Sarah magwa sa eksena sa politika sa Pilipinas. Kay kung si Sarah, ginili, for example, no? Ma-acquit siya, be, no? Kag madalagan sa 2028, ha? Kag mag-presidente siya. sako lang ni personal ang pananawa ni Rile. Ang development sa Pilipinas, gurari sa Mindanao, kag sa Misayas. May development man sa Luzon, pero ang inablang maplano mo siya blak itungod ang Mindanao. Kadako pa sa Makante nga duta, maplastar kun diin ang business central, diin ang agricultural system, maplastar mula pa niya sa ibang nga nasyon, mula nga may sistemado ilayang nga lugar. Kaya ang Luzon niya, ang gutok niya mo. Damo, ito yung isang tawo katama, kagang ginutok na. So, din mo ibutang ang mga investor sa Luzon, pag-iapon. So, doon mo nang isa ko na tanaw, kung magdaog si Sara, ma-less importance ang Luzon. Sa Mindanao and Visayas ang development kag dira ma-attractive sa mga international nga mga businessman o kon mga investors. So hindi man siyang totally ang mayaan ang Luzon, kundi ipanyuritay siya ang Mindanao kag ang Visayas para magpululi na itong mga kababayan natin nga nagasigi pagutok sa Manila. Kaya ang Manila, sa una daw, Amerika, lang magkatlo ka sa Amerika, mayong pangabuhi mo, papasimpalan na sa Amerika. Tiyan mo man ang aton nga teoriya ni sa Pilipinas, na kanto na sa Manila, para magtinaan kita. Namuyi nga rado, ibaligyang karabaw, ipliti ta, pasimpalan ta Manila. Pag-abot nito ay kaubrahan, wala ka sa nga... wala ka istaran, wala ka to pariente. No? Kung magapan ng simple nito ka na sa squatter. Kitungod nga ang tawo sa probinsya nga pangitan sang alibyo sa kapiganuhon. Kati simple ang farming man kung mayo lang suporta sang farming kami. Wala ni siyang may mabuhi nga mga farmers. Why? Pareha sa Japan, bla. Ang mga farmers dito, yung mga manggrano, jirili. Tungod may ginatagaan nyo sila sa sakto nga pag-ulikin sa gobyerno, kiti ang mga farmers naghatag sa food supply. Food supply. Diri sa ato niya, yung mga farmers, yung ginapatay tayang ilang pangabuyan. May aragin man sa proyekto, pero daw agi lang bala, hindi bala sustainable, hindi long term, hindi bala comprehensive ng pagplastar sa programa para sa mga farmers naton. Hindi na suway ang iban ng mga kamataan sa farmers na, tayo, hindi ko yung magsunod na, kaya daw hindi makuna mga sinso. Manila, kuya tayo. Di mayaan ang kampo. Kasi tatay yan may edad na. Nugay-nugay niya, tay, huwag pa ko nakita, umra, tay. Nagpadali ko niya na kwarta. Gadali lang to, kaya ang karabaw to si mong ginahilanat. Hindi kaya rano nga to ang karabaw, huwag hindi pa nga ni. Diyan pangita na nanay, print na na nuta, tay, kikinanlan ko di ang kamay utro man, kaya tis toto to, mga sinso lang to sa iyalakan sa Manila to, naman nyo lang makag ko Mercedes Benz ng Karabaw. Sige lang tayo, prenda na lang duta, kaya ko mag-awad eh. Ako mag-awad tayo ah. Alang-alang, amo lang yung pangabuyan. Para sa bata ako. Maging dinalag ko ng iyalakad sa Manila. Ibuyan ko na, iprinda ko na. Pag-line mo. Pag-abot sa chimpo, dati na, kapanukot, ang naging prandahan na sa duta. Oh, natay, may pag-intay. Hasta na nga, nungangin na lang tayo prindan nung tata na kagaya kung pila milen maligyan na lang na. So pero kung may mga isakto ka programa sa itong magunguma ang tao hindi magutong Kaya ang tao malaga kanto sa Manila tungkol nga, hindi sila gusto magutom. Survival. Kag hindi lang sa subong, kundi sa maabot mga panahon. Hindi sila gusto magutom. Di kung may ara sila nga maayong ganyang programa, pag-inukar sa ato niya nga mga farmers. Kung may duta kagang mapisan ka, kag suporta sa gobyerno abig amayo, hindi ay magutom ang farmers, ha? Di isa pagid, no? Why labot sa misuse of confidential funds? Unexplained wealth. Hindi maisplikar nga kwarta ni Sara Duterte. Nung ginapagwa ni rin nga nangawat si Sara, eh. Grabe, no? Tapos, next is bribery. Bribery, maging bayran ka nga para something nga maging pabor sa imo, no? Nga kontra sa atong kasuguan. Tapos, ang isa pagin ka articles of impeachment is ang threats against government officials. Isa na itong guro yung kung mamatay ako, kung patpatayin ko nila, may ginsugo na kong atawo. Gapat yun si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, kag si Martin Romaldez. Ah, noon din ang naguro ni Blatong mainit yun nga sitwasyon to nga sa pag ano to, sa pag presyo to sa chief of staff ni Sara Duterte. Ang iya to is conditional. Kung pat yun siya. Wala man siya hambal yung kung hindi nyo kung pagpat yun, tiwa yung mapatay sinyo, eh. Diba? Pero kung pat yun ako, siyempre may mapatay man sinyo. So, dili man ni Sara i-prove kung nga nakahambal siya sine. Nga naka anong iya rason? Anong iya mga ebidensya? So, mayuni kay may chindihan ta kon anugin ang kamaturan kang magwaan ng kamaturan. Dami tani ginawa yan nila yan kung paano yung mga rano ng Pilipino, no? Pero no, para malanigyapon sila, eh. Nabla kong galalisya ng mga opisyal ta niyang isa ka bilyon ihatag tani sa silay. Kaglalisa nila, no? Pero importante ang ginalalisa nila kung paano ihatag la. Nga matupagin sa mga kada tao sang silay da. Niyang isa ka budigang akwarta ihatag tani sa mga farmers. Ihatag tani sa mga single parents, single mom, mga tigulang, mga senior citizen. Pwede ka namin, tani ko na muna ginalalisa ka ginawayan nila. Ginalalisa, tani nga hindi tayo mabusan niya pagkaon. Kay base mag-abot ang chimpoy ang ginakwaan tayo bugas ang Vietnam, ang kamudya kundi hindi ang lugar ni sa Asya. Mamba sila karon nga hindi na kami pwede na ka-deliver sa inyo. Kaya ginakulang man kami di. Di paano nami karon di ka-survive ka Pilipino kaya nag-depende kita sa import. Kaya kada import dyan nila, may mga komisyon ng mga sapat na. Miserable ka na tunilada sa bugas, abi na, no? Buta mo lang, abi. May ara sila na yabi lima kapisos ka na sako. lima kapisos ka na sako. Mutang tami, no? Kundi mutang tami, sampu lang, ha? Lima kapisos ka na sako. Kag ang order naton, isa ka milyon kasako abis ang bugas. 25 pesos times 1 million sacks of rice. Pila na ni? 5 million? 5 million? Oh. Inaya sa gamay palang kasumada na. Karon, mag-order yung misilami karoon na 50 o kung 10 million sacks of rice times 5 pesos kada sako ang ilami nga ginansyami. 50 milyones. Hindi ba ni sila kumporme niya nila? Kaya kamalukan nung angata sa supply sa mugas kay Milong nga Pilipinas ne. Para ni tamawanan na muun ta order yung muun ta 100 million sacks of rice. Di mag 5 pesos times 100 million sack of rice ame, that's 500 million man eh. Nya, katuon yung supplier nya. Kamulong ka si boss daw, no, di mayong iya matyag la. Ya, bihin mo, anda nga, isting ka lima kapisos ang pato mo para sa amon, komisyon kay Gordon, kami na sinyo. Kumubulyom, abe. Himuan nyo, abe, pulo kapisos ka na sakong amon nga komisyon, be. So, kung mag, 10 pesos, times 100 million kasako sa bugas. Isa ka bilyon ang ila komisyon sa tagpulo ka pisos. Nya ining 100 million sa cobrice. I-divide mo ni sa pila ka rehiyon. Kulang ni. Nya himuon ta 200 million diri ni. So, 200 million sacks of rice times 10 pesos kada sako lang, abe. So, ang pilang-ilang ang ginansya, ha? Laway Capital, is 2 billion ang mga ilang mapunpon nga kwarta. 2 billion na sway damo interesado siyang import siyang bugas nirili. Tungon may kwarta di mo. Di ang import siyang Maisya. Ang import siyang kalamay. Ang import siyang mga munggo, amida, mga beans da. Kung ano pa gina-import na to, kung ginakuha da, may ara ginadaya. Ah, karatihay, jirili. Tindira, nagakaganyat ang iman. Kay kung ikaw ara sa pwesto, ikaw ang purchasing officer, abi for example, no? Hindi ka magpirma kung hindi klaro kung pilang imugan ito. Yung boss, pirmahin na da, kay sigurado na itong imunga 500 million. Di ba? Karunti na mo ini. Na mo siyang interesado sa gobyerno naton. Kay human na kang, ang makinarya siyang korupsyon, kang sistema, kang scheme nila, nag-aanda na na mo. Now here comes na Duterte. Nga gusto gumun ang ilang makinarya siyang korupsyon. Here comes Duterte. Nga may bag-o siya nga implementar nga mga sistema pang gobyerno nga hindi ayon sa tuyo sang ilaya nga gusto matabo. That's why si Sara i-eliminar. Because lain naman nga sistema ang iplastar ni Sara mo. Kung mayo man kung hindi, hindi sila gusto tong nauna nga mga grupo. Kay human na to yung ilayang nga sistema sang korupsyon, nga tunubod na to yung mo. Karoon ko na mga Duterte, aming maghimo sang bagong nga sistema, korup man kon hindi, hindi sila gusto, kay sila lang to yung nag-enjoy sa kanamit kang kananam, sa mga kwarta sang taxpayer nga mga Pilipino, kananam gid eh. Ginaganahan gid sila mga wat. Kay tungod kananam sa mga taxpayers ang ginamayad. Sa sinaga hulgada, ang bulsa nila ya, dalom-dalom, di mo na matungkan. Mga kaki-five ang punto si Dade. Damo nagagulutong, ano ta ni mga estudyante nga sige eskwela man? Why sila iulubrahan mayo ho? Kag wala naman sila kung sa mga giniganan do. Wala na gani inog bayad sa eskwelahan, wala na ipabalon. Tapos pag-graduate mo, hindi ka mamat, mag-iwi ka experience. Pag-ula gani na-graduate na, magitahan mo pa experience. Maubra ka tungod nga makakwarta ka, di ba? Tingiman ka pa minsan, lawig pa na, mahimo na lang illegal ah. Shortcut kang, ha? Kambala niyang kapital ta, kwarta manigapon. Sang sa lawigo, taning agoniya, tesang gutom, taning. Ganda wala man klarong sistema siyang makakita, taning obras Pilipinas. Mahimo na lang illegal, halong lang kita. Ngunit kwarta mangyapon, kag kung magdamong kwarta naton, baklon tang laye. Damo ya kuram ka mga abogado, judges, kag opisya sa gobyerno. Baklon tang ilang prinsipyo. Ikaso manakpanta, nako ng organisasyon, ta sa sindikato. Karoon ang mga, kundi nagpartneranay ng aras sa gobyerno, kag nag-operate sa sindikato. Di pare, arak ka man nagali siya, ano, sa gobyerno dami, di may payula ka man sa mo. Abi, sungkita naming isa ka bilyon, anay. Idugang na makal sa aton nga kontrabando, be. Total may komisyon ka man, kag ho, ha? Na, ano ka na di? Nalista ka na di sa bahin sa organisasyon ta. So, hindi na makalikaw ang official sa gobyerno taga membro dili. Kundi niya tiyara man nung kasi tumbod man na si mo, ikaw na malang kapan-kapan. Hasta na ang aton gobyerno, isa na kanako ng sindikato. Inakawat na ang aton kwarta. Na future sang aton ka mga kamataan. Pag pinagaduhay ang iba nga nasyon niya, hindi na kami maghatag bugas, danay. Yati, a-o, a-i-o, a-i-i-o-o. Paano? Niya kay ti may crisis di sa Vietnam. No, kapigado, gid, may manugabot nga super El Nino. Manigana kami danay, masta kami danay, bugas na muna, habo, gid. Hindi ka mo danay, magpua, may ngita mo tong, ha, ngita mo tong anay siya sa supply sinyo na. Mano, tabi karon. Pero kung gindevelop naton ang lagwerta naton, gindevelop naton ang mga mangunguma naton ng mga Pilipino, kay kadamo man ni sanuta ni Pilipinas, hindi tayo magsalig niya sa iban. Kundi kita ya mismo ya, mabuhi ta sa aton kong galingon, nga wala nagadepende sa ibang nga nasyon. Alas 10.46 na mga ka-K5, inigambahin na dulo na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na. Nagka-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5 K5 News.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Hindi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasang, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag wabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan?
18: Pintuan nila ko sa nobya ko.
17: At di mo alam ang gagawin.
19: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Mas paparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Makotatan eh kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got a minute after 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanami ginman siyang DTX Beauty Soap kay kabukal siyang habon. Kaginapatay ang ginagkagaw nga nagatiner sa panit naton. Ang mga yabok ginalimpyuhan niya gin, no? Ang aton nga panit ginakakas ang mga yabok dada. Ang mga oily skin naton. Kag ang ining mga alap-ap, mga pikas-pikas dulaon niya dirili. Mga punggod pakuyumon niya pagpali wala inagyan ng itom-itom. DTX Beauty Shop kung bahol ang guya mo, garas. Damo buho-buho hipido niya. Kag kung may mga wrinkles ka na, hindi hilmo nun, younger looking ikaw. Kag kahamot siyang lawas mo, tanang nga baho, kakasa. Hapos na ni Baklo ng DTX Beauty Shop. Kanto lang kamusta na nga. Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. O kung kanto kamusta sa inyong mga Facebook na, sa inyong cellphones, pwede ka mo ka-order sa online. Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop, kanto lang ka mo rikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpakonsulta lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayan.
4: Okay, ini ka bahin man lo, doloman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule isa ka importante nga suplemento. Natural, nga wala siyang overdose, wala siyang side effects. Kag-aprobado siyang BIFAD. Naglimpyo siyang aton kidney, dugo, aton ugat. Nag-supply siyang oxygen sa aton nga mga kaugatan, kag sa aton brain. Kag-abtik ang imo paminsaron, layo ka sa Alzheimer's disease, dementia. Kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag alibyo sa mga babae nga nagamatyag sang dysmenorrhea. Ang dysmenorrhea dirili, abi ko nang lula ko nag-aswang na mo. Hello. Nagatuwad siya. Ginabantayan ko lang maglupad siya. Siko nga gamu-amu kaginalula niya kasakit ang akon nga dysmenorrhea. How ahabi ko na'y malupad ka na kayo. Tungon nag-inflame somewhere sa reproductive system ayon sa isa kababayi, ang Dr. Pinoy pakupusyon niya mga inflammations. Mampawan ka sa sakit sa problema mo sa dysmenorrhea. Irregular menstruation, ginakorek man sa Dr. Pinoy. Sa may mga problema sa menopause, hormonal imbalance, and ining depression. Ang Dr. Pinoy gina-trigger yung aton happy hormones na para mampawan kita sa depression. Kag sumong man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5, nagamato sa mga early stage sang cancer. Leukemia. Ginamatuan niya ang leukemia. mampawan ka mga kakifan kung may mga psoriasis ka. Sa may mga pasyente siyang dengue, Dr. Pinoy's Squalene Capsule, no? Sa may mga problema naman sa gout arthritis, tugas ang uric acid na deposit sa aton ng mga joints. Kabangdanan nga nagangut-ngut, nagabanog, nagainflame ang aton ng mga joints, ha? Inom ka lang siyang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mabatsyagan mo gid ang dasing epekto, ginadula yang ngut-ngut. Ginapakupo siyang banog sang imo gout arthritis. Kag sa adlaw lang ang pag-inom, ginatunaw yang uric acid kag ginarepair yang mga tais nga tul-an sa aton nga joints. Dr. Pinoy's Squalene Capsule available sa halos tanan nga mga butika da sa Kamankalan. Subong Mandri sa Himamaylan, Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Victorias, kag halos tanan nga mga kabanuhanan kag kasyudaran. Diri sa Negros Occidental kag Subong Man sa Panay, available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Okay. Kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini palambot kay Jay Lolo, tawag na kamo sa ating hotline 0928-611-2263. O kung sa ato naman nga may mga gusto gin maghatag sila opinion o kung komentaryo, tawag kamo sa ating Smart o kung Globe number 0927-448940. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo, SG di Chinilo, kag sa tanan nga mga listeners sa K5, mayong gabi. Ari nga ako din, pero may gaupod sa inyo, Jay Lolo.
6: SG di Che, no? SG di Che, mayong gabi na si mo, partner. Aramat sinday man siya'y tanawa. Napamati sa ito, ha?

Jay Lolo, mayong gabi. Mayong gabi, mande. ako gali lo si Juana sang Kadi City. Juana. Oh, give me hope, Juana. May nubyo ko siyang una, J. Lolo. La almost walo kami katuig ng naglugayay, nagluyagay. Ang amon relation ni J. Lolo, wala kami nag-break up. Kag malawig na ng mga tinuig, ang nagligad, siya nagkapamilya na. Kag-amo man ako, J. Lolo, nagkapamilya naman. Pero J. Lolo, siya malipot. Nga natabo, nagbulagay kami. Ahay!

0: Nagbulagay kami sa akong partner subong. Kag sobra na isa ka tuig, J. Lolo.
1: Ah, okay.
0: Kag sa hindi hungod nga sitwasyon, J. Lolo. Nagkit anay kami liwat sang akon nga ex-boyfriend. Wah! Ari na. Nagbalik ang luya ko sa iya, J. Lolo Aragoy. Ang lain pa, J. Lolo, kay natabo kami nga duha. Natabo sila diyan. Ano sila na, ano? Naghibag. J. Lolo, anong buhaton ko? Ah, di ko nalambian ka. Sige, ha? Anong buhaton ko kay Hambal niya? Gusto niya na bulagan ang iya asawa, ari na. Kag kami na lang kuno ang mag-upod nga duha. Ini nga to letter sender mga kakay-five. Ang iyang relasyon ni sining lalaki, walo sila katuig siya una mo. Wala man sila nag-break up. Nag-separate ways lang sila. Nagkapamilya ang lalaki, siya mo man. It so happened, ining atong nga letter sender. Nagbulagay sila sa iya partner. Mga sobra na tuig ko, no? Karon na daw sunlog mat siyang chimpo aming panahon, nakita na sila. Naglook mat, dirili. Di siyempre siyang sila pa mga kakay-five, walang katuig ang obdanay nila. Di

ilang nga dumugay nga duway. Naluyag sa liwat sa sining lalaki, puti may syawa na niya. Pero ining lalaki ko no. Bulagan niya ko nung asawa kay maupod na lang sila nga duwa. Kagdirido na konsensya ang aton nga letter sender. Nagapangayo siya sa aton. Sang advice kung bala iya nagabuton. I mean undaton. Ano konong dapat ya kono himuon magaga K5? Kay hambal ni diri. Gusto niya bulagan ang iya asawa kag kami na ang maupod. Insakto ay han ni J. Lolo. Pwede ay han ko mapriso. Salamat gidlo. Hanlo kang priso, aw. Kung sigihon mo na ang makipagrelasyon sa isa kalalaki ng may asawa, mapresyo ka ganyan kung mag-akusar yung asawa eh, di ba? Pero kung hiwalay na siya kag may aral na sila yung kasugtanan nga wala hilam tanay whatsoever nga anal ng ila kasal kag hindi na siya committed sa isa babae, sa asawa ya, eh, pwede na ka mukaw po liwan, ha? Pero no ka selfish naman nga bulagan niya ginang asawa eh, tungod sa imo. Paano naman ang malatsagon sa asawa eh, kag iya pamilya, no? Kabataan. Doon malipay ka. Pero may tao ka naman nga nasakitan kaya nalapakan mo ang ilang nga ingron. Nalapakan mo ang ilang malatsyagon, pinagrabyado ka. Kumo kasado sila kag may pamilya na siya. Siguro ikaw ang dapat magpalayo dira, ha? Kay ikaw yaw ay kaya siyang sa labton na kay di libre ka na eh. Huwag ka na partner, huwag ka na yaw siyang kalibin, huwag ka na bana eh. So mangita kaya siyang lalaki nga wala ka siyang sablag, wala ka siyang may masakitan, nga malatsyagon. Kiti pati ang mga inusinti nga kabataan na lahigon mo sang imo yung personal nga kalipayan. Paano ang malatsyagon sa kabataan nga bayaan sila sang ilamay tungod sa imo? Hindi ay han madimoralize ning mga kabataan eh. Ha? Ginagawan mo sila sang pagpalangga sang ilamay? Ang presensya sa ilamay, hindi na nila ma-experience sa hangin everyday. Tungod maupod si ilang amay mo. Ang amay mo, ang amay nila. Tino ka silfish aton na? Kag tapos ang asawa ni Karon, tungod siya mo, bulagan niya. What if mi Karon kung mag-rintoy ning ulo ni? Kag magkanto sa Central Market alas 8 sa ngaga, kag magbakal siyang duwa kadupang higot. Kag higta niya liog niya kag maglumpat sa bintana. Mag-suicide mi Karonda. Tungkol hindi iya mabaton, nga naguba ang iya pangabuhi tungod si mo. Paano iya isustener ang pagpanako kag paghatag sa mayong kaputuro sa ilang kabataan? Tungod si mo, nanuntat ina, nadula ina.

Nagkaroon panaglitan magsished ang mga sawa at nabigkaroon. Paano kamatahan? Matalang-talang. Ito na mamla ang posible kag pinaka-budle kag dako nga epekto. Sang imo yang gusto lang matabo nga maging malipayon ka. Oo, you deserve maging happy ka. Pero it doesn't mean nga malipayon ka nga may mga tao naman ka masakita kang mahalitan. So self no ka selfish sa tonda no. Kaya ginapaminsa ta lang ang aton yang binipisyo kag aton yung kalipayan. Wala na kita gapaminsal sa nga pwede mapiktuhan kag pwede mahalitan. So si mo, Joanna, maluoy ka, palihog, gabuta. Untatana na indaya. Palayo ko na da, likaw ko na da siya, iya. Kag ngita ka siyang lalaki, ngaway siyang komplikasyon. Wala komplikasyon ang iyayang relasyon o kung may ara na siya asawa. Nang libre lang ang lalaki, pares mo na siya ako now. Never been touched, never been kissed, but totally damaged. So before nga matabo pang mga bagay nga hindi muluyag, mag-untat ka na, day. Undang na.

0: Ari pagid ang isya ka utroman. May problema man ako, J. Lolo. Gusto ko man tani pakayuan siya nga advice. Lo? Ano? May naluyagan ako. Galing lo, may asawa na ako. Di daw. Putro man. May asawa na ako kaga... Ang gapangita pagi nga para makaupod ko siya. Ako git ang gapangita pagi nga para maupod ko siya, J. Lolo. Ay, ikaw pa yung gapangita ya, no? Ang atong little sinder ni siya, babae, lalaki, may syawa na siya. Kung nung mga makasyawa, may lalaki siya, eh, no? Di ba, no? May siya nga pangita pa maagi. Pero I think, kung rin babae ni, no? Namin niyang asawa, no? Tinagalog ang style bla. Ha? May malaming alal, eh. May asawa na ako, gid nga pangita paagi nga para makaupod ko siya. Pero hadlok siya kay basi, mabalaan ka asawa niya. So, mo silingon babae ni? Babaying little sender tanaw. May mana ka na, no? Nagka-confuse kita. Pero wala man ko tuyo nga gawon sa iya, pamilya, J. Lolo. Ang ako lang yan nga tagaan niya man ko sang oras, bisan kadali lang. Boom! Ambit kita. Daw nagakalam ni guru ang ano ya? Ang ano lo? Ang iya nga, dapa-dapa. Kasiyagi ko nung ang pamaagi, tapamaagi, ang magkitanay sila nirili, kaga ipakalot ang gurong iya. Iya nga ano lo? Ang iya likod nga nagakatol. Kalkada siya libertad siyang anong lang, kalotam lang ano, kahoy mo na, ni gani siya, gin lang imulik ko siya, paano na yung manggirhan? Kag iyong-iyuga. Mundag siya likod, magkatol, kini malabos ang kamot mo. Ako git ang pangita paagi para, nga para makaupod ko siya, pero... Nadlog siya kay basi mabalaan ka asawa niya. Pero lo, wala magkutuyo nga agawon ko siya. Ah, medyo yaya, intok-intok lang ni. Hindi kami mana ka naman. May mga tao ganyan nga mo ni no. Hindi man tanan na, may hara lang. Hindi naman lang daw trail seeker bla. Kundi itong delikado, kang daw medyo bawal, daw may, daw arat na sila nanamian. Oh, susa. Hindi naman lang kalitay lang na nagasamo ang imong kulba, ang kanami nirili, kag ang kakalam. Nagasamo bla. Nga daw kakwiki lang blaw. Hindi naman lang doon nahadlo, kaya manakpan, gano'n ginakalitan mo, gano'n nagpanilag ka, may kulba kang agamay. Pero once malampasan mo lang daw, successful ka mula. Di ina siya nga, ano na, adrenaline rush man na mo. Maka dilimat na yaya. Nga mo na nga klase sa nga sistema. Inamlang daw ginatago-tago mo lang yung lakulba kag medyo na lampasan mo. Abi, natigayon, ginakonsumo, gen. Do maliwan ka na iya. Di mo ni guru siya, may bana na siya iya. Ang lalaki niya, may pamilya naman. Kung siya aging kapangita, iya pa, panihot, nililing mabumbahan siya. Kay Pirti naging guru kakatul, katul. Sang likod niya. Wala man ko tuyong agawon sa agawon ko sa siya, pamilya. Ang akon man lang niya, tagaan niya lang ko oras, tempo. Bisan kadali lang, Jilolo. Ari yun daw, hindi masya ganun galing kay Chindio. Amot ko nga siya gidan. Ambot ko nga siya gid ko, no? Eh, kasi ang laki-laki niya, eh. Ang laki-laki niya ng, ano, ng braso. At saka, ano, ang haba-haba kasi ng pasyensya. Oh. Nga ako nung ginabi siya gid ko, no? Abi daw, hindi masya ganun kay Chindi siya kong lingon niya, oh. Ambot ko nga siya gid, ah. Ang gusto ko kay kadamo man sa soltero nga aga pangaluyag sa akon. Pero nga akon upod ko gani sa Jilolo, daw akon ang kalibutan lo. Hala! Grabe gid, rusdak ini. Damo man ko nung pangaluyang siya ka soltero. Gaa siya diri sa ining lalaki. Kung maupod sa kanono, wala na siya pangitaon sa kaiya kabuhi. Daw siya ng kalimutan. Daw iya na kunong kalimutan. Grabe, no? Basi ang duda ko ning lalaki, Jirili. Basing iya karga dasi ni ocho por ligo guro ni. Ano ocho por ligo? Ocho por ligo means ochong kalabaon daw lata siyang ligo kang ganda ko on.
1: Grabe kabayo na.
0: May laki wala nag ocho por maling. Kay dako pagkanyang maling si Saligo, ha? Kagbashing lalaki ni Guru yung pintor ni Jerry. Kamulo ka naman sa mga pintor, may brush na ipermi nila. Basi ko gina Chachamrichi. O kung Chichiburichi. Ang guwasi ni is Michael Lynch Turakni. Paid my love. You should paid my love. Napintahi mayo. Gamita ang Mo Mario Shep diri Leo do makasala tao. Dano ning kalimutan. Okay. So ini isa sa mga last kon mga nabutagi ni sa mga sala diri Leo ning last day according ning nawala ka na kapamilya, kagwala na sa lugar, bla. Nga makaguba na gali sa imo, kag makaguba man sa parihas mo, abi, tungod lang sang urge, sang imo nga sexualidad, no? Sang imo nga need sa sex, no? So, ara na, last na ni siya, sala na ni siya, nga aman, makahimo ka sa mga bagay nga makahalit siya mo pagkatawo. Kag sa iban mga tawo. So kinanglan si ni Guru, bakal ka di batire. Siguro kinanglan mo gidiaya, kontrolo ni Day, ha? pero paano mo ni may kontrolon kay nagapanalaita, hindi siya mga kaugatan mo, man. Kaway na siyang bulong kundi mag-dangob gid sa Ginoo. Kay wala siyang imposible ya sa Ginoo mo. Kay dra mo maintindihan ang limitasyon sa tawo, mga pwede kang hindi pwede. Na kung kaisa nag-go beyond the limits, nakita gali, no? Ang aton malang niya tuyo is to become a happy person. Kag wala nila i-question, nila nga maging malipayon kita, provided. Kaya hindi kita mag-uba o kung makag-uba sa aton si Kapareho. Masahod ang laliwat. Ambot ko nga asyagit ang gusto ko kay kadamo man sang soltero nga nagapangluyag sa akon. Pero nga akon upod ko gani, siya daw akon ang kalibutan, Jilulo. Daw ara na sa iya ang tanan nga ginapangita ko sa isa ka lalaki. Arag... Advice man ko, Jilolo, mahulat gid ako sang imong alagay. Ah, sang imong alaygay, hoo. Ano ha, alaygay ha. Hindi na niya paghulatang ako kay iyawan kaniulat. Masima, taga-tsunami, why pa yan nagbalun? Kung seryoso ka kang imo initsindihon, day, di mo na, isa ini katimtasyon nga inaguba ka ang imo kogalingon. Ara sa paminsaron mo ang sulay nga para himuon mo kag pero kon ara ka lapit sa Ginoo ang imo relasyon, ma-identify mo ni, makilala mo ning tuyo ni sang sulay sa pinsar mo, kay ara sa utok tang sulay gasulod eh. Pero kung kusog ang imo yung relasyon sa Ginoo, ma-filter mo ni o kung ma-neutralize mo ni, ma-minimize o kung ma-eliminate mo ni. Tungon you will understand nga ang gahom sa Ginoo nga para salbaron kita sa kung ano mga kalalataan sa aton nga ginabuhat, walang ginimposible sa iya. So, mo lang na kay may our own self kung kaisa, gusto natin undaton ang mga buhat, hindi maayo, pero hindi siya nagkakatimtar, kita nga po. Tungod by nature, we are weak. Huyang kita kumpara sa mga sulay. Pero kung may unod, ikaw sang espiritu sa Ginoo, ang sulay nagatahaw, ang sulay nagapalayo sa aton. So wala na siyang ibang ihanga solusyon dira, kundi you have to surrender yourself. Kang buligan mo ginang kogalingon mo nga makipagrelasyon, hindi sa lalaki, kundi sa Ginoo. Kaya ang ginabuhat mo sa suma total, isa ina kabawal, kag isa ina ka bagay nga makapalain ka, makapaguba sa imong pagkatawo.

si Norman Black amo arak kagali na Norman Black nang nawag din niligan si Lina ang migo niya kuno to ni manahon niya napatay kuno. Makita niya palang ang lalaki lo kalam-kalam na dayon matyaga. Kamla, Norman Black. Gamo na yaman, gamo na yaman na, Meg. May mga sultiro man ka pangaluyang siya. Gusto niyang may sawag, eh, no? Anong rason? Kaya may mga babae, eh. Kagusto nila nga mas matured, kag mas experienced ang lalaki. Ikaw na kuya dai, sakon mino, ay kaginya ko ako, kay why, ikaw na kanchindi sina. Wala magko-experiensya sina. Pro ko si Norman Black, gurog, imo makilala, ambot lang. Si Norman Black ya kompletos, rikados, na yan dala na yan papait. Norman Black ha. Grabe no, may mga arak yan ano. May mga kilala ko bla. Ay, sugit ko si Diyaw lang. May mga babae. Gagusto man nila yung pareha sila kay Daron, di ba? Kaya pareha sila edad. May mga babae, gagusto nila yung mas may edad ang lalaki. May mga babae naman, gagusto nila mas hubin ang lalaki. Di amo man na ang lalaki. May ara nga gusto sang lalaki nga mas may edad ang babae. Wow. Kay dipindi na siya mo, tuyo mo. It's either sa pangabuhi o kung sa inyo yung intimate moment. Niya kung mas mature yung babae. Huwain na niya damo, kaya siling abi pang muros. Dayo na lang niya kaluhod.

Ba, hindi ko lang ipagmasahuan ang mensahe ni Norman Balinsoyo, kayo na medyo, ano ni? Romansa brutal ni Moya. May araman niya nga lalaki, di prefer a older woman. Because mas angkat ang paminsaron. Kabalo sila mag-motivate, mag-hatag sa pagpa-itsindi, kag mag-itsindi sa lalaki. Kaya ang lalaki ka pangita sa peace of mind mo. Kung ang babae, itsindi, dabla. I don't know kung namalitaan yung sinaligan itong malang pulis itong aging tawagin siyang napulkom, tabla. Nga pulis rin siya, may CCTV labalay, humog siya malaguro to. Kaya ang iyaasawa, no ginabunganga siya mula, no ginaistorya sa sang sa mga strong words. Hindi nakainom, no? Kag ang babae, no, ay guro kapugong mula, tinampay ang manay ang humog. Guro doon na murag-murhagan matong isa, matantabi may sala pa siya, pero natampay ang ginma, nasakit siya pa, no? Nag-viral to eh. Pero kung ikaw, babae ka, may isang kagapinsaro na may, na papahuwayon ko lang siya. Magtawhay ulo, yung kamampawan siya mo pag-istorya ko. Dibla? Ako na usually ginapangita sa lalaki mo. Hindi kay kundi ito yung nagahubog ang galingin ang ulo. Dito mo siya pasipalahan, dito mo siya buwabirahon sa Armalite mga baba. So that's why there are men nga, may mga lalaki na gusto nila sang matured nga mga babae. Especially mga balo. Wow, mga balo. Kay may experience siya sa pagdala sa pangabuhi. Kasi sa totoo, lagin ang babae among gatimpla eh. Gatimpla sang mudo sang lalaki. Kung ang isa sa inyo hindi gusto mag-away, huwag yung siya inaway matabo ah. Galingan mo ito gurong babae ay ah. Tinampa, dinapal yung manay ah. Ulis galito. So guro ba si na impito, guro kang namurag-muragan, guro tinampa yung mansawa ay. Kang ginastigo yan. Ah. Di amoy na, no? May mga babae na gusto naman nila excitement la. Inang patago-tago ng kawat-kawat dirili. Ini siya yung atong little sender, dalaga guro ni. Dalaga. Gusto siya sa may sawa. Huwag masatuyo nga kung ano, kundi babimbang lang niya. Kay kuno ang rason niya, nahambal naman itong gina sa aton, na wala na sa kuno pangitaon pa. Kaya tanan niya kuno nga gusto si siya kalalaki, ari naman ni kuno si ining lalaki ni. Kay daw according siya, mag-upo sila, daw iya ang kalimutan. Grabe, no? Ang sulay, it's so deceiving. It's so deceiving. Gina-deceive ikaw, kag gina-tiplang ikaw sang sulay sa inang experience, kag inang moment sa kabuhi mo. Nakita mo? Grabe, no? Yung imo kalimutan ay, no? Si Ihab la! Amun ang sulay mo daw iya sang daw demonyo, kitbla. Ipa-experience siya ikaw sa inang feeling, pero ang kamatuoran, may gina guba ka nga tao. Kay amat-amat man, magahimo sang minuting,
kag hindi na maging honest kag tampat ining lalaki sa iya pagpangamuhi upod ang iya pamilya kag asawa ay siyempre tungod sa presensya mo. That's why nga matamat kang gaguba siya. Kang ginaguba mong pamilya ya. See, amo na ka mo to Uranda. Pero you don't care because you, mas gina-appreciar mong pleasure. Gina-appreciar mong satisfaction. Gina-appreciar mo ang tiyempo nga gina... Ginakaupon mo siya. Bro, likom si mo hibalo. Nagatubo naman to guli si Malatsyagon. Ang paghatag sa hindi tampan nga Malatsyagon man kag pangunahuna sa iya pamilya. Nakakomiter man siya sang sala. Kiti kung dapat kung ikaw pamilya nun ha. Ang imo focus sa is paano mo yang i-plaster ang pamilya mo yang ha? Suno sa aton layi kag sa layi sang ginuuta. So ikaw nagtimtar man sa iya kag intimtar ka man sang sulay. Pero kita lang sa mungti naka-text ka ni sa aton. Mutsilingon ka pangayo ka advice ang abunda man lang kami asta. So kinaglan mo lang siguro yang ha? Guligan ang kaugalingon mo, realize. Hindi lang siya nabatsagan mo, kundi siya magiging epekto. Kaya mo inang realidad. May masakitan kang tao. Kay ining lalaki, ining may asawa, amat-amat naman, unconsciously, nag-develop sa mga pamatasan nga hindi uyon sa iyang responsibilidad sa iyang panimalay. So, dai, good luck si mo, ah. Norman Black, siya huwag kita ang Blay Lourdes, bla. Wala kang ikanudlaan. Nag-ayo na ang mga labhag mo. Sige ka naman, pasaway. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sang Gina Seafoods Restaurant, magaga K5. Sumong agam-e, mapitipirte, may bisita kita nga nag-abot. Kati wala na kita sa nga iban pa nga dapat idalaan sa mga bisita ta. Kundi nagpadulong kami sa Gina Seafood Restaurant subong nga gabi. Bilang panihapon upon ang mga bisita ta. Te karon ang tao di sa Gina no gabalod di rili kadamo. Sa aircon kag nan aircon dining area nila kadamo gitawo. Tik ariho ariho di ganito. Matiin yung mula kung magsulod kami dan, magparking kami, may nagagiyag yung simo, Sir, isol, isol, isol. Si okay na, parking mo, okay na. Tisulod ka nila. Pagsulod mo, may ma-receive na sinyo, Sir, this way, Sir, ma-order ka muna si food, so. Ma-order ka na, kung tapos, kung makompleto na, makapili ka na, ipipara na to sa kusina, lutuo nila. Samtang kakadlo ka mo sa dining area nila, kapungko ka mo na, may mga waiter na abot sa inyo, kuhaan ka mo order pagin kung anong kinanglan nyo, palang inyong rice, inyong drinks, no? Kagdugay-dugay may abot na isang pagin ka-waiter, nga mapasikto si mo to confirm sang imong order, no? Kung hindi nakapili kina to, nakapungko ka na dayon, may maabot na si mo na nga waiter ma-confirm sang imo order. Di aring ginang order na mo, gin-record ko. Ano ko na, bebe? Aring ang waiter nila, oh. Ay, di na to. Ano, why man? Ausos, ah? Dekan, dekan ka.
Sus, ah, sus. Cancel. Aha, dali lang ah.

Ari, ari, ari. Pati anta. Ni nag i-confirm niya kung pila, kung ano mga paluto. Ari, paluto, ari, ari. Ay, why man ni man, ano ni man? Ah, dali lang.

0: Ari confirm siyang waiter.
1: Kami nga be, ma-repeat lang sa order mo ah. 1 kilo ng shrimp garlic butter, 1 kilo ng lapo sigang, ulo, kag 1 kilo ng tangigi grill, 1 kilo ng tangigi kilaw, 1 kilo ng squid calamares, kag 1 kilo ng diwal grill with garlic and butter.
2: Thank you, Gil.
1: Okay na nila?
2: Okay na.
1: Yes.
0: Gala, why si Norman Black? Amo to siya niya teach lo, amo niya i-order. Yun lang bang lawag kayo siya, puro ito siya kilo ah. Siya kilo nga lapu-lapu, nga ulo, nga ginsigang. Hindi, okay nilo, okay na. Tapos, isa pa ganyan kakilo yung tunga, gin-grill nga tangigi. Kag ang tunga, ikilawon. Tapos ano pag ito, lukos nga kalamari sa kilo man, pasayan sa kilo man. Kag duha ka kilo, ay sa kilo man itong diwal. Nga may butter, gin-grilled. Wow, kalamit namin! Makanto man sa kuno, tag 2 kilo yaw di ron. Nugay, nakuha na Norman Blanc ah. Kures-kures yun naman. Dua kilo gi kuno dito gani kagadto kay Lina to. Kanto to ha. Magaga kay 5 si tayong ila Facebook page ni Gina sa buka sila everyday Monday to Sunday 10 o'clock in the morning. Ilang Facebook page si type lang Gina Seafood Restaurant. Magaga kay 5 ha. The best Gina Seafood Restaurant. We're going to take a short break. Ingagaw ta, don't go away. We'll be right back.
3: K5 News.
4: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas humid, sakitan ang itsura. DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabayaan sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapong katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
12: X4Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. X4Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, X4Biotics ka!
13: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
13: Di pre, musta po lang kagabi pre?
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
20: What is love meant to you?
21: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
22: Paano kung nabala malusutan lo?
20: Would it be there to comfort you when you need it most?
21: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang
20: amunin. Or will you still be there to fall in love again?
22: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Ay, otro ka man siya ba, Jimo? Mga K5, kamus na gid ang oras nato. Wala na kita sa panahon. Thank you gid sa pabati sa mga gabi. Salamat gid sa inyo, mga K5. Salamat gid sa pag-upon sa amon ni J. Lolo sa mga gabi. Kita na kita buwas. 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Kaliwan ako naman si K5J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gidme interval sa imong pag-out? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragi pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kaya consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang rin-carots.
5: Hindi lang carots, mga doktor.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, magkikbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nono.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers.
1: Maitukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So, istoryanta subong Doc Ramil, no, kung ano bala ang plemas nga ginatawag, no, excuse me sa mga nagapalamaw subong, no. Kag kung ano bala ang buot silingon, sang color sini, no. Ano bala ang ginatawag nga plemas, Doc Ramil, kag diin ini nagahalin.
7: Ang plemas, Sir Kevin, tipo na sang mucus nga ginahimo sa aton nga baga, kag lower respiratory tract airways. Ang plemas ang may dako nga responsibilidad sa pagpugong sa mga kagaw, bacteria man o viruses kag iban pa nga mga foreign bodies agad hindi makasulod sa mga baga to cause infection. Di kung gainom ka DTX 500 kag may TC regularly, no? Bastante ang imo nga mucus secretion. To the point nga hindi naman sobra katama.
6: Ang upper respiratory tract kaangay sang imo nga ilong, no? Baba kag imo nga tutunlan ang naga produce or nagapagwa sa ginatawag naton nga mucus. Lakip na ang imo nga gastrointestinal tract or ang alagyan sang imo nga pagkaon. Usually, klaro dapat kag manipis ang itsura sa nga mucus. Apang kung ikaw ang nagabalatian, nagalain sini ang iya consistency or ang iya kalaputon, kag ang color sini, especially kung mayara ka na sang gina-experience nga infection sa imong lawas.
7: Kabalo ka mucus, Sir Kevin, ginabugusan na sang tubig, asin, tingala ko parat-parat. Antibodies, kag iban pa nga mga immune system cells. Ining ang ginaproduce sa mucosal gland, sa lining sang respiratory tract, agod bantayan ang alagyan sa hangin, kag ini ang nagabalik sa aton tutunlan. Kag unconsciously, kisa aton matulon na mo. Imo na batyagan. Kung brown ang color sang plimas, ini ang possible bleeding subong man ang pula o pink ng plimas. Kung itom naman ang color sang plima, which is tumulagsa ni katama, buot silingon may fungal infection.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang agapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epektibo. DTX 500.
7: Magka-fungus infection ka lang kung pigaw ang imo nga immune system. Pero, kung adlaw-adlaw ka gayon ng DTX 500 kag may TC, layo sa patad nga maka fungal infection ka. Kagkabudlay bala, payuhon ang fungal infection, Sir Kevin, tingala ka, ubo mo, hindi mayo, bisan tapos ka na inom antibiotic kay gali, fungus gali ang nag-infect sa imo nga tutunlan.
6: Kung puti naman ang kolor sang plemas mo, Dok Ramil, but silingon may nasal congestion ka, parado ang imo nga ilong. Bangud inflamed or nagahubag na ang imo nga nasal cavity, no? Hindi maayo makalabay ang mucus papanaog sa imo nga tutunlan. Gani ini ang nagatinir sang malawig sa ilong kag nagdugay nga mucus o plema. ang nagadamol kag medyo cloudy o puti ang kulor.
7: Mm. Kung yelo naman, ang kulor, Sir Kevin, meaning sina mayara sa gira nga nagkatabo sa tutunlan mo, sa ilong mo, kundi inman ang halin ina nga plima. Ang white blood cells, kag iban pa nga mga immune system soldiers, ang nagapatsyanay sa kagaw, kag ini sila ang gina panghimo sang imo nga mucus or imo nga plima, upod ang mga nagkalawas aglawas ang bakterya o viruses. Kag ini nga mga fragments or gitawag na remnants, no, sang nagkalamatay, ang nagahatag sang yellowish color sa plimas. Di ba, kita mo na, pag nag-yellow ang plimas, meaning pa, ano na, damo-damo na ang mga fragments sa bakterya or viruses.
6: Kung green niya, Dr. Ramil, ang color,
7: ati, kung green ang color, Sir Kevin Butsilingon, hindi lang simple nga gira, kundi World War na ang katabo na. Kaya ang green nga plima, ang nag-indicate sang widespread, kag makusog nga immune response. Daw kan ba atomic bomb na kag special soldier nga ginapadala. Usually virus ang kontra, that's why green ang color. Viral infections are self-limiting, basta bakod lang ang imo nga immune system. That's why kung adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, wala na gadugay imo hilanat ang imo ubo kag imo trangkaso, kag bakod gid ang imo nga immune response. So may pagani ang hulo-sulo sa Mindanao eh, Sir Kevin, kay gauntat panggira. Pero ang lawas ta, adlaw-adlaw, milyones nga kagaw, ginaaway sa aton nga immune system. Wala na ya untat ang waswasanay. Amo na ang rason nga dapat, adlaw-adlaw ka man inom sang imo nga DTX 500 kag Mighty C. Bangod sila ang aton nga makabig nga steady supply of reinforcement kag mga construction engineers nga makabulig repair sa constant damage nga natugas ang wala untat nga gira sa sulod sa aton nga lawas. Te, saan upa mo mainom DTX 500 kag Mighty C, guba na inyo lawas, balatian no na kamo. Mas dasig ang recovery halin sa balatian kun adlaw-adlaw ga DTX 500 kag Mighty C. Kag indi kag gidya matam-an kun magkasakit ka. Remember ha, dumduma to keep your body healthy and be protected. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Kantota sa mga dugang nga benefits, Sir Kevin, anong dugang pa nga mga benepisyo kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag Mighty C?
8: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
6: Para sa dugang nga mga health benefits, Dr. Ramil, no, sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, ang panit ang atong first line of defense batok sa mga kagaw. Ini ang rason kung ngaa indi makasulod ang mga kagaw kaangay sang bakterya, virus kag fungus sa aton lawas. Apang iniman ang constantly exposed sa harmful UV rays kag prone sa damage tugas ang oxidative stress. Suno sa mga pagtuon, ang antioxidant nga aton makuha sa mga prutas ang nagabulig repair sa aton panit. Ini ang nagakuha sang mga inflammations kag naga-rejuvenate sang aton panit. Ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C ang may pinakamataas na antioxidant units nga makabulig sang dako sa pagmaintainer sang aton skin health. Ini ang may rejuvenating effects, hydration kag nagabulig sa bastante nga collagen production. Gani nagahubin ka tulokon kung adlaw-adlaw ka nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Te, kung damo ka dabi kohan ng punggod, di madula, pwede ka dago gidya, dumatsyagan mo siya ang forever mo. No, nagatuhaw na bangod sa gitag sebum peroxidation. Ang sebum niya, Doc Sam, that's oily, waxy substance, na ginaproduce ang imong sebaceous glands sa imong guya. Masami target sang free radicals ang sebum kag ini ang nagalimit sang amount sang oxygen sa gitwag affected area. Ini ang paborito nga istaran sang gitwag anaerobic bacteria. Di ang mga P. acnes, rason nga nagabutoy-butoy na, nagadlagko bala Sir Kevin imo punggod, agud malikawan amo nang bintaha kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman puno sang antioxidants kag naga-prevent sang gitwag oxidation. So, meaning pa kung wala oxidative stress, equals healthy face nga wala sang acne. Amo nang sikreto kung naka DTX 500 kakag naka Mighty C.
9: Yes, kung papambuti ang paghambalan Dr. Ramel, Sir Kevin, no? Wala na sang may makadaog pa sa nami nga mood, no? So anon mo na ang kagwapa kon boringot kag suplad naman, no? Laway mi Japan, no? Pero ang pagkamay naton sang ulo sang mga babae, ang kalabanan dala sang hormonal changes, ilabi na kon manugabot ang ilang pamulan noon, no? Nagataas ang level sang oxidative stress sa tion nga manugabot ang menstruation, no? Ini ang may dako nga effect sa negative hormones nga nagakontrol sang behavior sa mga babae, no? Dugangan pa sang sakit nga puson, paghanas ang paginhawa, singgit ang masugata mo Sir Kevin kun amo na, no? Imbis nga sweetness, no? Hindi pag patulan, no? Ang baba ni Mrs. Kumuna, chindihon mo na, no? Paim na lang.
7: Hindi pag patulan, the skip detects 500 dignities. Awon din ra ba, gawa panago-nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
10: Milik siya taguay.
7: Once ka panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya, pila edad, sir boy?
10: Dising ko no, dising. 19, ang it, nag 19 ako no, kay last year 18, plan ko mo. Uy, ka 19 na.
11: Nakakampiyon ni
7: Magpito. Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga Radyo Bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
10: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
10: Basic.
11: Maligo. Basic.
7: Pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang gagapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, gagapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: Fat liver ba lang imo problem? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fatty liver. Bakal na sa mga butika.
9: Paim na lang, no? Sa DTX 500 kagmaiti si Agod nga magmaayo ang mudo ni Mrs. No? Kag palanggaon ka sang tudo. No? Kaya ginasiling dira sa Dr. Ramil nga ang babae amo nang suga sang aton nga panimalay
7: nang aton nga sawa. Babae damo suga.
10: Christmas lights. <life. laughs> Oh. Igpat-igpat mo.
9: Oh, so hambal nila, no? Happy wife is a happy life, no? Amo na nga kinanglan halungan tagid ang aton nga asawa.
7: Damo subong chocolate.
9: Oh, instead nga tagaan sila Dr. Ramel sang chocolate kag mga tamis, no? Tagaan ta na lang sang DTX 500 kag may tisi.
7: Amo na tani.
9: Oh, so amo nang mga power antioxidants nga makagwardyaya sa ato yung mga babae, no? Labi na gid sa ilang reproductive organ, no? Maluwas ng pangimong asawa, no? Sa ginatawag cervical cancer, uterine cancer, kag ginatawag breast cancer, mga kauturan. So, paim na lang, sang DTX 500 kag Mighty C, no? Kaya muna ang ginatawag makaprevent, no? Sang cancer, no? Sa mga babae, no? So, protektahan nato na ato nga asawa, no? Patumara sa nga DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
7: Kanami sa ministerya ang tasubong tagpalangga sa babay. Ay! Hindi mo bakal bulak na?
9: Chocolate, ah. Valentine's
7: Day. Nakplay, nalana niya, no? DTX 500 kag Mighty C. Di pa agis pag inom sa ila sa DTX 500 kag Mighty C. Kanami ila kutis. Kanami ila mood, no? Dula punggod. Normal ang menstrual cycle. Kag hindi magka-cancer, te. Nabaklan man mister mo sa ano DTX 500 kag Mighty C. Imo misis ginabaklan mo man, no? Kun puro chocolate hatag niya sa imo kag mantikaon niya pagkaon alams na. Gusto mo lino nga puloy-an mabuot nga sawa, paim na DTX 500 kag Mighty C. Te. May mo ka muna.
13: Informasyon sa ikayong lawas.
14: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
15: Kano saan mo na ibawaan na kay diabetes?
14: Katong nagpa-check ko sa akong sugar is 320, painom ko sa DTX 500.
15: Ano may mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
14: Kabuntag na o gabi.
15: O, nakaroon pila na may mong sugar?
14: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo, tested na jud na ko nga nindot kay imong paminaw sa imong lawas.
13: DTX 500, Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
16: Ako ganay sa bigay yung loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
17: Pagsubong kanam isa kon pamisaron.
13: Mighty C pagpalit sa mga butika. Mighty C, Alkaline, nga Vitamin C.
18: Ug ali sa yen at tanto sila ipitan dagligad. Isa ti pidya ka tama. Di ambas ti yo ko Marcos ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Two capsules 3 times a day. Tatlo ka adlaw ula ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C pagpalit sa mga butika.
19: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Kani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figo

0: Mil, hindi lang kay flowers, kag chocolates ang ginahatag.
1: Mm.
0: Dapat kabalo man sila maghatag.
2: Sangki
0: kay kids. Sangki ni Kade Alternative.
3: Para hindi mag-remote si Miss.
0: So dapat paliguon anay si Mrs.
3: Paligo.
2: Ako na ang pinakanamik niya dami
0: doon. Ligo ka man anay, no? Para before that mag-date-date, hindi man makaguba sa ambience bala sa ginatawag natin nga Valentine's, no? Di, ang ginaselebrar subong Valentine's, kamuya daw Dogira,
4: DTX Beauty Shop.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Pero kisa kapangita siya DTX Premium.
0: DTX Premium, no?
2: Either day na. Pero kung nami ang DTX Premium, kung may cancer ka, may degenerative stage ka, kay may ara siya kuhan mo.
3: May diabetes ka.
2: May diabetes ka, nami niya siya. Pero ang atong DTX Coffee Mix, nami man niya siya kung butangan nato sa ang duha ka soft gel sa ang Nitribayo para matawag siya Bulletproof Coffee. Ten?
0: Amuning pinakabakal subong nga adlaw do Kramil, no?
2: Ah?
0: Ang extend.
2: Ah!
3: Oo. Magdama ko bakal sa mga
2: extend. Ubos ang extend mo.
0: Ubos kay pangpreparasyon ko, no? No? Ang extend food supplement, nagapanami sa imo nga blood circulation. Correct. So, kung nami imo blood circulation, pati
2: paama
0: imo... Paama ng frontal effect, no? Nga may, center stand.
2: Orang center stand, gabakod.
0: So, kung nami imo blood circulation, nami man ang metabolismo sa imo lawas. Mm. Kung nami ang metabolismo, nami ang pagdulong sa mga nutrients sa kaputok-putokan sa imo nga mga kaugatan da, kag sa parte sa imo lawas. Kag syempre, nami man ang paghakot sa basura, no?
6: Yan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
7: Ang imong sugar sa una, pila man?
6: 300.
7: Kanos ang makan mag-start og inom og DTX 500?
6: Mga duha pa kasimana, kapin.
7: Pila imong nainom DTX 500?
6: Pag-yod ka sub.
7: Duha na ka sub? Yun sa man yung pag-inom?
6: Multago gabi eh.
7: Mga pulo, nakaadlaw imong tumar.
6: Oo.
7: Yan, pila na may sugar ni mo ron?
6: 126 na lang tao, kaluis Ginoo.
5: DTX 500.
2: Kag siyempre, di niyo paglipat yung aton mga kape, no? Sa DTX Coffee Mix, kag siyempre, Clinica Deo Fresh.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Kadto ta sa talakayan naton paano ang Nitribayo maprotektahan niya ang aton nga mga kurason. Ito ang magiging pinaka-importante sa Talk ni Doc with Sir Kevin.
5: Talk ni Doc!
0: Thank you, Doc Ramil. So, pagpatak sang ika-14 nga adlaw sang Pebrero, Doc Ramil,
2: Goy.
0: Kag Doc Sam, damo gidang nagapaabot nga makabaton flowers kag chocolate.
2: Hindi Nitribayo.
0: Hindi Nitribayo. Ang mga lalaki naman niya, sige na paminsar kung din nila gusto i-date si crush nila.
2: Atos katunggan niya, or wala na gidya. Aras ka sa gingan.
0: Ang iba naman niya, Doc Ramil, nagasakit ang heart kay wala ka Valentine's.
2: Aragoya.
0: Pero ang iban, gasakit kay tungod sang unhealthy lifestyle.
2: Namunang malaki. Kag
0: tungod sa komplikasyon.
2: Why gay inom Nitribayo?
0: Diabetes kag high blood.
2: Kay why gay inom Nitribayo?
0: Subong aton istoryahan kung paano makabulig si Nitribayo sa inyong tagipusoon.
2: Happy Hearts Day, Sir Kevin, kag Doc Sam. A month of romance. Basta Pebrero.
3: Valentine's Day.
2: Ha? Ang mga kuraso ni, grabing pitik-pitik mo tungod sa pagigugma. Pero may ara sa mga pagpitik-pitik sa heart niya, hindi manami. Kagposible sinyali sa gitawag heart disease. Lo? No? Ini ang dapat hindi pag baliwalaon kay base mahulog ini sa gitawag heart attack. Ang lain niya ining gitawag
0: myocardial
2: infarction, no? Labi na gid kung tuman kataas imo nga cholesterol level, pero kung gaditribayo ka adlaw-adlaw, di mamintin gid mo ang cholesterol level kag puno sang HDL or good cholesterol ining aton Nitribayo. Amo ning naming kuan nami pang regalo.
3: Correct.
2: No, especially kung may mga problema sa gitawag kuraso. May mga rheumatic heart, dako gid ya makabulig ang Nitribayo.
3: Correct gid Dok Ramil, ang pagsakit sang dughan, no, hindi gid dapat baliwalaon, no, lalo na kung gabatsyag ka sang simtoma kangay sang pagpinos sang dughan. Ang daw ginatuslok bala, no? Daw gainit ang mga dughan pagid mo nang simtoma, hindi kid pag baliwalaon, no, pagpalanghugot sang daw ginakumos ang imong kurason, no, ini bangod basi may bara ang imong kaugatan kag kulang ang pagbalik nga dugo sa imo kurason, no, rason nga kinahanglan niya magpasang tudo, dapat gid mag Nitribayo kada adlaw.
5: Nitribayo.
8: Mm-hmm. Si Norberto isa ka atlet, dako gid ani bulig sang Nitribayo tungod ginapapagbon niya kon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: Nitribayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kaya ang Nitribayo puno sang medium chain triglycerides nga nagasuporta sa imong keto diet, agud magnubo, oh. ang imong risgo sa mga ginatuwag heart diseases, Kirk Kevin?
0: Ang D3 Bio

0: naman niya Doksam, nagapanami sang insulin sensitivity.
1: Mm-hmm.
0: Ginasigurado sang D3 bio nga mausar gid sang selula mo ang glucose kag magkabulig gid sa pagtapna sang mga balatian kaangay sang diabetes, high blood kag mataas nga cholesterol level.
1: Mm-hmm.
0: Nga nagapataas ang risgo mo sa pag magka heart attack, no?
1: Mm-hmm.
0: Ang D3 bio may extra virgin coconut oil nga nagapanghimos sang bad cholesterol sa imong kaugatan. Kagin updan pa sang vitamin D3 nga nagapanami sang imo nga cardiac function.
2: Eh, no? Tagpila subong Sir Kibin ang kuhan man, bukis ang flower man.
1: Mm-hmm.
2: 1,500, 3,000. Ang ibang 3,000 minami lang, 3,000 mo, no? Kung ako ya, kayuhon ko ya desisyon ko sa kabuhi, gaan ko ya mga labans ko sang D3 bio. Sa balay, may isa to ka case, no? Mm-hmm. Isa ka case nga, no? Nga D3 bio, no? Tag 14 pesos lang na kadakapsulaan lang. Kung isa ka box nga 1,400, at may sobra kang 100 pesos, dapat alagaan naton ang aton kurason kay ini, kay isa sini, ay isa ini sa mga gitawag nila nga cardinal organs, no?
1: Uh-huh.
2: Sang lawas, meaning kung wala ni nga organ, patay na tay. Agod layo kamo sa balatian sa kurason, ti kaonda mo utan, prutas, iwasan ang tamis, iwasan ang matambok nga karne, kag siyempre, adlaw-adlaw, inong gidya, D3 Bio.
3: O si Rosita, kapanluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3.
2: Look, Sam.
1: So ang D3 Bio makabulig man sa imo sa pag, malikawan na ito, no? Ang ginatawag healthy unhealthy fats, no? Kay kung nag-diet ka, no? Mm-hmm. Ang tendency mo
2: gakrave
1: ka sa ginatawag carbohydrates, mm-hmm, kag fats, no? Tumar ka sa D3 bio before ka magkaon, kay dasig ka mabusog bangod ang D3 bio, gina-increase niya ang imong ghrelin kag leptin hormone nga naga-suppress, no, sang imong appetite.
2: Yes, amo nang kuan sikreto te sa may mga ginapangaluyaganda. Okay man na, may bulak, may chocolate, paman ni ano D3 bio, no, inyo nga mga crush, instead kung damo malang kwarta, no, Sir Kevin.
1: Mm-hmm.
2: Kung alanganin giti D3 bio na lang. Mm-hmm. No, kung D3 bio adlaw-adlaw, ma-enjoy mo pang life kag makapud sang dugay ang imo nga pinalangga nga di layo ka mo sa heart disease. Ano mo, sige ka kaon na chocolate.
1: Mm-hmm.
2: Ano mo, bulak, kaonon. Mm-hmm. Ha? Sir Kevin?
0: Kung chocolate siya, Dok Ramil, adlaw, mm-hmm, ang imo nga adlaw-adlawon i-regalo si imo crusty, dasig lang ino, makapatay na yung chocolates. So, amun na ang amon nga mga health tips sa inyo kung paano mo amligan ang imo nga heart, kag pati heart ni crush mo, no? Kung love mo si crush o ang imo nga pamilya, taga D3 Bio. May panguntra ka na sa ubo, trangkaso, hilan at kagsipon, protektado pa ang kurason sang imo nga mga pinalangga. So, i-D3 Bio muna.
2: Sige, so muna ha. Di paglipat eh. May budget sang bulak ang chocolate, budget man ang D3 Bio.
4: Informasyon sa ikaayong gawas. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Tagtota sa mga dugang ang mga bintaha o benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Te, siyempre, permi na muna ginapakilala sa inyo ang D3 Bio may C12. Ano ng C12?
1: Mm-hmm.
2: Gitawag na sila, lauric acid, no? Kita mo ang mga sinanguna, bisan subong ginasunod pa na pag may sore eyes ang bata, ginapatuluan sang ano, sang gatas ang nanay.
1: Uh-huh.
2: Nga ang kaayo because of lauric acid nga ara sa gatas ang nanay. So kung pala inom ka D3 Bio, pareho lang nga inom ka gatas ang imo nga nanay. Number one, gina-decrease niya ang pagkalapuyot sang blood platelets, no? Para mag increase ang gitawag, makabulig man mag-increase ang motility or nami nga flow sang imot yan, no? Kung pala inom ka D3 Bio, ang secretion gina-reduce ang secretion sang cholesterol sa imo nga dugo, kag siyempre ang atay, no? Na maamligan sini, kag gina-increase ang uptake sang calcium kag magnesium para nga nami ang mga tulan. Mm-hmm. Ang munang nami kung pala inom kaya D3 Bio adlaw-adlaw.
6: D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag gustingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Sa mga butika.
1: Ang binta, pag ito naka D3 Bio kakadadlaw, may ara sa sangin itong caprylic acid o kung C8, no? Isa ka tipo sang energy, no? Nga gina-convert sa aton nga lawas sa into ketones.
2: Dasig kung pala inom ka ni Tribayo, hindi ka dali gutumon.
1: Hindi ka dasig gutumon kag hindi ka dasig yakapuyon, no? Tungod nga may ara siya sang ginatuwag energy kag amo lang ni ang isa sang klase sang ginatuwag medium chain triglyceride nga maka-cross sang ginatuwag blood brain barrier, no? Labi na gid kun medyo malipaton ka kinahanglan mo gid ya sang D3 Bio kay naghatag ini sang instant energy, no? Labi na gid sa aton nga selula sa aton nga utok. So kung naka D3 Bio ka, ati alerto ka kag focus kag dia Sir Kevin.
0: Kag D3 Bio may ara man sang ginatawag nga caprylic acid, no? Mm-hmm. Or C10 nga makusog nga antiviral kag may antimicrobial properties kag i-convert pagid na siya sang imong nga atay, no? Into monocaprin kag ini siya ang nagapamatay viruses kag bacteria. Caprylic acid nagapataas man sang imo nga energy expenditure, but silingon mas damo ka maubra nga trabaho kung naga D3 Bio ka. Kag mas maka-burn ka sang damo nga fats kag madul makapaano kano makabawas ka timbang.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease, uma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Pangod din sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka.
0: Kag ang MCTs nga makita sa D3 Bio, ginadala na siya sa imong liver kag himuon pa into ketones, no?
2: Ang ketones, isa sa mga paborito nga pagkaon sa imong brain.
0: Mm-hmm. Kag kung healthcare professionals, be Dr. Mil, no? May pwede gid ka gamit sang modified keto.
2: Oy, sa mga kuan, mga parents, ha? May mga kabataan mo may kuyap, nami ang kuan. D3 Bio. Because may ketones ang D3 Bio.
0: Amuni, kung ma-induce na nimo ang ketosis, manami man siya sa pagbulig sa pag-control or pag-manage sa
2: epilepsy. Ketosis, kung wala na carbohydrate, wala na glucose nga gamiton imo lawas, ang ketones na iya nga gamiton. So muna ang mga bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamaya sa tutanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: K5 News FM.
4: D3 Bio.
3: Ako si Rosita, kapanluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Nag-indi manami. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. O kag maghinis ang akong putis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
11: Ito masyon sa barangay
12: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
11: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
12: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
14: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
17: Babakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Extend Food Superman for Men.
24: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
23: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
25: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
23: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
23: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
23: I Can Cold, ang superior eye formula. I Can Cold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! Bumagsak Express, GMT Express, E-Performax Contact Centers and PPO, Gaisano Grand Estancia, AYS Panay Corporation, SNADS Rojas City, Zontar Manpower Incorporated, Philippine Human Resource Worldwide Employment Company, God's Will International Placement Incorporated, KAG, Philippine Marine Corps. Sarang man nga makakuha sang serbisyo, gikan sa mga masunod: Philippine Statistics Authority, PhilHealth, Department of Trade and Industry, KAG, Pag-ibig. Magdala sa may importante nga dokumento kag magkaduna sa Pilar Civic Center sa Mayo 22, 2026, Biyernes ngadlaw. Para sa dugang nga palamangkutanon, makig-angot lamang kay Pilar Peso Manager, Mr. Chris Anthony Alba, ukon kay SB Member Aldo Cunyada, Committee Chairman on Labor and Employment, ukon magtawag sa mga masunod nga numero 621-2033, ukon sa 0928-458-1151. Legalidad nga trabaho kag serbisyo. Igadala sa pumuluyong Vilarenyo.

0: FM
1: Number 1
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Kaya K5, Jobert Lago.
1: Dito sa pitong kata, sa tabi ng bulgan, may mga kasaysayan na kong nalalaman. Ito ay hindi.
2: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5! Kamusta kamutanantana? Today is Tuesday, May 19, 2026, mga ka-K5. Kamusta nga ito sa inyong mga suking at tagpalamati may kauturan? Good morning sa inyo, tanantanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Bilog na kalibutan, mga ka-K5, kalakip na ang Western Visayas. Mga tagpalamati natin sa probinsya ng Kapi, sa 16 ka makabanuahanan, 47 ka barangay sa siyudad ng Rojas. Isa ka mabug na ang kagahon sa inyo, tanantanan, mga suki namon nga mga tagpalamati, mga ka-K5.
1: Umpikot ng iyong lokali, at hindi ka pasensyo.
2: Bangon na, bangon na, bangon na. Kamusta ka mo? Kamusta ang iyo sa nga tulog? Nami man. Tawhay man. Nagdalamguhanon man ka mo, mga ka-K5. Hindi ka pa mag-kwan? Magbangon sa imo ginahigdaan, mga ka-K5. Pero wala kita mahimo sa ato sining mga kauturan. Kinanglan naton makigupod sa inyo subong adlaw sang Martes. Ang amon sining pagpangabi-abi sa aton sining mga nagakatulog samtang nagapukwat-pukwat ang alatrasan, mga ka-K5. Mga kauturan naton sa ilatag sa tag sa ka mga panimalay. Ginagapamati sa aton sining pagwaragwag, mga ka-K5. May mga nag-suluciding sa aton sini nga Facebook Live. Good morning sa inyo, sinitanan-tanan, mga ka-K5. Hindi lang mag-siding, ha? Tanawagid. Tanawa ko, nakapangimuta na. Good morning sa aton sini nga mga suking atag palamati. Damo kita sa mga balitang istoryahan. Subong adlaw sa aton sa nga pagpangalagad, mga ka-K5, sa Martes nga edisyon sa aton sa nga palatuntunan balitang K5 sa umaga. Sa mga tagpalamati naton, sa bahin sang mga isla, diri sa aton sa nga palibot, mga ka-K5, dala sa Carles. Good morning sa inyo, tanan-tanan, sa northern parts ang probinsya sang Iloilo, maayad-ayad nga kaagahon, mga ka-K5. Oy, labot kita sa Masbate, kagrumblon, mga ka-K5, ha? Good morning sa mga suki na tundra nga mga tagpalamati sa inyo, tanan-tanan, mga ka-K5. Regards lang sa inyo, tanan-tanan, mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, kag mga kauturan, mga kaabyanan. Sa mga suki naton nga mga kauturan, nakatabid na ang aton sini nga mga kaupdanan subong nga kaagahon. Akong technical partner subong nga kaagahon, mga K5 ka K5 Moon Moon Villa. Ang aton sini nga mga partners, mga K5 sa 100.9 K5 News FM Rojas. Chief Nelson Puntilla, samtang ang patrol sa karon nagalagulag na sa mayor nga dalanon sang syudad, mga K5. Opo, K5 Peter John Juarez, mga kauturan. Atong saning reporter subong aga, aga pa nagalibot na, mga K5. K5 Rodney Daban Dalanon, mga K5. Aga pa. Aga pag bungkaras na. Ha, mga ka-K5, good morning lang sa aton mga kaupdanan, halong gid. Sa mga sining mga tinakna, mga ka-K5, sa Singulo distrito, nagalanog na ang aton sining signal, mga ka-K5, sa aton sining pagpangalagad. Upod naton dito, mga ka-K5, sa 89.7 FM, K5 Spearhead Kalinong Radio, with ka-K5, Jumabawisan! Ito, Jumar. Musta ka, daduy? Makuhan tada, ma-firing tada, duy. Tiro-tiro lang niya. Good morning lang na sa mga friends na ito, nga miyembro sa Philippine Army, sa Cap Macaro Peralta, Hamindan, Capiz. At sa mga malabutan sa ato, sining pagwaragwag subong nga kagahon, welcome and good morning, mga ka-K5. Oy, share-share yung live na ito, ha? Pakishare sa mga live na ito, sa may mga balatsakon katagipusoon. Para may pulos man natong pagbangon, alas 4 sang kaagahon, para magwakal diri karon nga kaagahon, mga ka-K5, sa iyo tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nagapamati diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Mga balita kag impormasyon subong aga mga ka K5. O kagabi ho, may sunog sa adlawan. Yan, may sunog sa adlawan kagabi mga K5. Samtang sa aton sining mga suki nga tagpalamati mga ka K5 sa balita nasyonal, ang inyo kasimanwa, ang aton kasimanwa kag inyo kilala mga ka K5. May duha ka congressman kahapon nga nagfile sa ila sining resignation mga ka K5. Sabahin sang kongreso, no? Ining duha ka mga kongresista mga kabay nag-resign sa kamara, ining aton sining nga kasimano mga ka K5 nagsubmiter sa ila sining resignation mga pinalangga natong tagpalamati amo si Juan Tahanan representative Nathaniel Nat Oducado bugal sang banwa sang sapian mga ka K5. Tapos sa isa pagid nga nag-resign mga K5, ang Pinoy Workers Representative nga si Congressman Franz Ligaspe mga K5. Di kahapon na ginmanduan na sa House Secretary General nga ikakasun na sa ang duha ka mga kongresista sa Rule of Members ng House of Representative matapos nga nag-resign mga K5. Anong mga rason? Anong mga aras sa likod mga K5 sa pag-resign sa mga kongresista sa Juan Tahanan Representative kag ang Pinoy Workers Representative mga K5? Dinalaan natin diri sa itong singa pagpangalaga, diri sa itong singa palatuntunan mga K5. Samtang kahapon naman mga K5 sa itong sininga mga suki nga matagpalamati mga kasimanwa naton nga nag-upod sa itong sininga pagpangalagad mga ka-K5, bawario, nag-convene kahapon ng four-wheel ang Senado bilang isa ka-impeachment court mga ka-K5. 23 tanan ka mga miyembro sa Senate mga ka-K5 ang nagpanumba bilang ini sila mga ka-K5 ang senator charge sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Balantayan nga ito si Nala Andres ito si pagpahal sumong kagahon mga ka-K5. Nano na bala ang mangin senaryo sini mga ka-K5 because nga manong panawag ba nila nga 1A ng drama-drama mga K5 ayhan mangin maminatugodon sila sa ila panindugan o kun makita mo nga lang may leaning kita mo iskandalo sa Senado mga ka-K5 ang drama kag tiniserye sa Senado nga ginhimo nila sa tinilikdan nga Miyerkules mga ka-K5 di po kahapon why mag-change ang kwan ang leadership kay may mga huring-huring nga daw hindi masimanahan si Senador Cayetano, si Alan, ay madayon kahapon mga ka-K5. You know? Pero, ang mga ginalooman nila nga magadugang sila grupo, wala nagdugang. Ang mga ginalooman man nga magtipyok, wala pa mga ka-K5. Si Senador Subiri, kag Senador Ehercito, ang gintunyagan nila mga ka-K5 nga mag-upod sa majority kay ini sila kuha ni sila wala ni sila nagbutar wala man ni sila ya nag-upod sa pihak kunti kalmado lang sila mga ka-K5 kapon sa plenaryo pareho nga nagtindog ining si Subiri kag si Hercito para mag-manifest sa ilang sila panindugan nga magapabilin sila ya sa grupo sang minoriya mga ka-K5. Diba? O, ganon. Dito, sa gihapon, gagawa sa buong trisi na ang mga miyembro sang mayuriya samtang unsi gihapon ang miyembro sang minoriya pero may ara sila sang upod mga ka-K5 sa minoriya nga si Senador Subiri kag si Ehercito mga ka-K5 nga nag-abstain sang nagligad nga pag-ilis sang administrasyon sang Senado mga ka-K5. Anong mga headlines sa mga balita lokal mga pinalangga natong tagpalamati? Aga pa Tito Jobs, nagainom Tito Jobs sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Aga pa ko bugtaw. Mga ka-K5. Mga headlines na itong sa itong singa pagpangalagad sa itong singa palatuntunan, mga ka-K5. Headlines. Sa balita lokal, mga ka-K5, kampo na day is kuliin pastra ng luksin sa banwasang Presidente Torres Magatubangay sa Commission on Election Manila. Headlines. 13 ka mga 13 mga persona na resto sa kapulisan sa Gapis sa sulod gid lamang sa isa ka semana. Headlines. Lalaki nadakpan matapos nga ginaligar. Nagsulod kag nagpangawas sa simbahan sa Banwasang Panitan. Samtang mangunguma arestado matapos nga makuhaan sang illegal nga armas kag mga bala sa search warrant nga implementar sang aton sini mga tapos ang kapulisan. Apat pilason matapos ang bungguan na isa poste ang nakabunggo sa poste ang jeep nga i-visan. Samtang mga kakaipam sa balita regional commander sang NPA isa sa mga napatay sa enkwentro sa kawayan. Abo na mga headlines sa aton singa pagpangalagad mga K5. Subong adlaw sa aton singa pagpaigupod sa inyo sa Miyerkules nga pagpangalagad sa balitang or Martes nga edisyon sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Samtang yari na ang Lichter latest weather forecast mga K5 sa pag-asa subong nga mga tiniyon.
0: K5 Bantay Panahon.
2: Nagatutok na itong mga tagpalamati mga K5 sa itong sa latest nga lakad sa panahon. Yagin pagwas ang itong sininga DUST pag-asa alas 4 sa kagahon mga K5 Mayo 19, 2026 mga K5. Ang sinopsis ng aton sa ning weather forecast, may ara kita ng intertropical convergence zone kon ITZZ nga nagapikto karon sa Southern Mindanao. Samtang ang aton sa ning forecast sa weather condition mga K5, ang Zamboanga Peninsula, kalakip na ang Barn, Soksarchen, sa Davao Oriental, Davao Occidental, mga K5, may ara sa tinatawag na ito, cloudy skies. May laka nga pagtupa sang ulan, mga K5, kag pagpanaguob dala sang ITZZ. Posible may flash floods, may ara man nga landslides, mga K5, sa nasamit ka mga area. Samtang Visayas kag Mindanao, mga K5, may ara nga pag gumgub, dubtub, maguumon nga panahon, mga K5, kalakip man ang isolated nga pagtupa sang ulan mga ka-K5 kag pagpanaguob. Dala naman iniya mga ka-K5 sang easterlies sa nasambit nga mga areas mga ka-K5 nga may pag ulan tulutaliti pero hindi malawig mga ka-K5 nga gulpi lang magtupa ang mabasog nga ulan mga ka-K5. Ini naman ang dala sa karon sa bahay niya sang easterly. Samtang sa Metro Manila, pinakabahin sang Luzon, may pag-ulan-ulan, mga K5, pero malaka, no? Sa nasabit ng mga areas, dala naman ni sa pagpanaguob, ni localized thunderstorms, mga ka-K5, no? Posible man ini nga makadulot sang flash floods sa nasabit ng mga areas, mga ka-K5. Samtang, ang ato sa ning wind and low coastal water condition mga K5 sa northern extreme Luzon mga ka-K5 moderate lang matlutaway makanay-kanay ang nasambit na ang nasambit naton nga mga lugar mga ka-K5 1.2 to 2.1 meters ang balod sa baybayon mga ka-K5 nami maglagaw-lagaw or mag tabok sa aton sini nga mga lugar ng kaladtuan pinagi sa mga ginasakyan naton nga mga pambot mga K5 bukod mga barko matulutaway yanda nga adlaw mga ka-K5. Samtang ang aton sini nga kuano temperatura sumung alas 5 pa lang yung mga K5 25.9 degrees Celsius na no meaning to say maselimuot na aton sini nga kaagahon mga K5. Kag ang aton sini karon alas 3 hapon ara kita sa 30.0 degrees Celsius mga ka-K5. Mataas gihapon ang aton heat index sumong nga adlaw mga ka K5. Ang aton sini nga adlaw magabutlak alas 5:28 sumong nga kaagahon mga ka K5 kag magatunod ini karon na alas 6:18 sang kasi sidmon mga ka K5. Muna nga itong sining mga latest updates sa itong sining pag-dulong sa inyo, mga ka-K5, sa itong sining lakat sang panahon sa itong sining pagpangalaga. Good morning, mga ka-K5, sa kay Doy R. Tour, dala sa may West Villa Flores, maayon, mga ka-K5, good morning. Good morning man kay Sir Moises Balingumbang, na nagapakigupod gid sa aton sining pagpangalagad sining mga tinion samtang nagaplo pangapis ako no nagapamati sa aton sining program mga ka-K5 dira sa may bahinsang Nagba Kwartero area no mga ka-K5 ni Matiliano good morning na sa Banwa sang Panay thank you so much sa pagupod sa aton sining pagpangalagad and I LC Acuña good morning happy Tuesday upod kay Ma'am Rolinda Villa sis. Salamat gid no sa inyo sining pag upo diri sa ato sining pagpangalagan Ma'am Nel Macuenca thank you so much sa pagpamati kag pagupod sa ato sining palatuntunan salamat salamat gid Ma'am Roberta Nanay Parak Patricio good morning na no paki-share sa ato sining live sa ato sining pagpaka-share niyo ato sining live subong aga para nga ma-inspire man kita magwakal diri sa kahanginan kun naga-share kamo mga ka-K5. Dibla, kung wag ga-share, daluya na. Oy, mga ka-K5, sa matag palamati na to na. Kahapon, hambal naman ni Senador Robin Padilla nga dapat formal nga magpangayo sang pasaylo si Senador Kiko Pangilinan sa plenaryo sa Senado mga ka-K5. Pero, sambal ni Kwan, ambal ni Kiko. Nga nga mga ayok ko sa imo, pasaylo. File ka kaso sa Kwan, sa Committee on Ethics, mga ka-K5, kay Sabton ko lang. Ay, sa, I think kung inabugad do, bilin, toto, Robin, eh, mga ka-K5. Mga pinalanggan na itong atag palamati, kabalo ka mo sang nagakainabo sa Senado. Mga ning mga magahod ka mga senadoro, wala mga ganina sa mga na-file ng mga measures o mga layi, mga kagbalaban lang kakak. Pero si Kwan, si Lito Lapid, naga 600 plus ka mga measures ang na-file, mga K5. Ang comparison kahapon, compare kay Kaitano nga gungan kag grabe pambalon kay ti abogado saya, artista ya si Kwan, Lito Lapid. Away gani, mag-isa kagatos ang in-file ni Kwan. Ni kay Obram ang obras ng senador abikang congressman gahimo layi nagahimo mga measures para nga sundon nga implementar sang gobyerno adamo yang measures at si 600 plus magen nga mga makabulig sa aton nga mga pigado ang mga magahod ya hay puro lang tikal gali daw perdihon pa sa mahipos ka nagapamiyo-miyo sa igad mga ka K5 makahuluya kamo nga mga sapat kamo nga mga ka, politiko kamo nga nagailinupas kamo hindi na si bato wala na si bato natunaw ng bato mga ka K5 amo ginanghambal ko mga ka K5 sa mga tagpalamati naton nga nagaupo sa mga programa kung kaisa wala gid pulos ini mga tawo gid pangbutang ninyo mga ka K5 kay personal nga interest lang ang ila ginapangita kag ginahulat mga ka-K5. Alas 5:00 sang aga mga ka-K5 sa aton sing pagpangalantawon na kamusta ho naton ang aton sining nga merkado kag kalakip man ang sitwasyon sang mayor nga dalunon sang syudad sang Roha. Anong mga balita da sa syudad o kagabi may sunog to sa adlawan anong natabo? Daw apat gito kabalay ang nagkalasunog mga ka-K5, tatlo gito bala ang kwan, totally isang partially mga K5. Ang magdaba-daba ang kalayo, no? Ano ni mo ma-imagine kung anong batsagon mo kung ikaw ang tag-iyas ang panimalay, mga ka-K5? Check na to ng patrol with ka-K5, Rodney Daban Dalano.
0: K5, Balantay Mercado.
2: K5, Rodney, good morning.
3: Good morning, ka-K5 Jubert. Good morning man sa atong sa inyong mga tagpalamatika viewers. Kamusta nga ako nga sulod, ka-K5 Jubert?
2: Kanami sang sulod, babugnaw pa sa kaagahon ka K5 Rod.
3: Yan, sana all eh mabugnaw ka K5 Jubert, no? Kay na diri abi sa amon, mapaang diri ka K5 Jubert, tapos sar bala nga ti aga na kaagahon, mapaang gyapon na. Kagamot gani ang tubig bala halin sa gripo ka K5 Jubert, medyo mainit-init pa yun, labaab bala ho.
2: Hmm, nami maligo, basta wala babang tubig.
3: Oo, oh, nanda. Amo na diri pero kay sa subong ang sitwasyon man sa palibot sa siyudad sang Rojas sa pisargan sa kapaang no kaginot at ibatawhay malinaw nga aton siniman nga palibot subong nga kaagahon nga sang Martes kay amo gani temprano pa nga nag panguwa man ako nagpangorekta para sa basura nga aton sing mga garbage collector ang aton sing sweeper temprano pa man nga nagpanilo diri sa aton nga palibot kun lantawon tang palibot diri sa siyudad sang Rojas kay Kev Jobert malimpyo na as of this time alas 5:02 no kay kaina pa ini sila nagpanang limpyo man da pagkabay ko bara halin ko to sa akon man nga balay pa dulong this station ti indar kala sugata tanang nagapanang limpyo ni nagapanilihig sa aton nga kalsadahon na pero ang aton diri nga mga mayor nga kalsada sa subong kay Pablo Bert no ka kumbot bala kadungan sa pagiging matinlo ti maligwa man na ang dalagan sa aton sining mga salakyan diri kay gamay pa naman lang ang mga salakyan ang nagadalagan sa aton sining kalsadahon sa bali mataw kay gid na no? Maligwa ang aton nga mga mayor nga dala noon kag amat-amat diri nga naga bukas man ang aton sining mga business establishments ang ibang diri naga-display na sa ilaban ng mga tagsak ang mga paninda pero kay pagpadulong nato sa Rojas City Component Police Station sa aton nga pagpangusi sa ati wala man sa minabalhal na punanong insidente alin kagab ito dog subong nga mga tinakna kag subong ari ako sa may Federal Sales Trade Center na kakipag Jubert at diri baroon ang pila diri man ka mga presyo sa aton nga pila ka mga utanon pero kay Ate Sina, i-share ko ano sa imo ang aton diri nga sitwasyon, no? So, amo kada mo, kada aga gid ang aton sa nga palibot diri sa Chudoral sa Street Center at no, aga karamaal gid ang aton sa nga mga kauturan diri tagsa nila diri sa mga behikulo, ho? Mga tricycle, motor, salakyan, mga truck di tiya mo, no? Doon lang day bang day lang kay Five Jubert, pihak kag pihak sa nga bahin sa aton sa nga kalsada, may mga nakapang-park pero kay daw normal ganap diri sa aton man kada aga sa Chudoral Sinas Rage Center. Pero kay karon sini maruligwa naman niya, maligwa na ang masigilid pero kay ti gutok naman ni ang aton nga mga behikulo diri nga nagadalalagan na no sa so, amon ni pag adlaw sini karon pagputlak sang adlaw ti kwan gidda mas magagutok ang Chudoral Sinas Trade Center. Kag sa subong may pila pa rin ka mga stall man niya ang sarado pa kay Fab Jobert, no? Kaya matamat pa naman lang nagabukas ang aton siniman ng mga managbarigya sa ilang siniman na nga tagsa ka mga stall diri. Pero kay sa subong, no? Nagani sa utan kita kay temprano pa ni nag-display man ang aton ng mga vegetable vendors. So, diri kita anay. Kaya kahapon nag-isda kita so dapat may utan ang aton sa nga isda ka kay Five Jubert.
2: Paris-paris lang.
3: No, para mas manami kita ng aton sa nima na nga sudan, no? Kaya ang ibang nga daan gasabaw, gatulati. Base wala kang nahubsan ng ibang da.
2: Dapat, so, dapat mabasa-basa naman.
3: Yan.
2: Kagapon, gani akong kilala, gusto nila mga basa-basa. Ay, may nangani ka ba? May nangani, pagkagabi, may piestahan, may itik nga adubo, maluoy ka.
3: Wow. Dahil kita ko tingnan, ikahapon na eh. Ikahapon pa lang ako mag-celebrate birthday ni Doc Ramil, no?
2: It's better late than never, kuno eh.
3: Yan.
2: Oh, diba?
3: Oo. Doc, kanami ito sa inyo nga place nga gin ka doon, ka K5 Jubert.
2: Dalon na kalasunod.
3: Wow. Sige ah. So, ari na may hawin na ko yan da sa nga pila na rin ka mga presyo sa nga pila man ka mga utang nga display sa mga tinak na ho. So, ang talong diri may 65 pesos per kilo retail price edi siya. Tapos kung mag-wholesale ka naman na 60 pesos per kilo. Kag ang marguso 60 pesos to 65 pesos per kilo. Ang kalabasa, kung mag-retail ka, 30 pesos per kilo. Pero kung wholesale, 28 pesos per kilo. Pero sa kalabasa, pwede ka man di ka bakal 20 pesos lang. Kaya ilabala mga ginakihad-kihad ka kay Fabio Bert. Uh-huh. So, pwede na na. Kag ang kalubay, no? Kalubay ukon upo, 35 pesos per kilo ang retail, 30 pesos per kilo ang wholesale. So ining upo ya da wala gid niya sang kabalta kinihad kiha diri nga pagbaligya, no? Kinilogid siya. Kag ang sili naman na 230 pesos per kilo ang retail. Sili ini siya nga kuna nga bunga, hindi kay dahon. Kag ang wholesale 180 pesos per kilo.
2: Dali naman sa mga sinigang.
3: Dami na siya kag sa mga tinulang nga manok.
2: Oo.
3: Dahon sang sili. Ay, dahon sang sili. Bunga sang
2: bunga
3: sili.
2: Sa sili.
3: Oo na. Kag syempre, ang pakbit dali ka K5 Jobert, no? Pakbit pwede mo na ihambal tayo kung hindi mo man niya pag-isawan ang pakbit, ginalaswa-laswa, no? Butangan mo lang sang dahon-dahon. So, bali 70 pesos per kilo. Ini
2: butangan mo na sa sang dayok, namit-namit na nakag.
3: Nan, pwede gid. Diba? Pero kay kung may allergic ka sa...
2: Oh, may allergic ka, tibal, dahagin
3: eh. Oo, mga alot ka gid.
2: Ay, kung ano, pwede man na butangan ba ibaboy?
3: Nga, pwede man, okay, five
2: oh, slice-slice nga baboy, di ba? Baka na may tons na.
3: Oo, pwede gid sa...
2: Oh, Priska, mga ano, marami sa mga utad mo sa mong... Ang hubo sa kalabasa, ang ginabaligya na, tapila na.
3: Ang dahon kalabasa, 20 pesos per bugos, kakipag Jubert. Mm-hmm. So namin siya sa mga gata, di ba? Kung nagagata, pwede na siya ihalo. Namin ni ang dahon kalabasa. Kaga, syempre, pagid ang pakbit yan, 70 pesos per kilo, pero pwede ka man, di ka bakal 20 pesos, per, o kung 20 pesos, 30, mga diranan, pwede na siya. Kaya syempre, yung iba na, hindi ba niya pala kaungin sa pakbit, na, no? So kung buot, bulong sa ila, bala ka K5 Jubert. Tama na siya pwede gida. Kaya ang okra naman, 200 per 100 pieces. Kung buo tigdos ang bilog, kaki 5 Jubert. Kung pulo ka piso, baklon mo, lima lang kabilog. No? Pwede man ah. Kaya ang kulitis naman, down kulitis, 100 pesos per kilo. So yun down kulitis, so namin sa tinula. No? Kaya ang tabos kamuti, 20 pesos to 25 pesos kada bugkos. Wala na gidyating pulo. Kagang tangkong, 20 pesos kada bugkos man. Ang tagabang dahon, 100 pesos per kilo. Pero pwede ka kabakal pulo kapiso kada bugkos.
2: Gabi.
3: Kagamagari, ang dahon kalabasa, 20 pesos kada bugkos. Kagang alugbati, 20 pesos kada bugkos. Tapos kung magkinilo ka, 70 pesos ang retail. So, para mo yun ang mga... Kwandari, ang mga display pa lang ng mga utan, patos sa nga vegetable section man kang K5 Jubert, dari sa Chudoro Arsenas Trade Center. Kaya sa aton nga pagpangusisa, sa aton siniman nga mga madugbarigya, wala sa pinagbago sa presyo sa subong kang K5 Jubert, ipaanggit bala sa tinalikdan man nga simana. So, pariho lang kung anong presyo sa tinalikdan nga simana, amo man sa subong. No? Wala pa sa nga balta price increase. So,
2: kinamitan awo ng mga kwan kang mga utan ni mo ka K5 Rodney kay bisan amo ni ka bakbak sang init priska gyapon ang mga down-down mo.
3: Yes, kay K5 Jubert at ipan ganyan sa katon man ng mga kwan ng mga managbaligya kay kung ila man ipabayan guro ka K5 Jubert malugi man sila no. Uh-oh. So amo na ka ila man ni gina kwan gidi ginatipan mayad bawal wala ni nila ginabulad sa init kay K5 Jubert kag ang iban no, ko makita tang iban sa ginawisikan bala nila tubig
2: para kag amo na guro gidya amo na mag ano maghatag sang importansya ang mga mangunguman natun manugtanom natun utan no kanami sa ila produkto.
3: Yes, ka K5 Jobert, pero ang kaluluo lang, no, silo ko na lang, kwan ko na lang i-insert din, no, kung din itong atan, mga grabe, mga kapananom, kagkabudlay sa bukid, sila pa ang gamay pundo.
2: Amo na silang mga sektor nga nalipatan sa aton sininga gobyerno.
3: Yes, ang agricultural sector, pinakanubo, no, sa kaluluo lang atan, ng mga mangunguma, kagkumbakla na yung sa ilang mga agricultural products barato, pero kung ibaligya sa mga negosyante, ninyo tonto, gadululubli pang presyo.
2: Ayaw mo na guro, yung kay Tila, yung makahatag lang sila yung sangkuhan para sa mga mangunguma na ito. No? May kibot ka lang bala sa mga banwa-banwa ka K5 Rodney. May mga ginahatag nga mga abuno. Ay, doon kung para sa rin nga abuno na. Tapos kibot ka man, may ara mga ginahatag nga mga binhi. Pero ang mga tudod nga mangunguma daw ay manggani ka K5 Broad.
3: Yes, ang iban. Siyempre, kay K5 Jubert, kabudlay, yun man tuod rin sa aton, no? Inang nambal, tabala, ang sistema nga palapit-lapit sa luwag. Tapos, yun ang nag-exist rin rin sa aton. Ti, kung ikaw layo ka sa luwag, ti, lama-lama ka nga maka-avail, eh. Pero ko, baskin bala nga legit ka pa. Pero itong mga pakuno-kuno ni ho, kag basta malapit lang sa luwag, ara sa listahan.
2: Even may ara ba lang sila ng style?
4: Dito ka K5 Broad, may style sila. Ang isa ka duta, balaan pa sa mga mga 2 hektare yang duta nga ina. Hindi lang gali ikaw tag-iya, kundi tatlo ka mo nga nag-auma sa imuutod, tatlo ka mo tagaan. Kung isang inaway, kainaw ka reklamo ang mga mangunguma, kay sila niya, kung sinong nag-auma, dapat amo tong tagaan. Ang nalista dito, amo yung gitagaan, wala man sa nag-auma sa amo sila nga tuig na. May mo amo sa K5 Broad?
3: Yeah, K5 Jobert, ang modus, balaon, kainin to anay, ha. Pero looy lang, ang mga kwan gani, ang mga deserving kontani nga makaavail amang makaluluoy kay kita ka sa lista. Pero ari pagid ka K5 Jobert ang makalamot pagid no may ara gid ka katabo nga event gani ang patay na ara pa sa listahan. Ah, bala may subong sina.
4: May validation ko no. May validation.
3: Na ite ambot kung ano na nga validation na.
4: May validation.
3: We don't know lang, no? Pero sige, ano? Kakifab Jobert, amo ina ang atan sininagapangunan ng mga presyo. Kag nagapabilin nga affordable ang mga utanon diri sa aton mana nga merkado publiko sa Chudoro Arsenal sa Trade Center. Kag antes ako nga magtakop, good morning lang dira sa aton mga avid listeners kay Sir Nestor Kasugbo, Roy Abila sa Timbangan ng Bayan. Good morning. Kay Elvino Martisano, ang garbage collector sa truck number 1. Good morning. Kay Sir Richie Pinalba sa LTO. Good morning, sir, no? Ate, gapro nga pina ni siguro.
4: Why sa nisubong ka pabatsa? Go, amot kong din sa si Director Moises Mayo Paligumba Junior lang ari di. Why sa ka pabatsa? Why sa ka message? Oh.
3: Sa, siguro na.
4: Ulaw guru.
3: Oo, nagbulaw guru sa Sariche. Sariche, bugtaw na ga. Kag si Nanay Pebeng, ho? Sa atong nga dalawang take, good morning. Nanay Pebeng, no? Timprano pa na si Nanay Pebeng nagbukas sa kaya nga itong mga tricycle drivers, pero pangalot naman yung gamay, yanda kay nagtaas naman gamay ang aton nga gasolina. So good morning, Lada. Eh, greet na Lada, good morning bago ka mo magpatugong kay base nga ma-bad mood ka mo karoon. Kaya syempre, sa tada na itong mga tagpalamati, good morning, Lada, mga ka-K5, no? Inisi ka K5, Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kang kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Thank you so much sa K5 Rodney, sa patrol, mga kauturan sa pagdulong sa mga balita, mga impormasyon para sa ating pagpangalagad mga K5 alas 5:11 na. Uy, kahapon nagtakop na ang registration sa Commission on Election mga K5. May mga tao gid nga mahinay gid pagkaintindi no. Kun din tong deadline ma dot gid kun tinagutok sila pila ka bulan mga K5 nga bukas ang registration sa Commission on Election. Wala tao. Mga K5, wala kagadto. So, kagapon, tanan nga mga opisina sa Komisyon ng Eleksyon, nagdamo ang tao, mga ka-K5. Ay, bagas, wala lain-lain ang understanding sang tao sa mga instruction, mga ka-K5 kung kaisa. Pinoy, ginya bala, kundi itong deadline dito, kundi itong gutok, madutdot, mga ka-K5. Dahil lang, magabalik ako pagkatapos gila, mga sampila ka may importante nga pahibalo. Palihog, standby.
0: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5. Radyo Tagbuanay. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, ipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandinoman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag lang. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Ginamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.

0: ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das yun, nakainumak may tisay na dula. Salamat sa may tisay kina dula. Ako nga, ubo, kag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro pag-inhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gido yun. Magpangapi up ang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung nga napawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men. I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
11: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sa ang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
2: Pilar Capiz. Padlitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
13: 18 minutos na kadigat sa tak ng alas 5 mga K5. Balik na sa singa pagpangalagad sa ato sining mga impormasyon na dapat may bulan sa ato mga kauturan. Day Ning Salazar. Lindon Hano, Ma'am Leia Baez na sa Maiti sa Innocent. So good morning sa inyo tanan-tanan mga ka-cave. Subong adlaw, kahapon, kitaan mo naman sa live ni Mayor Iskulin mga ka-cave. Ang ining bago naman karoon nga update mga ka-cave halin sa Commission on Election mga ka-cave para sa aton sa nga mga suki nga mga tagpalamati mga kauturan. Ini matapos mga ka-cave nga nagpagwa sang mando karon ang Kumilik in Bank mga ka-K5 nga natala na nga in paatubangon in person mga ka-K5 imbitarado ang tanan nga mga natungdan sa maabot nga Mayo 27 Miyerkules kadlaw mga ka-K5 angot sa special action ang ara sa kaso ang may kangtanan sa pagpatuman sang desisyon nga nag-disqualify kay President Rojas Mayor Rizalis Itanoy Iskulin nga nagkandidato sa pagka-alkalde mga K5 sa nasabit nga banwa sa tinalikdan nga eleksyon bangod man sa paglapas ang three-term rule limit mga K5 pagdeklarar nga bakanti ang pulungkuan sini. Nadumduman niyo to sa nagligad, no? Pero suno sa report, mga K-5 rabaton sa K-5 News FM, na saad sa mando, sang in-bank, sang Commissioner Election nga napitsahan, sang Mayo 15, sang Biyernes, kadlaw mga K-5, nga ang katuyuan, sang hearing pa lang mga K-5, ha? Sa nasambit nga pizza, sa Pizza 27, sang Kumilek, sa ila sining session hall dito sa Intramuros, Manila, amo para magapresentar sang natungdan nga mga ebidensya ang mga naganireklamo mga ka-K5 nga hindi

0: to o in kontra mga ka-K5, ining kampus ang mga luksin mga ka-K5. Giin man duan man ang nasabit nga mga partido mga ka-K5 nga personal nga magtambong sa CLEF na katorik question or hearing kag maghimo sang pwede sila makahimo sang ginatawag na to na judicial affidavits kag isumiter ang ila sining mga concern mga K5 mga reklamo nila da i-submit ini sa inbank mga ka-K5 para matagaan sang resolusyon no ang nasubmit nga kaso matapos ang clarificatory hearing mga ka-K5. Tinebaluan nga nag-ugat initanan-tanan ang nasambit nga kaso ang ginpasaka sa petisyon sa komisyonal eleksyon dahil former punong barangay Richard Baltar kag Arnolfo Digala bangod sa ilaligar nga paglapas manamutatlo na yung ka-term nga nag-mayor si Mayor Tanoy. Kaya noon muna karon kay nagpasaya sang ka sang COC matapos mga ka-K5 nga nasuspender sa sang tatlo ka bulan kay gapandugan ang mayor nga ti na antala ang iya sini nga pagpungko mga ka-K5 mo nang depensa sini ka wala sini matapos ang pagsulundan nga ila sini nga ginatindugan nga ti tapat straight nga 9 years ka mga ka-K5 boy kagi suspension ay karon na suspender sa pwede pa sa kuno ay ini may pag-files ang COC, natapos ang eleksyon, daog si Mayor Tanoy, gindeklarar mga K5, pero away paya magwa mga K5 ang disqualification sa komisyon ng eleksyon. Ito nagpungko, pasaya uli na. No? Di matanda nga nagpabor naman ang disusun sa Kumilek, mga K5, sa mga petisyonerason nga ti nagdangop sa Korte Suprema ang alkalde. So naglawig na naglawig pa yung kaso mga K5. Ti sa karon, mabalaan na ito na. So kung anong sitwasyon sini sa maabot nga Pizza 27. Magkakita na isa dito sa kwan eh. Ang rason nga ang si Vice Mayor Jefferson pastar na agi na imbitar man ti kung matabo role of succession mga K5. Kung masuspender o kung mapa disqualified si Mayor Tanoy kag i-implement na ini mga K5, ti may chance nga mangin mayor si Vice Mayor Pastrana the rule of succession i-apply diri mga ka-K5 no kag ang ining petitioner kag ining kontraya sa nagligag eleksyon nga si former SB member Bartolome Domingo Luxin nga ti amo man ni ang gapaabot kati kun bala pwede pa sa makapungko kung disqualified si Tanoy o kung ang Vice Mayor by the rule of succession mga ka-K5. Amuni ang masadya subong sa mainsang President Rojas mga ka-K5. Muna ang pinaka masadya nga dugsing sa mga politiko mga ka-K5. Kahapon naman nga dlaw sa mga tagpalamati na ito nga nag-upod rin sa itong sininga palatuntunan, tinulukay ang tanan. No? Kapin pati pansi sa kapi sigilibot ni Kwan, sigilibot ni Attorney Nat Lucado ang one tahanan party list representative mga K5. Hindi visible sa subong sa kapis for the past pila ka bulan mga ka-K5. So, nagpagwa kahapon sang statement ang Congress mga ka-K5 matapos nagpakwaniyo, naghimo sa iya sining desisyon si Attorney Nat Olocado nga magbiya sa Congress. Mag-resign bilang representative sang one tahanan party list mga ka-K5. Di sunod sa iya ti ang ining desisyon nga iya sinigin himo, naging panindugan with the senator may prinsipyo niya ang iya ginatindugan. Kag moral courage mga ka-K5 nga magabiya sa iya sining pagpungko mga ka-K5. Hindi pwede man sa gyapo ka serbisyo bisan hindi siya politiko, may mga pressures lang mga K5 no. Sa likod sinitanan-tanan mga pinalangga nato nga tagpalamati suno sa ginpagwa nga statement nga sa tanan niya nga desisyon tinakaangkor ni tanan-tanan. Naka-focus, nakatutok sa integridad mga K5 kag madalom nga commitment sa mga pumuluyo mga K5. May ara nga gitawag ba naton dalasang honesty kag compassion kalakip man ang accountability mga kakifa. Di mabudlay man nga nagapungko kang hindi ka happy. Mabudlay ka magpungko kang ginakuga ka man. Mabudlay man magpungko ikaw nga hindi ka man kapanindugan mga ka-K5 in spite of the fact ang imo konsensya nagasinggit nga amo sina dapat nimo nga himuon mga ka-K5. So what's the best thing nga himuon? Ang ginhimo niya is mag-resign bilang congressman representative sa One Tahanan Party List mga ka-K5. Imawal, anta na, what will be the next nga scenario after nga nagparaog ining si attorney congressman Nat Odukado mga ka-K5 diri sa aton sining mga public appearance program sa K5 News FM. Marami siya kahistorya bata ini siya attorney Nat Odukado before ang aton sining provincial administrator sang tiempo ni Governor Bermejo no ining bata pa ni no mga K5 kay very approachable. Mga pinalangga na ito nga mga kasimanwa. Nga kuhan gini, may ara bala sang direction seating ang ESN nga mga plano, mga kagaling iti, nagdaog ka, way ka mang kwarta, nagdaog ka because palangga ka sang tao, tigaling kiti, may mga tao sa likod nga nagbulig sa imo, nga pressure ka man, mga kagaling, because commitment sa piyak ng mga grupo. Na amon yung problema, nga kung alang-alang kaya, ang imo parindugan sometimes, hindi mo matindugan. That is why kung hindi mo matindugan imo nga gusto matabo mga ka-K5 because may mga pressure sa mga ka-K5, much better na lang magpahuway ka. Kiti saludo kita sa muna mga kuan nga ti kabalo naman kamubla sa Kongreso bung no nagadirinugsing nagairinupas mga ka-K5 ang mga senadores sa kag mga congressman naton mga ka-K5 because sa panindugan ati ambalo nga pati may ambalbang ko isa nga nagbutar ka to, nagbuto ka to, tapos amuning natabo. Nan. So amo na nga much better gagin pakiamagin pakamaayo ni Congressman Attorney Nat Odukado mga K5 nga magbiya sa posisyon bilang miyembro sa Kongreso subong mga ka-K5. Bantayan nato na no pagini mga update sa nasambit nga sitwasyon mga ka-K5 diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aton sining nga palatuntunan balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Nano pang mga balita diri sa aton sining nga pagpangalagad sa aton sining nga palatuntunan mga kauturan sa aton sining nga pagpakigupod sa inyo sa ubong kaagahon mga ka-K5. Mga tagpalamati naton kahapon or kagabi mga ka-K5 so tatlo ka mga balay mga ka-K5 ang totally damage samtang apat ka panimal o kung isa sa apat ka panimalay ang partially burned mga ka-K5 ini matapos nga nagluntad ang isa ka dako nga sunog sa barangay Adlawan sa Sudad sang Rojas mga ka-K5. Dira bala sa may barangay hall, sa may plaza nila, sa tabuk sina mga K5, dira nga area, nagkarab-karab ang nasambit nga kalayo. No? Di sunog kay Kapitan Mao Roldan na aton sining baray kapitan sa nasambit nga lugar, may apat ka panimalay, nga tigi na panagiyahan, ini sa mga magpamilya, magululutod nga pamilya tumasa mga K5 nga nalakip sa sunog ang balay sa iya sininga barangay Tresorer mga K5. Kumbanay Tresorer, sunog. Wala ka lampuwas, mga ka-K5, no? Ini ang way pa makaroon, tub-tub sa karoon, wala pa matulid, kid. Kung ano ang ginumpisahan, kinalinan sang kalayo, kahit kung kay sino balay, nagikan ang kalayo, nga madasig nga naglapta, mga ka-K5, because nga, dikit-dikit ang panimalay sang nasambit nga mga familia, dira mga ka-K5. No? Di madasig ang pagdabadabas ang kalayo, mga ka-K5, way gid sa may naluwas ang aton sining nga mga kauturan maayo lang kay ti wala sa may napilasan or way na biktima sang sunog mga ka-K5 mga kagamitan lang gid kag propiedad ang nagkalasunog mga ka-K5 karon makahuluoy ining mga biktima mga ka-K5 sa aton sining nga mga kauturan ara sila sa muna gapabilin sa evacuation center ang ining mga magpamilya mga ka-K5 nga nadalahig sang sunog sa nasambit nga area mga ka-K5. Investigasyon sa aton sa matapos ang kapulisan kag sa Bureau of Fire Protection madadalong pa nga ginatun-an ang maidid nga investigasyon sa sining nasambit nga pagdabadabas ang kalayo. dugang mga balita, mga ka K5, 3 citizen ka mga wanted person ang naaristo sa kapulisan diri sa sulod sang isa ka semana sa aton sininga probinsya mga ka K5. Aray kumpleto nga report with ka K5 Maria Richelle Lebron. K5 Chief, stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Chief, check wait please.
2: Naglabot sa 13 nga wanted persons ang naresto sa Capiz Police Provincial Office humanin Mayo 11 tubto Mayo 17 sining atuig. Sandig sa ginpagawa nga weekly accomplishment report sang CPPO, anom ang most wanted persons kag pito naman ang iban pa nga wanted individuals sa kampanya kontra illegal nga droga sa idalom sang Republic Act 9165. Nakapatigayon ang kapulisan sang lima ka operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sang pito ka suspek kag pagkompiskar sang 1.32 grams ang suspected shabu nga may ginabanta nga balor nga 897,600 pesos, samtang sa kampanya naman batok sa ilegal nga paghupod sa armas lutang sa idalom sang Republic Act 9591. Tatlo ka operasyon na ginpatigayon nga nagresulta sang duha ka arestado kag pagrecover sang duha ka armas sa idalom naman sang programa nga tukang kontra armas lutang. 13 ka armas lutang ang voluntaryo nga ginsungka o kon na-recover sang kapulisan. Nangin ba dinalagon man ang otoridad sa kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda kung sa diin duha ka operasyon naging patigayon kag 18 ka individual ang ginaresto. Naglabot sa 870,000 ang balor nga nakumpeskar nga isda, bangka kag mga kagamitan sa pagpangisda. Ini nga balita ang ginadulong sa MITC, ang alkaline base nga vitamin C. Balita para sa balitang K5 sa umaga. Ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Chiche, mga kautoran, mga pinalangga na itong tagpalamati. Oy, hala ka mo ha, may grabe gin mga isog sang tao, no? Why you can look sa juice, mga K5? Oh, ining suspitsado nga nagsulod sa simbahan sang panitaan, mga K5, mga dakpano. Nakitaan mismo sang youth coordinator sang simbahan, nga ginguba ang doorknob, mga K5. Kag ang isa ka steel bar, mga kauturan, bit munmun sang suspect ang kwan gina duwa ka kahon, kita mo na ba kahon sa simbahan na nga ginabutangan sang sinsilyo kag sobre bit sang suspect mga K5 nga si alias Dennis ang barangay Takas Pontevedra Capiz mga K5. Ganon mo kay na dakpa no sa aton sining mang katapos sang kapulisan upod man ang barangay kapitan sang nasambit nga barangay sa banwa sang panitan mga K5 ining nasambit nga suspitsado bit ni Manoy wala gid saya kambaga guro nga ang ginahulog-hulogan ni Sincilio kag sobre hindi ko kaparte bit ya dakpan sa sang aton mga tapos sang kapulisan ara subong sa kustodiya sang panitan PNP mga K5. Dali lang gid, alas 5:33 ato sa inyong pagpangalagad. Inday Hilda Rason, good morning. Ma'am Rigi Junson, good morning man. Thank you so much sa pagpamati. Dali sa ato sa inyong pagpangalagad. Dali lang gid, magabalik ako pagkatapos gilamang sa ang importante ng mga pahibalo. Stand by!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Babaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Babaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. I care gold.
9: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga akong nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguanay 89.7.
11: Balik ba yung madri sa atong singa pagpangalagad, mga K5 sa atong singa palatuntunan, balitang K5 sa umaga, sa atong sining Martes ng edisyon, mga K5. Before kita magpatigayon ko sa atong singa tandem broadcast, so ang ating sa mga PNP, naka-alerto mga K5 kahapon, no, sa gipatigayon nga, pag-convene sang Senado sa impeachment trial bilang isa ka-impeachment court, mga ka-K5, kag mga nag-preparar sila sa nagkalain-lain ng mga posible hublag protest ng ibang paging mga aktibidades may kaangtanan sa pagbukas ng hearing kaya sang impeachment court sa Senado against sa kay Vice President Sara Duterte. This is the right time, mga K5, ining nasambit nga impeachment ni makasabat ang tanan-tanan, makuaan sang statement ang tagsa-tagsa, mga K5. No? So para nga maklear ining nakatabo, mga K5, mga kahinabo sa karon sa Senado, mga K5, kag sa ato sining gobyerno sa pagpadalagan sa pangkwani, sang pundo sa gobyerno, ang ginfile against sa kay BP Sara, mga kauturan. Si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. naganda sa mga puwersa niya kahapon. Agot sigurado ng seguridad sa tanan-tanan ng mga pumuluyo nga ginalauman nila tani nga tingin na mo may ara na mga protista, may mga supporter, mga ka-K5, mga kauturan nato. Kabalo naman kamo sa pamulitika, kamo naman kamo sa mga grupo, ang lain-lain lang ang mga grupo nga nagahimo sa mga moves, mga ka-K5. Ibalantayan, no? Si kahapon, mayad ng ganiti, ang nasambit ng mga organisasyon, no, na nangin kalmado, mga ka-K5, timi ara mo damo demonstrasyon, may pila sa Mindanao, sa Metro Manila, sa Davao area, mga K5, may mga nagapakigbato, may against mga K5 sa sining nasambit nga sitwasyon karon sa mga korupsyon nga mga issues sa aton sining nga gobyerno, mga ka-K5, no? Sa piyak nga bahin, ang aton sining Department of Health, mga K5, deklarar ang health emergency bangod sa ang Ebola outbreak, mga ka-K5. No? Iningi pa siguro karon sa Department of Health nga maging handa kag-alerto ang ahensya sa Department of Health. Ining hanungod sa ginpagwas ang World Health Organization sa sining emergency matapos nagalapta sa karon ng Ebola virus sa pinakabahin sa Africa, mga ka-K5. Check natin mga sister station natin. K5 was in Visayas. Good morning!
12: K5 Antique, good morning!
13: Good morning, AVP, K5 Buenos Aires, Visayas, and Negros Island Region.
12: Ang energy na mo, nagapang ralapaw kay naka DTX Coffee Mix rin kami aga pa. Balik ka rin mo, AVP.
13: Ang signal naman sa Negros Island Region, kag Bacolod, good morning.
14: Kung gasaganang signal sa Antique, ang Bacolod kag Negros Island Region daw hindi man mapapirdi. Kampiyon man signal man amon niya. Totoo, Ray Espiha Umalay. Si Ray!
13: Salamat, kid. Tatay, babes, Gantalaw. Sa Iluhanta, ang signal sa Pilar Capiz, Kagroha City, ka K5, Jobert Lago.
11: Good morning, ABP, K5 West and Visayas, Negros Island Region. Ang signal sa Iloilo, grabe, nagalupok ang signal sa Iloilo, dali sa Amon area. Aga pa na ka DTX Coffee Mix na. Back to you, Iloilo.
13: Salamat, kid, na ka K5 Jobert Lago. Sa Iluhanta naman, ang best friend ni ka K5 Jobert nga si ka K5 Michael Silorio sa Kalibo.
15: Sir ABP, good morning. Kampiyon ang signal, ah. Kaga manayana, yan rin na nag-ulan di kabi, eh, gamay-gamay lang. Daw talite, pero okay na para mabawasan ang init. Naka DTX Coffee Mix na kita. Good morning sa atong tanan, ah. Daddy Bird, Sir Robert, Antique, kag Sir Kagrohas, ah. Balik sa imo, Sir ABP.
13: Alright, salamat kid, mga ka-K5, kompleto ng barkadang tunay. Da, sa ato sini nga pagpangalagad, diretso na kita sa mga nagapangunang balita sa Iluhanta, balita sa Antique, Antique!
16: Thank you so much, Sir ABP. Mga balita sa probinsya kang Antique, ginaprobahan rin sa sangguni ang bayan kang San Jose de Buenavista ang isara ka resolution nga hugot nga ginadiscourage ang non-essential nga paggamit kang mga gadget sa salad kang classroom sa elementarya. Sa Ray, sa riin ginpahayag kang chairperson, kang chairman sa Committee on Nutrition, Children, Women, and Gender Development nga si SB member Dagne Biryong nga hindi kuno dya makabig nga isara ka anti-gadget kundi ginainganyo lang ang istrikto nga pag-monitor ukon pagbantay sa mga gina-access nga content kang mga kabataan sa elementarya. So banged ka dya magapatigayon kang pagsinapol sa mga PTA regya sa Banwa kang San Jose kag sa DepEd Antique agad makahimo kang isara ka pulisiya parias kang temporaryo nga pagkolekta kang mga gadget kag safekeeping kang diyang mga gadget sa tion kang class hours kay suno ka na prone ang diyang mga kabataan sa cyberbullying, violence kag pornographic content.
12: Samtang update naton kay 5 Western Visayas sa itong natakpan blackapon ng mga nagpakunukunong army sa Ragalay Rito EVP, taga Barangay at Timonan, Haniway, Iloilo. Sus Maria Kagusep, sa investigasyon kang kapulisan, nagpakunukuno sa itong apat ka dyan, nagato sa convenience store. Nagpakilala ang army, ginsita na ang tatlo kasibilyan. Gali ang ginsita na ang tatlo kasibilyan. Amota na itong mga legit nga mga army. Ginpangitaan sanda kang ID, nagpakita kang ID kang army pero pike. Na-confiscate kang kapulisan ang mga armas halin sa dyang apat ka mga kalakihan. Katulad, inquest rin sanda rito sa may Valderrama Municipal Police Station. Maraming mga balita na mo dyan sa probinsya ka, Antique. Balik ka rin mo dyan, Sir Ray.
13: Salamat, kid, Antique, sa mga nagapanguna ng mga balita. Luhanta mga balita sa Kapis with ka K5 Jobert Lago. Ka K5 Jobert sa balita, go ahead.
11: Thank you so much, ABP. Good morning once again. Mga kauturan, ginkakibot sa aton sa inyong mga kasimanwa diri sa probinsya sang Capiz. Matapos kahapon, nagpagwa ang kongreso, mga ka-K5. Yagin pagwa diri nga nag-resign na ang amon kasimanwa nga taga sa PAN Capiz bilang isa ka-congressman sang one tahanan party list si Attorney Nathaniel Natudukado. Hindi kakibot sa nga sa inyong mga pumuluyo diri mga K5 kisang abisibol na sa diri subong sa probinsya sang Capiz. Sunod sa report mga K5 sa statement naging pagwa kagabi nga may aralan sa sang gusto panindugan kag hindi sa gusto nga mag makompromiso ang iya pamilya kag ang iya sini nga gusto matabo sa iya sini nga pang gobyerno mga K5. Samtang isa ka lalaki na tingala guro ini nga kada Domingo daw damo giginatipon nga siya nga kwarta sang simbahan. Ginsulod niya ang parokya diri sa may banwa sang panitaan mga kakaypa pinaagi sa pagguba sang doorknob sang simbahan sa poblasyon panitaan Capiz. Ining 29 anyos mga ka-K5 nga si Alias Dines nga taga Pontevedra Capiz, binitbit siya mga ka-K5 ang duha ka mga kuan boxes ining ginasudlan sang sinsilyo kag sobre kada Domingo kada Misa. At ugaling wala pa siya makagwa sa portahan sang simbahan nga mayor. Dito nakitaan sang youth coordinator kaya gintawgan sang pulis ang nasambit nga suspitsado. Karon nagapabilin diri sa amon sa Panitan Municipal Police Station. Amo na mga balita, back to you ABP.
13: Salamat gid ka K5 Jobert Lago. Sa iluhan ta mga balita dira sa May Kalibo with ka K5 Michael Celorio. Ka K5 Michael.
15: Sa mga kampiyon niya balita sa Banos ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, may kabilogan nga 978 surrender firearms, no? Ang gin-presentar sa aton Aklan Provincial Police Office kahapon sa katapos ang media. Ini nga mga armas ang abungas ang kampanya sa aton kapulisan, mga ka-K5, no? Kung sa diin gani, mga unlicensed firearms ini mga ka-K5, kang pinakamadamong agin surrenderan amo ang First Aklan Mobile Force Company nga may 182, kag ang second mobile force company nga may 128. Sa mga kabanwahanan, may ara mga pila ka mga armas man naging surrender sa aton nga mga municipal police station, mga ka-K5. Kag dugan aton nga mga balita, si Ray, may balor nga mga 30,000 nga marijuana na recover kahapon, no? Kagabi, diri sa isa ka bypass operation, diri sa barangay Estancia sa Banot, sang Kalibo, duha ka magpakaisa ang mga suspect. Na-recover sa suspect nga si Alias Rina ng isa ka sa Shay, sang suspected marijuana nagabalor sang 1,600 pesos. Kag sa body search, may ara pagid ka sa Shay, mga lima ka sa Shay na-recover mga ka-K5, no? Kag sa iya, pakaisaman nga si Alias Toto, nag-serving nga driver sang motorsiklo, na-recover sa ila ang nasamitan nga mga droga, mga ang suspected marijuana mga ka-K5. May bypass operation man sa isa ka banwa kahapon, gamay-gamay lang ni mga ka-K5. Suspect si Alias Alog, driver ini sa barangay Manhanip sa Banwa sang Malinaw, nagabalor sang 2,100 ang bypass money nga na-recover sa iya, kag isa ka sa siya isang suspected shabu, mga K5. Balik sa imo, Sir ABP.
13: Salamat, Ned, kay K5 Bike, kay Zeloryo sa mga balita, dala sa Kalibo, sa Iluhan, tala mga balita sa Negros Island Region, kag sa Bacolod City with Tatay Babes Gantalao and Tito Robert Bacardo.
14: Dere sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, ang amon sininga mga balita sa Negros Island Region. Ini may angot mga ka-K5 sa isa ka minor de edad nga nga isa ka estudyante nga naga-eskwela diri sa siyudad sa Bacolod, gintaban sang nobyo pa Agusan del Sur, mga ka-K5. Why makagwanta ning minor de edad kay manti manuglibod bala niya sang cheese malunggay pandesal init pa ang ining lalaki mga ka-K5 sang dito na sa Agusan del Sur de gutom ang gina agwanta mga ka-K5 gutom ang na angkon sa sining minor de edad pumuli na sa dire sa siyudad sa Bacolod mga ka-K5 paagi sa pagpangayo sang bulig sa mga ginikanan kang nag-coordinate dito ya sa social welfare and development kundi SWD kag mismo ang kapulisan nakapuli na gid man na pero detain subong ang nobyo dire sa station 10 kag ang ining minor de edad ara na sila sininga puluyan.
13: Sabi ang kabahin sa dugang pwede nga balita, isa ka lalaki gin buno sang iya man lang kaugalingon nga tiyo, but silingon hinablos gin buno sang iya nga tiyo. Natabo ining insidente sa barangay o kon sa siyudad sang Cadiz, kasariin nagasinadya pa ini sila bangod sang isa ka okasyon. Apang sang ulihi, nagluntad ang hindi pag-intsindihan ay tubtob ko nagbinaisay nga nabuno sang tiyo ang iya nga hinablos. Sa subong, parayon niya ginabulong sa ospital samtang ang suspect parayon niya inaimbestigahan sang aton nga mga kapulisan.
14: Aman ang mga balita naman dira sa Negros Island Region kagsurad sa Bacolod. Back to you, si Ray!
13: Salamat din, Bacolod and Negros Island Region, alas 5:50 sa ito sinigapag pangalagad mga balita dari sa may syudad kag probinsya sa Iloilo, isa kahubog na lalaki. Matapos ka makaturo sa ngagwa di pataranta, mga ka-K5, nagpangmuno sa siyudad sang Pasay, mga ka-K5, duhagid ang pilason. Pilason ang duha ka mga individual matapos siging puno sang suspect na tuuman kahubog sa Sityo Lagutay Sur, Barangay Magdungaw, Pasay City, launa kay kahapon ng adlaw, Mayo 18, 2026. Ging kilala mga biktima nga saday alias Jeff, 43 anyos, kag alias Rick, 57 anyos, lonsay residente sa nasambit nga lugar. Ang suspek amumaman si alias Jason, 33 anyos, kag residente sa barangay Aglalana, Pasay City. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel German Magbarwa III sa pagpangusisa sa K5 News FM Iloilo. Piesta sa nasambit nga lugar, kag naginom-inom ang biktima, ang mga biktima, kag ang suspek. May ginisturyahan si Jeff kagang suspect tob-tob ka nagbaisay kag nagkomosyon. Amo na ginibasta gani nga nakagagturos ka sang ilim noon tapos pikon ka amo ginigdang tanya. Golpyada lang ang nagabot sang kutsilyo ang suspect kag imbro si Jeff sa idalom sang tiyan kag nawala nga porsyon sang likod. Nabun-a naman si Rick sa natuong nga kamot nga sang nagtambag ini sa duha. Last stress kay na sa kon kahapon nadakpan sa hot pursuit operation ng suspect. Kaga palay naman nga ginabulong sa ospital ang mga biktima. Ginahulat pa sang pulis kon mapagapasakas ang kaso ang mga biktima. Lakip na ang ila sini nga pamilya kay tungod na hibaluan nga wala man lang sang liwan ang suspect kag ang mga biktima. Alas 5:52 ang oras sa tunsini nga pagpangalagad. Gina-invite lang kamo sa mga kasimanwa ni ka K5 Robert Pacardo sa Guimaras sa Manggahan Festival. No, sa aton sini nga mga ka-K5, so pwede kay kamo dito kakanto sa aton sini mga pinarangga nga mga taga-Palamati. Alas 5:52, damo pa kita oras pero nag-una na exit ang Bacolod. Nakul ba ang magmulta sang 5,000 kapiso? Kita ay naman kita buhas nga adlaw, same time, same station, diri lang sa kampyon nga istasyon.
11: Thank you so much sa ABP. Ato sa mga sister station mga ka-K5. Pano, nananig-exit mo. Kung hindi ka mag-exit, kunti multahan ka gid mga K5. Anyway, mga pinalangga na ito, magkautanin nyo batihan ito sa inyong pagpangalagad sa ito sa inyong palatuntunan. Balitang K5 sa umaga. O, sa ito sa inyong mga pinalangga nga tagpalamati. Damo pa nga mga balita kang impormasyon ining commander sa NPO. Isa ka commander sa NPO na patay sa kwintro sa Kawayan mga K5. Ay, wala gid sa kamaras masti. Lugay sa 21 anyo sa serbisyo. Bata pa lang sa... So, anyos pa lang siya, o 17, ara na sa grupo, mga ka-K5, because nga, sunod sa iya, nakitaangid niya, sa magulang niya kagapon, nga siya mismo na panindugan, because ang bata pa siya, nakitaan niya kung paano ginlapak-lapak sang iya sa nga tatay, ang tatay niya, sa mga membro sa military before. So, muningin panindugan niya, mga ka-K5. Tiwai, tamimo, no, kapanindugan sang tao, narespeto na to, narespeto sa utod niya, mga ka-K5, kapisa nga ginapabalik na siya sa aton sa nga sabak sang gobyerno, mga ka-K5. So, rest assured, no, aton sa nga makatapos sang military karon, kapatiyan sang operations dito sa Negros, mga K5. Madamo pag inabi may mga panindugan, man kung sometimes sa mga kauturan nato may mga panindugan, ni nato mabali na mga K5, ilan na yung stand mo, no? Ay kapin pa sa katabo sa gobyerno, nga puro mga makawat tao sa gobyerno, mga K5. Mga opisyal sa gobyerno, puro kawitan, kung kaisang imo panindugan, nakadula, ikaw gadula ang kagana, kung kaisa, no? Isa sinuman, saan mo nagkatabo? Ang respeto mo sa mga kapulungko sa gobyerno, kakadula ang mga K5. Amo na kung isa, hindi mo man makuha na biktima ka sa mga sirkumstansya, kag-inustisya, sa kapanindugan ng tao, kaysa mga K5, ni nato ni na sila ma-blame mga kauto. Pero mas maayo, ara kita sa sabak sa gobyerno eh. Kahit yung gobyerno mo, hindi magkita pwede magkontra sa itong gobyerno, mga K5. Kung ang sistema lang sa panggobyerno, tiko, mga K5, may mga loopholes, kaya kung kaisa ang mga tara sa gobyerno, amuman ang mga violators, mga K5. Wala na tapanahon, open na gilaman sa itong mga sister stations sa K5, Spearhead, Kalinong Radio with K5, Jumat, Bawisan sa May Camp, Macario, Peralta, Hamindan, Capiz. Kasunan sa Ross with K5, Juby Cooper, mga K5 sa 100.9 K5 News FM, Rojas, mga K5. Dari sa Panos, San Pilar, ang K5, 89.7 FM, Radio Tagbuan ay with K5, Moon Villa. Dari na lang fiesta, dari ang Tagbuan Festival. Next week na, mga K5, dari sa Amon Sini nga Banwa, San Pilar, madama ang activities ang K5 News FM, Radio Tagbuan ay. May Battle of the Sound kita. Di si Utso na ginaya kabilog, sumong yan. Di si Utso na yan ka mga sound system. Mayaraman kita sa ang Mobile Legend Tournament, mga K5, Radio Tagbuan ay, dari sa Banwa, San Pilar. Mga ka-K5, may patigyunan ng K5 News FM o punsa atong sininga peso. Sa gusto mangita sang trabaho, gusto magkatrabaho, mga ka-K5, may ara kita nga job fair sa Biyernes nang ini. Biyernes nang ini, mga ka-K5, may job fair o K5 News FM o punsa local government unit sang Bado, sang Pilar, sa peso office kag sa atong sininga. Doli, mga ka-K5. Participar ka mo, basi makakita ka mo sang obra, mga ka-K5, mga atong sininga.
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physium.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physium. Ang Physium yung may D3.
20: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
17: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
21: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
21: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
17: gito. DTX 500, mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C, efektibo.
17: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang mighty C.
17: Mighty C, mabaka sa mga butika.
24: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko anti-tax coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
26: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
26: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
27: Kaya subukan ninyo.
26: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
27: Clinica Diofresh.
26: available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
3: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bay Bay, Roja City. Grabe gidyang akong disminyoria. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong disminyoria.
0: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing yung lupo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung D3.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
0: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
6: Masamihin na kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka?
0: Mag-DTX 500.
6: Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura.
0: DTX 500.
6: DTX 500.
28: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
29: Imo nga blood sugar test.
28: Kinatong score ganit?
29: 470.
28: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
29: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
28: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
31: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
5: DTX
0: Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
12: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, may lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. E3
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
6: Ang Fortify na probiotics. Clinica Sporbiotics.
7: DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa katlo kapila ka mag-inom.
10: Sa DGX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduana lang.
10: Subong kamusta?
8: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
7: DGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Kikid yan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C.
12: Babaka sa mga butika.
7: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C.
12: Babaka sa mga butika.
7: DDX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DDX Beauty Soap.
12: Babaka sa mga butika.
7: DDX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:11 na sa aga.
7: Live, nagikan sa hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kagiban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
17: Ka K5, direkta kita sa aton nga mga headlines. Una kita ka K5 sa dalagaan sa aton nga paniyampo.
7: K5 Bantay Panahon.
9: K5 Bantay Panahon.
7: Headlines.
17: ITCZ padayon nga nag-aapekto sa Southern Mindanao. Samtang ka K5, headlines para sa aton nga top story of the day.
7: K5, top story.
9: K5, top story.
17: Vice President Sara ipasumon sang Senado. Samtang headlines ka K5 sa mga balita nga nagakinabot sa probinsya sang Capiz. Mga balitang lokal.
7: Balitang
17: Kampo Nanday Eskulin, Pastrana, Luxin, mag-aatubangay sa Comelec.
10: Apat ka mga balay, gintupok sang kalayo sa barangay Adlawan.
17: Isa sa mga suspect sa pagpang-hold up sa mag-asawa sa Pontevedra, pasakaan na sang kaso.
10: Mangunguma arestado matapos nga nakuhaan sang illegal nga armas kag mga bala sa search warrant implementation.
17: Mangunguma nga arestado sa paghupot sang illegal nga armas sa Tapaz. May anay na nga reklamo bangod sa pagpinalupok kag pagpamahog.
10: Lalaki nadakpan matapos ginaaligar, nagsulod kag nagpangawat sa simbahan sa Panitaan.
17: Tricycle driver nga nadakpan sa bypass operation sa Panay, imbolbado man sa mga kinawatay.
10: Apat pilason matapos nga bumunggo sa poste ang jeep sa Ivisan.
17: 13 wanted persons na arresto sa kapulisan sa Capiz sa sulod lamang sang isa ka semana.
10: Work schedule sa City Hall kag Kapitulyo balik na sa normal.
17: Direkta kita ka K5 sa mga headlines nga nagakainabo sa Western Visayas.
7: Balitang Regional.
17: 978 ka mga armas lutang gin-surrender sa Aklan PNP sumugod sang 2023 tob-tob subong nga tuig.
10: Samtang sa Antique naman, apat ka mga individual nga nagpakilalang army kag nanitakang matuod nga army sa sang o kon sa isa ka convenience store sa Valderrama na bulan kang nagkalain-lain nga armas.
17: Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, opesyal na ang ginbuksan. Samtang headlines kita ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas.
7: Balitang National.
17: Malacañang ginangka si Senador Bato nga magpakita na.
10: Senator Rubin Padilla ginkompirmar nga yara sa Pilipinas si Bato de la Rosa.
17: Duha ka kongresista nag-resign. Kag mga balita naman kay K5 sa luwas sang pungsod.
7: Balita International.
17: Duha ka US fighter jets nagbungguanay sa kahanginan samtang nagapatigayon sang aerial exhibition.
10: Nuclear plant sang United Arab Emirates na sunog matapos nga maigo sang drone.

0: Su Ramirez, Ramirez, handa na nga mangin iloy. Kagka K5, bantayan ang mga panawagan kag pahibalo.
1: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sang Martes, petsa 19 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ka K5, inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyo nga mga radyo. Subong man mabatian pinagi sa amon nga mga Facebook Live pages o kon mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Mahimo man kami mabatian ka K5 pinagi sa amon nga mga sister stations ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Kag 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan. Sa kangdan kay K5 kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kag K5 Myla Vasquez Fuentes. Direkta kita ka K5 sa mga dalaguan nga balita o kung sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5, builog nga ginadulong sa inyo sa kanwan sang klinika DTX 500. Ang klinika DTX 500 ka K5 mayara sa Gampalaya leaves, disugard sugar cane extract, kaya sarang batuan ang mga nanari sa ring sakit sa kalawasan, kaya isang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea, kag madamo pa. Ka K5, agun mapabilin nga healthy living, mag-take kita sa DTX 500, adlaw-adlaw. Mabakalay ni ka K5 sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, subuman sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5, direkta kita sa ato na dalagan sang panyempo. Padayon nga nag-aapekto ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ sa Southern Mindanao. Inangsandig sa monitoring sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Bangod sini ka K5, magadala ini sa magalumon kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan sa Mindanao, ilabi na sa Zamboanga Peninsula, Barm, Sacsayhuaman, Davao Oriental kag Davao Occidental. Samtang Easterlies naman kay K5 ang nag-aapekto sa Visayas kag nabilin nga bansang Mindanao. Kag localized thunderstorms naman ang nag-aapekto sa Metro Manila kag sa Luzon. Ang adlaw kay K5 nagbutlak alas 5:28 kainas ang aga kag magatunod naman alas 6:08 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Direkta kita ka K5 sa ato na Top Story of the Day.
1: K5 Top Story. K5 Top Story.
0: Mag-issue na ang Senado sang writ of summons nga nagamando kay Vice President Sara Duterte nga magsabat sa tanan nga mga complaints o kon akusasyon sa articles of impeachment. Kalakip sini nga mga akusasyon na mga masunod: alleged betrayal of public trust, graft and corruption, culpable violation of the Constitution and other high crimes. Hatagan sila pulo kadlaw ang Vice Presidente nga magsabat sa mga alegasyon. Kung mapaslawan ka K5 si Duterte sa pagsabat, magapadayon sa trial ang impeachment court. Apang kung magsabat naman ang Vice Presidente, ang prosecution nga ginakatapuan sang

0: mga miyembro sa House of Representatives, maghatagan sila sa lima kaadlaw nga magsabat sa reply sa akusado nga si Vice President Sara Duterte. K5 Top Story. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita ang araga kahinabo sa probinsya sa Capiz. Balitang lokal. Nagpagwas ang bando ang NBank sa Commission on Election nga natalana. Ukon nga nagatalana sang in-person hearing sa Mayo 27 subong atuig angot sa special action nga kaso may kaantanan sa pagpatuman sang desisyon nga nagadiskwalipika sa kay President Rojas Mayor Celeste Tanoyes Colin sa pagkakandidato sa pagkaalkalde sa Rasambit nga Banwa sa tuong tinalikdan nga eleksyon bangod sa paglapas sa 3-term limit rule nga pagdeklarar nga bakante ang pulungkuan sini. Sunod sa source ng K5 News FM Rojas, nasaad sa mando sa NBank nga napetsahan Mayo 15 nga ang katuyuan sa hearing sa nasambit nga petsa sa Comelec Concession Hall sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Manila, amo ang para sa pagpresentar sa mga natungdan sa mga ebidensya. Ginmanduan man ang partido nga personal nga magtambong sa clarificatory hearing kag mahimo man nga magpasa sang judicial affidavits igasubmit man for resolution ang nasambit nga kaso matapos ang clarificatory hearing na ibaluan nga nagugat ang nasambit nga kaso ka K5 sa ginpasaka nga petisyon sang COMELEC nanday anay Pangulong Richard Baltar kag Arnolfo Digala bangod sa ginaaligar paglapas sa 3-term limit rule ni Mayor Escolin matapos iniliwat magkandidato sa ika-apat nga kahigayunan. Depensa naman kay K5 sang alkalde, wala sini malapas ang among pangsulundan bangod sa pagsuspender sa iya sang Office of the Ombudsman. Matandaan kay K5 nga nagpabor naman ang desisyon sang COMELEC sa petitioners. Rason nga nagdangop sa Korte Suprema ang alkalde. Issue naman sa karoon kung role of succession base sa nadesisyonan nga ang kaso sa Korte Suprema nga manguda Dato versus COMELEC ang ipatuman sa tiyong mabakante na ang posisyon ni Escolin kagang vice-presidente nga kaalyado sini nga si Jefferson Pastrana ang magapungko taloos sa posisyon wakon ang nangin kasumpong sang alkalde apang naluto sa eleksyon nga si Ari Sangguni ang bayan member Bartolome Domingo Locsin nga lunsay mga intervenor man sa sini nga kaso.
1: Samtang sa piyakabahin gintupok sang kalayo ang apat kabalay nasa alas 7:10 kagabi sa barangay Adlawan, Rojas City. Sa nakay punong barangay Roberto Ros Roldan, ginapanagiyahan sang pamilya Tumasa ang apat ka mga balay. Doon sa din ang tatlo diri ang human sa light materials. Naglabot naman sa masobra lima ka mga fire truck ang nagresponde sa lugar. Agad nga mapalong ang kalayo. Sa subong, padayon pang investigasyon sang Bureau of Fire Protection kung ano ang gintunaan sang nagluntad nga sunog.
0: Sa piyak nga bahin ka K5, ginpasakana sang kaso ang isa sa mga sospek sa pagpang-hold up sa mag-asawa sa Dugmayo 13 sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Ang sospek amo si Jeffrey Selpao, 34 anyos, kag-residente sa Barangay Bailan sa Rasambit Man, Gabanwa. Sa impormasyon nga nakuha si K5 News FM Rojas, nagikan sa Pontevedra Municipal Police Station, ginapayag at tatlo ka mga kasong ipasaka sa nasambit ng sospetsado kung sa diin among paglapas sa Republic Act 10591 upon a Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act, Republic Act 9165 upon a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kag Republic Act 9156 upon ang Illegal Possession of Explosives. Naibaluan kay K5 nga radakpan ang nasambit nga persona pamaagi sa pagresponde sa mga kapulisan sa impormasyon nga ginapaambit sa ila nga mayara sa bakaduluda nga persona nga nagabalik-balik sa barangay Guba sa mga banwa. Ginkompirmar naman ini sa mag-asawa nga isa ini sa mga nag-hold up sa ila. Madumduman kay K5 nga nakuha sa paghinakop sini ang isa ka unit sang 38 ga caliber revolver. Anom ka mga plastic sachets nga may unod sang binulto nga shabu nga ginabuluan ta may kabugaton 30 gramos kang nagabalor 204,000 pesos kag isa ka unit sang hand grenade.
1: Samtang arestado ang isa ka manguma matapos nga ma-recover sa iya paghinakop ang hindi lisensyadong armas lutang sa ginpatigayon. Nga implementasyon sang search warrant sa sitio Agbunga, Barangay Santa Ana, tapos Kapiesa. Pasado la okon la 5:17 kahapon nga adlaw, Mayo 18. Ginkilalang nadakpan kay alas adoy, 28 anyos, mangunguma kag residente sa kamuman nga lugar. Ang search warrant angot sa paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act nga gin-issue sa Executive Judge sa Regional Trial Court Branch 21 Mambusaw, Capiz nga napitsahan Mayo 13 sa sining atuig. Nakumpiskar sa arestado ang isa ka caliber 45 Colt M1911A1 US Army Pistol nga may serial number, isa ka magasin sang caliber 45, apat ka mga bala kag isa pa ka black holster. Sa subong niyara na sa kustodiya sang Tapos Municipal Police Station ang arestado para sa nagkakaigo nga legal nga proseso.
0: Sa kaangot sini kay K5 nga balita, mayara na sa nauna nga reklamo batok sa mangunguma nga nadakpan sa implementasyon sang search warrant sa sitio Agbunga, Barangay Santa Ana, Tapaz. May kaangtanan sa giniligar nga pagpamahog kag pagpalupok sang iyang nga armas lutangan. Sa interview sa K5 News FM Ross, kay Police Major Greg Anthony Salbang, ang hepe sa Tapaz Municipal Police Station, ginpayag sini gamay na baton nga reklamo ang barangay nga arestado ang may ginpalukpan kag may ginpahog sa ilaga lugar. Dugang pa ni Salbang ka K5, wala lamang nakaabot sa formal nga pag-areglo o consitlement sa barangay ang mga reklamo. Samtang ginahulat pa subong sa kapulisan kung ano ang desisyon sa nagreklamo kag kun may magapadayon ini sa paukon magapadayon ini sa pagpasaka sa nagkaigo nga kaso batok sa arestado. Madumduman kay K5 nga nasambit nga arestado ang nakuhaan sa caliber 45 nga pistola, magazine, mga bala kag holster sa ginpatigayon man nga search warrant operation sang Tapaz Municipal Police Station.
1: Sa dugang pang mga balita lokal, dakop ang isa ka lalaki matapos nga ginapatihan nagsulod kag nagpangawat sa sulod sa isa kasimbahan sa Barangay Poblasyon Ilaya, Panitan, Capiz. Ginkilalang suspect kay alias Dennis, 29 anyos, single laborer kag resident sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Sunod sa investigasyon sa Panitan Municipal Police Station, nakabaton sa impormasyon si punong barangay Edgardo Dativas Jr. angot sa natabo nga robbery incident sa simbahan sa mga barangay. Gilayon naman nga nagresponde ang mga kapulisan agod nga beripikahon ang report kag magpatigayon sang investigasyon. Base sa inisyal nga investigasyon, nadakpan mismo sa akto ang suspect samtang nagapangawat sa sulod sang simbahan. Ang nakadakop isa sa mga youth coordinator sa mga simbahan. Ginaaligar nga nagsulod ang suspect matapos nga gubon ang doorknob gamit ang isa ka steel bar. Na-recover sa suspect ang duha kakahon nga ginahulugan sang sobre kag donasyon. Sa subong yara na sa kustodiya sang Panitan Municipal Police Station ang okon ang suspect. Nagpadayon naman ang investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente.
0: Sa dugang pangabalitang lokal ka K5, naguha sa investigasyon sa kapulisan nga embolbado man sa mga kaso sang kinawatay sa Banwa sang Panay. Ang tricycle driver nga nadakpan sa bypass operation sang Damlaglang sa Barangay Poblasyon Ilaya, Panay, Capiz. Sa interview sa K5 News FM, Rojas kay Police Captain Gina Layon, magluwas nga embolbado sa kinawatay sa Banwa sang Panay ang nadakpan nga ginkilala kay alias Paul, 32 anyos, kag residente sa Barangay Tanzazur sa nasambit man nga Banwa. Nalakip man ini sa Batag ukon Barangay Anti-Drug Abuse Council list kag ginakabig nga street level individual ukon sa Laya. Madumduman ka K5 nga na-recover sa operasyon ang ginabanta 28 gramos sa suspected shabu nga may standard drug price nga 190,400 pesos sa lakip ng buy bust money, motorsiklo kag iban pa nga mga non-drug items. Sa subong ka K5 niya rana sa ang arestado sa kustodiya sang Panay Municipal Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kada Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Pilason ang apat ka mga individual matapos nga bumunggo sa poste ang jeep sa Sitio Marangkalan, Barangay Basyao, Ivisan, Capiz. Ang driver sang jeep, amo si alias Geoffrey, 47 anyos, kag-residente sang poblasyon Ilaya, Barotac Nuevo, Iloilo. Sa impormasyon, yung tukas ang K5 News FM Rojas, nagikan sa Ivisan Municipal Police Station, ginapahayag nga nadulaan sang preno ang jeep. Rason nga bumunggo inikag nakasagid pa sa Toyota Wigo nga nakapark sa higad sang kalsada. Nga ginapahayag ni alias Gina, 36 anyos, kag-residente sa Barangay Bilibili, Rojas City. Bangon sa makusog na pagkabunggo, lunsay nga nagangkon sang damages ang nasambit ng mga behikulo. Samtang nagangkon naman sa mga minor nga pilas ang apat ka mga pasahero nga gilayo naman nga ginpadapatan sa nagkakaigo nga pagbulong. Naibaluan nga nagikan sa pututan ni Iloilo ang jeep kag padulong sa nasambit nga lugar. Sakay ang ginabrubanta 21 tanan ka mga pasahero. Sa subong, nagkasugot na ang magtimbang nga bahin angot sa nasambit nga insidente.
0: Sa pihak nga bahin ka K5, naglabot sa 13 ka mga wanted persons ang naresto sa Capiz Police Provincial Office pumalin Mayo 11 tubtob Mayo 17. Sandig sa gimpagwa nga weekly accomplishment reports ang CPPO ang anom ang most wanted persons kag pito naman ang iban pa nga mga wanted individuals sa kampanya kontra ilegal nga droga sa ilalom sang Republic Act 9165. Nagkapatigayon ang kapulisan sa liba ka operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sang pito ka suspect kag pagkakompeskara sang 1.32 gramos sang suspected shabu nga may ginabulubanta balor 897,600 pesos. Samtang sa kampanya naman batok sa ilegal nga pagupot sang armas luthang sa idalom naman sa Republic Act 10591, tatlo kooperasyon ang gimpatigayon nga nagresulta sang duha ka arestado kag pagka-recover sang duha ka armas luthang. Sa idalom naman ni K-Fab sang programa ang tukhang kontra armas luthang, 13 ka armas luthang ang voluntaryo nga ginsungka o kung na-recover sang kapulisan. Nangin man dinalagon kay K-Fab ang otoridad sa kampanya batok sa ilegal nga pagpangisda kung sa diin duha ka operasyon na gimpatigayon kag Jesse Ocho ka individual ang ginaresto kung sa diin naglabot sa 870,000 pesos ang balor sa mga nakumpeskar nga isda, bangka kag mga kagamitan sa pagpangisda.
1: Sa ibang pang balita lokal na baligtas sa nakaandan nga schedule ang oras kagadlaw sang trabaho sa mga talatapan sa Roa City Hall kag Capiz Provincial Capitol. Ini matapos nga magpagwa sang tag sa memorandum order nanday o konsanday City Mayor Ronnie Dadivas kag Capiz Governor Ferdinand Castro nga tagabando nga balik na sa alas 8 sa aga tubtob 5 sa hapon Lunes tubtob Biyernes ang trabaho sa mga talatapan sumugod Mayo 18, 2026. Matandaan nga unang nga ginpalawig ang oras ang trabaho Lunes tubtob Huwebes kag wala sa adlaw nga Biyernes bilang kabahin sang pagkinot sa mga talatapan sang gobyerno bangon sa krisis sa enerhiya tugas ang kinagamos sa Middle East. Bangon sini mahimo na nga makatransaksyon sa mga talatapan sa City Hall kag Kapitulyo ang publiko sumugod 8 sa aga tubtob 5 sa hapon Lunes tubtob Biyernes.
0: K5 inyo nabatihan ang mga dalaguan nga balita sa probinsya sa Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakainabo sa Western Visayas. Una kita sa Aklan. 978 ka mag-armas luthang gin-surrender sa Aklan PNP. Sumong ka 2023, tub-tub 2026. May countdown sa detalye at si ka K5, Leonard V. Rice, sa K5 News FM, Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Naglabot sa 978 ka mga armas ang ginsungka sa Aklan Police Provincial Office o Conaklan PPO. Humalin sa tong tuig 2023, tubtod 2026. Base man sa record sa nga police unit sa probinsya. Sunod sa datos, ang pinakadamo ng ginbang surrender ng armas ang na-record sa tong 2024 nga may 367. Ginsundan sa 2023 nga may 304. Samtang 154 naman ang na-record sa 2025. Kag 153 naman karon nga 2026. Sa mga units, nagapanguna ang 1st Aklan Provincial Mobile Force Company nga may 182 ka mga armas. Ginsundan sa 2nd Aklan PMFC nga may 128. Sa mga municipal police stations, mataas man ang numero sa Malinaw nga may 99, Madalag nga may 92, kag Bulwanga nga may 62. Sa karon, padayon yung ginaluso sa Aklan PNP ang mga programa nga voluntaryong pag-surrender sa ilang nga mga hindi lisensyadong armas bilang kabahin sa nga kampanya batok sa loose firearms kag para sa pagmintinar sang kalinong kag seguridad sa nga probinsya. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sa nga Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Samtang silo kita sa Antique. Apat ka mga individual nga nagpakilala nga army kag nanita kang matuod nga army sa sanga ka-convenience store sa Valderrama na bulan kang nanari-sari nga armas. May detalye sa balita si ka-K5 Aileen Magbanwa sang K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
4: Na-inquest rin sa kaso nga paglapas sa RA 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag usurpation of authority ang apat ka mga individual nga nagpakilala nga miyembro kang Philippine Army kag nanita sa matuod nga miyembro kang Philippine Army ginabanta alas 12:14 sa kasanagan Mayo 15 sa Sangka Convenience Store sa Barangay Ibus, Valderrama. Ginkilala ang mga nadakpa na kanday alias Jezreel, 26 anyos, residente kang Barangay Atimonan, Haniway, Iloilo. Alias Jimmy, 45 anyos, residente kang Barangay Culiat, Valderrama. Alias Romera, 43 anyos, residente kang Bansalan, Davao del Sur. Alias Doniero, 39 anyos, residente kang Project 4, Quezon City. Sa interview kang K5 News FM kay Police Captain Paul Joseph Oberio, ang acting COP kang Valderrama MPS, ang naging payag nga ginsita kang nakainam nga apat ka mga nagpakilala nga army ang tatlo ka mga matuod nga army sa Sangka Convenience Store sa Banwa. Kang ginpangitaan kang tatlo ka mga army kang ID, may ginpakita man sanda apang peke rason nga sanda ang nagtawag sa kapulisan. Sa validation kag search operation kang kapulisan, nakitaan ang 12-gauge handgun sa salag kang sarakyan, rason nga anda ginusisa kag nabuel dugang ang 45 caliber Colt MK4 pistol nga loaded kang 6 kabal, 45 caliber Norinco pistol nga loaded kang 4 kabala, dugang nga magazine nga may 5 kabala kang 45 caliber kag 6 ka 12 gauge shotgun shells. Naman ani sa investigasyon kang kapulisan, naglagaw-lagaw lang ang mga suspect sa Sangka Resort sa nasambit nga Banwa. Sa tulada region sa custodya kang Valderrama MPS ang 4 para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag galingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Halin sa Antique, direkta kita sa Sara, Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, opisyal na nga ginbuksan. May kaungdan sa kampiyon ng balita, si K5 Reggie DiMayo sa K5 News FM, Sara.
2: K5 News FM Live Report.
5: Mga ka-K5, gindugukan sang pila ka mga pumuluyo kag avid listeners sang K5 News FM Sara ang pagbukas sang Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated Sara Branch ni Doc Ramil Uy, Lunes, Mayo 18.
6: Nangin madinalag-on ang pagbukas sang pinakabago nga branch sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated ni Doc Ramil Uy sa Quinto Distrito. Ginatos ka mga pumuluyo ang nagtambong agud saksihan ang opisyal nga pagbukas sang Clinica Sara Branch ni Doc Ramil Uy upod ang bugos nga puwersa sa mga personnel sang klinika kag sa bulig sang K5 News FM Sara. Ginpangunahan ni Pastor Renato Granada Jr. ang blessing sang Clinica Store kag ginpatigayon ang ribbon cutting ceremony nga ginpangunahan naman ni Ms. Rica Ribatado, Vice President for Finance and Accounting sang Clinica upod kay Honorable Mayor John Onik Aying sang Sara Iloilo. ABP for Radio and Digital Operations nga si SB Ray Espeha Umalay kag ni Network Architect Rostan Abiliana. Samtang malipayon nga naka-avail ang mga pumuluyo sang discounted nga produkto ni Doc Ramil Uy, kagdusi naman ka mga maswarte nga product users ang nagdaog sa raffle nga nagdangatanan sa 12,000 pesos ang cash prize. Tuman man ang kalipay sang 50 ka mga beneficiaryo sang food packs bangod isa sila sa mga napilian nga makabaton sang bulig bilang pagpasalamat sa ila wala untat nga pagsuporta sa kampiyon nga istasyon kag sa pagbakal sa mga klinika products. Sa pihak na bahin, masubra 175,000 pesos naman nga livelihood package ang ginhatag ni Doc Ramil Uy sa 15 Carizal Rice agud makadugang man sang ila palang abuyan pinaagi sa pagbaligya sa mga produkto sa nagkrenlain nga lugar. Sa karon, dako ang pagpasalamat ni Doc Ramil Uy sa tanan nga nagbuylog kag nagsuporta sa sininga kahiwatan nga isa sa iya mga tikang agud makabulig sa ikaayong lawas sa mga pumuluyo sa Quinto Distrito.
5: Balita na gikan diri sa Banwa sang Sara ini sa K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
0: Kakay Fabi nyo nabatihan ang mga balitang lokal, kabalitang regional, ini nga mga balita, builog ka ginadulong sa inyo sang kaluan, sang Clinica Detex Coffee Mix. Ang healthy nga kape kakay 5, bangon sa Detex Coffee Mix, nagkakape ka na, nagka-detox ka pa. Direkta kita kay K5 sa mga dalagkuan nga balita sa Pungsod, Pilipinas. Balitang National. Ginhangkat sa Malacañang si Senador Ronald Bato de la Rosa nga magwa na sa pagpanago kag atubangon ang kaso sini kun wala malang ini siya sang sala. Ini ang nangin mensahe sa Malacañang kay De La Rosa matapos makahaliin gikan sa Senado sa tuong Mayo 14. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro bilang anay leader sang Philippine National Police, mas maayo kung magpakita na siya kung wala man ang inisang sala. Sa pagkahibalo ni De La Rosa, nga valid ang arrest warrant nga ginpagwa sa International Criminal Court batok sa iya gani hindi siya dapat nga magpanago. Sanig sa paglaragway sa Office of the Solicitor General si Senador De La Rosa, isa sa ginakabig nga pugante kag ang natabo nga paglakat gikan sa protective custody sang Senado naglabot na sa international community. Naibaluan kay K5 kaupon nga akusado ang Senador sa kaso nga crime against humanity nga ginapangatubang subong ni anay Presidente Rodrigo Duterte nga yara naman sa ICC sa Pungsod, Netherlands.
1: Samtang ginkumpirmar ni Senador Robin Padilla nga yara pa sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa apang ginpahayag sini nga wala pa siya nakaibalo kun sa diin ini nahamtang. Sa naupa kay Padilla, wala na sang tsansa nga makarin sa pungsod ang iya kaupod nga senador. Nagpamalibad naman ang senador nga Sabton ang iban pa nga mga pamangkot may kaangtanan sa paglakat ni De La Rosa sa Senado. Madumduman nga ginakabig si Padilla nga person of interest sa investigasyon angot sa ginahamtangan ni De La Rosa. Hinikadungan sang natabungan ni Lupok sa sulod sang Senado sa tung Mayo 13 kag sa tunga sang nga nagluntad nga arrest warrant gikan sa International Criminal Court batok kay De La Rosa.
0: Sa katapusan nga balitang nasyonal, nagbuya sa pwesto ang duha ka mga kongresista nga sanday per tahanan representative Nathaniel Ducado kag Pinoy Workers Representative Franz Ligaspe bilang House Member subo nga Lunes o kung kahapon sang Lunes, Mayo 18. Wala naman sa nasambit nga rason sa resignation sang duha ka party list representative. Ginmanduan sang House Secretary General nga Kakson sa role of members sang Kamara sa mga nasambit o kung ang nasambit nga mga kongresista. Nagdangat man sa apat ang nagresign nga mga kongresista sa 20th Congress lakip na sa Dizal Dico sang akop Bicol Party List kag Ed Vickyop sang Act CIS Party List.
2: Balitang National.
7: Balitang National.
0: Direkta kita ka K5 sa mga balita sa luwas sa pungsod.
2: Balita International. International.
0: Nagbungguan na sa kahanginan ng duha ka fighter jets sa tungas ang air show sa Northwestern States sang Idaho sang damlaglanga. Isa ka pahayag ginkumpirmar sa Gunfighter Skies Air Show's website ang aircraft incident nga natabo sa Mountain Home Air Force Base. Duha ka milya gikan sa aminahan na katungdan sa nasambit nga Air Force Base. Sa karoon nga rana sa ginluntaran sang collision ng emergency responders, ginpatigayon man ang investigasyon sa insidente, kag natala na nga ipagawa ang dugang detalye sa tion nga maging available ang mga ini. Base sa report ka K5, maswerte nga nakaluwas ang tanan ka apat nga mga crew members gikan sa duha ka US Navy EA-18 fighter jets matapos sila nga ma-eject kag nagpanaog sakay ang ilang nga mga parachute.
1: Sa dugang pang balita international, isa kasunog ang nagluntad sa Barakan Nuclear Power Plant sa United Arab Emirates sining Lunes, Mayo 18, matapos nga maigo ini sang drones. Sa report, wala sang maigin pasibangod ang UAE o kon UAE sa among pagpangatake apang nag-highlight ini o kon nag-highlight ini nga handa na nga mag-away liwat sa Estados Unidos kag Iran. Wala naman sang Biden report nga napilasan o kon radiological release sa mga planta. Sa payag sang UAE Defense Ministry, tatlo ka mga drones ang naglupad gikan sa ila western border sa Saudi Arabia kon sa diin duha ang na-intercept. Inaimbestigahan pa nila sa subong kon sino ang naglunsar sa mga drone attack.
0: Ka K5, inyo nabatian ang mga balita sa luwasang pungsod. Direkta kita ka K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Bad news! Magatugang ang presyo sang diesel subong simana. Sino ka Department of Energy Secretary Sharon Garin na posibleng magalabot sa 2 pesos ka 28 centavos sa kada litro ang magadugang sa presyo sa krudo. Kag piso, tubtob 91 o kon 21 centavos naman sa kada litro ang magadugang sa presyo sa gasolina. Mabuhi na naman ang presyo sa kerosene sa 2 pesos kag 21 centavos sa kada litro. Baga umpisang implementasyon sa nasambit nga price adjustment subong nga Martes, Mayo 19.
1: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
2: Balita Sports.
1: Bugal nga ginpakigbahin sa ang atleta nga si Carlos Yolo ang pinakabago niya nga gold medal alin sa French Men's Artistic Gymnastics Championship Top 12 Final. Ini matapos nga lutuson sa ang atleta ang reigning champions nga ASVG Valauries. Sa Instagram story ni Yolo, iyaman ginpabutyag ang apresasyon niya sa iyang grupo kag ginsiling nga proud siya sa ginpakita nila nga okon nga ginpakita nila nga seryoso ang iyang grupo sa nasambit nga kompetisyon.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang sports. Direkta kita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: So Ramirez, handa na ang mangin Iloy. May kaungdan sa detalye si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
2: K5 News FM Live Report.
8: Handa na ang mangin Iloy ang actress nga si So Ramirez. Suno kay Su, madugay na niya nga handong magbusong kag aminado ini nga luyag niya sang dako nga pamilya. Dugang pa sang actress, hindi siya magduaduha nga magbusong. Magudagapati siya nga mangin maayo kag responsable nga amay ang iyan nobyo nga si Dominic Roque. apesar nga hindi sila magdayunay o kun makasal sa ulihe. Ginpabugal man ni Sue nga swerte siya nga nobya bago nangin karelasyon sini si Roque. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix na nakakape ka na naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
0: Kakay Fabi niyo na nabatian ang balita sa Patagsang Entertainment. Direkta kita kakay Fabi sa mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
0: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita ako nakapulot sa black nga wallet, ini ang ginapanagian ni Alfredo Besana sang New Road Banica Rojas City. Ini ang posible na wigit ako nabilin sa tricycle nga iyang ginsakyan pasado alas 6:30 sa ngaga, Mayo 12, sa New Road Banica, padulong sa Arnaldo Boulevard, kagpabalik naman sa New Road. Ang mga wallet ang mayunod ng Senior Citizen ID, PhilHealth ID, National ID, yabis ang balay kagkwarta, nga tuman gid ka-importante sa tagiya. Sa magkakita kon makapulot, may mo lamang i-turn over dari sa estasyon sa K5 News FM Rojas, na hamtang sa 3rd floor of City Building, McKinley Street, Rojas City. Para sa K5 News FM Philippines, alas 6:53 na sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagkatutok ang nagalantaw sa subong nga aga. Good morning sa aton nga mga ka-K5 dira sa JATC sa Timbangan ng Bayan. Sir Nestor Calzado, sir, good morning. Ma'am Jean Amil Siloso, sir, good morning. Ma'am Liwayway Bardizo, good morning. Mayra Pabiano, Ma'am Bernadette Omitin Calzado, ma'am, good morning. Noy Renato Filuna, good morning. Ma'am Nika Christine Isayo, good morning. Carmelo Villaruel, ang maayong pagpamati.
1: Kaga sa atong dira man nga avid listener sa may no diri ka K5 may lagi na patamyaw diri ni Okonda. Good morning sa tanda na lang naton diri nga mga tagpalamati sa aton singa pagpangalagad subong nga aga.
0: Ka K5 niyo nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Subong nga adlaw sang Martes sa Petsa 19 kita sa bulan sang Mayo 2026. Ka K5 niyo kami nabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang inyong mga radyo. Subong man nalantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Pinagi man sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbuwanay sa Banwa sang Pilar, 89.7 K5 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamitan. Ka K5 sa ngala naglamang sa bugos ng hubuhon sa K5 News FM Rojas sa atong sininga partner sa technical side kaupod si K5 Jove Cover. Sa amon news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, amon station manager Miss A. Ma'am Amir Orleans Berondo. Kag sa amon humble kag mabuot nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Ka K5 magkasunod na ang Foro de los Pueblos kaupod si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa katapusan kami ang inyong tag balita.
1: Ka K5 Rodney Dabandalanon.
0: Kagka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Kagkalingawan sa Capiz,
0: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Siya

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isang kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
2: Siling sa study, ang monolaurin kag ang fat envelope sang virus is pareho kadako. Ang gwa sina, kita ka bubble, mahabon lang kundi pabukon mo. Kag isa ka balo pa pabukon mo sa piyak. Ang duwa ka habok na lang bubble sang habon. Pag nagtapikay sila, gaisa lang sila doksam, pareho na do. Kon ang imo nga monolaurin, sige ka inom D3 Bio, ara na sa imo selula gatapik. Pag sulod sang virus, mapilit to siya, maisa siya, malikop siya sa viral in, sa ining viral envelope, no, nga fat substance. Now, bangod nga kulang gali niya ang poor binding power ni, no, may poor binding power ang monolaurin, ma-disintegrate ang lipid envelope sang kagaw. Amo na siya nga kunwa ay nasang putos, mabungkag. Bangod nga pareho lang sila gali kadako ini, Dr. Ramil,
3: yes,
2: sang kagaw. Now, ano nga to ni muon? Padamo-damo ta inom monolaurin.
3: Padamo-damo ta inom D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Monolaurin nga makita lang gid nimo sa D3 Bio. Bio.
2: So meaning to say, hindi ka magkabalaka kay ang vitamin D3 nga component tama na kagagamay, no? Hindi ka maproblema nga ma-overdose ka. Take ka duwa sa aga, duwa sa gabi, kampiyon nga protection. Agod
3: ako niya, every 8 hours yun?
4: Every 8 hours.
3: Every 8 hours. Ang namiyan ko lang sa D3 Bio, Sir GP, isa sa mga nakita ako, ining pag-produce blas ang nagkakaigo ng mucus sa imo nga mucus lining.
2: Hindi yan.
3: Amo nang gatrap mo?
5: Amo nang gaputos?
6: Gatrap sa kagaw.
5: Gatrap, gaputos.
3: Trap sa kagaw, especially bakterya. Bakterya, hindi siya yaka-penetrate sa sila. Kaya alalang i-infection nun itong imong imong mucus, hindi way man siya kwaon to. So kung matrap siya da, kampiyon, hindi siya kakakuan niya. So kung gainom ka D3 Bio, ga-produce ang gitawag damo ng mga mucus sa imong mucus lining, kag dako tsantsang hindi gid siya kakuan, ka-penetrate. Amo nang rason nga, makita mo na sa imong ilong, sa imong baba, ang mga mucus na lamig-lamig, halin baba, ilong, pakadto na sa dalong, pakadto si mutian, even sa imong intestine. May mga lamig-lamig na da. Kita mo na, magkisa magpupo ka, may mga gaguluwa na. Tungod kay ana, ginaproduce sa lawas, against sa nang mga kagaw. Hindi lang monolaurin mapatay, ga-produce pa o ga-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce ang nagkakaigo ng mga mucus sa imong mucus lining.
0: D3 Bio! D3 Bio!
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D3 Bio.
7: Nga ama D3 Bio ko. Ang ko ang vaccine sa COVID ginhimo ni to prime your immune system. Pamabalaan sang immune system mo kung ano ya kontra. But the vaccine, it was never made to fight cytokine storm. No? If your body still reacts, will overreact, amo man gyapon, may cytokine storm ka man gyapon. What D3 Bio gives you is that extra virgin coconut oil will basically prevent cytokine storm in 3 ways nga gin-discuss ko. So, ano ni matagsi mo? Kumpiyansa. Hindi mabayaran ini. Tanan nga tao, subong halos duwa na katuig in prisos ilabalay.
3: Da makadlaw ganit ko, Sir Boy. Tapos naman, guro, ang herd immunity. Kaso kay may bago naman sila nga ginhimo nga strain. Lain naman eh, matrangkaso naman ka.
7: Ang term nila kung sa Indian variant, ala palos. Ang palos na sa Tagalog ni, isa sa ka-character nga sagad managu sa immune system. But it could never hide from monolaurin and monocaprin and monocaprilin.
3: Monolaurin, monocaprin, monolaurin sa D3 Bio.
7: Why?
3: Patay ka.
7: Patay ka siya. Kay biskan ang Indian virus sagad managu sa immune system ta, isa man nagyapong katuan niya ang aton selula. Di ko magkadto sa selula ta may gahulat na to nga monolaurin kag monocaprin kung nag-D3 Bio ka.
3: Ti, kung wala siya ga-D3 Bio,
7: ti, good luck, no?
3: Good luck.
7: Naama D3 Bio ka. D3 Bio has extra virgin coconut oil nga gatap na sang virus tungod sa monolaurin, monocaprin kag monocaprin.
0: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News, D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko.
12: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Cell.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika. Ga, mag ride man tabi ga.
17: Wala sa kondisyon ang bakin ako.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
16: Sakay ka kidiya!
17: Siyempre! Naka-extend ko ya!
16: Basta sagad nga driver, extend, love.
0: Extend Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juan.
19: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juan.
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Dennis Juan.
19: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang T, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract, Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
19: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics. Na.
0: DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
23: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
25: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
26: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend.
26: Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
0: Extend.
26: Supplement for men.
27: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio.
29: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio. With Visio.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
19: Sport. Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
31: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika.
4: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako niya naubo pag-sip on.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Coffee Mix.
8: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing.
10: Luto na.
9: Ang labahan.
10: Nakasumpay na.
9: Ang uniform ko.
10: Naplansa na.
11: Ganito ako.
12: Tigasi.
11: Tigalapa.
12: Tigasay.
11: Tigaplansa.
12: Sa araw si Missy. Ang masusunod
11: sa gabi,
12: ako ang bossing.
11: Dahil kasangga ko
12: ang Extend
11: Supplement for Men.
12: Lourdes,
11: tapos ka ng maligo.
13: Yes, darling. Come to mama.
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
32: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
33: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Pero nang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio!
34: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
34: Ang Visio!
1: Yung may
34: D3!
1: Mabakas mga butika!
34: D3 Bio!
35: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio!
34: Ang D3!
1: Yung may Visio!
34: Ang Visio!
1: Yung may D3!
36: Kasakit ang tiyan,
1: Max4 Biotics.
36: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
1: Max4 Biotics.
36: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika, Spore Biotics.
1: DTX 500.
34: Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: At DTX 500 na
34: may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: DTX 500.
37: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
38: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
37: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: So wow. DTX 500. Mighty C.
34: Ang alkaline nga vitamin C.
39: Malay si Jake. Una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
40: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
4: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
41: Kadaragsa nga punggod,
42: DTX Beauty Soap.
41: Magaspang nga panit,
42: DTX Beauty Soap.
41: Dala o magputi,
42: DTX Beauty Soap.
41: Puro katol-katol,
42: DTX Beauty Soap.
43: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
44: Bakal na sa mga butika.
45: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 19 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
2: May nga Luzon, Visayas, Cagmindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa mga balita ng aton pag-istoryahan diri sa aton sinigapagpangalagad, kagabi, apat ka mga panimalay natupok sa nagluntad gasunog sa Barangay Adlawan. Ang imbestigasyon sa mga otoridad kagintunaan sang sunog aton nga pag-istoryahan. Samtang Capiz noon nga si Juan Tahanan Party List Representative Attorney Nat Odocado nag-resign. Pilaman kaadlaw matapos nagboto inisang yes sa articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang Juan Tahanan Party List ang iyagid sin headquarters dito sa Mindanao mga ka-K5. Ayhan may kang tanan ini sa nang indesisyon ni Odocado sa impeachment ang iyang pagbiya or mayara na sang struggle kag arrangement iya sa sulod sang party list ng ini mga ka-K5. Nga masami naman ginahimo sang iban nga mga party list mga ka-K5. Samtang si President Roas Mayor Reseleste Tanoy Iskulin, si sa Anay Sangguniang Bayan Member Bart Loxin, kag si Vice Mayor Jeffrey Gidman or Jefferson Boy Iceboco Pastrana, mag-aatubangay sa COMELEC sa masunod gasimana mga ka-K5. Ini may kang tanan sa ginabantayan nga sin o gidbala ang magapungko bilang masunod galkalde sa President Rojas pananglitan i-implement na ang order against Mayor Iskulin mga ka-K5 nga magakakasa iya sa pagkalkalde sa banos ang President Rojas. Ang iya bala Vice Mayor nga si Pastrana ang magabulos orang isa man ka-intervenor apang naluto sa nagligad ng eleksyon nga si SB member Bart Loxin mga ka-K5. Samtang kahapon, formal na nga nagtakop ang voter registration para sa Barangay Kagsangguniang ang Kabataan elections. Ang pamangkot pila ang nag-cater sang COMELEC for the entire period. Kagang COMELEC kumpiyansa nga malayon gid ang BS

0: KE sa maabot nga Nobyembre. Ang delegasyon sa Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2026 nag-abot na nagligad gadlaw dito sa Agusan del Sur. Mainit ang mga ini nga ginabi-abi. Kadungan sini, sino ba lang ang mga palaro players from Capiz, from Roa City, and from Western Visayas ang ginexpekta nga makabulig sa pagdala sang bulawan nga medalya sa Western Visayas Delegation, mga ka-K5. Samtang kahapon, isa naman kamaragtason nga tion ang pag-convince ang Senado bilang impeachment court, mga ka-K5. Kabaliskaran sa ginexpect until sang suspension sang session sang Senate, wala sa may natabo nga kudita. Kulang ang numero sa minority bloc nga ginapanguna ni Anay Senate President Vicente Soto III para makakuha sila sa bastante nga numero nga makudita si Senate President Alan Peter Quetano. Pro kapon, formal nga nag-convene ang Senate, gin-suspend ang session kag nag-convene ini bilang impeachment court, mga ka-K5. Balantayan kung sano magasugod ang trial, mga ka-K5. First time ko nakatanaw impeachment trial way back when I was in 5th grade. After sina, may mga impeachment trial mga na-initiate, pero subong balantayan ini kay first time nga may vice-presidente nga na-impeach mga ka-K5. Samtang, kadungan sang pag-affirm sa Senate presidency ni Senator Alan Peter Quetano, wala sa may natabo nga kudita, nagwa ang confirmation, mga ka-K5. Halin sa Department of Justice, nga ginarekomendar nila nga pasakaan sang kaso si Senator Jinggoy Estrada. May kangtanan sa anomalia sa flood control project, mga ka-K5, ang pamangkot. Isa bala si Estrada sa mga ginipit kagin-pressure para magboto pabor sa kung sinong pambato sa minority bloc sa Senate presidency antes ang impeachment. Kagisa ini sa ginplastar nga kung hindi magsuporta sa minority, pasakaan kaso si Estrada. Kag kung lang taon ta, way ginagagamit utok si Estrada? Kay magkapila na ni Nadalaig pangalan niya sa anomalia, subong ara naman mga ka-K5. Amo niya itong pag-istoryahan diri sa itong siniga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5. Likewise, bantayan ta subong aga ang panibag-o nga saka sa presyo sang gatong. 26 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7. Sa ton sininga mga ka-K5, ang aton sininga pag-abi-abi sa ton nga mga suki nga mga tagpalamati, nagatutok na diri sa ton sininga pagpangalagad, wala duro istorya, wala duro alibay, samtang gapamati diri sa K5 News FM, samtang nagatutok sa ton sininga pagpangalagad, nagahigop na sa healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Pagbalik ta kaundan sa ton mga ginpanglinyada nga mga balita, istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
5: Ang best friend sa mga kababaihan!
6: Spore Biotics!
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
6: Spore Biotics!
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
3: DTX 500. Nagkatawa na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
7: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kaya namin nagitsakon nga mata.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidangapon pamatya, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
14: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gitan
3: DTX 500. DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Foro de los Pueblos.
6: Hold on, Besara Villarreal.
7: Para sa Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
9: 28 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa tat ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5 galagi palabot diri sa ton pagpangalagad, ipadala ina diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salot K5 News FM Rojas para mabasa ta anyo sining mga mensahe diri sa ton nga pagpangalagad. May aga kay Aiza Tonggala naga-monitor sa Blasco Pilar. Good morning, Ma'am MJ Joy Quebrantar Abalo. Nagakapi-kapi na DTX Coffee Mix ang tanggapamati sa K5 News FM. Princess Sales, may aga Princess Sales. Kay Leo Jan Billiones, good morning Leo Jan Billiones. Salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Nika Christine Disayo, dira sa may barangay Tuburan Maayon. Gapamati na, may aga, salamat gid. Kaga kay kuno aga si Robert. Balya pare-pareho na sila tanan sangkot bisan isa wala ligtas, ang iba nagapakoy-ukoy para hindi pagdalahigon. Aling kay Robert Agassi, salamat. Bernadette Omiten Calzado, naga-monitor na dira sa ila sinigay lugaro. Kay Sir Reynanti Cam sa Family Cam, dira sa may barangay Dayaw, nagapamati naman kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kay Helen Cam, good morning. Daryl Parcon Fuerte, Wilfred Bisana, naga-monitor naman sa Lamat Gid Wilfred Bisana. Kay Bebo Patricio, Macario Sormiliosa, nagatutok na. Ma'am Roda Donato Amagong Lin ay isang dinginan, ga-monitor naman. No? Sir Roger Basamot, good morning ka K5 Rolda, nagapamati na kita sa may program Foro de los Pueblos sa aga. Ang masaligan may kamaturan, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa balita, kagkampiyon sa serbisyo publiko. Samtang nagapamati kita, nagainom na kita paborito nga kapeo ang DTX Coffee Mix, ang manamit kag healthy nga kape. We thank you good Sir Roger Basamot no sa pag-monitor diri sa K5 News FM. Tagmailan na nga paghihigop-higop sang manamit ga DTX Coffee Mix. Pila na lang ka adlaw dumatapos ng maliligayang bakasyon sa mga public school teachers nato no. Kay lapit na lang mag kwan mga ka-K5, malapit na lang mag-abre ang klase Hunyo 8 na mga ka-K5. But anyway, no, enjoy nyo lang bakasyon nyo kay deserve nyo na ang uninterrupted ga bakasyon no, sa aton mga public school teachers. Kagbaylan da nga pagkapi-kapi sa Roger Basamota. Richard sa Plan Anoche may aga kay Rodolfo Evangelio naga-monitor naman. Kag kay Ma'am Rolinda Villa Villasis nagatutok na diri sa aton pagpangalagad. Salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5 no nga naga-monitor diri sa K5 News FM. Madamo gid gyud salamat mga ka-K5. Kag kay Sergeant Trada kay Boss Echo present na diri sa may Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta sa Banwa sang Hamindan. Joshua 1 verse 9. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Thank you gid Boss Echo no kay Sergeant Trey sa isa ka ako na ba no in very inspiring Bible verse subong aga. Ma'am Dolores Abilarde, naga-monitor na, madamo nga salamat. Kay Victor Bostilio Holasca, kag kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, no, sa Arinaho Family sa Lutayan, gapamati na da. Present naman si Ma'am Regina Parel, maing aga. Amo man si Ma'am Belenso Nyoho nagakapi-kapi na DTX Coffee Mix dira sa may barangay Ganson, Hamindan. Always gidadaga pamati si Ma'am Belenso Nyo kag Zonyo family sa Ganson, Hamindan. Salamat gida sa pag-monitor sa aton mga suki ng mga kaka-K5. 24 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takt ng alas 8. Kagabi, napuhag ang mga residente sa may barangay Adlawan sa natabo nga sunog mga kaka-K5. Kunsa din, pilagidrik ang mga panimalay sa sulod sa isa ka compound sa pamilya ang gintupok sang kalayo mga kaka-K5. Sino mga tagiya sini kag sa inisyal nga pagpangusisa sang news team kagabi, din gidbala nagalin ang kalayo. May detalye sa balita sa line number 3 na kasanbay, K5 Darren Salomeo Henson.
10: K5 News FM Live Report.
11: Totally burned gid ka K5 Roldan ang tatlo ka balay samtang isa naman ang partially burned matapos magluntad ining dako nga sunog pasado alas 7:00 kagabi sa Barangay Adlawan, Roja City, particular ining lugar ang sa higad lang ginisang National Highway no sa may boundary sang Barangay Adlawan kag Barangay Salukon K5 Roldan. Sa aton sini mismo pagpakigangot kay punong barangay Roberto Rosmao Roldan sa lugar no during sang sunog ari man siya nagresponde ang ining apat ka mga pamalay ginapamnigiyahan ini sang pamilya tumasa K5 Roldan kag isa diri sa nasunog nga balay ang ginapanigiyahan man sang barangay treasurer no sa nasambit nga barangay kay ti isa ni sila gid ka compound ang family tumasa K5 Roldan. Wala naman sang may napilasan sa magpamilya bangod madasig nga napagwa samtang amat-amat nga nagalapad no kag nagadako ang sunog kagabi apang masubo-subo lang diri K5 Roldan bangod wala gid no sang may nasalbar nga ila nga mga pagkabutang K5 Roldan. May isa ka napilasan nga si alias Tuto isa man sa mga residente no sa nasambit nga lugar K5 Roldan bangod nga nagbulig ini no during sang nagatupok ng kalayo sa sining tatlo ka ako napat ka panimalay napiskan ini sang sin nga iya sining ginbutong kay nagabulig ini siya K5 Roldan samtang nagakasunog ining mga pamalay gani. Naglabot naman sa masubra 5 ka fire truck ang aton sining nakitaan kagabi nga nagresponde sa sunog ginakalakipan ini sang Bureau of Fire Protection Roja City ang kakag fire volunteers kag ang ferocity no K5 Roldan para ti mapalong no ang sunog nga nagdugay sang halos isa ka oras antes ini nga na under control sang aton sini nga mga katapos ang bombero kag subong man sa mga fire volunteers K5 Roldan sa subong hindi pa matumod no kun ano gid ang gintunaan sang kalayo kag kun kay sino balay nagumpisa ang kalayo nga madasi gani nga nagtupok sa nagailikit lang ni nga mga pamalay sang magpamilya tumasa K5 Roldan bangod gani sa nasiling naton isa lang ni sila ka compound kag kagabi sa aton man ma
9: Pero ini nga mga balay made of what materials kag ano gid ka lapitan na K5 Darren
11: ang tatlo no ka K5 Roldan made of light materials ini siya kag metros lang gid ni ang distansya sang kada isa ka K5 Roldan no so mga isa no kun tubtob tatlo ka metros lapitan na ilang gid o kun dililikitan na ilang gid ka K5 Roldan do isa may ara nga isa lang kadupa hasta nga ang ining partially burned amo ni siya ang made of concrete no materials sa K5 Roldan pero sa aton sini nga masudlan ining concrete materials gani wala gyapon makasalbar no nakitaan nato natupok gid ang mga unod man sini nga mga pagkabutang ka K5 Roldan kag madasig nga naglapta ang kalayo bangod gani ang tiempo bala tama kapaang kag mainit bilog nga adlaw ka K5 Roldan amo nang rason nga ti madasig man nga naglapta ang kalayo kag sa ano lang no sa Mayo man nga narespondahan inigilayon man sang aton sini nga mga katapos ang bombero kay kun wala ka K5 Roldan sa tupad sining kumpans ang family Tomasa, ang sunod sining nga pamalay may ara sang mga balaligyaan balasang guma. So kung wala to na gilayon ngo na palong gid sang aton sining katapos ang bombero posible nga naglaptapan ni na posible nga nadala sa man ang tupad pagit sining balay nga may mga masunugon gid nga mga pagkabutang, pero sa maswerte lang kaki 5 rule dana, so ay nani pa naglaptapa no kaki 5 rule dana kag ari na pamatian nato nang aton sini mismo nga interview sa lugar si kaki kon si punong barangay Roberto Rosma Auroldan kaki 5 rule dana.
12: Malay sa nakon nga tesorera. Chapiako ini niya. Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Mga ano? Kasi yung ano siyang kalayo kay ano ni siya ng
13: light materials.
12: Light materials sa mga light material kung anong matasig na
13: kumusta ka ang mga ano subong ang mga nag-start diri din na subong?
12: Nag-evacuate man, so na natatabangan man ang mga tao, pero I think ang ilang mga gamit siguro basi wala na kasalba. Kaya dahil siya sigya ang ano siyang kalayo. Ang isa ka upod man dito sa balay kay nagdalagan diri. Isa nga nagpangukba sa mga ano bala? Sa mga SIM, so ubra-ubra yung ukba kay para makapinitit at ang bumbirong makasulod. Ang SIM siya, amo na lang sa marang siya. Ang isa tinto sa kay sasawa ni Tito Masa, ni si Joris, PWD, tigulang naman kung subong, ito naman sa sato.
14: Na-evacuate man gid ka, pati mo dako ang kalayo.
12: Natuwa naman siya, ito na subong sa selected sa nato na ambulance na ginamit.
13: Mga pila ka balay, tanang likap?
12: Isa, duha, tatlo, or at least mga apat.
13: Mga apat, gid na dala sa gid sa kalayo?
12: Oo, iman, pero ano nila, may mga slide ng ilo, at ito, may araman, pero kung naabutan nilang mga 5 minutes, kay nang piyak na sa mga Tomasa, kay compound na Tomasa,
13: okay.
12: Gabaligya sa mga guma. So kung naabot ito ang baligya sa guma, hindi na ginaharapan, maabot man ang balay sa nga itong ekspakita ni media labana, kasi piyak na ito tayo. Media labana. I hope pinatabakan man, direk pa lang, yung cordo na. Ang muna nga direk, ang muna nga sumusok.
13: Okay.
12: Sa mga pumuloyo no sa Ngarawa City, Lilang Ngarawa City, bilog sang kapis na subong na super ka init na kagya subong at simpo. So gamay lang nga si Grab, grabe na ginang kalayo, ari na may sampol. Kita rin sa barangay sa Nagawan. Na muna ganyan ginapanawagan ko sa mga amigota, always na gini secure o aton ng mga saksakan, aton gid i-check, triple check kung ano ang sitwasyon gid. Kung baka kay grabe gid yan. Bisan sa tao, sumbong niya, nagpamalaya gani nga sa kartada, nga nagkakalito. So, i-double check na ito, yung panimalay ta, na business kita magaling. At bisan hindi kita magaling, di po matulog, isigurado tigit niya na kaupan.
13: Thank you, thank you.
11: Nabatian no kaki 5 Roldan si punong barangay Roberto Rosma Auroldan sa barangay Adlawan kag amo na gani no kaki 5 Roldan nagpasalig man ini nga handa ini siya magbulig sa sining pamilya nga nasunugan na kaki 5 Roldan kag sa subong padayon pa ang investigasyon sa aton sining Roha City Fire Station kay kagabi no at gitinguhan man aton malabot ang mga ini apang hindi pa nila ma-establish gid no ang kung ano bala ang gintunaan sang sunog kaki 5 Roldan kag kun pilagid ang ginbilin nga halip sang among dako no nga sunog siguro amo na ning pinakadako nga sunog pagabot sa residential structure bala kaki 5 Roldan halin sang nagsugod man no ang tig-ilinip kaki 5 Roldan nga tiempo kag sa subong no aton ban nga ano no nga establish aro kon ilabuton ang aton sini nga Roha City Fire Station kon bala no ano ang resulta sang ila sini nga investigasyon kag sa sining apat ka mga pamalay kun diin gid ang nagumpisa no ang kalayo nga gintunaan sining dako nga sunog kaki 5 Roldan.
9: Okay, so si Kapitan Maaw kagabi, he is not yet certain kung tatlo apat ka balay. Pero sa inyong personal nga paglantaw, kay ato ka mo to sa lugar, pilagid ka panimalining na dala sa K5 Darren. And I don't know if you may pangalan ka mo sa mga tagiya.
11: Yes, no, ako K5 Darren. Sa aton sini nga paglantaw, ara, no, sa posible, no, apat ka mga pamalay, kay ato nakita, ano, isa, no, nga ara pa ya, o kung partially born, kag ang sa tupad sini, pero atong pag i-verify sa aton sini nga katapos ang Rosity Fire Station kay hindi man aton gin maatagan gin no kay nagailikit ini pero based sa kay punong barangay Rosma Auruldan ang ara no sa apat ka mga panimalay ini tanan ang nasunog kag ang mga pangalan mga kakipaybruldan sining mga tag-iya amo si Yolanda Tomasa kag si Rowena Tomasa muning treasurer no sa nasambitman nga barangay kag ang isa no si Vic nga ang pareho man sila piliedo kaki Fibol dan amo lang nang nahatag sa aton no ni punong barangay Maaw nga mga pangalan sang tag-iya sining balay kag isa wayan ni ma pangalanan pa kung kay sin ogid kaki Fibol dan pero aton pa ni nga i-ano gid no ang kabugusan nga detalye based man sa investigasyon sang aton sining Roa City Fire Station kaki Fibol Roldan.
9: I don't know kung nagapamangkot ka mo sa mga tao sa palibot or mismo sa mga biktima wa isla kadi para kundi nagalin ng kalayo kay sino balay.
11: Amo man na ang aton siningagin na tinghuaan kagabi, wala man sang may maka tumod gid no kaki Fibol dan kay madasig lang gid ya. Pero dito gid nagumpisa sa sining pamalay nga human sa light materials, way lang nila matumod kung kay sino sa sining mga light materials sining balay pero dira nagumpisa gid kaki Fibol dan antes nga ti na nadala sa man no ang mga tupad man sini nga nagailikit nga balay o kun sa sining compound man sang pamilya Tomasa Five Roldana kag pero no aton pani nga i-verify gid kun ano ang base sa aton sini nga official gid no nga resulta sang investigasyon sang katapos sang bombero kay bisan ang mga pumuluyo didto kay Five Roldana na ano man no napuhag kag nahinalian man sa natabo kay madasig lang gid ang ining natabo nga sunog madasig ang pagkarab-karab kag paglaptas ang kalayo kag magluwas sa sining compound sa pihak no sa right side kag left side sini may mga pamalay nagpasalamat nang ini ng mga tupad balay nga ninga tiway man nalabot sa ila ni no ang kalayo kay madasig man nga nagresponde ang katapo sang Roha City Fire Station kaupod ang mga fire volunteers kaki Five Roldana.
9: Okay.
11: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ini si Kaki 5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
15: Foro de los Pueblos.
9: Madam mga salamat K5 Darren Salomeo Henson sa gindulong nga balita angot sa natabo nga sunog gagabi. Dira sa may barangay Adlawan mga K5 kon pakadto kamo sa Panitan. Pakadto ka mo sa Salukon, right side, no? Mga K5, no? Right side ini nga lugar. Lapit lang ni sa, kuha na balada, sa tulay kag sa, atawag ni sa creek, no? Patabok to sa may Salukon area, pero ari ni sa Adlawan. Ang mga panimalay, suno sa report ni K5 Darren, nga tugid gabi sa scene of the incident, sa fire scene, mga K5, ginapanagyan ini sa pamilya Tomasa. Initially, apat ka mga panimalay. But of course, we'll check that later kung pila gini ka mga panimalay, sino mga tag-iya sini. Kag mga pasado la 7, tikuan gina, it's either nagadigamo ka or nagapreparar ka panyapon. Napamangkot bala mga biktima kung diin posible nagalin ng kalayo? Unless gati wala gid tawo ang tananing nga mga balay dira pero most probably may ari na nila city nakapululi na ni mga K5 no may din bala nagalin ng kalayo no kay ti ginalantaw ta diri nga nangin madasig ang paglaptas ang kalayo sandig ba sa report ni K5 Darren kag sa payag ni punong barangay Roberto Ross Roldan kapitan sang Adlawan ang iba na bidi made of light materials mga K5 no regardless kon made of what material ni sa kapanimalay, dapat ang pagalong ta sa sunog aragid sa tanan ng oras. Every day should be a fire prevention day, mga ka-K5. No? Temo naton silingang tutukan, mga ka-K5. Also, let's check the investigation sa aton sininga Bureau of Fire Protection kung ano ang ginalinan sang kalayo. Dinagalin ang kalayo, no? Kag, of course, para sa iba naton nga mga tagpalamati, ano mga dapat imuunta para malikawan ta nga mabiktima sang sunog, mga kagay-five? Ang importante, kada weekend, kiti, balaan mo, kada weekend, gagi ta sa First District, no? Permita na nalabayan nga area, no? Mga kagay-five. So, i-check ta na investigation sa Bureau of Fire Protection, kag, basi malabot naman ang mga biktima, mga kagay-five, no? Kag, mabalaan ta, no? Anong ilas sininga kinangla? Pag kinanglan, iti halos wagi di sila sa may nasalbar sa ilas sininga kagamitan, no? O, dugangan tala ng mga ka-K5 si ba natin nga pagpangalaga dari sa K5 News FM. Oy, good morning sa mga suki natin nga nag-monitor. By the way, mga ka-K5, dugay pa ang eleksyon, pero subong may mga nagatuluhaw ng mga pangalan, no? May mga masadya ang balantayan sa patag sa politika, ginistoryahan na subong, may pamatsaganay na. Sa may area sang, muna ipermi ko gid example, kay man sa Panitan, damo ya excited nga mabusla ng mayor sa Panitan. Kiti ila mayor do sa TikTok malang nila makitaan kag mabatsagan mo. Ila mayor da, si Mayor Catherine Kit di Kenya Belo, do sa TikTok lang nila kag Facebook mabatsagan. Iti lang to, balang banwa. Do hindi ya banwang Panitan, do ara ka lang ya sa sityo, mga ka-K5. No? Iti nagdako mantang pabalik-balik dire sa Panitan. Proti lang to, balang itsura sa Panitan, do makaluluoy. Likewise, do hindi i-organisado, mga ka-K5, do makaluluoy kag do nag-aululukay. Now karon, base man sa ton pagsugilanon sa pila dira ka mga pumuluyo, do excited sila iyang ma-eleksyon na. In fact, may mga pangalan subong nag-surface, mga ka-K5, nga do among nahamutan sa pumuluyo da nga magbulo sa banwa. O, hindi malipod, isa da sa nagagwa nga pangalan. Ambot ba si mga akig, di siya gani ko mention ta. Pero of course, hindi ta pwede mabalibaran ang luyag subong sa mga pumuluyo daw. Nagagwa ang pangalan ni Attorney Remia Fuentes Bartolome, mga ka-K5. Iway kada mahimo kung pumuluyo na mag-ursa nga magsuporta sini sa iya. Pero istoryahan ta na, no? Ang aton sininga pag isa-isa man sa estado sa politika sa mga kabanuhanan, likewise diri sa Roa City kag sa probinsya, mga ka-K5 kay amat-amat na nisubong iya nga nagabugong, o, balikan ta na diri sa aton sininga pagpangalagad, tutukan ta na diri sa Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdog.
16: Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Imo pangalan na partner.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
17: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
18: 470.
17: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
18: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
17: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
18: 160.
17: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
18: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
16: ako. DTX 500.
19: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Sulod bidang yabok, mga balahibo,
20: asiminto.
19: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sang imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
20: Oh, correct, Dr. Romel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. Mm. No?
19: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Mm. Gakuan niya, panghabal niya ang panit. Hindi baka ginawa, ginahapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm. Kag ang worst nga form sa nga allergy is ang respiratory attack. May pag ni ang panit kay siyempre gapantal-pantal tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka ang kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, delikado na yan.
20: Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs. Mm. Isang hardjack pa na.
19: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Mm-hmm. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
20: Wai ka oxygen.
19: Mm. Mm. Hypercapnia. Mm. Sobra ka damo carbon dioxide.
20: Husto.
19: Mm. Sa imudugo bangod sang hypoventilation. Mm. Or hindi ka kaginhawa sang husto eh. Mm. So ang sunod si nati, secondary respiratory failure eh, patay.
21: TTX 500.
22: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
20: So good lang nag-inom ka
22: DTX 500.
20: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
22: Almost 3 months na.
20: Sa isa ka adlaw, kapila ka mag-inom?
22: 3 times hindi.
20: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na.
21: TTX 500.
19: So simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500. Or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ga produce ang kuan vitamin C.
20: Gusto.
19: So you need supplementation. Kay hindi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adlaw-adlaw mainom gigaya DTX 500.
20: Correct.
19: Isas pa matuod sa RGP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala gi ko ya allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kung Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag kabalo ka mag-into. Pero minato na ginatidlo mo, intuon mo imo immune system. Paano mo intuon imo immune system? Di gutom ang immune system pagaga. Inom ba ka Mighty C kag DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga permi ka hambalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
20: Tuod, no?
19: Because of antioxidants.
23: Correct. Of course.
19: Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikreto, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong ma-transfer sa ato.
20: I-transfer sa imo. Husto.
19: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsikaon na ng mga bark. That's why, Doc. DTX 500 lang ang may tisiya. Arada ang pinaka-super antioxidant sa kapsulay nga ina.
20: Correct.
21: DTX 500.
24: Ako si Herminia Titong, 53.
25: Tila ang imo blood sugar sa una?
24: Sobra 300.
25: So pagbakal mo sa DTX 500, paano mo iniginainom?
24: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
25: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
24: Oo.
25: Ano nakadugay ka naginom?
24: Mga sobra na isa ka bulan.
25: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
24: Oo.
25: Anong resulta? Tila na?
24: Sobra na lang 100.
21: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
26: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
27: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indik manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Spore Biotics kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
22: Ito masyon sa barangay
2: po. Ano kinabatsag mo sa ngayon?
22: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
2: Tumang kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
22: 3 times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabalik si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
4: Nagadamo na nagadamo, nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbatiang ko sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
23: Mabakang sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
32: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
33: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend